0: Kaya si Angeline Quinto sang iya bago nga kanta nga hindi mawawala antes sang iya 15th anniversary concert sining Agosto 22 sa Araneta Coliseum, Quezon City. Iga-release nga mga kanta sining Biyernes, August 7, sunod sa social media post sa Star Music. Sang damlaglagi payag ni Angeline nga nagalaom siya nga makahimo sa mas madamo pa nga mga kanta kag concert sining tuig. Kilala ang singer bilang Queen of Teleserya theme songs, nagsugod ang iya career sa Pebrero 2011 matapos siya nagdaog sa reality singing competition nga Star Power. Nalakip sa yabantog ang kanta ang patuloy ang pangarap. Kunin mo na ang lahat sa akin kag bakit ba minamahal kita?
1: Siya man yung nagpasikat sa...
0: Ang favorite na nabalang na kanta to sa video, okay?
1: At ang hirap?
0: Oo, nanan.
1: At ang hirap!

0: kena.
1: Do ka na ambil, do ka na ambil, lagi do birahon ko kita ni.
0: Taas, so kita daan sa puntaya, do imo gida forte.
1: Ang din, mataas.
0: Oo.
1: Sismaan mo ni nga mga kalantaan, medyo man mas gaigda pa ko ni.

0: wala pa na ha. Wala pa na kamuylo.
1: Kung wala lang kugurugin sa wine ni birabon ko.
0: Laban-laban.
1: Kung wala lang kugin sa wine, birahon kugin. So ato pala mati na ito no, Juman Mouse, namiya wala yung mga kasimanwa.
0: Mayid ayon nga aga, sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito, Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pulamoy po, naipit ka ng paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagatsala mo, kag malikawan ng magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay may sangkap ininga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbsmen Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
1: Magkaradyuman sa mga tabaramati nato, hindi ka mo magkalipat sa mga sukita, subunga aga, ang aton sininga kape, wala na sa iban, kundi mag-inom kita sang aton mga karadyuman nga Vita D Plus Coffee Mix. Amo ining kape nga may Reese Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag an kape pinakauna nga kape nga may Vitamin D3. 200 ayo puro kag di kalidad ga Vitamin D3. Gani mga karadyuman, diri na kita sa kape nga ato na napamatudan, manamit and healthy Vita D Plus Coffee Mix gid lamang. Kaysa ato sini nga mga suki mga karadyuman, subong aga hindi man kamo magkaripat nga kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Maysares Terminal. Silang exclusive distributor sa Kubota Philippines. Enjoy. Kung makabakal ka sa Kubota nga magamit sa gamit o Kubota products worth 3,000 pesos, may ara ikaw sang coupon. And ang coupon ngayon na sa December 5, amo ina ang aton sininga ihulog sa Tambiulo or bunoto naton kamakadaog ikaw. Ang grand prize naton isa ka Kubota tractor, mang isa ka bilyon, milyon ang bilis na. Gani sa mga tagpalamati naton, bisita, bakal na dito para may chance kamo nga magdaog sang aton sininga limpak-limpak ng mga papremyo. Ngitaan nyo si Sir John Erlan Pudadera or si Ma'am Susan Aurelio. Ma'am Susan, thank you gid sang imo gid padala kagapon. Gipatilaw ko gid ang akon agot, sini nga panamitan gid ko. Kape di ina, pero ang amon nga kuan hot choco to ya.
0: Hot choco kanami. Thank you Ma'am Susan. Kag abi mo sa idol kay dako man bala siya, hindi mo siya maubos.
1: Hindi mo siya maubos.
0: Isa lang kapag inom kahapon. Ang nabilingkid mo tanga namon sang ice na pagid sa ti. Gen Z kami amo.
1: Ti pareho man lang ta. Pareho man lang ta. Duha man lang ka tuig magulangan ko simo.
0: Hindi mo tanga namon sang ice.
1: Ang ako niya way na ice kay nga ah. Sa reef mo gin pagbutang mo.
0: Kaya
1: pagadto ko di pagadto pagadto ko gapon sila ni Joshua. Sila niya ra nadang imo nga kuno nga hatso ko. Liko diin. Niya ra sa sulod sang reef. Ati gwapo.
0: Kay ginaman umdum ko gabi ka pa mabalik.
1: Ati gwapo siling ko. Di mayo na, kay pag-abot sa ako niya, why na isa? Lamig.
0: Cold joke.
1: Thank you, gid, ha, kay Ma'am Susan Aurelio. Ma'am Susan, salamat, gid, nanamitan, gid, ang mga taga-RMN.
2: Tatak, R.
1: Rajuman Mags.
0: Kahit sa itong mga kauturan na kahibalo-balak,

0: Amo ko ano ang anemia, ginabat siya sa isa ka tawo nga kulang ang red blood cells. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy ang tawo nga may anemia? Ang Dr. Pinoy's kuling capsule may alkyl glycerols ga ara sa bone marrow kag breast milk ang alkyl glycerols taga bulig sa pagpabakod sa immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tawo nga weak na ang immune system. Pila na kadekada nga gintun-an sang maayo ang epekto sang alkyl glycerols kag ini na pamatud-an na nga ginausar sang lawas para nga magproduce ang red kag white blood cells gani parte gid ini ka epektibo batok sa anemia. Ano pag ginahulat nyo mga karadyoman, Dr. Pinoy's kuling kapsul ang solusyon sa anemia mo. Maglakat na sa drugstore kag magbakal kag magtilaw sang Dr. Pinoy.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton sining nga pagpangalagad mga karadyoman. Away na tumatamyo, ginatamyo ko kamo sa mayong aga kay Paribebot sa Toronto, Canada. Paribebot mayong aga, bisita lang sa Bebot ni Miras Talabahan kay Toto Hector Espinosa sa Tatoys Manukan. Of course kay Parinik Piñasales sa Nisfood House mayong aga kay Dr. Nanette Padon, kay Ma'am Karin Elizabeth Diriquito, kay Ma'am Noemi Viejon, Ma'am Noems mayong aga. Kay sa ibang pagilato ng mga suki, away na tumatamyo, ginatamyo ko kamo sa mayong aga. Ako si Radyoman Reagan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be an extraordinary with MX3.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang pangis ng layon!
16: Gerald Anderson, easy

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
2: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa All-in-One Maggi Magic Sarap. Dili na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
9: Ilong Ranger?
10: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Hindi man siguro madayon.
10: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
11: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Pila, pila.

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga karadyo man, ang oras, las 8:17, ang tagna sa aga.
3: Sumasaludo.
4: Your attention, please.
3: Buong-buo.
4: May I have your attention, please?
3: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention, please?
3: Narito na ang

0: Mayong aga, mga karadyuman, ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw ng Webes, Agosto 6, 2026.
1: Tatak, RMN.
0: Sa pangalan ni Radyoman Ovi Guaso, ako naman si Radyoman Regan Sugabo Arlos. Mayong aga sa mga suki naton maulanon nga adlaw para sa mga tagpalamati naton. Why sang cancellation sang klase? Ang gimaras lang ang may cancellation, pero diri sa aton sa sudad gid sa probinsya, as of now, why sang cancellation sang klase? Tuloy po ang aton nga klase sa mga estudyante.
1: Tatak, RMN.
0: Mga mainit na naton nga mga balita diri sa aton nga pampangalagad subong adlaw. Mga radyoman, standby kay kuwao naton si Radyoman Flo Navarrete. Ibalunta ang mga lugar sa sudad sa Iloilo nga ginbaha na naman. Ang mga lugar nga magturo talitilang nagalamaw-lamaw na. Kag subong kay mabaskog ang ulan, madalom ang tubig sa pilag ka mga barangay sa sudad sa Iloilo. Ibalo naton mga karadyuman sa hindi gilamang madugay.
1: Tatak, RMN.
0: Sa biyag kabahin, may ara na sang duha ka tao nga napatay sa dengue sa banwasang istansya. And naglapaw na sa threshold sang ang numero sang dengue diri sa aton sa probinsya, ari pa lang kita sa bulan pa lang sa Agosto, nasa mga 1,500 na ang kaso, then may anum na nga napatay bangod sa dengue. Ti every year gina kampanya ini sang aton nga mga LGU sa provincial government. Way gid galikalipat diri mga karadyuman ang aton gobernador, ang aton nga provincial health office nga mag-remind nga kun may ara kita sa mga simptomas sang dengue, paduktor kita dayon. Hilanat ina, sakit sang ulo, duha ka adlaw nga hilanat, nga grabing hilanat, kadto na sa doktor, may mga simptomas eh. Hindi ta na pagulaton nga mag grabe ang aton siniginabatsyag para nga dalon ka sa ospital. Para sa akon, aware ako sang dengue. Kaya ang tatlo ko kabata, duwa gid ang indala ko sa ospital. Kung wala ko mahingagaw gurong ikadua, limpyo gita ni. Ang iyang platelet, ito na mga 30 na lang, or 30 or 31. No? Nagnubo na gid. Kaya during pandemic, wa ikaw sang sudlan ng ospital. Kaya mo na nga kung may ara ka sang ginabatsyag nga nagahilanat ka, may mataa sa imo hilanat, hindi ka na magpadugay. Ilabi pagid. Kung mga kabataan inang way bilag hambal, dala din sa doktor pa, test ka, dengue test ka, libre man na sa aton nga mga district hospitals. Mabudlay abi nga ma-admit ikaw, no? Kay mabudlay nga matuon ka bala sa ital-ital ang kabuhi mo. Nga nagtuga sina, lamok man lang.
1: Tatak, RMN.
0: Sa piyag kabahin, mga karadyuman, andri sa aton sini nga papangalagan. Mainkupod man aton ang aton sini alkalde sa banwasang Alimudyan, Iloilo. Kung ang sudad sang Iloilo, may ara sang inapatuman nga 20% nga reduction sa imo nga real property tax the moment nga ikaw ang mag-install sa mga solar panel or sa mga solar power sa imo sinimabyan nga receive nga mga panimalay or sa imo sini nga negosyo, no, sa imo sini nga mga structures dira sa inyo. Pagbayad mo sang imo RPT, may 20% discount ikaw, hindi ba na? So mas manubo siya, no, mas makaless ikaw and renewable ina. Now, ang provincial government, may ara kita mga karadyuman sang ordinansa. Gin-author ni Board Member Rolly Distura, gin-implement ni Governor Toto Defensor, nga ginaduso naton diri sa provinsa sang Iloilo, nga magamit kita sa mga renewable energy. Amo nang reason kung nga nag-install sang mga solar power, no, or mga solar panel, ang aton nga Iloilo Provincial Capital, ang mga hospital, then ang iban nga mga government agencies nga mga building, ang ginaamat-amat na subong convert nga may ara kita sang renewable energy. Kay magluwas nga magkatipid kita, no? Ti simpre renewable ina. Ang silak sang adlaw ay niyaghalin mo. Ti dugay-dugay pagkunta sang ulan, masiga ang adlaw, automatic ma-charge siya. Tikon summer season, grabing gamit as ang kuryente, bagrong ang kuryente naton, ang balayran ta sa kuryente bangon sang aircon. Tikon may solar ka, hindi kayo matamaan. Ti ang banwasang alimudyan, sila man mismo ang mapatakod sang ilang mga solar power or solar panel sa ila tagsa sini ka mga buildings.
1: Tatak RMN
0: Radio One Flow. Sa piyak nga bahin, istoryahan taman ang parte sa ginaduso sa pilag ka mga kongresista nga hindi anay pagdayunon. Daw sa 2028 naman, ang SK kag barangay eleksyon. May mga reason ina. Billions man ang gastuson sa gobyerno kung mag-eleksyon mo. Pero tikon ginsaylo taman ang ina sa 2028, amo man agyapon, billion man agyapon aton gastuson. Diba la? Ang hambal nyo sa nagligad, ibutang ta sa 2026, ma-eleksyon kita sa Nobyembre, na yun kay ma-Nobyembre na, sayluhon ta naman sa 2028. Kung masaylo sa 2028, anong aton sining assurance nga hindi inaliwat pag sayluhon sa 2029 o sa 2030? Dulaan nyo na lang naman lang barangay kag iske eleksyon na? Sa iban nga lugar, way man kapitan! Sa iban nga lugar, wala man iske! Why barangay kakawad? Di matarong man ang ilang panggobyerno.
1: Tatak RMN.
0: Diri man lang yan sa aton nga dapat may kapitan, may pito kagawad, may tresurer, may kung ano-ano pa na. Tisigi man kinawatay! Ano minuuno ganyan nga kapangawat, kapitan? Well, ang tasa matudlo. Pero siguro ti damong guilty. Why lang ta ebidensya? Sa tuod lang. Kadto ka mo tabla sa US, Europe, sa mga mauswagon ba lang ang mga lugar? Why to ya kapitan? Tingala gani sila, magkadto sila din, may barangay kapitan. Pero ti mayo man. Bati ka mo nga may chaos dito sila, bati ka mo nga may inaway dito sila, graft and corruption. Sa Japan, may barangay kapitan sa Japan? Nantawan nyo, ang sa Singapore, ang pinakalapit lang, ito magkanto sa mga layo, Singapore. May barangay kapitan ang Singapore? Mamangkot ko ha, kung may aras ang barangay kapitan, kay Way Kuya Kabalo nga may kapitan sila. Kung may haraman manuha nyo ko ha, sinsya ha, sa Hong Kong may barangay kapitan to, do'y man to barangay kapitan? Tinga nami man ila lugar, nami man ang ilang panggobyerno. Tidiri sa aton arang kapitan, oh, may barangay kagawad, ti sige man nga kinawatay. Abi? Pwede na init ko na mag-istorya mo niya. Aray si Radyo Man Flo, i-check ko anay si Radyo Man Flo, mga Radyo Man. Standby ha, kayo naon ko si Radyo Man Flo Navarrete, baloon ta kundiin nga mga lugar diri sa sudad sang Iloilo, ang laga, alawas na subong ang tubig baha para ma-check natin dugang diri sa atong sininga pampangalan. And standby man, may kupod natin mga karadyuman si R.D. Raraganson sang NCSC. Pila na ka mga centenarians ang natagaan nila sang 100,000 pesos no? Nga bonus nila pag abot mo sang isa kagatos. 100 years old, actually 1,000 per year malang iguan niya sinabi. Pero tibulig na sa aton sini nga mga centenarians nga makaabot ikaw sa 100, ang ibanda okay lang kung may inugastong pamilya. Pero may mga centenarians dira nga pigado man, bisan ni bakal na lang na nila dayaper, o ibanda ibakal na lang na nila utap, ibakal nila bitsukoy, o ibakal nila sang ilang magkinanglanon, yadi pa man sa aton nga mga senior citizens. Sa aton sini Mabian Galinya, naka-standby na si Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man na Regan na isa ka mula nun na aga kay ngatong sining sudad, no? nagabobo ang ulan, no?
0: Subong-subong, Rajuman Flo, alas 8.28, nagatudo ang ulan or kanay-kanay na?
2: Baga lang nagtuntat ang ulan, Rajuman Reagan, pero hindi mo masiguro, may kayo nagagalong nga daan, Subong, no? Mm-hmm. Higin libot kong pila ka dalamandri sa Sudan sa Miguelo, nakita sa may San Pedro Molo, no? Nakita doon sa video ng post ko, na nagtaas sa tubig, malapit doon sa may atubang balasang Molo Public Cemetery, no? Sa may linagaan.
0: Okay.
2: So, ang kilid yung nagaan, nagtaas ang tubig.
0: Ano na yung video mo, Subong? Ang ginapakita na muna, ano yung video?
2: Ano na, no?
0: Okay.
2: Tag, lusot kita sa may ikag. Mm-hmm. Ang ikag doon sa may, ang dalan sa may ikag.
0: So, may tunga-tunga sang ano? Tunga-tunga sang BIR?
2: BIR.
0: BIR. Okay.
2: Hindi naging tamak na alam, pero tinataas ang tubig. No?
0: Okay.
2: Pero sa may timawa, sus patawara, dalong gabi ang tubig. No? Subong nga mga inuras, kay problema ginagaya, kaya ang ila sining drainage system, ano, ng baldado, no? Ang mga pamalay dira, no? Ginasunod siyang tubig kulan, no, sa tiyan maglain ng simpo, radyo man na Reagan, no? Kaya mga salakyan, dira, hindi makalabay, no? Ang mga nagbo ng mga salakyan, da, balik sila, no? So, kung mga taas, hindi mo sining mga service vehicle, kaya sa mga SUV, kaya mga pick-up, yung mga sunod, kaya mga truck, no? Pero yung mga gagmay, mga e-bike, mga tricycle, gataiway sila, no? Gadikaw sila sa sinang dalan, radyo man na Reagan. Samtang ang magdalulapas, no? Dugang talataw naman ang ulan, pero sa mga labyan natin kayo na, nagtaas ang ining level sa tubig sa may magdalulapas, no? Kasunod na sa may sagwa sa plaza na pa, sa may daan na station.
0: Okay.
2: Nagkuhan gani bang isa na ka slakyan nag-stop gani na daso ba nag-stop gani
0: sa may din na tubang so, tubang sa ano?
2: Lapas sa 20 ang old police station.
0: Okay,
2: sa
0: so old police station. So,
2: kay tama din ang kadalo ng tubig mo, no? Radyo man Reagan, ano nga rason nga ito nag-kuhan sila, naglikaw ang pila sinig sa mga slakyan ng mga yung mga nanubo na, no? Mm-hmm. Hindi ka kaya makasulod sa sinang kataas ang tubig. Now, ang subong ari kita sa may Mandurriao, ipakita mo darad yung man Jason, ang ako sininga Facebook Live.
0: So, sa may subong, airport na eh?
2: Hindi, sa Top North.
0: Ah, Top North na
2: eh? Oo, Top North. Oo, dire na kami sa, dire ako sa Top North, no? Subong, huwag ito na diya baha, kahit ti, malam naman ang Mega World.
0: Ati may rin ang drainage.
2: Oo. Kita mo?
0: Huwag ko kakita?
2: Awa. Ayun ko kita mo eh.
0: Kita. Uli, habi ni Rajuman Jason, gin nakaswit sa imong live mo, amunang huwag ko makita ang ginambal mo kung kita mo.
2: Waya, never mind.
0: Why man.
2: Waya. Pero Mayo ah.
0: Mayo.
2: Kampiyon
0: ah. Ara ka na ba? Oh. Balang ko man ang mga, basta magambal ka nakita mo, abots ta na ka. Okay. So, Subong, why na nag-aulan sa video mo, Rajuman Flo? Why na nag-aulan?
2: Why na, pero sa may punta dito, nag-gum-gum ang tubig, no? Ang tubig, ang ganoon. Okay. Hindi ko naman guro yung bubos ang ulan, pero diriya sa atin, daw sanag na, no? Mm-hmm. Ang kahawaan, Rajuman na Reagan. So,
0: all in all, ang mga lugar nga nakitaan mo kagina nga nagabaha, muning sa may area sa Molo, BIR area diri sa may Lapas, Rajuman Flo, do amo gidepirmi kalabanan yang ginabaha di
2: amo na, no? Kada ang distrito sa Lapas, ang Lapas Public Market, way subong nagbaha, no?
0: Way magsulod kaya tindi naging mato mo nagkagrabi gisang ulan eh.
2: Po, ligad yung semana sulod gito, nagkagrabi gitong ulan, no? May hangin pa.
0: Mm-hmm.
2: Pero nga balo sa tina na labiani mo sa pagkanto alin-alin sa sa Lapas, pasulod sa Magdalo, sa Mission Terrace.
0: Oo.
2: No? Why na tubig, no?
0: Subside.
2: Dasing subside ang tubig baha.
0: Pero titani, Rajuman Flo, why isang muna? Kung mayong drainage na ito, dapat why isang, why gatinir? Automatic pag ulan, gamala na saya, hindi sa magdalom, Rajuman Flo.
2: yes, correct na. No?
0: Kita kita mo sa may lapas ya, gadalom gida ya sa may lapas. Ti kapila naman ada bungkalon ang ila da nga training system ti duay man gyapon.
2: Oh, okay. Ano gina yung problema?
0: Alangan ta man ada nga kaduan ta nagsag ubon ta na kag i pang bitbiton tang baldi kag i tapok ta to sa harong tubig kay indi ta na masarangan.
2: Oh, eh, sa kadamuon balas ang tubig. Mm. Ang problema di dyan, sa lapas may baha kagmulo, no? So, sa ibang yung distrito, ay man.
0: Do, ay man. Hindi man ito, do, gaya ginang ulan na Juman Flo, makusog-kusog lang, pero mga 1 hour lang iyang ulanan kita. Muna na ang sitwasyon da yun, do, medyo pigaw gid ang inang mga area nga na, ang ilang mga drainage system. I think sa drainage system, gina yung problema.
2: Yes, correct na, no? Sa Juman na Reganta, ngayon siyang timawa mo, no? Mm. Na ginabaha. Para ang tiyake na, ano ng problema ginada sa drainage system, no? Mm. Kung saan ka na din yung solusyonan ang ining inang problema dira sa may timawa mo, no?
0: Sige.
2: Muna magandang natin yung observation kasi rin padayon yung pagdatupa siyang ulan, no? Dari sa may syudad siyang Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Ilan tawan nyo balab, si gano gitong ulan ha? Isa ka oras? Nga tuloy-tuloy, dayon purpusdakan niya katapila ka minutos? Pero lang tawan yung baha sa may lapas. Di sa lapas da, lapit malanadang aton nga suba. Pwede yan na tumahaboy sa may suba. Ang tubig, pero ti nga ang hindi niya mapagwa. Latawa niyo ba lang antad sa lapas sa Iloilo River? Tama kalapit. But may 300 metros na. Pero nga ang nagadalom na da. Kay pigaw ang drainage. Ginpaobra sa DPWH, gapiyong ang kontraktor. Mapaubra kita sa drainage tani. Inabala iyang gailig man ang tubig. Ang ato nagbuho-buho man kita, ginsuro simintuhan taman. Pero hindi kailig ang tubig pakadto sa suba. Gastayda siya. Kung gailig man, isang kudot ang gailig. Ulanan niya kasubong sa aga, igo magsubside karon sa hapon. Tindi na yan mo ng lugar nga gusto ta. Highly urbanized city kita di, amo na sitwasyon. Kini mga problema sa mga baha-baha nga ini. Sa iban nga lugar, ari naman kita mambal naman ko sa iban naman nga lugar. Kay may arabi kita sang comparison mo. Ti sa iban nga lugar to ay man to sang kapitan ka barangay kagawad nga naghambal sa mayor nila, tinga okay man ako. Diri sa aton, ang tanan na lang ara sa kumpas ni kapitan. Kumpas ni kagawad. Ang mga proyekto sa barangay, di kadto pirmi si kagawad kasi kapitan kay mayor, kay congressman, kay governor, mangayo sa proyekto. Pero mo man nagyapon? Why man gyapon pag uswag ang barangay?
1: Tatak RMN.
0: Amuna sa mga nagapamangkot subong, siling nila may ara naman sa bill nga ginapospon ang eleksyon, although nga tigalutaw pa ina sa Sabaw. Pero do, para sa akon bala, do, ako na offend ako. Kamuman nga mga congressman ang gahambal sa nagligad nga subong ng eleksyon. Subong gahambal naman kamo nga hindi naman pagdayunon ang eleksyon. Kay kunong gataas, kunong gatong. Ay. Di para nga hindi na lang kita magasto. Obra na lang kamulay eh. Nadulao na lang ang SK kag barangay eleksyon. Why na lang kita kapitan? Why na lang kita kagawad? Why na lang kita SK chairman? SK kagawad? Treasurer? Secretary? Why na lang? Ibilin ta lang ang mga mamapuslan. Abi nyo ng mga mapuslan? Barangay Tanod. BHW. Amo ni sila mga barangay health workers. BSPO, Barangay Service Point Officers. BNS, Barangay Nutrition Scholars. Daycare Workers. Sila lang ibilin ta. Kuhaon ta na si Kapitan. Kuhaon ta na si Kagawad. Kuhaon ta si SK. Kaya ang ibanda tuod, way man nag-aservice sa purpose nila.
1: Tatak, RMN.
0: Oh, kung gatrabaho ka mo nga opisal sa barangay, hindi ka mo ma-offense ni. Probalaan taman. Kadamo ko din sa mga nabalaan nga ang inyo ginadalagas, honorario man lang gani. Why man ka mo ga-duty? No? Ang iban ka padalagan, kagawad kay kapitan, kaya ginaliili nila, ang sweldo nila 15-30.
1: Tatak, RMN.
0: Siling abi nga maservisyo, din man nga just nga servisyo man. Ano nga servisyo? Pasulo servisyo, servisyo. Kung pinang gano'y ito kung makurunay. Hindi ko pagambalon nga mga sulo servisyo. Ang ambal sila nila madalagan kay maservisyo. Isis! Hindi nyo kami pag-isulod ng mga butanti sa bulsa ninyo, ha? Muna nga ako, yamang kuto nyo ko, hindi ako yung magsugot! Wala sa eleksyon. Mambar sila, ti magasto kita sa mga eleksyon. Tingnan sa sunod ng eleksyon, ikaw mo magasto? Abe? Iambal nyo sa aton nga sa sunod ng eleksyon, ipostponta ni subong, ay next eleksyon, may tagastuson. Mambal ko, sige. Namin na. Pero ang pinaka-the best, para nga huwai kita sa gastuson, ano? Kundi, dulaon tang barangay kagigis kay eleksyon. May nagayway kita gastusan ang billions of pesos intended for sa eleksyon sang kapitan, sang kagawad, ka sang iske. Patindog ta project. Pobra ta dalan. Oh, di ba? Pobra ta tulay. Patindog ta balay. Kay bisan ka waton pa na, bisan pa ano may makita, kita nga nagatindog. Ga-disagree ako sining mga bill nga ini nga kuno mo ni mga rasonis. Kadulo ras ang rason nila. Nabasahan ko din nila, may atuto nga nalinugan, may atuto sa Dabaw nga nabahaan, taas ang bilis ang kuryente, taas ang bilis ang gatong. Di amo man nagyapon. Nga aga, kung sa 2028 naton ipadayon ang eleksyon, hindi magtaas ang gatong hao. Sa 2028, ang gatong naton, mabili na lang tang 10 ka pesos ang litro sang gasolina, kag 15 pesos ang diesel. Abe? Do, hindi man amo na. Gusto naton magtipid? O, dulaan yung barangay eleksyon, kaysa tuod-tuod lang. Abot ko ma-agree ng aton ng mga listeners subong, be. Kung ga-agree ka mo, di. Kapati ka mo, ang kapitan takag ang mga barangay officials naton, gauswag ang barangay tabangon sila. Ako, damo ko pa rin ting ang mga sa konseyo, sa konsehal, makilala ta ang mga kapitan. Oh, lain man abot nila sa akon, pero ti, kung maayo man lang yung ginaubra nila, hindi mas lang maiguan din. Kapati ka mo. Or usik ini sa pundos ang banwa. Abe. Kay may ibanda nga mga barangay nga halin sang una sila-sila man nagyapon kapitan. Tapila-pila na katuig hindi mo man ma islan. Ti sa mga obra na isang proyekto sinong may ara daw? Yambal ko pa. Pila inyo ako? Why ta sa may nakita, pero ti, damo kita sa nabatian. Muna ganing hambal ko, ma-offend lang kamu kung ma-offend kamu, pero kung why man kamu yasang gaubra sina, ti why man niya eh. Di ba lang, hindi man guro ko mo ma-offend sina kung gaubra ka man lang sa trabaho mo bilang barangay kapitan, ang iba na ganis, hindi nila, ay sos, nasagad, kuya kasulod sa pangabuhi nga masabad ini. Gusto na. Kung private person ka, hindi kaya papukawon sa tiyong sang kagabihon nga, Kap! Bugtaw danay, may dalal sa ospital. Hindi kaya private person ka. Pero kung kapitan ka, kagawad ka, may mapatay, ang imon ng mga ginatago-tago, ihatag mo patos tao. So ako, ga-disagree ako nga ipaisol ang eleksyon. Gusto ko na gitiyas ang eleksyon. Kay mapili gid ako iya sang akon kandidato. Kagkakason ko gid ang mga ara nga incumbent, hindi gid ako iya magbuto-buto. Sa incumbent ka nakita ko nga way agafangsyon, ha? Pero kung buksan mong tagipusoon ko, mambal na lang kuya, udulaan nyo na lang yung eleksyon-eleksyon sa barangay, away na lang yung kapitan, gagawin na lang yung iskin. Tanaga. Sa iba niya nga mga nasyon, away man na iyan nga, maayo man ang ilang pagsira na yun.
1: Tatak, RMN.
0: Standby, labuton ta si Mayor Kenneth Alfeche sa atong salimabian nga pagpangalaga na ginigabahin ang inadulong sa inyo sa Life Extension, Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong aton pamatian si Ma'am Editha Delamide.
3: Kamusta na imo Ma'am subong medical condition?
4: Okay na to yung breast ko. Pati ko katuli. Ah, di napasuno. Moko, napa ultrasound. Guwab lang nga dugo sa nipple. Sa kaluoy ko ginoo. Nag-okay na. Tan ko lang nasa nga committee.
3: Yes, committee.
4: Tagura ko na pag ginadura ang anak ang life extension, ang D3. Nay kay sa una tanayom sa anong painom kang mga vitamins, mga kun ano, mulong mga ibang mga herbal. O ay gidya sige gidya tanagwa sa nga dugo sa nipple.
3: Pero subong sang nag life extension ka wala na gidya nagagwa.
4: O ay na.
3: Sino gani liwat ngalan ta ma'am?
4: Mrs. Editha Delamide. 65 na ako. Di try mo man ang life extension kay si Robin, bigaw mo nga, dira ako nag-ayo.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magkaradyo man, mainom kita sa Life Extension Vitamin D3, 11 pesos lang, ara na sa aton sa nga mga butika. Para sa inyo, ang mga testimony niya nga iniga pamatuod mabiyan kung paano sa gimbuligan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Tatak RMN.
0: Last 44 na ang tanasaga, suliton ko lang sa matang palamati na ito, ha? Sa gusto magparegister sa aton hiwaton sa nga fishing competition, RMN Iloilo and Councilor Malabor Fishing Competition, hiwato nato nini sa August 15 to 16 next week diri sa may Iloilo River. Mga pa-premium kita para sa inyo. Sa kids category kay sa adult or sa open category, 200 pesos man lang ang inyong registration fee. Pero ang premium naton may 5,000, 3,000, 2,000 and 1,000. And sa kids category, 3,000, 2,000, 1,000 and 500 mga karadyo. So kanto na kamo diri sa third floor sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ari diri ang RMN ka magpa-register na sa aton nga fishing competition.
1: Tatak RMN.
0: Si Mayor Kenneth Ayan Kenneth Alfeche sa ato sa Limabian nga linya, ang alkalde sa Banwasang Limudyan. Kaina na discuss naton and kahapon nga diri sa sudad sang Iloilo ginamat-amat na establisar ni Mayor Trenias nga mag-usar sang renewable energy. Sa provincial government ang kapitulyo nato ng mga hospitals kay iban pa nga mga schools, ara naman kita sa pag-usar sang renewable energy. Sa Banwasang Alimudyan, mapa-install ang Banwa sa mga solar panel para nga magamit Manila ang silak sang adlaw bilang energy. Kag indi man matam-an ang Banwa bayad sang kuryente. Sabi nyo kung nagadako ang bayad sa Banwa sa kuryente, kinanglan man na, pwede ba na gamitin pa na sa Banwa sa mga iban sa mga proyekto? Kung makatipid kita sa kuryente, kay ara malandang sigas ang adlaw. Si Mayor Alfeche sa atong linya. Mayor, si Rajuman Reagan sa RMN. Good morning.
5: May mga kagid, Rajuman Reagan. Salamat man sa sininga kay Yunan yung ginapag-musapan.
0: Mayor, ang imo Banwa, mapa-install ka mo sa mga solar panels nga ina. Ano kadako kag nga anong reason ni mo mayor nga magbutang ikaw sang renewable energy sa imo sining nga munisipyo?
5: Una sa tanan nagpasalamat gid ako sa aton pinalangga nga gobernador nga inatagan kita sang pundo nga maga takod kita sang solar panel kag para sa ibalosang tanan nga last week na tapos na ang install sa aton nga solar system naton.
0: Okay.
5: Kag pagi sini naka-save gid ang Banwa, kag at the same time makabulik man ta proteher sa atin nga dunang manggat sa Juman Regan.
0: Mayor, ining proyekto ninyo sa inyo bulubanta sa computation ninyo, mga pila ang maiban niya nga balayran sa kuryente. Subong, mga pilang ginabayaran sa Banua, Mayor, sa kuryente niyo, sa mga gasto ninyo dira sa munisipyo?
5: Oo, sa Subong, kahit ang sakop sa sining solar nila para sa aton pinalangga nga gobernador, munisipyo kag aton nga plaza.
0: Okay.
5: Si, sa Subong, mga 50 mil lang aton ginabayaran na dira, Juman Regano, hindi na malupo dira, tig sigurado kita nga sobra 50% ang percent ang ma-save naton kung ma-operational na ini nga solar. So, kasi ini nga solar 60 kilowatts ni ang ginatag sa naton pinalangga nga gobernador kag 100 to ka mga solar panels.
0: So kadako-dako gali na mayor. Mga pilang amount sini nga ginhatag sa provincial government sa inyo or may gindugang pangid kamo sa sining amount kay ni mayor?
5: Bali 3.2 ang ginhatag sa atin nga provincial government. Kag wala na ang LGU alimut diyan nagdugang sini kag manami kay ti dako gid nga bulig diri sa Banua kalimod diyan kung sa din makasave kita sang kurinti kag manami ni siya rajuman na regan kay pareho subong adlaw kay wala pa kami abi na insulan kang net metering no kay nagbigat lang simana ang natapos ini kag na proseso ini sang aton nga LGU alimod diyan kag manami ni kay kung ano ang malikop niya nga alin sa adlaw kag ang sobra niya mabalik na sa grid
0: okay.
5: Kag mayara nga ara kita do system nga makita naton dalawadlaw kung pila ang na harvest niya kag pira ang magasto sa load kang LGU kag ang sobra pwede ibalik sa grid kag solely mangin income pa doon mo na ang purpose niya Rajuman Regan.
0: So ining bagay nga ini para sa imo mayor siguro isa ka sa mga nauna nga mga banwa nga nag-install sila diri kung may ara man why pa ko sa ideya pero ikaw ang nauna ko nga nabalaan nga banwa nga nag-avail sa sining project nga ini kung nagagasto ka mo subong 50 mil and kung maayong init sa panahon base mga makasave ka mo mga 50% so 25,000 na lang so kada bulan may 25,000 nga savings ang atong sining banwa kag iniya mayor so very sustainable ini kay ti adlaw-adlaw ya may adlaw mayor
5: oo sakto gid na Rajuman Regano kag ti nakogin nga bulig ti ang masave na ton di pa naton ma bulig sa aton mga constituents kag ma-implementar sa iban pagit nga mga proyekto para sa Banua kang alimut dyan.
0: Gintistingan nyo na, gagana na, nag-generate na sa power, sir?
5: Oh, sa Subong, may ara ko sa akon nga cellphone, in-install sa akon,
0: okay.
5: Makita ko ang harvest na mga dira sa 5.8 kilowatts ang harvest. Yeah, kasi wala pa man kami nagkuhan gid, nagsugod gid ba si siguro mga within this month, ma-operational na gid, kag dira na ton makita. Kaya iti, ma-everyday, mayara siyang base sa ton nga application sa cellphone, makita na ton kung pira i-harvest. Yaka ang iaboy yas nga load para sa aton nga LGU.
0: So ang imong ang himuon sa nagapamati subong why niya battery na mayor no automatic na connect siya sa grid balik ko mag burn out man siya pero namin lang sini gamit ka lang sang kuryente ya sang eleko do something amo na pero ang imo to nga ma-harvest balik mo to sa eleko do something amo na mayor
5: amo na siya Rajuman Regan oo
0: ka dako kanugon abi kun mauyang man lang ang init ni Haring Adlaw dira sa inyo sining banwa wa ikaw may ordinance sa kamo mayor nga odo nga sa provincial government may ordinance naman nga matamat na gidman ang aton nga mga residential areas mga panimalay nga nagamatamat na sa paggamit sang solar mayor ayan
5: oo diri sa banwa kalimod diyan ti gamatamat naman ang aton mga pambuluyo nga mag install sang solar kasi ini makabulig man sa climate change no kag amo man na ang mantra sa aton nga provincial government nga gina-promote ang renewable energy sa probinsya kang Iloilo.
0: Lastly, Mayor, may ban ka pa nga mga banwa nga naka-install naman sila magluwas sa imo abi nga ginbuligan sa provincial government, may ideya ka?
5: Sakon pakibalo ang banwa ka kuan lang gid proseso nila no ang banwa sang wala lako ka sigurado gid no conception siguro
0: conception
5: okay. Oo, pero sa kondri sa second district do kami pamalang ang mayara nga ginatagan sa kamuni nga solar system.
0: Mayor, tawagan ko gid ikaw kay ginaduso gid abi sa provincial government nga tikon ang mga banwa subong nagausar. Kung may buro budget kita nga aton, pasolar ta na. Ako gani, ga-tipid-tipid ko kay siling ko sa pinakadlaw, ipasolar ko man. Kaya kadako man sang ginabayaran naton sa kuryente. So kung kamo nga mga LGU ang nag-umpisa na sina, mahilo naton ang iban nga magamit man sa siling pamaagi kay kanugon man lang sang init ni Haring Adlaw. Yeah. Mayor, salamat sa siling oras. Good morning.
5: Salamat, Idra Juman Regan. God bless us all.
1: Tatak RMN.
0: Damo-damo gali isang panel niya dito. Mga pila to, mga 100 kabilo. Ti dako ang magamit nga kuryente isang banwa, pero dako man ang matipid. So, siyempre, dako man ang imo nga gin-invest. 3 million, 3.2 million. Pero kung isipon mo, ina, nantawa niyo ba lang 3.2 million? Kung nakasave subong ang banwa, buta mo lang 50 mil ang ginabayaran nila sa kuryente every month. 50% tabi ang masave nila. So, that's 25,000. No? 25,000. 3.2 million to mo? 3.2 million. Buta sakto ning akon nga divided by, ha? Wait, 3.2 million i-divide mo sa 25,000 nga savings mo monthly. So may ara sa sang 128 months, no? 128 months divide ko sa 12. Sakto na. hindi guro. Ma 128 months mo sa ma-recover mo na ang imo nga capital nga 3.2 million. And sige-sige kay ang solar panel lifetime. Abi. Dayon daw ay kay bala guilt magamit sang kuryente kay ti solar niyo. Amo na sa mga panimalay, mas makatipid ka abi kun diretso sa grid sang sa magbattery ka. Kung magbattery ka ti mabakal ka battery. Ang akon based lang ni sa experience ha, pero si Mark yang kabalo sa ni man balo kabalo ni sa iya sa electrical. Oh. Pero sa experience ko lang, kung may battery ka, i-store sa battery mo ang energy, then gamiton abis ang imo nga mga appliances dira. Pero kung grid na gani, nakadiritso ka sa grid, meaning, why ka iya sang ano, why ka battery, diritso ka na sa more, or sa peko, or sa iliko, ang kuryente sang iliko, masulod sa imo, gamiton mo siya. Then, ang power mo, masulod man dira, may metro ka man nga imo, ibalik mo siya sa iliko. O ibalik mo siya sa more power. Wala. Ara lang. Si Haring Adlaw, kung mag-summer, ginagapang hakuroy kita sa inis ng adlaw. Pero kung may solar ka, bastante.
1: Tatak RMN.
0: Lasot so 56, antak na sa aga, inimabi ng Philippine Standard Time. Sa mga tampalamati naton, ang inigabahin, ang ginadulong sa inyo, sang aton silima karadyuman nga vitamin C. Mighty C, alkaline, dekalidad, and effective. Mayuni para sa aton silinga sipon, ubo, ilanat, trangkaso, pneumonia, kag iban pang balatian. Mayo man ini sa aton sinimabian nga mga allergies. Nagakirap-kirap ang aton mata. And ang pinagkada best, kun dugay na magayo ang imo sininga pilas. Gani sa mga tapala mati nato mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo? Kadto kita sa aton sininga mga butika. Bakal kita sang Mighty C.
1: Tatak RMN.
0: Mabalik naton, may kaupod naton ang head sang NCSC, si Director Rara Ganso. Pila na kabilog ang aton nga mga centenarians nga nakabaton sang 100,000 pesos. Hindi lang sa Iloilo. Since nga nagpungko siya, kadamo kita sa mga centenarians nga naka-avail sini. Although ang iban sa ila, hindi na gani kakilala kwarta. Na iban kita nga mga centenarians nga mga mapag-un pagidman. No? Mistorya mo pa mayo, mayo pang mata, hindi bungol. No? Katindog pa gani, ang iban ga panglabada pa. Pero may iban man kita ang mga centenarians nga daw may edad na gito. Namin ko, medyo luya na. No? Ti, sinanay kag si tatay ko, 89. Maluya na sila. Ikaw, Radyo Man Mark, labuot ka pa ihansin. Ako, huwag ko kabalo. Si Lord lang na bahala sa aton kung kalabot kita siya. Pero ti, huwag man ako iaga pangarap, Radyo Man Mark, na makalabot sang isa kagatos para gaansin mil kung ang akon kabataan kagang akon pamilya gapang hakroy naging man niya sang bantay sa akon. Kapin pa kung ulibaron ka nga klase sang malam. Kita ko ni subong mo ka sa parents ko sang una do wala lang pero kung magyan mo na nga gatigulang na mga parents mo nagamali-mali unang iba ni kakilala sa imo ang tanan nga hulag agay ang ginahambal mo way takbalo kung ginapasulod na nila sa pinsar nilang saway mo may gani kung magsaway ka sa bata gamay. Ang bata gamay, sawayon mo kag mudluan sa mata mo, bitbitan mo ka, hanger, gahipos. Ito yung mga tigulang mo, baya lang ang muna, bitbitan ka, hanger, pahugot. Hindi mamati mo! Hambalan mo nga, hindi! Hindi man magpati. Kung madisgrasya, ikaw ang mabantay sa ila. Ito yung muna nga ako, gidman, para sa akon, kundo tigulang ka naging, kung ano hatang lang ni Lord. Pero hindi man kita pagkuhaon good ni Lord nga tama, gid ka early pa. Dugay-dugay yun man kita sa kalibutan, Radyo Man Mark. Muna nga gani nga gakuhan kita, hindi na gani kung magkaon kaya nagapaslim para nga magdugay man kita sa kalibutan. Ugik si. Pero hindi man silingid nga mag-edad kita nga mga edad yan ni Noah, ni mga Abraham, ni mga Moises, ni mga grabe, ginatos ka tuig. Hindi naman kinanglan, gid. Tinang 100,000 ngayon na, hindi naman gid man na ma-expect nga, ma-enjoy sang mga senior citizens. Pero ang nami, dira, kung may kwarta sila, kundi mapamper sila sang kabataan nila, baklan sila sang kinanglano nila, gatas nila, no, mga pagkao nila, pakanaan nyo man. Muna sa balay, may nabatsyag si nanay kay si tatay. Mambalang iba, hindi pagpakana sa baboy. Ay, susan, hindi mo napapakan mo sa baboy. Pagpakanon mo na kag sa hindi, amang managyapon, masakit pa na. Hindi pagpakana karne. Ah, time na lang bulong, pakana karne. Amo na yung akon, ambot sa inyo. May iban nga, ay bawal, hindi pagpakana si ikuan mo kay bawal na. Bawal, bawal. Ay, sus. Kadamu-damu sa doktor nga kilala ko nga duro, balatian, ang tanang nga bawal, yung nakaon man nila. Jesus. Ti, sa muna nga edad, mga tag-80, 90 ng edad, dayon ginapitan mo pang pagkaon nila, ti mo na malanagadaan ang gana nila. Butanta pa, abi, bawal na sila sa baboy, may hypertension sila. Ti, ano ipakaon mo sila? Inang pagkaon nga doon, hindi man nila yung makaon. Ako niya, base sa inyo, lain man yung akong pananawan, inyo pananawan. Pero, tikon ka inom naman na sa bulong, kaga muna ng edad niya, tipitan mo pang ginawa. Ti ba si ilain man yung inyo? Pero ti, amun niya ang akon. Siguro ti, dipindi man niya sa inyo. Kay ti ko nag-edad, nagin man ang tao, mabudlay mo naman na ayuhon kung nag-edad nga, ama, ayaw pa ng blatian mo. Why na? Ginakuan mo lang na siya. Ginapahinay mo lang na magdako ang problema mo sa ikayong lawas kaya inom ka bulong. Pero sinabi nga maayo ka, hindi ka na mag-ayo. Kung may mga hypertension ka, may mga diabetes kang edad mo nubinta, kapati ka pa nga maayo kasi na. Hindi na mag-ayo. Dala na, ara lang siya, makontrol mo siya, pero hindi mo sa ma-cure. Muna nga, paghambal, makaon, ano kanon mo tayo? Makaon ka litson? Tagai litson? Hindi lang mapatami. Mang lain ako nung patamaan mo sa nga kada kaon niya may litson dati matumbagin man ato ng imo tigulang. Istoryahan tani mga karadyuman sa aton sininga pagbalik ang oras sa Pilipinas. Last 9-2 sa Antak na Saga.
1: Tatak RMN. The Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
1: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahirap paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatak RMN.
4: Mga karadyo man, ang oras las 9:12 na, antag na sa aga sa mga suki nato, ari aning loves ko si Mother Earth. Upo naton si Radyo Man Joylin para una.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa gilayon nga pagkaayo sa guba o kon nagalik nga gripo. Ang magamay nga leak sa aton mga tubo o kon sa gripo ang mahimo nga makauyang sa ginalon nga tubig kag sa kaadlaw nga mahimo pakuntani naton nga mapuslan sa aton panimalay. Gani ang pagkaayo sa ang mga guba hindi lang pagkinot sa tubig kundi nagapanubo man sang balayran sa utility bill kag nagabuhin sa enerhiya nga magamit sa pagpump sang tubig. Kun may guba o kon leak gid man ang inyong agripo, magtawag na sang tawo nga makasulbar sang problema. Bangod ang kada tulo sang tubig, bugay sang dunang manggad nga aton dapat amligan.
5: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
3: Tatak RMN.
4: Sa mga pinalangga naton nga mga taga Balamati, ka mga kauturan, mga karadyuman, ikaw mo magkaripat ka mainom kita sang D3 Bio. Ang D3 Bio amo ining food supplement ni Dr. Ramil Oy. Ang D3 Bio may ara sang virgin coconut oil kag medium chain triglycerides nga nagabulig ini par fit par relax sang aton singalawas, nagapadamo sang aton nga good cholesterol, ginasilig niya ang bad cholesterol, nagapugong mga karadyuman man sa mga bakterya kag viruses nga magasulod sa aton lawas nga ginatunaan sang balatian. Gani sa mga tabalamati naton mga karadyuman, ang food supplement para sa inyo D3 Bio. Suliton ko lang, ang food supplement para sa inyo, mainom kita sang D3 Bio.
3: Tatak RMN.
4: Sa aton nga linya upod ta ang aton sining regional director sang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC diri sa aton sa Region 6. And kada probinsya nagapangahatag sila sang kay Direktora Ramam, ga tawag kami sa imulinya, ga panghatag sila sang bulig or do bonus, no, para sa aton nga mga centenarians. 100,000. Although nga ti, may ginabato naman ang mga senior citizens nato, di ba? Pag edad mo 80, 85, 90, 95. May nabaton ka naman, ha? Amo na ganing ang iban, gambar sila. Bulo, labuta man abisin, parang nga ka-sin mil man kita. Sa totoo lang, kung pa uyon-uyon lang, gusto ginasang aton nga mga senior citizens nga makalabot 100. Kapin pa kung way ka man yung adaan, kung tigulang ka nga way ka man pangita sang una, nga way ka man kakapot sang sinmil. Mayo gani ka mo iya, bata pa ka mo, kakapot na ka mo iya sang sinmil. Ang iba nagtigulang na, nagkalamatay, way na kakapot sang sinmil nga kasa. Manlain man yung sinmil nga nakaptan mo, nga nag-agi sa kamot mo, pautay-utay. Ining sinmil, gidbala yung pagtupa sa palad mo, Radyuman Mark, inang paldo, gidbala. Ako, wipe ako kakapot sang sinmil nga akon. Paldo, gidbala, inang ginatagan ko, bla, halin sa akon, binga, nga sweldo, abi, no, nga 100,000, kahit hindi man yung 100,000 sweldo, ta sa remit. Sinsilyo ang sweldo na mo ni sinsilyo lang na sa sweldo ni ba?

0: nakapot sa sinmil.
1: Hatag bla si imo nakapaldo gid bala. Tiya mga senior citizens naton, ini mga centenarians. Ang ginahatag sa ila ya, paldo ginaya, 100,000 giniya cash ginaya mo.
0: Sa atong linya si Director Rara Ganson, Ma'am Rara, si Radyo Man Regan sa RM Iloilo, good morning.
2: Hi, Radyo Man Regan, may nagagid, kasi sa tanan niya tagpalamati sa RMN, may nagagid.
0: Director, may 1 year ka na nga naging RD sa NCSC o sobra na?
2: Nag 1 year kita, Radyo Man Regan, sa August 1.
0: August 1?
2: Oh. August 1, sininga tuwig, yes.
0: So, sa nag 1 year ka naging manggali, 1 year and 5 days. 1 year and 5 days ka.
2: 6 days.
0: Oo. Ma'am, nakita naton ang imo nga personal gid nga pag-deliver sa sining mga ano tawag sini? Ining
2: cash gift
0: sa aton nga mga centenarians. I know, hindi naging manis na tama gid kadamo. Pero ang ila sini nga mga lugar, ang iban mga malayo man gani sa nakadtuan nyo gid, no? More or less, ma'am, since nga ikaw ang nangin RD sang NCSC, mga pila nakabilog ang mga centenarians nga nagkabaton sang 100,000 pesos kag pila pa ang mga masunod pagid nga talagaan naton sa inyong datos sa Director Ganson.
2: Yes, no, sa bugos nga year 2025 nga kung sa diin ang mga centenarians amo ang mga sang 2024 pa or even nagliligad, no? Sir Regan, actually, mayugid na makyarahan na last year lang ni ginhalin sa ato ng centenarian, gikan sa DSWD. Kasi sila din man na ang nagumpisa. Tapos ginhalin sa National Commission of Senior Citizens last year, amo na nga naglagas, kita no nga, kita na ang nanagtag. So kung centenarians lang gid, last year may ara 191 sa bugos na Western Visayas, dala na ang Negros Occidental kagang Bacolod City. So 191 among nagapang edaron 100 years old up.
0: Okay.
2: Pero total natun, kay kuni dala natun subong, sa cash gift among 80, 85, 90, kag 95, may ara total with the centenarians, 29,791. Kita nga nahatagan. That makes us the highest of the most number of grantees paid out sa bugos ng Pilipinas. Halinsang nag-regional office na ang atong mga ang NCSC. Pero sininga 2026, nagsugod kita first quarter, mayara kita 4,160 kabilugan na dalang 80, 85, 90, 95, kag 100, kag mayara 37 ka centenarian.
0: Okay.
2: First quarter meaning January to March.
0: Okay.
2: Oo, so subong nga second quarter, ongoing ang aton payout. Actually, I'm on my way to Tigbawan, kaya I'm going to be picked up na by, ano, by LGU Miyagaw. So may Miyagaw, kita nga tatlo ka centenarians, may dua sa Himbal, may isa sa Tigbawan. So, nag-stop lang ko, Anay, kay McCoy.
0: Thank you, Ma'am.
2: Going back, So, subong ang second quarter, nga ma-end August 10, mayara kita 10,611 sa mga 80, 85, 90, 95, kag mayara 114 gid ka centenarian. So, sumudamo, pagid sila, actually, compared to other regions, kitagid sa Region 6, including Bacolod City, kag Negros Occidental, ang may pinakadamo ang centenarian.
0: So, medyo malawig ang malamig ang kabuhi sa mga Ilonggo, no? Siguro sa, hindi tanang mabalaan kung anong reason sinadira, pero medyo, medyo kwan kita, director, nagalawig. Oo, galaw.
2: Yes, yes. Damo, gikita ya, kay kung, lantawin natin may end na kami August 10, a total of 44,930 ang aton na natagaan na. Kagang centenarians natin, i-add natin ang 191, ang 37, kagang 114, so lusobra 300 ang aton na centenarians. So damo pagid sila, kag damo man 95 kag 90 years old.
0: Yes.
2: So kag nagating wagid na makalabot 100.
0: Ma'am, balikan ko lang ang 80, 85, 90, 95,
1: pilang ginabato nila ni 10,000 or 5,000?
2: 10,000 pesos each. This is okay. From the national, ha?
1: Mm-hmm.
2: Kaya kumabatian natin sa iban, ng mga banwa, may ilaman sila.
1: Yeah.
2: May inisiyatibo.
1: Mm-hmm.
2: Na naghahatag sila. So, kung makabaton sila sa banwa, still, they will receive from the national. Hindi na siya siling kumabaton sila una sa national, hindi sila kabaton sa banwa, mm-hmm. or vice versa. Itutalo na tanan, i-adopt na ilan na tanan. Makito. Yeah.
1: I know nga ining pagsulundan ninyo sa pag-apply gina cascade naman ini sa mga senior citizens sa mga banwa, may mga ano man sila, may mga presidente nila, balaan naman na nila nga kung pag birthday mo na before sinabi mag 100 dapat prokurahon na ang mga papeles niya sina. Do siguro na inform ta naman ang mga senior citizens ni director.
2: Yeah, they're very much aware because knowing na by August 10, 44,113 na ang ato natagan. So, pabalo na gid sila how to go about it, ang ilang requirements. Padiin sila makadto sa tag-satag sa kabarangay. May mga presidente sila, may OSCA sila sa ila LGUs, may focal person sa ila MSWD or CSWD. So, do na ano naman ah, Sir Regan, do na naandan na nila, they know how to go about it already.
1: Yeah.
2: Very minimal na lang gidang aton ng mga discrepancies kung may mga kulang na mga requirements. Pero ginubras ang aton ng mga staff, wala kami gahalin sa banwa. Kaya kung pwede pala maklaim the same day, may gamay ng mga changes or kulang, ginahulat natin. Kaya still, no, we still go around and continue to give it to them face to face. Kaya sa ibang na parte sa Pilipinas, nag-try sila na i-bangko. ATM nila.
1: Okay.
2: Pero, si Linko, sa last meeting natin sa summit sa Manila, ginabalan ko si Chair Attorney Mercedes Gutierrez. Si Linko, don't you think, Chair, si Linko madugak ka defeat ang purpose na tawagon siya nga gift, kaya hindi mo siya ayuda.
1: Mm.
2: Si Linko, kay laiin gid, especially with the centenarians, now we meet them one by one, face to face. Kaya kung ako gala sa Regan magkadto, gina-document ko gid.
1: Yeah.
2: And I've heard so many different stories from each centenarian. Kaya may mga video clips ko na nila. Kaya inayin ang ila secrets, the long life. May mga commonalities man. Like ang isa nga pinaka-common is wala pangamuyo sila, gubla sila sa maayos, isig ka pareho nila, nakaon sa gusto. May mga iba na nag-advise sa mga pamatanon. Kagapon gani na touch gigo kay nang amber siya nga sa tanan ng mga bata nga uyon makalabot 100 sini niya tapuso niyo gaday niyo mga pag-eskwela manginmaayo ka mo sa mga katigulangan mga muna bala so kanami ka beautiful sa ila stories. Gina-compile ko sa Regan kay gusto ko brahan libro.
1: Yes ma'am. Actually director, amo nang next ko nga pamangkot na unahan mo lang ko eh. Amo nang next ko nga pamangkot kay gusto ko mabalaan bala ang reaction sa mga centenarians nga ini nga tagaan mo bala sang cash dayon mabaton gid nila. Dayon ang iban bala nga mga centenarians sa RD nga maka-recognize pa. Siyempre ibad bangon sa katigulangon na nila hindi na sila ka-recognize, hindi na sila kakita pero ang inin maka-recognize bala nga gingaan sa gobyerno cash nga 100,000 pesos ang ilang mga reaksyon bala siguro makita muna sa ilang mga itsura RD.
2: Grabe gadya Sir Regan, ang iba ginakaway-kaway pa nila ilang money may iba na salamat sa Ginoo nga nadumduman ako sa gobyerno. I can show you some clips ang iban. Ang isa, na-touch ko kay nahambal siya nga sa Ibahaya Klanto, nahambal siya nga gamitin ko ini preparasyon sa akon man nga pagtaliwan sa ulihi para hindi na mabudlayan ang akon mga
1: grabe
2: kabataan.
1: No?
2: Gusto ko matahom ang akon nga lulugan. Makikibot ka dito ilang mga hambal, ang iba niya, tawaan ko man ang akon mga unga, ang akon mga apo.
1: Mm-hmm.
2: Ang iba niya, ang akon ng mga kabataan nauna pa sa akon.
1: Mm-hmm.
2: Gaan ko ang akon mga apo, pabulong ko ang akon bata. Ang iba niya ibakal ko ni akon gatas, akon bulong. Grabe, gadya to tindigin ko na firme ka pagumot, ululuwa ko kay lain-lain ganyang istorya. So, ay grabe, pero they're very, very grateful nga nadumduman sila
1: yeah
2: sa national government. And makita mo sa kabataan, ang ilang mga kabataan ng 80, 70.
1: Gani, no?
2: So, kung ako kung mga 80 plus, na meaning mga 17 pa lang sila or mga pila pa lang, nagmana na sila.
1: Na.
2: Yeah. Tapos, ang pinaka namin, no? I mean, ang na-notice ko, of course, ma-observe naman, may data kita, laban, babae, iyang nagalawig.
1: Mm.
2: Mga nagawa ng 100, ayun. Some of them, or most of them, ang ilang kabataan na una pa sila.
1: Mm.
2: Binyaga, kung alay na yung Giga Stories, so I documented everything, naka-video na, kay Uyun Kunamon Ubrahan, Coffee Table Book.
1: Manami, ma'am.
2: The Centenarians of Panay.
1: Nami, ma'am, kung matigayo mo rin na, siguro, at least maibala na ito ng mga istorya nila. Muna nga, siling ko, si nanay kag si tatay ko, manog 89 sila. Ti siling ko kung kaluyaan, no? Kung kaluyaan, kay ti mga maluya-luya na gidman, kung kaluyaan. Ginadjoke ko na gani si nanay, permi, ma'am, kapamati na sa sabalay ito sa isla. Ginadjoke ko siya nga siling kunay, bisan ano na huipon kung ginang ilong mo, makasin ka lang kay may sin mil kita. Pero, ma'am, ining mga ginahatag bala sa gobyerno, 5,000, 10,000, bisan pa ining inabato nila ning mga penso nila ning ginagmay man lang, kabati sin ang tao, para sa mga senior citizens natin nga wala man niya trabaho, kadako na nga bagay para sa ila. So, muna nga, ining 100,000, 10,000 nga ginahatag para sa 85, 80, 85, 90, 95, and 100,000 for 100 nga mga centenarians natin, isa na ina nga nagapabaskog man sa buot nila, Director.
2: Yes, very true. Kung mga 80, 85, 90, 95, gahambal gid kay I give, you know, I talk to them, gahambal gid na gusto mo na namon makalabot, ma'am.
1: Mm-hmm.
2: Kamu na, so gating wagid kami. So kanami, kay ang 100 years old ko ni Bala, may mga damo pagid yung makahambal. So I, just last week, nagsaka kami sa bukid. Sa mga clan, sa Malay.
1: Okay.
2: Ita community siya. So, tigid niya kulong-kulong ng hair. Tapos, uba na tanan. Dahil nag-taklod kami na mga 2 hours almost ang saka. Takla doon, gidiyan. Tapos, amaman pagpanaog, no, buda-buda. Kay, kailan na halonggit, kay madanlog, kay nagulan.
1: Hmm.
2: But the atis, tigid sila nga nadumduman sila digto.
1: Gabi, no?
2: So, ano nag-serve siya since inspiration sa mga younger, mga 80, 85, 1995, nga magtingwa, nga makalabot 100. So, yes, I tell you, babaw lang gid ang ila kaligayangan. Kaya this is for all mo, wala ni pili nga siling indigent lang.
1: Mm-hmm.
2: Regalo siya sa para sa tanan. So, kada mo man miskin mga may kaya-kaya, yay! I am 10,000 richer today! Naka-video na. So, wow, salamat! It's a big deal na sa Reagan.
1: Hmm.
2: You know, big deal sa ila bala. Makakapot ang that much. Do, lain for them. Do, kagregalo. Lain gid nga nadumduman sila. Kadamo sa gihapon, no, nga nagahibi. Nga, syempre, like, ang sa social pension, wala sila madala. Pero kung maglabot sila sa 80, 85, 1995, at least maka receive sila sa lain naman sa national government man sa Japan.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Pero ginambala natin sila ang gatingwaan gid sa NCSC kaya support kami nga universal na ina.
1: Mm-hmm.
2: Sabay pa ang atun ng mga senador kag mga kongresista
1: ipos
2: man na ila.
1: Yeah.
2: Kaya gambal sila pinanaman ng katuwig ang amon na bilhin.
1: Gani.
2: Nga doon ginaiwatan pa kami.
1: Muna. Agaling kay Tia muna, ma'am nga. Gapangita pa sa pundo, base pa malang mapunduhan, may magaduso sina sa Senate kaya sa Congress, kabay pa matigayon ina. Pero ti ang subong na lang, ang importante may ara, basta na mata nato lang may ara, kag kun may kakulangan man, oragwan tahon ta lang kay ti Pilipinas ini, way kita sa ibang sining mga manggaranong nga nasyon. Director, hindi ko palawig sa imo, salamat kisa sining oportunidad sa mga, anong mensahe mo sa aton nga mga senior citizens, ma'am?
2: Yes, sa tanan natin mga senior citizens, kabalo ka sa Reagan, sa gihapon ang gimension ko, ang ginapayout namang subong at 10,497, puro pa ni Mapati ka, puro pa ni 2024 kag 2025 sa gihapon. So sa tanan natin mga senior citizens, nga nakasubmit na nga nag-birthday halin January to June of 2026, sini na Oktubre, tingbo namon hatag ang first kag second quarter sa 2026. Please, hindi lang mag-lining yung buhot, kay first, kumbaga, wala kita banwa nga gintagaan na 2026. Kung mayara man, puro centenarians na wala kita may ginatagan pa nga 80, 85, 1995. Tingup ka mo tanan sa October, tanan nga nag-birthday sa January to June 2026. Kaya ginalagas natin, gusto ko nga every quarter by 2027, kung sino nag-birthday sa January to March, amo man ang makabaton sa first quarter. So ginalagas gid natin, grabe, gid kadamo, abi, ang aton benefit, ang aton grantees sa Region 6, kag sa Negros and Bacolod City. That's why isa kita sa mga regional directorship na kita gidang panguna sa pinakadamo nga LGUs nga ginauyatan. Sa Bugos ng Pilipinas, 133 ang sa aton. So, kabay pa, lola, kag lolo, maintindihan nyo, gid. Kag sa tanan nga wala pa naka-apply sa 2026, kag ma-birthday or nag-birthday July, kag ma-birthday as sa December, you can process 3 months before your birthday.
0: Alright. Klaro yun ha. Pero kung may do, hindi pa ka mo ka-insindi, bisita na lang ka mo sa opisina sa NCSC. Director, salamat kayo sa sining oras, may nga gamang.
2: Salamat, Gid Arlamen. Salamat, Regiman Reagan. God bless everyone.
3: Tatak RMN.
0: Si Director Rara Ganson, ang Regional Director sa NCSC. Ka-relate ko ni Balaan sang nakabaton si tatay. Kag si nanay, kabaton sila. Sang 85 sila, no? Do 85 sila. Hindi. Buhay pa kabaton eh. Manog 90 pa lang sila eh. Pa 90 pa, 89, ma-90 pa si tatay next year. Kurukon kabaton kasi na. Sang 10,000. Sang 10,000 lang anay. Susaluan mo pa na yung kalipay sa mga tigulang. Ay, pa, lain pa, lain pa yung kunsinmil. Da yun ang sinmil nga nati. Bakluan mo to sang gusto ni nanay ka ni tatay. Oh. Pagustuhi sila. Tiyan may ibanto yung sila niya. Tigamiton ko man sa akon nga kumapatay ko para nga way naman yung gastong pamilya ko. Kapin pa kayo kumapatay ka nga daan sumo magasto. But nga nagasto gid ako mapatay ka. Kumapatay ka subong. Balsamas yun. Ang lungon mo. Isang unang lungon na, plywood mo lang. Subong abi, may mga design-design kin. Butas. Isang una, plywood mo lang nga ginabutangan sa sila. Dunduman ko na to sa amon. Kung may mapatay sa amon sa isla na, kuha na. Inaubrahan na dayon sang lawanit. Subong hindi eh. Kuhan kagid, punerariyahon kagid. Punerariya. Daloon kagid sa punerariya kagbal sa maron, pasuksukan kapag barong, pinakanami mo nga bayo da, mo pa na ipasuksok sa imo nga hindi mo naman na ma-feel. Oh, bayran mong simbahan, bayran mong pare sa misa. But gani nga ginabayaran, ina kay para mamla ini sa mahal nga Ginoo. Dudamo lang kuya pala mang kutano, no?
3: Tatak RM.
0: Ayun, mapalubong ka dito kung huwag kakbayad to sa Amoruso. Hindi ba pabulubongon to sa mga Katolik ng mga simenteryo? Kung sa private man, mamahal mang sukot ng isang malang kadupa ng duta ng lubngan sa imo na. Mahal na ginsubo. May ginbakal kong lote na impas ko na pero wala pa sa akon ang gintawagan ako sang ilang nga kumpanya nga kuhaon ko na tong ilang nga ato sa nagani title. But base kun way pa to, base dako na nabalayran ko sa sudad. Diba may RPT na? Way kong bayaran ng RPT pila na katuig at utos ilang title. Base gusto nyo i-avail inyo lang to. Inbakal ko ang bayad sang una, do pila na naman, do 500 pesos lang na kada bulan lang bayad gusto mo. Subong ang bili, do pila na naman, do basta mahal-mahal ang bili. 100,000, pila to man? 60,000 ang bili sang isa kalulubngan. Tianhon ko man na. Eh buhi pa man kita. Gusto ko gani ako magtaliwan ako sa pinakadlaw na Juman Mark, putso lang ako iya sa habol kag ipadala sa sapa. O ay gasto. Hindi man na pwede mo na mo. Di ang mga tigulang naton, gaan mo sin mil, ay sus. Pero te, nagurong pasalamat nila sin... Tigay na away ganis la sa pinampinso nila na quarterly, 1,500. Te, siga ano gina, te, bakal mo lang na bulong nila, bakal na nila sa kung ano-ano da, munang lipay ng matigulang kung makakwarta. Te, way, mas laya pangita mo. Muna nga kung may mga kabataan ka mo, may ara-ara ka mo, gastusin nyo na lang si nanay nyo. Gae, kung may inughatag. Pero kung may inughatag, tinga mahatag kabi kung may kainughatag. Dayon sa mga ginikanan nga mga bata nyo, way man ihatag, hindi nyo pagpaiputa, eh, way man na sila. Ang durugi ko yan sa nabalan.
3: Tatak RMN.
0: Last 9:38, diri na lang kita kutob mga karadyuman. Sa mga tapalamati natin, subunga aga, hindi ka mo magkalipat, Choy, may gaman ikaw. Paran mo naman naguro ko na kamigaman ka. 1 hour before sang labing-labing, may gaman ka, Choy. Tanawunta kung kapamripi pa si Tiyay. Hindi ko na padugangan ina, kamo na bahala, kamo na explore kung ano ang kaayuhan para sa inyo sang megaman. Pero dyan ay ka, sa aton nga mga taxi drivers, dira kamustang inyo biyahe? Gaulan subong eh. No? Mga jeepney drivers naton, kamustang biyahe nyo? Kung pwede pa lang, hindi na sila mabiyahe, mapakuribong na sa balay nila. Why galing choice? Kada tapak nila sang gasolinador, amo man ina ang reason nga masudlan man ang ila nga tulog talagbasan kag may ara sang ibukal ang tinigang nila kay dira sila ang pangita nila. Mga karadyuman, sa mga suki naton, hello sa mga mapisan nga mga listeners dira, nagabatsag gabalas ang kakapoy nga ba daw may nagatuslok-tuslok kag palaman all, posible madamo sa aton na may ara sina pero ginagwanta talang kay hindi pwede nga mag-unta sa trabaho para sa aton kaugalingon kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo mag Farix B Complex adlaw-adlaw, may sapat nga B vitamin sa base sa DOST FNRI PDRI 2015, bulig likaw sa palaman all, may mga nagatuslok-tuslok kag palaminhod with proper diet kag healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos gidamang ang SRP. Amo na nga sigurado gid nga kayang-kaya ta. Sa mga listeners naton, para sa aton nga mga handom kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon nang kita nga mag Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tatak RMN.
0: Kung hindi ka kapamuhin, 30 minutes bago ka magpaniapon, 30 minutes bago ka magkaon, or bilog nga adlaw ara ka man sa balay ninyo, inom ka sang aton siringa Super 5. Kay ina, ang magbulig limpyo sang aton siringa tinae, wala constipation, hindi ka magbunas ang tudo, kag kadaaga, ihulog mo gid ang imo kalain sang buot. Gani mga karadyuman, limpyong tinae, wala sang colon problem. Mga karadyuman, kadto sa butika, bakal ikaw sang Super 5.
3: Tatak RMN.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo sa aton siling nga pampangalagad. Ang iban nga mga balita, parte sa impeachment, tawaway gid man to sang dako. Bantayan ta sa sunod naman nga simana. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa pangalan ni Radyo Man Ovi Guaso. Ako naman si Radyo Man Regan Arlos.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
4: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
2: Let's go! With
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May ang King Discarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: C3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw pa lang ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Ganaga pa lupo.
5: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Salvita
5: Epic
4: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3. Visio,
5: nga may
2: D3.
4: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubo
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
8: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
11: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal.
12: Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
11: Nay, salamat po sa tiyaga.
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Pila, pila!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Kung si Ann Samsung Mag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. Gaganda ka pa, ha? Samsung Plus Gold.
7: Kung si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akong arthritis.
5: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
8: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Anong gusto nyo? Saksa!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
4: Noms Herbal Capsule.
5: Ano sa rin mo, partner? Nagatuo nga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
4: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka, hornigot weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nilan Oil.
5: Hala, kariski, siga pa. Is-isa patudo hasta magkrapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
4: Nice! Nilan Oil.
5: Gari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan niya pala nakit sa lawas. Sila na rangkaso. Kinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
4: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
4: NANS Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagkanerbiyoso mo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umana nga taas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
4: Megaman Corn Coffee Mix.

0: pagid ni DTX500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon amon CEO si Dr. Ramil Uy, indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
1: Pero radical si. Imong mo nato ginabalik-balik nato. Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
0: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
1: Actually, Sir GP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon among gapabalatian sa imo, Sir GP. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobrang akaon sa tamis, sobrang akaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
2: Mga cakes.
0: So, unless kung...
1: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
3: DTX 500.
0: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mag gina-diabetes ang buang. Eh, wala sila.
2: Wala mag natapikan virus.
1: Labat si damo ang ila ginakaon. So, wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kaya ila problema, aranas sa utok.
4: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilangin mo nga gininom nga kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi rin akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, ay namigit ini sa akon nga lawas.
3: DTX 500!
1: Isa-isa ang taas, Sir GP, ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa akon lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Log na kimprito.
0: Kimprito.
1: Magal to, linaga. Sobra na guro, 20 anos.
5: Ang average person ko, no, ga-consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Hold on, okay? Imagine la, Sir DP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika, darasin mo ugat.
0: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo, pala siya, boy, parating lagdo, kung nag-epekt ang mix kilid.
1: Hindi, pag ikapalain ng DTX 500, why na? Amunan dali kang patay.
0: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
1: Amunan may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amunan kakatabo, Sir GP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amunan, sulihi. Mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalaw-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kasi kung para sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagainom. DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginatake mo free radicals. Ang paano nila, pang...
0: Dugangan nila, kulang.
1: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Amunang matabo. Una, ginatake before pa makareaksi, glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir GP, ang super antioxidant, kung makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
0: na toxins,
1: ang butangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa GP mag-abot na, una nila nga neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
0: May reserve ka na.
1: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano? Sa DTX 500.
3: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong pangantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Hindi na nakabulan ka inom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka, dalawa ka pila ka mag-inom?
6: 3 times CD.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Uy, 150 over 100 gali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay...
9: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment.

0: happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Let's go.
2: We finally got the new napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy cottony napkin for heavy flow.
1: Charmy,
0: let's go with the flow.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Kay Marlon, Mang?
5: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
4: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
6: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
5: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang magalibot siya, gogo?
4: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
6: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintiyende ka! Ha?
4: Mang!
7: Ay, kaya mo ginaili ng gugmayaling. Kakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
8: Ano ka na?
7: Diba? Oo, sometimes.
8: Love conquers all.
7: Oo.
8: Amo na galing.
7: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
8: Gani man.
7: Tanugon.
8: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
4: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Kun ako, Hambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambalon!
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
12: Ikinan, naging limaras, 62. In-hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, give me yan.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Sporting Capsule kay ginayo niya ang balader ko ng asthma. Kay kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Sporting Capsule, asa subong nagantos ako sa ako na balatian.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
17: Alas Jess, this is Ais.
18: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph.
19: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Luzon, Iloilo. May duha ka category.
20: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
19: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
20: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
19: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
3: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ni regular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Marakas, mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
22: O galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basing tiyo ko, tumar ko sa may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa may DC.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika.
1: DTX 500. John Vietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Yung tilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect Formula.

0: sa mga idols natin dila ka sa mga tagpalamati sa mga nagadinan okda ang mga nilabhan may lang pagpanglaba sa mga nagapanglaba dila ng mga nanay bulig nyo may mga iloy nyo panglaba ay mga bestie nyo dila malu eh, makabutangan nyo may mga shin ng kinyintos na para namin panglaba sa mga iloy na bulsa sa inyong mga bayo ng mga lago na kaya I'm sure mainagaway na sila laba pro. Kan shout out man nila sa may mga crush dabalaong nang handom kag dumot gid nila. Kay ini nga story ang gipadala sa aton about sa crush oh. Ang sulat ni Katya. Oh, Katya, was hiday.
1: Maayong adlaw lang sa tanan. Ako gali si Katya, 45 anyos. May bana kag kabataan. Nagsulat kit ko sa inyo Delilah kag Lingling. Kag gusto ko man bala nga malaygayan ninyo sa nga wala diri wala dito ang ako nga problema. Kay no sa jahan gid ko bala sa programa ninyo mo. Ang sulat ko natungod ni bala sa crush ko bala haw. Nga ayon but wala kami nagdayunay sadto. Pero subong mag-on kami. Galing amo lang na may bana kuya kag Shaya, soltero. OFW ang bana ko. Kagtagduha-duha siya kabulan tung magpauli diri sa Pinas. Hala. Agod mahangpan niya na lang sa ulubos ang akon nga sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Ote, Dinta? Ah,
1: gusto mo yan matulog na tao? Katimprano pa ni Gani, bro.
2: Hindi man ah. I mean, sa Dinta malagaw-lagaw. Kiti busog pa man ta?
1: Bisan diin ah. Okay lang yan sa akon. Wala man din si Commander ko eh. Gani pa gusto kita kung anong himuon ta.
2: O ti ang kabataan mo, basi kong pangitaon kanila.
1: Ay, hindi ah. Ginbilin ko na to sa iloy, kuya. Okay na to sila, ya. Kagkita, ya. Ma-enjoy ta hasta mag-aga.
2: Ronay, ikaw wala ko di bala kwarta, ha?
1: Ako ang magasto, ah.
2: Aba?
1: Kag hindi ka magproblema. Tungod ikaw ang driver ko, tagaan ta ka kwarta.
2: Tsumbakat, ya.

0: Ano oras ka nagpauli, Katya? Kaagahon, nanay, ah. Katya, ha? Abi mo, wala akong makahibalo nga nag-upod ka mo perme ni Milton.
1: Ang baba mo, nay-naya, bala.
0: Hoy! Abi mo namin ginahimo mo?
1: Ara ka naman, bala, nay-how. Hinaya, bala, ang baba mo kay basi may makabati.
0: Mahuya ka! May bana ka! Ang upod-upod sa lalaki among imo.
1: Kabalo man ang bana ko, yung nga hindi siya ang palangga ko, ah. Wala ko yan naluyag sa iya, yahalin sang unaya.
0: Ay, kagaga. Nagdamo ng kabataan mo, wala ka ba naluyag sa bana mo?
1: Ay, nay, sa tuod lang, kwarta lang yung lagas kuya sa iya.
0: Ay, ayabaw animal. Animal, kagit-katya.
1: Nay!

0: Ma, may istorya ka bala?
1: Ha, May? Kaseryoso sa imo ah. Anong problema, ha?
2: Ikaw ang problema.
1: Ano? Ano nga ako? Ha?
2: Nakita ka sa mama sang classmate ko sa isa ka restaurant sa pihak ng syudad. May nag-aagbay sa imo nga lalaki kagka-sweet ko no sa inyo.
1: Ano? Ako? Ay pataka, alam na yung iloy sang classmate mo, ya.
2: Hindi na pala pag-deny, ma. Kaya kabalo ko may lalaki kay mo, ya.
1: Ano nga lalaki, man?
2: May ka-video call ka, permis sa kwarto mo, no?
1: Ay pinataka ka lang yung sang baba mo, no? Si papa mo, ya, ang ka-video call ko.
2: Butigon ka bala, ma. Si papa yung na-video call ko, kaya hindi kaya makontakte. Sa akon siya nanawag. Sang tawagon ta ka sa kwarto nyo, nagatawag ka manggali sa lalaki mo.
1: Hala. May!

0: palayagnos ako ang may kinisto. Nakugid ang nabulig sang gitribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: Gitribayo! Ang gitribayo! Yung may visio! Ang visio! Yung may gitri! Magabuti ka!
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
3: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo ng cholesterol.
2: So, ano yung mukon sang cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo niya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matama to siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sa release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes sa ato selula. No, ang lysosomes, atag di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sa selula. Kunami ang imo pader sa imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
3: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sinag tumatos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. May sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakap, dadamo, naging tambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize, matig-an.
3: Matig-an niya. Mahin blockage na siya.
2: Mahin mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
2: kung nakainom siya D3 Bio, damo siya HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto sila, sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sa imo nga HDL.
2: HDL.
5: So, kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Avocado.
5: Avocado.
3: Tisubo mo lang pa avocado, D3 Bio.
2: D3 Bio, ginang mo sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, why na iya sa gatawag ni medium chain triglycerides nga kapadamo sa imo HDL.
5: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo lang makita na. Tiyan ang pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imodugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
3: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
2: Dako. Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makaba develop sang gallstone.
3: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo ka ginkaon.
2: Correct.
3: Ang solution is support.
2: Stop.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkababoy.
3: Hindi ka ginya magkaon. Ma-fasting ka ginya.
2: Ang nami pagit. Once you fast,
3: galis ang trabaho na sang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
7: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
15: Nagka-pick up ko sa kidney stone ko galing. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, matatian ko git ang epekto. Hindi na kapuntay ang pagpagigil ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care dahil nag-ayaw git ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Support Plus Gold.
19: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
18: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Sa opisina, pirmi mo wala nag-atubang sa computer?
21: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
22: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata. Tumog sa sige gamit sa computer.
23: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
21: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatya din ko nga mas klaro akon panulog. Pag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
22: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
24: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
18: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
25: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, ay ko kuno inom sa Santon Plus Gold base kon madula man lang napawaw gid ako isang ginadaw-adlaw ko inom wala nang sakit ang akong ulo.
18: Santon Plus Gold bakal sa mga butika.

0: it. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number one.
3: Nag-abot naman ang bana mo. Hindi naman ta sini makaupdanay eh.
4: Okay lang ah. Daan taman ka gihapon kwarta.
3: Okay. Hambal mo gani, groserihan mo kami sa balay. Ay, wala man.
4: Oo, gali, no? Karun ah, dito ka lang sa balay nyo ha. Hindi ka maglagaw. Kay dalanta ka to pagkaon ka grocery.
3: Okay. Ino, iyo. Hulaton ko na ha. Hindi mo ko gani karun pag ulputon. Mahinulsol ka gid, bro.
4: Hala. Ano?

0: Ay, ma-outing ta.
1: Hala! Yehey! Tood ka pa?
2: Kadiin pa? Ma-overnight ta pa?
0: Oo, oh, ah, two nights ah. Agad nga maka-relax-relax man kami ni mama ninyo.
1: Ano? Ay, kamulang lakat ah. Dire lang kuya sa balay.
0: Ma'am, ano? Gag nga ah.
1: Ha? Ha? Akuan ah. Eh, tamaran kuya magyagangyang ya ah.
0: Tamaran ka magyagangyang. Pero nagakagaan ka pa uli di sa balay ta.
1: Ano? Sino naghambal?
0: Kinahanglan mo pa ebidensya, how?
1: Ano? Pataka ka lang ya? Ay, kukuan! No. Ate, saan o ta malakat, how? Saan o ta ma-outing?
0: Hello, Katya.

0: Abi sabta na yun ang cellphone mo kay kaina pa na nagaring.
1: Abay ida ah.
0: Naasin no na siya haw. Akong pasabta be.
1: Ano? Ay hindi na ah. Ako lang ah.
0: Sino na gani?
1: Madali lang bala ah kay sabton ko anay ah. Hello?
2: Katya. Hoy, day. Baho ang nobyo mo. Ginbaligya yung standing crap mo.
1: Ano? Kay sinuya ginbaligya?
2: Sa amigo yaman to, ay barato lang bala. 300 mil lang. Baho kadako na to sang nagasto mo.
1: Ang gago ya. Andam lang na siya. Kay hindi na ko magpakita sa iya.

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga hindi nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sa mahalungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungod siya sa ringa omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano na to ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad na to nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang na to kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
2: Kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga tons ni nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan si Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang benepisyo nga makuha na ito, Dr. Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton o kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa ton sa ringa kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia, di pwede pagigo. ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, fab, con, pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing mundo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa mundo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patakas, magabuti ka!
7: Para sa matino nga dugo
8: DTX 500
7: para sa healthy gatoy
8: DTX 500
7: DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay
7: mas tatindo ang atay
8: happy kanunay
7: DTX 500
8: mas saligat
7: epektibo
8: DTX 500
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
6: Mighty C,
8: mabaka
6: mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Jomer, tutumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko.
15: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.
2: Oras tatak alas 10:50.
18: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
20: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
21: Sim na ng ilalim ng Shell Yoka.
22: Para sa sales manalo.
21: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cashali na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Repair number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Supple Plus Gold.
24: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
25: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
26: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
27: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
25: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
26: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
25: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan
0: na sa Mercury, yung mga suking butika.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, bangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang ilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Cellphone Gold Coffee
1: Mix. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Cellphone Plus Gold.
22: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal na maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Cellphone Plus Gold. Makan sa mga butika.
28: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Number one!
30: Amo na ang problema ko subong kay ang gago ko nga nobyo. Ginbaligya ay ang standing crap ko sa barato lang nga presyo kay kuno. Wala ko na siya natagaan allowance kay tiara ang bana ko. Nalainan ko bala sa batasan niya kay nakwartahan niya lang ko bala. O tinaglass eye ko sa iya eh. Nalikawan ko na siya. Pero subong kay nakalakat na ang bana ko. Wala naman patay tawag niya sa akon. Kag nagapangayo kwarta. Sini ko lang nabalaan nga adik gali ang tuntoya. Ay te, ano nang himuon ko sa iya man? Nagapalayo na kuya. Sa inyo, bekon ka mo ang pahambalon, Katya.
31: Nan. Kay nga.
2: Mirise mo na, Katya.
31: Kay dapat bala, kung ano lang, kung hindi nakapagtagahan sang Ginoo, sang lalaki, be contented na lang. Kay base, kung piliton mo gid na, kag-amo na nga mga lalaking matupan mo.
2: Nan,
31: hinulsulan mo gid.
2: Tawa bala, may lalaki nga tarong nga nagpalangga, kaya nagasagod si mega ano, responsibly. Mm. Ikaw ya, nagbiglang liko, kaginday. Nag-agi, ang inyo, naguro balay, sa likas balay niyo, pero may kag-agi, may gabi na naguro ay.
31: Katlansa.
2: Palakaong ka pangat? Palakaong ka sa nga takway ko pangat, maday?
31: Takway lang. Pero kinala magluto ka na takway hindi pag hikapon.
2: Oo, kamuto.
31: Tika ikaw binaghikap ka.
2: Na, katapos na nga lot.
31: Nakatulan ka. Oo.
2: Na.
31: Ang muna dapat kung magluto ka sang takway. Hindi mo paglugay yun.
2: Ang iya niya sobra pati sa takway ha, Delayla.
31: Te, tapos may edad ka na. Anong ginaay? Balaan mo siguro, Leng, nagapangita sa sang security nga ginatawag.
2: Ano pag yung security? Siguridad na ginapangita? Mapangita ka security guard? Ano naman na ka security guard eh?
31: Hindi kami ara na iban nga may mga edad na bala. Mamana pa nga ah. Inatungod para nga may upot sila sa ila pang pangabuwi. Sabta nagatigulang sila.
2: Namana kay kami upot sa pangabuwi? Hindi itungod pa lang ga mong tao?
31: Eh, dala na datanan eh, syempre. Kuro na sa kwarta, sagurun mo sa.
2: Depende.
31: Kung pasaway siya pa, ayuhon mo sa.
2: Pero niya sitwasyon, wala sa problema na sa kwarta eh. Pa, nangita sa iya sa
31: nangita
2: problema.
31: Nangita siya ya. Sa problema yan.
2: Gingkatleya siya ya.
31: Amo na dang, ang ano gid, ang main, ano gid, main reason, gid ko nga ah, gingkatleya ka. Di ba?
2: May katleya, gid siya ya.
31: Nakatleya ka.
2: Kaya hindi sa kaulat
31: mo. Napakakol ka. Kaginpakalot mo. Kami pabindian mo.
2: Tapos ang lain pa kay?
31: Kami pabindian mo ni Lingling.
2: Lain pa kay adik pa to gali.
31: Nan, umayon manghita ka naging lalaki, adik pa.
2: Wow.
31: Kakabalo ka naging isang utok sina. Subong okay. Buwas hindi. Oh, wala man tagnang gausgar sa mga may mga nag-aamo na, no? Pero kabudlay na sa ilabi palang gaon biling.
7: Kagi na haw?
31: Wala man. Pero, siyempre, mabasahan mo, makita mo.
7: Kagi klebo ako.
31: Mga report kayo, oo eh. Mga report, report na. Pero sa mga report natin, wala akong kaisa. Makita mo. Mabudlay, maghigugma, magpalangga sa isa ka. Adik. Kaya nga, ah, wala na ano ilang utok, be. Do, hindi, be, sinitro, wala-wala, ano?
7: Hindi, tarong, eh, kasi syempre may influence na sang drugs mo.
31: Kabudlay na. Kaya nga, ang akadamo sa lalaki.
7: Ganun kay ulihi, yan ang nabalaan.
31: Damo is da sa dagat.
7: Pero hindi natin yung mag-focus na sa ano na? Sa mental na? Sa men? Ang ngari, gigang bahayan niyo.
31: Baka nami. Kaya katotol eh, balaleng, mahili. Kuya, magkahaon niya sang ano.
7: Pero minisal guru na allergy, no?
31: Mahili kuya, magkahaon niya sang ano, ganit, ang pagkaon.
7: Sang ano, pasayan?
31: Hindi, ang ginakatlan ko balaw.
7: Ano man, gabi, pangat? Pangat?
31: Gabi?
7: Gabi, eh, pangat na balaw mo, namit na, pangat, gabi, ano na bala, nang gabi na
31: takway.
7: Siya. Takway. Na. Takway.
31: Kundi, eh, na ganit.
7: Takway nga may ginamos, nga may baboy.
31: Pag pinayaling ang katol, makatlan ka, dila nang namit. Kaya okay, diba, adubuhon mong takway, kanamit-namit na. Pero kung kaisa, magluto ka na, kinanglan, ano ka, halong ka, kay makatlan ka, tapos kagid.
7: Si, ano niyo, ang asawa ni, matyagan ko, do, ano, do, pilas na siya. Kaya ang pilas, magmalan, mahimo sa, makugan.
31: Oh, katol.
7: kung managpali, ga?
31: Ay, katol.
7: Pero hindi ko naman nagpali, ay. Kaya mo talaga yun.
31: Pwede ka man nga, ano ba, may mga apo ka da, or mga inablos. Hindi na mo ito, unangin mo attention, hindi lang sa...
7: Ano kayo, bulong sa allergy? Ay, hindi ka pwede ka, ano? May mga bulong na, sa ano na, ano, allergy na. Ay, ang
31: buta. Dahil, ano, hindi ka pwede, may mga inablos ka da, guro, or may mga apo ka da. Nga pwede mo maatipan, mahatag, matagan sa attention mo. Hindi lang lalaki to nga, tuntuhon ka malang to. Kuwaan ka lang kwarta.
7: Teka mo na ang tabo. Ara na na. Pinakadabes may muon, untaton mo ni.
31: Pakatol?
7: O da, correct!
31: Kaon takway?
7: Tanan! Kung hindi mo gusto
31: ay, nga. Ay, pag ikong takway nga, gamay-gamay. Lang
7: what if madakpan sila, kagkasuhan sila, prisa sila?
31: Te, amo na eh.
7: Ay, if pwede kagibala kasuhan.
31: Pwede kasuhan kung nagatangkasana.
7: Ate!
31: Kung nagatangkasana.
7: Kung may ebidensya, malang yabi eh. Nga, hindi. Di ba?
31: O, te, ihalong ka lang.
7: Halong ka mayo, sige. Updanay ka mo ni Delilah.
31: Halong ka lang, hindi ka madakpan.
7: Hindi na. Hindi na mo, para hindi ka kulbaan, untatan mo, ina. Okay? Kaya base kung mapicture, mabidyoan ka, kalamay mo gid.
31: Oo.
7: Hindi lang ka problema, hindi da? Lang magkal hindi lang kalot sa ulo ang maguman mo.
31: Kalot pa gid sa ano?
7: Hindi ko magambal.
31: Hindi mo magambal.
7: Patayon na mapadala sa sulat rin sa tukulat tuntunan.
31: Kuna ko pahambalon.
8: Kuna ko pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account. RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Ang sarap talaga ng gulay!
12: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-i-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
11: Gulay. Bukas, gulay po ulit, ha?
6: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
14: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
13: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
14: Kabahin ini sang 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
13: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
15: Alas 11:02.
16: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Unta tina. Tuseran forte. Punig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tuseran. Tuseran.
19: Tuseran forte!
20: Unilab quality yan.
21: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
29: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
20: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
33: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
34: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
35: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
36: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Tabo-tabo! Ginadulot sa inyo sang

0: A medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Madam, mo balasang daw ka toxic yung sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung ka isa, mabatian ta nga may nagahambal nga, high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kon magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon niya kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon niya gin-conduct sang 2013, kagin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain niya research nga may 283,537 participants, including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubos ang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tao. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubos sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan, gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP. Nagisugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga, nag-ayog.
1: Diri mo na itaya ang imo health sa siguradong epektibo. Life Extension Vitamin D3.
2: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sino man nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatihan. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-estansya, yara na kita sa E. Reyes Avenue.

Such bravery without wisdom can lead to one's own destruction. Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa sini nga semana, kasaysayan sang pamilya ni Milag Kagsyano sang Tampakan South Cotabato ang aton hatagan sang kabuhi. Ang ila kasaysayan aton tiguluhan. Tuga sang kaisog. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: 아이, 야. 네, 브리니코 하나요? 아르나코.
1: 엄, 아라니 시 파파 니뇨. 조조, 보벳, 오빙, 아브리뇨 아네 용 퍼타.
2: 아코 넬라 마 아브리 산 퍼타, 나이. 마영 갑 이타이.
3: 이카 오늘 부카 시 퍼타, 오빙. 마영 갑 이만. 디니 시 나나 니뇨?
2: 아토 사 셀로 타이. 에이, 다윤 타이.
0: Milag.
1: Maayo kay ari ka na. Nagabihan ka gidhaw.
3: Kabalo ka naman sa ako niya nga. Tama sa akong kapisan. Basta uman na yung pagambalan. Naglambo po ko karbaw sa bakanting uman ni Churlan.
2: Ano naglambo, tay?
3: Lawig ba karbaw sa lapti sa hasta magagahaw? Lambo ng panawag.
2: Amo galit, tay?
1: Ote, daw wala naman sa bakanting nga uman si Choy Orlan. Daw pulos naman ka may isa ng tambisang umata?
3: Yara pa nga huwag yung pagkasan ah. Ulam man ni may loob tanang narado. Gani, tambok pa nitong halalbon sa kasipatan. Te, ang bataan niya? Kapaulis na tanang?
1: Ari na.
3: Mayo.
1: Wala naman ina sila sang kantuan basta dulom na. Ato sila sa sulod, nagkatuon sa ilang libro. Obing, panawga na itong mga magulang mo. Manyapo na kita kay Ari na si tatay ninyo.
2: Honey!
3: Ay, ano? Uy, pagkamukpanyapon?
1: Gidulat ka kita mo nga makaabot eh. Maakig ka naman kung makaon na kami nga wala ka pa. Kaya ang gusto mo ba nga dululungan kita kaon nga pamilya?
0: Milag?

0: Hindi ka pa magtulog, Noy?
1: Wala pa akong naadapuan sa katuyuday. Kariray ka di ko sa balkon. Huwag ito nga. Dali ko nga tuyuhon. Masulod lang ko dahil sa kwarto ko magtulog kung lumakipo tagin ang mata ko. Ha?
0: Naanad na sigurong lawas mo nga kaagaho nagatulog. Oh, nas 11 na balas ang gabi. Makapila na ako mapiyungan. Kung makabugtaw ako kag mangihi, makita ko ikaw gihapon dili sa balkon nga nagasandi ay.
1: Sige lang nga, bayi lang ko diyan. Sina, balik na tulog. Ito nga, hindi ka tayo yung basaw buraw.
0: Dugay-dugay lang ah. Himala ba, no?
1: Nga, ano?
0: Daw pila na kagabi nga wala ka nagapahubog. Nagapauli ka sa balay timprano. Wala ka makainom. Kag nagadungan ka sa amon panyapon. Hindi pareho sa nakaligad nga, wala ka sang pauli nga hindi magmaoy tungod sa tuman nga kahulugbon.
1: Wala na sa mega kontra sa akon mong. Alos tanang nga tao diri sa sityota, nataapta sa akon. Why, sir, pangaway? Unaan man ko nila, ti. Dara naman eh. Kan masugo naman ko ka may maoy.
0: Ay, siya no. Mas maayo ang pareho sini. Wala sang gamo nga magluntad, kundi kalinong. Katawa isang pensar kag balatsyagon ko. Noy, amo ka nalang balasin ni Permi. Hindi na bala maghala kainom kag maoy, Noy?
1: Hilag?

0: Be. Aga na? Ano na bala ini oras man? Lasing ko na sang aga. Mabangon ako. Mainit ako sang tubig. Agun makapangapi si Shano kung makabugtaw na siya.
1: Wow.
0: Kamuok pa sang iyang atulog. Oh, kanami pa tani iligid ba? O galing sa naaw na sagwa. Madigamo ako para makapamaho kami. Madiretso ako sa dapog. Kag madabok sang kalayo.
2: Shano! Shano!
0: May...
2: Milan!
0: Sino yung nagapanawag?
2: Bugtaw na ka mo!
0: Aga pa sang banwa may nagapanawag na diri sa balay? Kag daw akig pa! Liliun ko sa giha sang dingding na tadtad. May...
2: Shano!
0: Si Chay Orlan ina! Paano siya? Abrihan kong perta. Choy Orlan, mayong aga. Ari ka man?
3: Anong mayos aga man? Sa din si Shano?
0: Nagakatulog pa, Choy. Nga man, Choy.
3: Hambala siya nga ang karabaw ninyo. Gindala ko sa purok hall. Ipagawad ko ato sa iya. Huh? Man, ginungod niya nga lambuhan o kong lawigan ng akon, maes. Bayaran ninyo sa akon ang kutog nga naperde sa karabaw ninyo.
0: Hom, Choy Orlan?
4: Ano yung problema mo, Choy? Pag-isog-isog ka ni Sulong's balay ko? Ano? Gusto mo malabaan sa wala pa magbutlakan daw? Ha? Yurlan!
0: Shano!

0: This newscast is brought to you by Kidney Care. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, GTX 500.
5: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
3: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Luzon, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa yung akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
3: Mighty C, mabakas sa mga butika.
8: Alas 11:24.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
0: D3

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number one.
3: Ipanginwala mo pa nga imo karabaw na lawig sa maisansyano? Arigan niyo! Gindala ko gindali sa purok hole. Ang karabaw na dakpan ko nga nakapirde sa akong tanom.
4: Ano nga pinwala man? Akong kuna nga akong nagarabaw. Pero hindi ako mag-ako ang sa mailakuha. Kaya dito ko na yung ginambo o kung ginawig kagabi sa akong uma.
3: Paano nga sa imo uma? Kaya dito ko ininakuha sa tungasang maisan ko? Hungod ba gani ang ginpalpalan sang kahoy agod nga higdan sang kalat sina? Ano ang luyag mo nga pagbaon? Gisaskuhan ka?
4: Mismo! Oh! Basi ko ginuhubad sa tao ang garbaw ko. Kag siya nagigot sa tunga sa maysan mo. Agod tunga mamayad ko sa imo sang nahalab sa sapat ko.
3: Kag mamayad ka gidman sa akon. Abi mo tuman kalapat sa napirdi sa akon mais. Kag kadakos ang gasto ko dira.
4: Hindi mo ko mapilit yung run.
3: Kuna mo! Ipadangat kini sa barangay!
4: Stingi! Oh! Kaya mabahang mag-usas sa tiyo ngayon! Ginatsuduan nyo gid kong magbalik ang gago ko!
3: Pwes!
4: Panglabod na kamukunabutod ko!

0: Si Shano, nag-auda-uda sang pasan sang isa kabulig na saging. Sa diin niya inaging kuha. Malabay siya dari sa tubang sa balay ko. Tawgon ko siya. Shano! Noy! Wow, kadalag ko sa sipi isang saging na dala mo, ah. Sa diin na ahalin!
1: Nipiring!
0: Hmm!
1: Ngayo ka? Sipi ato ka?
0: Eh, sa diin mo naging kuha?
1: Uma!
0: Hindi wala man ka mo sang tinanom nga saging? Kagpulos man niya turdan ang saging nga gintanom ni tatay niyo? Ang dala mo ya subong ho, sab ah?
1: Wala man ko yung magambal ang samon uma ni halin. Sa uma si Ibani?
0: Eh, ano?
1: Uwa.
0: Eh, ba Diyos ko? Hindi imo ginto ba mo? Eh, nga abala nagapanghilabot kagidyas ang hindi imo siya, no? Ipakao mo sa kabataan mo, kinawatan?
1: Ay, nagsirmon ka pa imo yan ay. Salanan niya sa tagiya, kaya wala na ginto bang saging ngayon eh. Di karo ka nakita ko, naunahan ko sa tapas. Kundi ako nun eh.
0: Siya, no?
1: Hindi lang ko pala pasirmon yan ay. Takong na kuya! Hindi na kubagay ang balansa girikanan kaya ako mismo girikanan naman!
0: Shano!

0: silingan pre nga lauturo sa ginumpigong ablangon. Kladas maza kadlagan mong. Man! Kundi lang gubuksan to pre. Labot gitsi mo. Ah! Utas kit guli yung pre.
1: Isok-isok galisi mo pre siya, no?
0: Wala yan sa may makaluto sa ako sa una sa abong lugar pre. Wala ako yung kapalupa mong.
2: Ay... Inubog na lang kis anaton, pre. Hindi man nagyapo no patihan, pre.
0: Ano na inubog yung sali mo, pre, man? Wala ka katikal, pre. Bisan din sa lugar nyo. Ipakita ko sa inyong iso, kuya. Hindi ko yung patutulan sa mga tao, de.
2: Ah, wala na yung kinatikal, ya, pre. Kinahimo na
0: yung. Tisuya, pre, ha? Ano gusto mo? Sampuran na ka?
1: Pre, sano?
0: Ha?
1: Relax lang bala na
0: relax.
1: Ano? Ipagsaba kasi pre Redson!
2: Eh, mentras wala na pamatudaan nga isog kaya pre, hindi ko yan magpati ah!
0: Ano yung gusto mo kao? Magdrog ka sa akong labanay!
1: Hindi! Kinulos mo ang imo pinagod sa takop? Pre! Kalma lang!

0: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako galing si Shirley.
8: Naligid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold.
8: Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
9: Pinahusa.
6: Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number 1!

0: Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya ni Milag Cagsiano sang Tampakan South Cotabato nga aton gintiguluhan. Tuga sang kaisog. Diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu!
1: Wala kayo katigal, pre! Isantri sa lugar nyo, ipakita ko sa inyo ang iso ko, ha? Hindi ko yung patutulan sa mga tao, eh!
2: Wala na yan, kinatigal, pre! Kinahimo na yan!
1: Tasuyagin sa ako, pre, ha? Ano gusto mo? Sampulan na ka?
3: Pre, sa ano? Relax lang, ha? Hindi bang sa baka si Pare Rizzo?
2: Entras ka wala sa pamatuod niya iso, kaya, pre! Ha? Hindi ko na magpati, ha?
1: Ano yung gusto mo ko? Matrukas ako na ba na eh!
3: Ha? Upe! Upe! Pre! Ginunos mong imubin ako sa imo tagop! Pre, kalma lang bala! Kalma lang!
2: Wala ko yung masilaw sa tinunting mong ina, Presyano!
1: Maragali!
2: Ilabo para may balan mo kung sino katubang mo!
1: Hinahagkit ako, ha?
4: Ang pinangon mo!
1: Pisti mo na! Bibid na lang na, Dre!
4: Dali na! Mapuli na kita! Hubog ka na, ho!
1: Hindi ko maglinong midras, hindi ko rin malapan ang gago ka yun eh!
2: Napahablap ang bala ko!
4: Pero hindi ko rin pala pagsahunta si Shano! Kipos na agad niya, wala na sa gamo! Shano, Noy, dali na! Mapakawin na kita!
1: Buhigo ba? Panudlaon mo, animal niya! Buhigo!

0: gagad mga magpasaapas si Limnanman!
1: Ginapas ko ikaw! Tungod na kapalagop na pa ko na may malaingid na matabo sa inyo pag ininom nga magkumpare!
0: Yeah.
1: Kita mo! Nagpainitay ka mo! Nagtaas ay isang tingog asang amang labo ka na imoy, ha?
0: Kaguta, sulungin ba na liyong niya kung sumalala siya?
1: Siya, ano-ano ka man? Hindi ka ba lang magamusin na?
0: Kailano ka man, imoy, man, ano ka? Mama pa ito nga, kasama sa tuwa ka mo. Kung nagnabanay kami, kadaigo ka. Ibutan mo na sa peligro ka, boy mo.
1: Kung wala ako mag-abot, nga ah, hindi ka manging kaluloy kung ginbatuan kanila. Pasalamat ka galing kay ginluwas ko pa ikaw.
0: Anong gusto mo niya pag-goon man? Na hindi ko magkasara sila! Bisan dupli yun pang lawas sa mga gago nga to! Magkalantas na ang lawas nila sa ginong tingo!
1: Shano!
0: Ikaw man!
1: Shano!
0: Huya! Hindi kaliwa to pero hiro ha! Kaka hindi na ako gusto! Ginasugat-sugat mo ko sa linan! Kaya kung magginagamo, hindi ako magigiyo sa opisyo mo! Mabutang pa sa kalaalangan na kabuhay ko sa imo! Nakapagdika, habi lang!
1: May... Shano!

0: Sumbang mo ko?
1: Wala mo na! Kung hindi po pagbalik sa ako, ako talag tarak!
2: Ako na, hindi
1: galing ka!
2: Agad!
1: Mas gago ka!

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cramil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updin niya isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Alas 11:45.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pag ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may marubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
15: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
16: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Scorin Capsule,

0: Pauline Capsule. Subung na!
1: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hulti na nating dog. Smile na smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kan pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mumutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa ako sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Star Talk RMN. Number 1.

0: aku kaham.
1: Pulirin niyo parehus kong. Hindi ka mo magidilang. Ipakita ninyo nga sunod ka mo sa akong amay ninyo. Maisok!
0: Ay! Ay! Ay! Ay!

0: ano ka man imo yasyano man? Away sa kabataan yung trahan mo?
1: Ay!
0: Ay sa diin niya nagkantong espiritu mo? Katigulang na sa imo, pero daw nagbalik sa pagkabata ang buot mo?
1: Wala ko nang intrasila na ipiring, ha? Gintuduaw ko lang kabataan ko nga magbato o kung magbalos. Hindi ako gusto na simusimulan sa iba ng kabataan ng mga anak ko.
0: Kag nga atudloan mo nga magbato o kung magbalos. Mga bata pa ina. Pero tudloan mo na nga mangaway kag mangita sa kontra.
1: Ay, bakit magambang na mangaway o kung mangita sa ilang kontra? Ang gusto ko lang yung magbato sila. Ay, ako to nga, hindi sila pagdaw-daugun.
0: Kag sa banta mo, husto ang ginbuhat mo?
1: Ay?
0: Ha? Dalon ina isang bata sa ilang pagdako ang ginatudlo mo. Ginatudloan mo gin nga mangin miserable ang kabuhi sa kabataan mo kung polos ka mo ang madangta nila sa ulihe.
1: Lepering?
0: Wala ka man naman gintudloan sa amay mo nga mag-amo sinasadto. Pero nga, ano ga-amo ka sinasubong? Ha?
1: Ay!
0: Kalaina na ginatudlo mo sa mga anak mo!
1: Abi, pulito si Nyunay! Nagkanto ko lang na sa balahiya mag-sirmon. Pulito! Hindi ko ginanglan mga laigay, Nyunay! Amay ako sa panimalay ngayon. Ako ang masunod! Ako dapat asundulo sa tanan!
0: Siya, no?

0: Ano ginapanghayhay mo sa atubang sanggrasya? Ka nga daw wala ka gana magkaon? Na ano ka?
1: Nay, Kwan, ginakigan ako sa maestra ko kay Ina. Wala niya ako ginpakuha sang test.
2: Kagaban?
1: Wala akong makaibalot, ay. Ginpinaan niya ako kay Ina. Ginpadupan niya ako sa atubang sang blackboard. Ginakadlawan ako sa mga classmates ko kay Ina. Nauyagid ko.
2: Ano?
3: Sino nga maestra, Ubing? Ha?
2: Sino? Ha?
1: Si Ma'am Pluimon?
4: Bao! Ang isugon nila ng maestra? Tamo ng estudyante ang napadupan niya sina! To sa piyo, Blau!
0: Bobet, husto na ina! Ubing, hindi ka pagpinahan sa maestra mo kung wala ka sa may ginihimo nga malain. Nga ah, ano ba lang sala mo?
1: Ano nga sala man? Wala ko yung sala. Padupao lang dahil niya ako. Pabayaan lang niya ako. Ginakadlawan ako sa mga classmates ko.
2: Ayun ni Malga, pangitag isang gamo maestra ninyo kay ina, ha? Bayang! Boss! Katuan kong gagarina!
0: Siya ano, hindi ha? Ako na lang makadto, boss. Sikyaron ko kung ano ang sala sa bata mo. Kung nga agin pinahan siya sa maestra niya.
2: Kagalapunggan mo, kuya!
0: May...
2: Ako matubas sa maestra na to. Makita niya yung pagkita niya! Makita niya!
0: Oh! Siya ano?
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ilong ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: D3 Bio with Physium.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500
9: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 untag na o gabi.
10: Pero pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Nami inidyo kaya kong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi git ko maka-count sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
7: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO.
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
15: Number one.

0: Korean, ISO certified, world-class quality. ACS! Sample Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid tunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiging sa palauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, ka good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarap pinanganumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Sample Plus Gold.
16: Oo, si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulit ang tuwa kabulan noong pawan ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
17: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
18: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
19: Tusiran forte.
20: Unilab quality yan.
21: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ubong makulit? Just stop it.
23: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
20: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
24: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
25: Charm Fab Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
25: Bangbang kumakabloom sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding and getting dogs. May ka smile, business stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
2: Uti para Mrs. Iron, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit!

0: WMN.
1: Mga balitang patok sa inyong pananghalian, komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
2: Welcome sa isa namang edisyon kapag mga lagad sa palatuntunan targita na isa udto karong adlaw adlaw kita subong mga kabiyanan nga Webes yari kita sa petsa sa isna sa bulan man sa Agosto 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan kauman gagabukiran. Welcome Iloilo, welcome sa Visayas, welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
3: Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sining mga suki malin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
2: Inyo kami mabatian sa 7-4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
3: Inyo man makita ng hamon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
2: Sa kinala na po rin inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilab, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinaya ng pagamalan, Master Rajuman Don, Mr. Green Boy, Dolido.
3: Kag syempre ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hatin Spicy, Rajuman Ronel, Sono Sorbito.
2: Kaginiang targetanay sa udto.
4: Libre nga kwan ba? Plugging sa iya ba?
2: Dali lang mga kabiyanan, mga dalagko naton nga mga impormasyon subong adlaw. Master Don, damo di ang update naton ining maestro balang nagpamahog to nagligad sa isa
3: social media lang,
2: sa social media umako nga inigiman siya na mahog sa social media nangayo sampa sa ilong pobre.
3: Malabo pare kay mo ning ginasiling nato no. Hindi ka magdesisyon sa isa ka bagay nga nagainit ang ulo mo kay usually na grabbing repercussions sina hindi mo na mabalik bala pare koy. Katulad sina nag-away ka mo sa kilala mo, asawa mo, nobya mo o kun amigo mo, sa kainit mo may nahambal ka nga mga malain nga tinaga nga hindi mo dapat mahambal. Yes, nagpangayo ka, pasensya, pero ara na to, nagtudok na to sa pinsar sa ginambalan mo nga ba si amogi manigili paglantaw yung sakon?
2: Amo na, ti budlay na, kadigligan
3: siya. Katulad siya na, nagpamahog siya.
2: Ti may mga patay-patay ka na nga na-mention na budlay na
3: pero
2: yan. Nagligad to, ti ato mga estudyante lang ginabantayan ta. Ti arigali mo pa, ti maestro ka maestrada, pwede mo ganyan sa nanbantayan. Kay budlay nga hindi ta pag-take seriously ang ginambal niya, kagigo ta mag-hulag na sila nga, ay, na-mention niya nagalit nagligad sa social media. Wala ka nga may dapat may patay, no?
3: Wala tagigin sa pack.
2: Wala tagigin sa pack. Nasaling niya, mark my word pa. Ibot siya ngun, isa gindi ang kapamahog. May kontra na sa guro, gindi na pagpahog yan sa istorya. No?
3: Di, ang pamangkot na ton pare koy, ano ang obrahon sa eskwilahan? Pabayaan na lang nila balain, eh. They will take it charge to experience. O kon, dapat gid nila ipakita para may mensahe man sa iban nga mga maestro maestra naton sa aton mga eskwelahan nga hindi mag-amo sina kay ang threat na ginambala pare koy constitutes a crime. No, katulad bala kung ginahambalan nato ng vice presidente nato nga wala hindi mo dapat kinubrato nga nag-threat ka sa kabuhi isang aton presidente, asawa niya kag former speaker Martin Romualdez. Ano pag gidayan sa mga magagmay nato nga mga utol? Katulad sini may responsibilidad ka, maestro ka at all times pare koy dapat ang moral standard mo mataas.
2: Kumpara
3: sa iban,
2: sobra ka pa imo ti amo ning matudlo sa estudyante. Anong makuha mo sa naman? Ano nga klase iya sang estudyante ikaw kon ang maestro mo? Hindi gani iya ka pugong sang iya kaking kag mabinastos kag magpinamahog na iya karon sa social media account yan.
3: Wala na siya sa moral ascendancy pa rin koy nga magtudlo sang mayo nga pamatasan sa kabataan. Kaya matikaw ganin mismo sir nagpamahog ka to ngayon patyon ka.
2: Sa piyak nga bahin isyo sang overloading sang last trips nga pampubliko nga salakyan hambalan ini sa Miguel C mga kabiyanan. Kaya iti masiling ibang tibala mo last trip na daw alang-alang mabingin po sa pagpasakyon tigalik iti may ara sang limitasyon Master Don. Hindi pwede nga mabutang sa alang-alang ma-jeopardize siya ang safety sa nga ito mga pumuloyo kabaylo sang ginasiling mo nga daw na konsensya ka maluoy ka tigin.

0: dala mo na lang tanan.
1: Hindi pwede naton makompromiso ang ginatawag nga safety. Ginumbra ina sa aton sininga DOTR, sa aton sininga city government, provincial government naton for the safety kay hindi man tanan nga tion, no? Okay lang safe ka mo makapuli, pero daga pala mulak na yan balang imo nga salakyan sang pasero. Hindi pwede na, no? Kay ti basic gulpi lang kadaga magprino, gulpi lang may mechanical problem bangod sa overloading. Sang imo sini nga salakyan ti damo magkalamatay sana damo makaladisgrasya sina ginobra ina bagod man sa mga past experiences parekoy amo inang rason sa mga disgrasya ang overloading, no? So dapat istoryan sa migidsi parekoy, not only migidsi but I think the transport sector especially ang aton sini nga DOTR istoryahan ang ining asasan o gibala dapat ang oras ang pagbiyahe sa mga salakyan para hindi man sila magambala ma'am grahe na kuya la city ah. No? So dapat may certain percentage parekoy
0: na mabilin.
1: Na mabilin
0: kay no? Or else makulang sila, hindi ka puling iban.
1: Hindi ka puling iban.
0: Kay tikon i-implement natong strictly ini, laban na ban may iban yung mas stranded yad.
1: Laban. No, amo na. So dapat istoryahan kay man tiga pinagusto subong parekoy ang grayay mo.
0: Oh.
1: No, ma'am, bago ya karon, karon ako magrayay, kidaw wala pa ko kay impas. Okay niya. Pero may iban, do okay okay na niya makapuli na ko may 1,000 na ko di yung tatakoya. Ala city lang grahe ka na imo.
0: Baga doara bala sa ilay ang diskresyon. Kung mo touch le biyahe kung hindi pero ti tandaan mo bilang isa ka transport vehicle.
1: Yes,
0: may obligasyon ikaw para sa mga ano ni pasayro nga ginapangalagaran nyo sa area. Hindi yan siling okay na ko niya. Naka 500 naman ko.
1: Oo,
0: no? Na. Puli ko ah. Kapoy ko, buwas man.
1: Na, amo na. So dapat may storya nila nga a certain percentage. No, kumbaga parekoy may ara shifting shifting bla. Especially subo may mga cooperative na kita dapat may shifting shifting kamudra. Nga makuparan pati ang gabi. Kay whether we like it or not, 20 years, 30 years ago guru parekoy mambal pa ko nga ati paglabot alas 9 daw wala na gimang pasero. Paway na ta. Pero subo nga ka kadamo sa mga call center agents parekoy, kadamo sa mga bars, no, kadamo sa mga ginakantuan sa mga tao subong day.
0: Sa mga taga mall,
1: oo,
0: wali ka sa mall, maseling ka mapagabi ko di kay
1: yes,
0: damo na. Mga salakyan. Yung mall nga daan tag last jis ga
1: sira
0: ang iban last week bit iban last jis.
1: Oo.
0: No, di ba ati mapuli pa na ting iban hindi na lang gani magpa kisa mabalaan nila di gadto na standard gud pre. Kay nag last hour ko sa Kwanbla nag closing time ko sa mall pagabot ko ay ni biyahe.
1: Wala na biyahe.
0: Oh.
1: So amo na pare ko ginang balaton. So siguro dapat nga may istoryahan nila ni especially sa mga transport cooperative na may mga shifting kita, no, sa mga salakyan dira nga magabiyahe para makomodar ang gabi bala. Pare ko iti amo niyo nagpalamulak
0: para hindi kita mag ano man maglabot sa amo na kay baloka ang pasayro kung kaisa sa gusto nga magpuli gid.
1: Oo.
0: Bisan na butang sa lang ala ang safety nila kisa wa nila gapaminsar.
1: Basta makapuli lang
0: kapuli lang ko basta makasakay lang ko da. Ti chakto nang imo gulpi bi magugok, gulpi bi magprino da. Amo ni may mechanical problem. Oh, ti why kada ikapyutan sa babaw ka? Sa jeep ga kabit ka? Delikado. No? So, ma-istorya pata parti sini kung tapos na yung ma-aksidente?
1: Oo.
0: Kung may ma-aksidente na?
1: Kapalayo lang may nagkalamatay.
0: Oo.
1: Kaya mambal ka ron, tiyo, mamusal na luoy. Wala luoy katuod. But we have sang ginatawag naton parekoy nga mga layi. Ginubrain ang layi, bangod gani sa mga past experiences nga amuin ang rason sa mga disgrasya.
0: Sa piyak kabahin mga kabiyanan, daw
1: si
0: laging,
1: Alex Yala. Daw nga naman sa National Open, no? National Bank Open dira sa may Toronto, Canada. Again sa kay Alicia Park sa Parekoy.
0: Mag-ulang sa nagkampiyon sa Mubadala DC Open, mga kabiyanan.
1: DC so, Open,
0: daog naman siya sa Canadian Open. No, congratulations ha. Sa nagligad ang hampang ni Parks kag ni Kwan, ni Yala. Mas nadaog ni si Parks di. So nagligad nila previous meeting nila. Sini malang to ka tuig man? Do January bala to? Pero subong nagtimalo siya. Ginlutos niya ini. Subong daw. Congratulations.
1: Dira parekoy ang dira gina-build ni Alex Yala ang iya sining legacy. Ang past failures niya, damo na siya sa kaperdian parekoy.
0: Yeah.
1: Pero si Gigya pon si Alex Yala hasta nga makuha yung DC Open, nagkampiyon din siya, no? May isa pa sa ka-previous nga tournament na nag-champion man siya, no? Pero ining DC Open mo ni pinakadako nga so far sa
0: WTA niya. Kung gini mo WTA, kung gini first ano gini panawag nila sa to? Balok ka kumbaga sa ano to, master
1: sa PBA, sa PBA conference. Mga conference.
0: Balok ka master may mga kwan man mo, may mga ari man siya daw lower nga ano.
1: Uh-oh.
0: Pero ini abi daw mga legit gini nga daw mga elite gid ba?
1: WTA,
0: so, WTA 500. Subong ni WTA 1000 ni.
1: Mm-mm.
0: Grabe man ni. Mas taas pag ini sa WTA 500, no? Atong sa una to mga sa Guadalajara to.
1: Oo.
0: Mga kwanto mga gagmay lang to.
1: Gagmay lang
0: Guadalajara 125, no? Mga gagmay lang to
1: si
0: mga event.
1: Si Alex Yala Subong is ranked number 20 na, no? So WTA ranking parikoy. So matamat diri mo ginabuild eh ang imo legacy and every failure, no? Namalgan ni Michael Jordan, I have failed over and over again. That is why I succeed.
0: Nah. Correct. Kay Master Don, masikat naman yung tennis sa Philippines magamos ini. No? At least diri, why niya gasandig sa height? Why niya gasandig niya sa kunano na?
1: No.
0: Abilidad na niya.
1: Abilidad.
0: Oh, why niya pa height ni? Oh, pero kung mga basketball, ti siyempre gamater ganyan.
1: Gamater, gamater ang height.
0: Putot kita yung kumparar sa iban mo. May abilidad magita, pero ti kung nubo kaya, pero di ka gina. Mayo kung wala igal-practice ang iban to, kaya masiling lang tanga lanchog lang kamo yan.
1: Nakapabla subong parikoy, 7-footer, gadala sa mula, gatira sa guwa. So, una wala niya.
0: And ay Wimbanyama.
1: Wimbanyama, di Chito Green, no? Kag iban pa dira nga. Subong yung standard nila parikoy, dapat mayo nga bulhander ang 7-footer, kag mayo magtira. So, una yan, dipinsa lang gina. Kag dalom lang
0: gina. Dipinsa, rebounds po subong yung mga kabiyaran. Pwede nakashoot. Kabala mo, ma, ang court, malapta mo, master.
1: Mm-mm, correct.
0: Kung ang imong player sentro. Nga sentro, gatira.
1: Mm-mm.
0: May so, tira sa tres.
1: Mangin deadly siya. So, amo na, no? Sa ato, unfortunately, medyo gamaya, putot ang mga...
0: Bundol. Bundol kita. Eh, siguro, bangod kung taas ka, gina... Sa ato, nabi, kung taas ka, do gina... Kwan ka na lang ang maging sentro, blan. Oh, ano, dalong ka? Dapat bisan taas, master, tuduan na nai bilang maging point guard.
1: Oo. Oh, so, alin sa gamay, alin sa gamay, galing na ga, develop lang yung height niya, pero sa gamay siya nagsugod siya. Next point guard, na muna, no? So, muna. So, that is why nga, pangabay man naton, sa mga utol na nun, especially mga kababayinhan naton, no? Paliog lang, no? Likawin niyo kung putot ka mo, likawin niyo mag-duster. Ha?
0: No.
1: Ay, basi-basalaan ka mo, naging puto sa sako.
0: Joke lang ha! Sa piyak nga bahin, Master Don, grabe ang babaha subong sa aton, kiti grabing inulan, ang epekto sang sining Bagyo Luis, no? Kagang habagat, no? Grabe. So, may ibang mga areas, lubog sa, kwan, may mga ibang to sa Mindanao, may ara sa NCR. At waling Senado, subong kagang ang lower house ganito, nag-suspend sa trabaho, kay dolain ang chimpogin subong adlaw.
1: Ang muna nang ginasuggest na itong parikoy, because ginubra man ni Japan, may ari ni, ibang lugar, may ari sini, no? Ang ginatawag na nga underground water tank, nga dira na gadirit. So, kay wala na ito parikoy.
0: The water basin.
1: O, the water basin, no? Water rain catching infrastructure sa dalom. Kaya nga, lang tuwabla parikoy, hindi na nato madula kay Manti Tinamadan, kagkaroon dako na nga problema ining mga creek na ton nga ginbatangan na sang balay, pinabayaan sa mga barangay kapitan, pinabayaan sa aton mga city government na ton ang mga creek na nag-creek na lang subong ang mga ginadaluyan sang tubig sa una natural waterways wala na subong o kung nagakitid na ang dalan. So what we'll do, let us invest an underground rain catching infrastructure nga dalong-dalong bala parikoy, no? Sa tiyon sang tigilinit, dira makuang aton sini nga beautification na
0: tin pamunyag
1: para pamunyag sang tubig, no? Para nga hindi na kita nagi pangayot sang tubig, dira bakal sang tubig dira, di ba?
0: Sa pihak nga bahin ng klase sa Bugos nga Guimaras province suspendido bangod sa sining grabe kalain nga tiyempo mga kabiyanan. Anyway, i-check na dito ng mga drag ko mga balita. Ara na nga itong balita nasyonal kag internasyonal o punong RMN Network News. Magbalik ang Targetan na sa Uto.
2: RMN Network News.
3: Hindi makapaghain ng legal action ang kanyang abogado.
4: Bundag Pilipinas sa Idupos.
5: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Nangangampas. Narito na mulo ng mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Kahandaan sa pagbaha. Ano ang mga dapat gawin? din.
8: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
9: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Naipakita ng prosekusyon na may betrayal of public trust si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ng Article 1 o maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ito ang nakita ni law expert at Lyceum of the Philippines University College of Law Dean, Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis sa Day 13 ng impeachment trial ni VP Sara kahapon. Sa pagsalang sa witness stand, sinabi ni dating Kawa State Auditor Roderick Wamil, mula September 2014 hanggang February 2024 ay walang isinumiting official receipt sa liquidation report ng Confi Funds ang OVP at DepEd. Puro acknowledgement receipts lang anya na isinumite na aabot sa 849 ARs na umano'y first time sa buong panunungkulan nito bilang state auditor. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Mawis na sa pagsalang ng testigo na ipakita ng prosekusyon na nagkaroon ng disallowances at kakulangan ng malinaw mga dokumento sa paggasta ng Confi Funds.
12: Kung batay sa kanyang pagtestigo, batay sa kanyang sinabi, sa kanyang punto, meron. At napakita nga niya, bakit niya sinabing may disallowance naman to, may ganito to, may makikita ho niya, tsaka may kakulangan sa dokumento. Doon sa kanyang ni-review, marami kakulangan na dokumento. Kaya nagkakaroon tuloy na talagang malinaw na basis para sabihin, at this point in time, medyo na-prove ng prosecution, at least a portion of it, no? Yung sinasabi ng basis na for betrayal of public trust.
11: Ayon kay Attorney Mawis, ang usapin dito ay isinakdal ang Vice Presidente, hindi lang dahil sa paggamit ng mga alias, kundi ang maling paggamit nito ng confidential funds.
12: She's not being prosecuted for the just for the use of aliases, no? Yes. Na hindi nga in-identify. Ang sinasabi lang ho, umuha ng pera, okay, nag-withdraw. Unang-una ho, may confidential funds, nag-withdraw. Pagkatapos in-withdraw, nagamit. Nung nagamit ho ba, nagkaroon ba ho ng sufficient proof para pakita na itong paggamit ng pera ay sang-ayon sa batas. Yun lang naman ho yun. May problema ba na naggamit ho yan other than dun sa mga, kasi marami ho siyang findings na may disallowable expenses tulad ho ng pagbayad ho sa mga furniture na hindi na makasama sa konsepto ng purpose ng confidential spot. Tapos ho, yung pong kakulangan, kasi nga ho karamihan, puros ARs. Bakit AR? Meron yan ang bibigay. Meron kang pinagbilahan na kung anong ano yan, you know, store, mag-i-issue siya ng resibo.
11: Sa kabila nito, binigyan din ni Mawis na kailangan pa rin marinig ang magiging sagot ng depensa sa susunod na impeachment trial. Dapat din anyang malinawan sa mga susunod na pagdinig kung ano na ang nangyari sa inilabas na notice of disallowances ng COA sa Confi Funds ng OVP at DepEd.
3: House prosecution nakahinga na ng maluwag dahil wala na magiging sagabal sa proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
13: Nakahinga
7: na nang maluwag ang House Prosecution Panel dahil wala nang magiging sagabal pa sa proseso ng impeachment, particular sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua makaraang ibasura ng Supreme Court ang petition ni na Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings na isinagawa ng House Committee on Justice. Sabi ni Chua dahil dito ay hindi na kakabakaba ang panig ng prosecution na baka bukas makalawa ay mapapatigil ang impeachment trial dahil may pa siya ang kataas-taasang hukuman na ito ay labag sa konstitusyon. Gate ni Chua dahil sa ruling ng High Tribunal ay wala nang dapat maging pagdududa sa nangyayaring impeachment trial kaya tiyak nang magtutuloy-tuloy ang pagpipresenta ng mga ebidensya sa mga alegasyon kay VP Sara na nakapaloob sa 4 na articles of impeachment.
13: Napakahalaga. Dahil unang-una, at least, eh, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least, hindi na tayo kakabakaba na baka mamaya, bukas makalawa, ay patitigilin tayo. Dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution.
7: Yan po si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Kasama mo sa DCXL RNN Manila, Rajoman Grace Mariano, Tatak RNN.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RNN Networks Special Coverage.
11: Inaasahang mabubuksan na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ng asawang si Attorney Man Scarpio at mga negosyo nito. Maglalabas na si Presiding Officer Cheese Escudero ng kautusan para ma-access ng magkabilang panig ang bank at mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at anim na bangko. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na maglalabas na ang written order si Escudero sa sandaling makumpleto hanggang sa August 13 ang ibinigay na palugit sa dalawang bangko na humingi ng extension sa pagsusumite ng mga financial records. Ito na lamang din ang kulang at na-inspeksyon na ni Escudero at ng clerk of court ang naunang natanggap na maraming kahon ng bank at tax records. Dagdag pa ni Tongol, may mahabang panahon pa para sa pre-marking ng mga dokumento dahil ito ang pinakahuli sa isasalang sa paglilitis sa ilalim ng Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RNN Networks Special Coverage.
3: Special Disbursing Officer ng OVP at ng DepEd na tumanggap ng cheque ng confidential funds, ipinasabihin na rin ng Senate Impeachment Court. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Condepata.
2: RNN Live Reports.
7: Ipinag-utos na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pag-i-issue ng sabina sa mga Special Disbursing Officers o SDO ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd na siyang payees o tumanggap ng mga cheque ng confidential fund. Ang mga ito ay sina Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng OVP at Edward Fajarda na dating Special Disbursing Officer naman ng DepEd. Pinaharap ang mga ito sa August 10 hanggang 12 para sa paglilitis ng Article 1 o ang hindi tamang paggamit ng confidential funds ni VP Duterte sa ilalim ng mga tanggapan. Ito ay salig na rin sa kahilingan ng prosekusyon na mapaharap ang dalawang dating SDOs na tumanggap at nag-encash ng aabot sa kabuuang 612.5 million pesos sa confidential funds. Batay sa prosekusyon, maharap sina Acosta at Fajarda bilang mga hostile witnesses. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
11: Pinag-aaralan na ngayon ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte kung muling maghahain ng mosyon sa Korte Suprema laban sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng pagbasura ng mataas na hukuman sa kanilang petition for certiorari and prohibition para ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint na dininig ng House Committee on Justice. Katwira ng SC, wala nang saysay kung maglalabas sila ng desisyon lalo't naiakyat na sa Senado ang nasabing reklamo. Bilang isa sa petitioners, sinabi ni Attorney Israelito Torion Jr. na nabigla sila sa desisyon ng Korte Suprema bagamat paninindigan nila ang nakasaad sa kanilang petisyon.
14: We respect that, but we are also analyzing as to whether or not we will still file a motion for reconsideration. Inanalyze natin and we consult also kasi marami kami ng mga abogado na nag-file. So, ikonsulta ko sila kung magpa-file pa ba tayo ng pa kami ng motion for reconsideration. At least sa amin, ginawa namin kung anong ikabubuti sana sa ating bansa. Hindi lang kay VP Sara, bubuti ng ating bansa kasi sa tingin talaga namin noon, medyo problemado yung pag-handle na Committee on Justice.
11: Kumbiyansa naman si Attorney Torion na kung maaga niyang na umaaga aniyang na desisyonan ang kanilang petisyon ay makikita ng mga hukom ang merito ng kanilang petisyon. Nakakalungkot lang para kay Torion na tinawag niyang trahedya ang paglabag o paglapastangan sa saligang batas.
14: Ganun na ata ang trend ngayon. Ang trend ngayon, what's called this mo, pilisan mo, gawin mo lahat ng mga tababalaghan doon, tapos pag ipasa mo kaagad para hindi na sila maka-question, no? Yun pa ata ang tragedy na nangyayari ngayon sa ating banta, no? Even if we trample upon the provisions of the Constitution, no? So long as we do it fast and it is already in another jurisdiction, yan, nahugas kamay kaagad. Of course, opinion ko yun.
11: May 15 araw naman ang panig ng petitioner para maghain ang motion for reconsideration mula sa petsa kung kailan natanggap o matanggap ang desisyon.
3: Sa kasama umaasa yung abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi totoo ang balitang naaresto na ang mambabatas. Reaction po yan ng legal counsel ni de la Rosa ni si Attorney Israelito Torion sa gitna ng alegasyon na maaring diversionary tactic lamang ito at posibleng panggulo lang upang ilihis ang atensyon sa impeachment trial. Sinabi sa RMN News si Attorney Torion na panalangin niya na hindi totoo ang balita. Aminado rin ang abogado na wala silang direktang komunikasyon ng senador.
14: Saan hindi totoo? Because we have no way of knowing na baka nandun na nga sa Netherlands. Kasi kung nadakip siya, sigurado para hindi kami maka-file ng anumang petition sa korte o mga motion sa korte, dadalahin kaagad yun sa Netherlands. Saka hindi po diversionary tactic yan. Well, as of na wala kasi akong confirmation. Kaya nga, I cannot say definitively kung nadakip pa. Pero ang paniniwala ko ay hindi. Kasi kung totoo po yun, ay tumawag sana sa akin. Or may, siguro may naawa sa atin ng mga law enforcement officers na tatawag sa atin.
3: Naniniwala naman si Torion na maging si Senador Bato ay hindi basta-basta magpapa-aresto. Lalo't naniniwala ito na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas.
14: Well, as to whether or not he will submit himself to the jurisdiction of the ICC, si Senator De La Rosa lang ang maka-decide niyan, no?
0: Oo.
14: Kasi ang mga pronouncements sa niya, pareho kami ng pronouncement at pareho kami ng pananaw. Ang Pilipinas po ay independente, meron tayong sariling proseso, meron tayong sariling konstitusyon, meron tayong sariling justice system, aktibo po ang ating prosecutorial system, aktibo rin ang ating mga korte. So dapat, ang jurisdiction sa anumang mga krimen, alleged krimen na nangyayari dito sa ating bansa, ay dapat dito sa ating bansa. Bakit naman po ang dayuhan ang ating ipadesisyon kung anuman ang nangyayari sa ating bansa?
3: Samantala, umaasa naman si Torion na mababago pa ang kapalaran ng kanyang kliyente dahil marami na yung mga bansang kumalas sa ICC at nanawagan na buwagin na ang tribunal.
14: Ang sa atin lang, maski hindi muna mabuwag yan, eh pagbigyan na ipauwi si Tatay Tico, mainly because of the fact na hindi na lang natin sabihin na wala siyang kasalanan, pero on humanitarian grounds, 3 years old na si Tatay Tico, may sakit pa, may mga bed sores na nga daw. So, pwede naman yung interim release at saka it can be raised at any time naman po kung may grounds talaga. So, baka maski dun ay pagbigyan nila, i-continue yung trial in absentia, pwede naman din yun. Bakit hindi natin gawain?
3: Yan mga Kasama si Attorney Israelito Torrio ng Legal Counsel ni Senator Bato de la Rosa sa panayam ng JZXL RMN Manila.
11: Samantala, inilabas ng Okta Research ang 2028 Presidential Political Map batay sa resulta ng bagong tugon ng masa nationwide survey. Batay sa survey ng Okta, lumiit ang agwat sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at dating VP na si Naga City Mayor Lenny Robredo. May 43% na nakuha si VP Sara habang 34% naman si Mayor Lenny, kung saan bumaba sa 9 percentage points ang gap sa pagitan nilang dalawa. Ayon sa Okta, dominado pa rin ni Duterte ang Mindanao at sa Visayas habang na kay Robredo ang balance Luzon, pero tabla sila pagdating sa Metro Manila. Sinabi ng Okta na maaari pa rin itong mabago lalo na bago sumapit ang 2028. Pero hamon daw sa kanila ang paglawak ng suporta mula sa hindi nila baluarte at sa mga nananatiling undecided na nasa 22% ngayon. Isinagawa ang survey noong July 4 to 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas.
3: Sa iba pang balita, grupo ng mga retired officials ng AFP suportado si Defense Secretary Teodoro sa posisyon nito laban sa mga opisyal ng pamahalaan na pabor sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Marjo Domingo.
2: RMN Live Reports!
7: Suportado ng Association of Generals and Flag Officers Incorporated o AGFO, ang grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang posisyon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa posisyon nito laban sa opisyal ng pamahalaan na pabor sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Nabati nang bigay ng pahayag si Teodoro na dapat na magbitiw na lamang sa pwesto ang mga opisyal na hindi kayang tumindig sa bansa para sa nasabing usapin. Ayon sa AGFO, dapat isaalang-alang ng mga opisyal na bansa ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng teritoryo ng bansa. Anila, ang bawat public officials ay may siyempre ang tungkulin para sa watawat at republika ng bansa at ang strictong pagsunod sa batas. Kasama na rito ay Ms. Big Order 29 Series 2012 ay formal na kumikilala sa WPS. Samantalang para rin si ang AGFO sa media na ilagay sa legal na konteksto at ang kanilang pag-uulat at komentaryo, gayon din ay iwasan ng mapanaking headline na ito bago sa tunay na pakahulugan ng mga pahayag na ginisuta sa kalituhan ng publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
11: Samantala, apat na classroom sa isang eskwelahan sa Santa Rosa, Nueva Ecija, nasunog. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca.
2: RMN Live Reports!
15: Apat na silid-aralan ng Santo Rosario Elementary School sa Barangay Santo Rosario sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija ang nasunog. Batay sa ulat ng Santa Rosa Bureau of Fire, itinawag sa kanila ang nasabing insidente at ng kanilang respondihan ay naabutan na nga nila tinutupok na apoyan pampublikong gusali ng paaralan na may apat na classrooms. Ayon pa sa BFP, isang fire truck ng kanilang tanggapan at dalawang fire truck ng lokal na pamahalaan ang rumisponde sa insidente. Wala namang naitalang nasugatan o nasaway sa sunog. Samantala, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa ang suspension ng face-to-face classes sa Santo Rosario Elementary School para sa kindergarten, grade 1 hanggang grade 6 at maging sa alternative learning system. Pinayuhan din ang mga mag-aaral, magulang at mga guro na hintayin pa mga susunod na opisyal na anunsyo mula sa pamunuan ng paaralan at sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa pagpapatuloy ng klase. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
11: Sa atin naman balitang sports, muling nagpakitang gila si EJ Obiena matapos masungkit ang kanyang ikapitong gintong medalya ngayong 2026 sa isang pole vault meet sa Germany. Nakuha ni Obiena ang kampiyonato matapos malampasan ang taas na 5.80 meters na sapat upang manguna sa kompetisyon at talunin ang iba pang mga kalahok. Patuloy ang magandang takbo ng kampanya ng Filipino Olympian ngayong taon matapos na nauna na rin siyang magkampiyon sa iba't ibang international tournament sa Germany, China, Poland at Austria. Samantala, nasungkit ni Alex Ayala ang unang panalo sa 2026 Canadian Open sa Toronto. Fresh na fresh pa sa kanyang tagumpay sa Mubadala DC Open, tinalo ni Ayala si Alicia Parks para makaabante sa round of 32 ng WTA 100 tournament.
2: RMN RMN Network News.
11: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drew San Fernando.
3: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
11: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
2: RMN Network News.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.

0: Makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
1: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ahoy! Kinikilig time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Dr. Pinoy Swaling Capsule.
6: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nakagi ako maestro kag pangusang Dr. Pinoy Swaling Capsule. Ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kag wain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy Swaling Capsule. Swaling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squaling Capsule.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
12: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
13: Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
12: La, bukas po ulit ha?
13: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
14: Nance Corn Coffee.
15: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
14: Ang Nance Corn Coffee
15: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
14: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
15: para magpabilin ka nga healthy,
14: focused kag energized.
15: Nance Corn Coffee.
16: Pila pila.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May DC.
1: Ang alkaline. Nga vitamin C.
2: Dali, si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa apel. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may DC. Kag one capsule, 310. After one week. Nagnamigit ang akong napamina. Salamat sa may DC.
0: May DC.
1: Mabaka mga butika.
0: Mahig ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindlo sang imo mahig. Mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500.
1: Masalrikan DTX 500.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin akon kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3, gamay Visio.
0: Ang Visio,
1: gamay D3.
0: Pabakal, sumagod ikaw.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
10: Oras tatak, alas 12:50.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
11: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Santo Plus Gold.
17: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
0: Santo Plus Gold. Kal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
18: Ako si Red Bear. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
19: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop ukon, cellphone.
5: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
19: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
19: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo git ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At
12: over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Endeavor San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
22: para sa chance manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Kasyami na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm Fab Car, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bambang kumbaka blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
10: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na kasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang damo sa
13: anumang uwi. Para di madali masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Mga balita. Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanan sa Uto.
2: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder. Kita na isa itong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:40-56. Countering report una ni Rajuman Joel Franco Macerdon. Leo, kung ito, kay partini sa isyo sa overloading, bala?
3: Oo. Oh.
2: Ito yung mga last trips ni kisa, dirinig ka overloading, kay bangod nga tiwain isang available.
3: Correct, correct.
2: No? Usually, ng mga salakyan, ting nabilin dira, i-carry isang isa ka salakyan, which is overloaded na kayo. Ti kung kaisa, maluoy ka naman lang tuod, bala? Pero ang kaluoy kung kaisa, hinursula naton ini kay medyo paradise ang safety sa naton ng mga pasahero.
3: You cannot bend the law because na feel mo ya nga ti dapat sila nga mo ti anong tani higan tani no pa sakyon tani but you cannot bend the law ti karon may naka video parekoy no kung sa do ginabasol patong nag video hindi we have to be aware parekoy ti amo ni mga bagay dapat mangin aware ang aton mga authorities ti karon do I think do na suspend ang ining tag-iya kagining salakyan parekoy suspended
2: no? Balong ka master don lang taon taya kag sa hindi no ako unta kag sa hindi kung kay isa ga katabo man ini so maya ni nga na discuss na malangkag na kita ta okay balong ka kung igo ta ni discuss karon kung may matabo na may napatay na may nagkalamatay na inusulan ta naman
3: kag dito kita mag-aulo stricto stricto
2: amo natin nga ton inablang masami ta bala nga do mga lansang tabla nga igo magsalop hulak tabla nga lampusan na ning sang martilyong ulo tabla bago magsalop
3: si ini parekoy ginobra ini sa nambalan naton kag ina ginobra ini because sa mga past experiences mga past cases nga bangod sa overloading nag nakaangkon sa mechanical problem no kadamo na sa mga umauban naton sa aton nga mga highway dira kay bangod overloaded gali siya may mechanical problem nga nagtukar no those are things nga ginalantaw naton
2: kita mo ang video kuno pati sa baba to.
3: Oh grabe, kapamulak, kapamulak.
2: Kay ina master na mention mo what if ko magulpi prino.
3: Oo.
2: Ang inertia balaan, sa science i-check niyo na. Ihaboy ya kamo pa una mo.
3: Ihaboy.
2: Bangod ka gulpi, abrupt stop. Ang inertia iduso ya ka pa una. Ti apo kamo tanan kay way kamo usang ginakaptan.
3: Oo.
2: Ti magkalalipong kamo da, magkalamatay kamo da. No, kay balo ka master don. Kung gulpi ang ano, iula yung tao
3: correct.
2: Sa kwan mo sa una.
3: Law on physics ina. Wala ka na maimo na.
2: Hindi ko ginamalimtan mga kabiyanan. Kay ti, amo nang kwan naton sa high school kita. No? Ti, Ario, ang inertia, Master Don, are, is the natural tendency of an object to resist any change in its state of motion or rest. No? An object at rest stays at rest and a moving object keeps moving at the same speed and direction unless an outside force acts on it. So kung ano kadasig, mga kabiyanan ang jeep, pag naggulpi sa karon, dalimbawa nakabunggo na siya o nagprino sa gulpi, master, kung ano ang speed niya to bago sa nagprino, amo tong speed nga ihabuya ka mauna. Siyempre ma, mo, gakalamatay, ganin na may mga helmet na sa motorsiklo.
3: Na,
2: binatang sa baba, top kay mo ya?
3: Inertia man na. Na. Ay, ginaano sila mo, ginahaboy sila bangod sa persas ang speed.
2: Correct.
3: Correct. Ang speed sila, ang kabugaton nila. So, those are things nga ginalantaw naton pare ko. So,
2: Master Araw, grabe. At kita mo, Master, kung magkabugong isa kasalakyan, ilabi na gini bilang, ano, mga bunny black, at siyempre may ganun ulo ni. Kita mo na kung gulpi, may abrupt abingan na rason nga nag-stop ng paglalagan sa salakyan. Kita mo, usually, makitaan mo ang ulo sa tao, gabunggo sa windshield. Amo na, tiyan mo na nga kinanglan, naton mag seatbelt kay bangod kun wala magwa kagid maapo kagid tsagwa sang windshield mo kun ikaw driver or ikaw pasayro sa front seat mga kabiyanan ti ayo master don kita mo ang jeep grabe gid man mo in fairness sabi sa nag video hindi na gid man niya magalaamo ari ka sa sudad master ini nga mga scenario tablo nakita mo lang ni sa mga banwa
3: nga
2: pero subong ya pag nakita mo ni ga pala mulak diri sa sudad sang Iloilo sus grabe ti ma kalot kag gidano ni man tawablaw
3: oh ti grabe oh ti delikado ni pareko mi arabes kilid gani oh
2: kilid
3: ti oh kita mo na pareko yo
2: namian kaniya kun na ang ining salakyan daw bungas ang fruit bearing trees mo sa balay
3: okay ti puno
2: puno siya pero sa isa ka salakyan Maria Kagusep patawara, hindi gini mabatas, Master, kay sulay palayo lang, no? Nga matabo ini, ti kung maaksidente ito, Master, imagine na lang ang trahedya. No, nga isip naman taguro patay. Ay, wait, ginakuan nga kuan general statement ang akon.
3: No. No. Kita mo to may naga din do may do area sa Santa Barbara nga nagakabit sa Parikoy na naigo siya sa ano do sa
2: hapit siya.
3: Sa ano salamin sang truck. Yang
2: hapit siya na.
3: Yang salamin sa kilid ang yang spio bla.
2: Ang side mirror,
3: napit. Oh, patay to kay tinadagdag lumupad mo kay tinasig ang lagan sa sasakyan.
2: Nahawi siya, kumbaga oh. Nasagaid siya.
3: Kaya kakabit sa kilid, sang truck, sang jeep, no? So, in a way, check na doon si Rajuman Joel Franco, but before that, Parekoy!
2: Oy, inyari nga bayan mga kabirang ginadulong sa inyo sa kalwan sa produkto ni kalidad ni Dr. Spinhico, basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buhinan, tanang kulang, dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, mga kabirang, sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, creatinine, Evergreen! Ang solusyon, mga kabiyanan, inigin magkalipat, bakal na sa mga butika sa inyong lugar, nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse sang sistema sa atong lawas. Gin tingob, ining presa sa pito para nga makuha naton ang pinakanami, gin niya epekto sa lawas. Tamay turmeric, siya may saluyot, malugay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. No, kung kulang ka sa vitamin C and minerals, the best ang Evergreen. Gani, mga kabiyanan, kantuin na sa butika, mag-Evergreen Herbal Capsule na kita.
3: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kay man tigina equalize siya sini, no, ang kakulang sa aton sini nga mga vitamina kag mineral sa lawas, because ang deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. So para malikawan nato rin na adlaw-adlaw inom sang Evergreen Herbal Capsule, 2 to 3 capsule a day lang, ayos nang buto-buto. Sarang na mabakal ang Evergreen Herbal Capsule sa mga butika diri sa bilog na Western Visayas. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer.
2: Yes, Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, the best gift para sa inyo. Ganit mga kabiyanan, hindi magalipat. Aring isa sa mga users, nagpamatuon.
4: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir? At anong lugar kayo dyan sa Palawan?
5: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan.
4: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
5: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako, Dok. 4 na bisis sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
4: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
5: Yes, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng maimbing. Dati, hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahilang gabito. Saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako lang sinungaling, ha? Ganda na ng Evergreen, yung herbal capsule.
2: Yan mga kabiyanan, Evergreen na, 2 to 3 capsules every day, ha? Aral lang sa mga butika, produkto ni kalidad ni Doc Crispinhico.
3: Naka-standby na Rajuman Joel Franco.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Welcome in, Mel.
6: Yeah.
2: Yes, proceed
6: with Rajuman Joel. Maging kabahin no, sa Sinapol, sa Metro Iloilo, Guimaras Economic Development Council, yung problema sa mga overloaded, no? O kung overloading ng mga passenger jeepneys, yung nagkabiyay last week na, no? Pagkanto sa kaprovinsyahanan. So, no, sa kay Mayor Ray Satrenas, bilang chairman sa Negid C, pagkagalaw niya yung mga concern, person sa iya, isang yung mga kung posibli na dapat himuon, may good lesson sa mga suggestion, nadugangan ng rota, kung gabi na, kung ano pa ba ang madihon nila ng kasultanan. Kaya isang sa iya, bisan ang syudad sa Iloilo, hindi kaluwas sa issue sa overloading. Pangod niya ang ibang kung mga unit, wala na nagabiyahi kung gabi, no? Yung halimbawa sa alkalde ang nagkakatabo sa mga mall, sabi mga alas 9, alas 10 na magwa na sila singa trabaho ang mga empleyado sa mall, ang kadamang nagkasugat, tumirag-tumirag-tumirag mga ano na, mga motorsiklo, no? Kay wala na sa nagabiyahi ng mga modernized buses, no? Ngati isang sa iya, kami sundo nila ilo yung schedule, pwede ang katundahan nila ini, no, si Dalom sa ngatol si Nina Kasupuan. Ang payag sa alkali kasutin niya sa nakita na nag-viral na provincial jeep ko sa diin na disuspend no sa LTO ang lisensya sa driver dan sa issue sa safety bagot sa overloading. Ano yung matinatuan na pagpahayag ni Mayor Raisa Tanias?
7: One of the discussions kinamon si

langsung tangan nyutur arah nano. Tengah ah. Wah, ayun tabi yung mga jeepney kagyahe. So, actually, kita din sa city, kina-coordinated na ito ina sa ito ng mga co-ops. Uy, naaway na kami babayin. Ina, communicate din na ito ina. Uy, na inuutang ni nga, wala ka mga.

0: kamu sumud tani mabalikan tangan mo. So maybe discuss natin sa McKinsey kung paano pa rin mabalikan ang mga nag-o-grantee sa siyudad.
1: In the case of O'Blair, violation ng ilang FPTRC ordinance natin, ang ilang nakapuntang biyahe sa oras mo ng 19 hours?
0: May anak na silang mga guidelines mo. So, it seems so long under review naman ang atong FPTRC, isang nakakonsideration kung pila na lang ka-units kung mo ay sila sige biyahe sa ilang ginhatag ng mga ruta.
2: Well, yun doon, nag-regal ang napahayag ni Mayor Raisa Trenas, no? Sa sining issue, sa...
3: Ako, tsakto ng observation, Mayor Raisa, and amo man naganigin komentaryo ng mga duwad rin ni Radyo Marunel because hindi katulad 30 years, 40 years ago, Radyo Man Joel, nga... Kung gabi na, kung sa gani, alas 8, alas 9, gamay na malang ang mga tao gaginawa. Pero ito subong, with the call center agents, ang mga mall subong naton, gasirado, 10 p.m., tika ginawa mga tao, gaginawa mga empleyado sa mall, tika damo sa tao, tika iban sila ni mapuli pa sa ginaagyan sa sinang mga interior ng mga towns sa mga biyahe, Rajuman Joel. So that is why nga, mismo ganis si Mayor Reza katawag ganis sa co-op wala nga wala ka mo mga tao di wala mga salakyan di because that is definitely wrong sa mga kooperatiba naton. That is why nga ano pag amuni nga oras duwa tanan nga salakyan nila siguro mas mayo na nga may mga shifting bala Radyo Man Joel bisan duwa lang ka shift no nga maakomodar in gabio nga karon that is correct ang pamangkot mo there is a violation sa franchise nila. Because may oras sila yung mga pinagusto sila kung saan o sila mag-ride to the detriment sa iba natin yung mga riding public, Radyo Man Joel.
2: Siguro rin naman doon, Radyo Man Joel, ikayuhon sa mga transport associations doon ilang schedule.
3: Yes, yes.
2: Nga nabutangan nila yun. Kaya ang nag-schedule sa ilang na biyahe, yung mga transport associations nila mo.
3: Correct.
2: So, kayuhon nila yun para makita nila, kag i-plot nila ba ang scheduling sa ilang biyahe nga kung nagpalate ka pa uli, hindi ka bang napirbi? Pero, kung baga enough naman pasahero mo to cover sa ilang mga expenses, pero mag-inansya ka man. May overhead, may ano ka, may leeway ka na makaginansya ka, no? Kasi, wala, binibuhan ni ka-classes, duha ni ka-problema, eh, no? Kung last trip ka, ma-overload ka, violation na. Pero, kung hindi mo naman pagdala ng pasayro, hindi ka naman sa pasayro ng mga bilhin, no? Pero ang problema siya nga, what if yung madisgrace siya? No? Ano na bala? So, siguro, it's about time na improve na gidman doon, gabiran sa puro, improve na gidman ang public transport natin para nga mabaligan sa mga transport sector. Kasi sa malawig yung panahon na gidman doon, sila nga naman nag-sustain mo sa unang barato pang gatunti, okay, pati subong kayo nagmahal na nag-bunibat siya nag-ibang sila. Kasi sa matood lang, ang ropa doon sa Central Lines, Radyo Man Joel, ano yung nandang ropa na pinakabarato ang pritihan. Kaya nga, damo o daya ang asosasyon, buta ko lang damo niya ang kompetisyon. Halimbawa na na, sa amin sa Kalimog, so possibly, ang pritihan namin na ba, si Tobainti na nalilapat ng pritihan namin ba, na 120 na. Kung ba siya nino ang pagpasaka sa isang plete, even before COVID-19 pa, no? But bangod niya sa amon na ba niya, tatlo kasosasyon, apat kasosasyon ng gabiyahe, may CBL, may Ceres, may Jeep, at may duha na ba kasosasyon isang van. So kung mag-full completing si Tobay, hindi siya naman sakay sa imo. So muna nga nanawag sila, tabisyon ng pitihan, no? So muna nga, ay mga Jeep, no? Amon na nagasalbar sa mga last passenger sa Tion sa gabi. So muna nga, hindi Manila mabayaan na, no? Radyo Man Joel, imagine ang itong Jeep na last to, last trip pa Inka to. Kaya magbakalayo ang Inka halin sa Banuas ng Lambunaw.
3: Layo eh.
2: Layo na. Kaya alam mo ba yan ang pasahero? Di mo katulugon? Di mo katulugon mo sa terminal? O paglasuhon mo sila preto sa taxi?
3: Amo na Radyo Man Joel nga dapat with the coordination sa mga kabanuhanan naton in coordination sa city government na in Subuman LTFRB. Masturyahan bala ni ano gidbala ula oras ang ginatawag nga last trip? No? Imambal niya, last trip niya, last city, okay na ko, na ba, impast ako sa boundary ko, impast ako, may dalon pa ko sa balay ko, magrahin ako ya, malast trip na ko,

0: Nanta na permiso, Jeff. Oh, dahil, lakat na, last trip ko na ni. Alas 7, alas 8 pa lang sa gabi. No, kiti okay na siya mo. So, that is why, dapat mag-set sang target, kag ma-define sang LTFRB, sang city government, sang provincial government, mga concern ng mga kabanawanan, okay, let us define sang ginatawag nga last trip, kag ano oras ang dapat nga last trip sang mga salakyan. Para kung ikaw ang pasahero, ang last trip to sang pakadto sa Kalinyog to alas 10:30, so that mambalan mo si boss mo, boss, dapat maging early ako kay ang last trip sang Kalinyog is 10:30 o kun alas 10, so that makaibalo ang mga opisina nga nagpuli dang nila empleyado sa mo nga mga lugar nga last trip na sang salakyan, so that hindi ka ba magambal nga last trip na pero wala nga awala jeep sa terminal, but sila mo nagbayular sila. So I think dapat ma-define nila kung anong last trip. Ang last trip ya sa definisyon sa mga driver, amo na ning akon katapusan nga biyahe kay mag-ride na ko. Bisan ano oras ya na
1: ang last trip sa depende sa convenience nila.
0: Na amo na check ko
1: sa Jeep Joel. Pero dapat na may ko na mo gitawag sila nga study sa road carrying capacity sang isa ka area. Halimbawa, kung gabi, anong road carrying capacity sang Central Lines, no? Enough ba lang na magbuhi, kada magbuya kada sang tatlo pa kaya yun sa salakyan, nakakinansyad na sila.
0: Na?
1: Yung passenger na ma-fly sa mga nga rota, halimbawa, alas 8 sa alas 10 sa gabi, may tatlo kada kajit na buyaan. Feasible pa sa ila.
0: Makakinansyab na sila, no? Makakinansyab na sila. Na, amo na dapat natunaan, Kajiman Joel?
2: Or may assign guro kay kunti magkanya-kanya lang. Siguro, ti kung mag-ano, o makumit ka, last trip niya, duwag bilog, bilin.
0: Oh, ikaw, ikaw be...
2: Pag last trip to, duwag ni. Makikita ba lang, amo na?
0: Ikaw, pretty boy, ugly boy, and almost handsome. Na mga ngalan sa jeep.
2: O, pang last trip, gigaw mo tanan?
0: Kabo, tatlo sa MWF, last trip ka mo. Si ano naman mabulo sa inyo? Si
2: Chess.
0: O, si ilain naman nga grupo ni. Butang tabi
2: si Lorna naman, si Fe, si Aida.
0: Na, na jeep. So, may i-assign sila bala. Kag tsakto na yung Radyo Man Joel. So, balaan na nila eh. Especially yung
2: nag-pululik.
0: Ang nag-biyahe. Nga, balaan nila na. Kung magbiyahe kita alas 9, no, makakadto kita, isa ka trip pakadto sa Kalinog, sa Lambunaw, daw ginansya kita dire, kidamo pasero. Pero hindi na ta magpasaka pa sa mga pasero, tapos mga atop, kay delikado, mas mabidyuhan ta, kag i-report kita, pero makaginansya bla kita. Yes, makaginansya kita, pero gamay lang, at least may ginansya kita, Radyo Man Joel.
1: Yes, tapos nga, ang city capacity, no, ang bangko, ngayon na Radyo Man doon, sa isa ka bangko, sa laba ng jeep, so, bisa labot na 20 ang makapungko mo.
0: Sa
1: bilog ng linya. So, mag-treat nila, plato ko na 140 ang treat nila pakato dito. So, 20, sapat naman, may cargo kapas babaw. Nakabawi-bawi ka man. Pero, hindi mo naman pangga ng pasero, yan na magsakay si babaw, yan mag, ano, na maghingaga. Kasi, puri mo na sila mo. So, mamilit din na yan ang pasero. Sigurang, kasi Mario, yung manang na, hindi magkasak yun. Kalayo sa buhat, eh, diba? Sitay ka mo sa barangay, balay niya ka ba? Binigay niya ko to sa mga lalagay ko yung pasakay. Mamanadala.
0: Tsakto na. Kaya
1: mo nga nga, ang iba niya ba iba? Kasakit Manila, kasi sa luoy man sila sa pasahero.
0: Kag ako, Guru, Judge Man Joel, ma-assign sila sa ginatawag nila nga compliance officer. Sa muna nga terminal nila. Ako'y terminal ta to sa may pabiya to, mabutang ta to compliance officer. O ikaw sa buong ang duty dira, amun yung oras ang duty mo. To make sure, nga maglakat ang aton salakyan, ga-comply kita sa mando sang LTFRB kag sang LTO, nga hindi kita magpataklas dito, magpakabit, no? Siya masaway na, no? Doon muna rin
1: yung Joel. Doon, kung nahimo ina isang marina sa pambot
0: na,
1: hindi napataasan ng plate ko gabi, himuan man nila isang jeep na may special rate ng gabi.
0: Oo, pwede para makahinansya sila.
1: Oo, para makahinansya na ng mga, ano, kahit, kung makita mo to actually, ang karga sa jeep to, hindi mo to siya makarga sa duwa ka, ano mo, sa duwa ka jeep, namin ang tukod ako.
0: Oo, tsak to. Ano, damo? Kita ko yung video?
1: Hindi mo siya makarga actually sa duwa ka jeep. Now, kung may special rate niya ihatag ang LTFRB because na gabi na, ang risgo si Brighton gabi, etc. Siguro may maganyat na naguro ang mga isang ng mga driver. Yung mag-Brighton gabi, kahit special rate mo.
0: Special rate?
1: Ang trip na kong gabi.
0: Isa ina
1: sa mga ila no, sa LT5.
0: Oh, isa ina sa mga concession Goro Radio and Joel because mambalbi karon ba mo sir hindi man tanan nga tion na damo sa pasero.
1: So
0: let us make a concession, okay? Mapasaka kita 10% sa usual rate naton sa adlaw. Sa sining main oras from 8 to 11 amon ning concession amon sa inyo 10% of what the regular rate ang ipataas ninyo, no? Para mambal sila, okay na may 10%. Ako, surebol na na yan 10%. Ginansya ko na niya, will mo?
2: At least, hindi man mangindis din ta sa nagapabilin.
0: Oo.
2: Nga mga salakyan. Oo, sakto, well. Kaga, secure man niya, siyempre, team niya, siling kang, ginpulawan nila mo. Oo. Kaga, para malikawan, tani.
1: Ang pasayro, yung plate mo lang.
2: Plate mo lang. Pulik din siya mo. Para malikawan, tani. Siya diyan sa pasayro.
0: Kabalan mo, nakita natin, tuwel, ang atong salakyan. Do ako mismo ga do nang ginakulbaan ako.
2: Kulbaan
1: to. Pero si Gilicaro naging mantuya kay gusto ko ng mantuya.
0: Oo. Anything can happen mo. Ti, for example, bangod sa overloading, may certain capacity lang yung imo nga hangin sa rida mo mo. May certain capacity lang yung mulye sa imo sa nga jeep mo.
2: Gamay lang to. Malakpan ka lang to.
1: Delikado. Kaya siya sinarad yung mando. Oo.
0: Gulpibi binagtabok. May gulpibi binagtabok kay Do.
2: Tabaw.
0: Eh, siyempre, ang instinct ng driver, maprino gila yun.
1: Oo.
0: Di lupad sila to? Na.
1: So, ano na buro, ang mga association, obra sila petition sa, sa LT5B, no? Kasi, ang petition, sinarad naman doon, dapat may manate in ICS sa transport sector mo.
0: Correct.
1: Ipasad nila sa LT5B. So, pwede nila buro yung ma-draft, no? Batangan nila sa supporting data, no? Nga, ang additional, nga certain percentage, ng regular fare, kung gabi na ang ilang biyahe.
2: Sige. Okay na kay ti na experience anda na isa na napatay sa nada nga nahawi lang sang kwa na sa lapay lang sang side mirror.
0: Oo. Oh.
2: No? Tingnan ka bito isa lang ganito.
0: Isa lang.
2: Uti ato ya suskita mo naman to kwa na abi wala ta no may natabo bilahaw.
0: Mm.
2: No? Sa mo tong sitwasyon well daw ga galalain taguro, no? Radyo man Joel.
1: Tama mo sa pasayro pag dumahulog ka mahawi ko sa food mo mangdalay.
2: Mangdalay. Kagatong mga sa babaw gulpin ay magpundoya brap nga stop yas ang isa ka sa laki. Maalalawas ki duya tanan. Kaga kapatay ganin ng iban nga sa motor lang di ba?
0: May helmet
2: pa.
0: So amo na gani ginapanaka-naka gani sang TTMO ta LT o LTO ta ginabatayan ganing overloading yung mga modernized jeep na ton. Okay, bangod sa mga pila ka mga videos nga tayo nagareklamo ng pasero nga gutok na kami di, sige po yung pasaka mo sa pasero.
1: Pero surprisingly, wala ka pag-uha sa itinan kay LTFRB ha. Ang convenience na ang ginaisuryahan dapat
0: yes.
1: And safety.
0: And safety.
1: Oo. Okay, franchise na sila mo, public transport na dapat katunan ina sang LTFRB no, mag-regulate sa ila.
0: Sige. Thank you so much, Radyo Man Joel.
1: Balita ng gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa GYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
2: Thank you very much sa Radyo Man, Joel Franco. Kaya kung simple mo lang ni Master Don, ako ga-agree ko, pwede na yung ma-adjust ang plate. Eh. Kung baga kung gabi na, last trip, medyo may gamay nga adjustment.
0: Amo na yung concession nila eh. Yung yun nila sa LT5, balan mo sir, kung gabi, gamay na lang ang nagabiyay sa amon kay Minti. Wala do gagamay siyang return
2: kisa do amo na lang ni hindi mo na balaan kisa may ara nga time nga damo may ara time nga hindi damo ti bisan ara ka na karon ti tagpila mo lang abi ka na hotod ti kun wala adjustment medyo perde ka
0: kag amo to pareko yung bako let us define LTFRB together with the city government the provincial government define na ton ano oras ang ginatawag nga last trip no. Kaya ang last trip ya sa pinsar na sang pinsar sa mga driver, ang convenience ya sa ila parikoy. Mamalbi ah, okay naman ko niya. Alas city pa lang paway na ko, minum-inom na ko ya. Magrahe na ko. No? Let us define what is last trip.
2: Ano oras nga ang plate ma-adjust
0: na
2: amo na. Okay ko na last trip gid masiling sila dia. Ang last trip ya mong last gid.
0: Oo.
2: Last trips. Para sa esa. Kay para balok ako last trip karon master gyud na istoryante na isa ka trip lang.
0: Oo. Ako siguro parekoy ang last trips is from 9 o'clock to
2: 11.
0: Oh, ako niya.
2: Sila determine.
0: Oh, 9 o'clock to 10 kay bala mo ang mga mall bla.
2: Ayaw.
0: Mga mall. So may ara to from for example from Kalinog no, nga magadiretso sa Iloilo City, no? Ti masi gamay mga tao da pakadto diri sa Iloilo City,
2: depende. Usually, gawain na mga gabi na.
0: Oh, gabi na.
2: Ang mga from city going
0: ang manugpuli,
2: mga banuana
0: muna. Amo na mga manugpuli gid, no? Mm. So, dito sila tambay na sila from 9 o'clock sa terminal dira, no?
2: Papunon,
0: papunon, no? Una puno anang isa, then eh, tamo sitting capacity lang tamo. Mm. Oh, lakat ang isa larga. Buto tabi tatlo lang. Pareko sa each ano dra association.
2: So I think siguro studyhan nila isa lang mga suggestion na labalaban mag
0: isa lang
2: studyhan sa amo ning oras pila ka bilog ang mga pasahero ikwa na sa bilog na sibana para mabalaan nyo ang traffic la.
0: Oo,
2: sang tawo.
0: Time and motion study
2: na ano na nga between sa amo ning mga oras sample lang sample sa at 9 to 10 abi or 9 to umutan ta 8 to 10 ah.
0: Oh, 8 to 10.
2: Pila ka kwan from 8 to 9 pila ka tawo. Sa bilog na semana.
0: Mm.
2: No, ang 9 average. To 10 naman, pilang average ang tao nga sa terminal. Para mabalaan mo wala ma, sir, matakos nyo kung pila ka bilog ang pwede nga mahulat na.
0: No? Actually, sa duwa ka semana nga pagtuon nyo, may makuha mo na na, more or less, ma-average mo na na.
2: Siguro, may time pa gin, may iba na nga, tibala mo, bare months, lain man mo.
0: Dabo pa
2: rin siyempre, lain pa gin na. So anyway, dyan sa terminal, mabalaan nyo man na. Mabalaan nyo na ang kwanda.
0: Mm.
2: Ang lakat sa tao.
0: No? Second, pagkatapos naton define kung ano oras ang ginatawag na last trip, no? Mga inuras na namin namo ni pareko hindi sila nga last trip naton alas 10 ang gabi, no? Pero mamo may ara pa yahalin sa banwa mo. No? May ara man nga mahulat pa nga mapuno ang salakyan, no? From terminal diri sa Iloilo City. So after naton ma-define ano nga mga oras ang ginatawag na last trip, ay kaduwa naton, okay? Sir, sa amon nga ano gina-average di medyo perdiki kami kay hindi na kami ka pa ano mo pa pakabit pa puno gid no so pwede 10% abisang pliti irregular rate ipatong namon sa amon nga mga time frame no di okay na wala na kay pagsakaya na parikoy may ginansya ka na yung
2: 10% kuan okay lang na yan pasayro kung gusto mo hindi kaya well additional kuan na pliti kundi puli ka tiprano
0: puli ka tiprano.
2: Ikaw mo na bala, I mean, ini-infairness man sa mga nagpulaw. Kaya ti para malikawan ta ding pagpalamulak.
0: Oo.
2: No? Kaya ti ang ginaistoryahan ta ding safety sa masayro.
0: Safety. And secondarily, parikoy, ang convenience.
2: Yes.
0: O pag-abot man to balay nila, mao grabing ipit-ipit ko nga, nagpalamiring ang akon nga pa, kaya mantingin na ipit ko na lang niyo. Kaya kipuno-puno, gin.
2: Plus kipuli ka lang, kulba mo, kabay pindi na aksidente, kabay pang hindi lang kami. Damo ka lang na. Damo ka lang. Ti, hindi ta na gusto nga istoryahan ta ina sa tiyon nga may matabo na nga tradya. Ginaistoryahan ta ni subong samtang wala pa because sigurado iniya kuna simple na makahulat no why tiyak balo why man taga pang muyo accident batang accident hindi tan mabalangon sa ano eh
0: oh that is why ang isa ka mga di pa sa ang mga salakyan ginabutangan dira sa kilid na dira sang total capacity niya ginabutang da ano pila ka kilo ang kapasidad niya sini no because daga hamboy ina parikoy sa safety sang salakyan damo matabo kung overloaded na siya kay may certain kilogram sana nga makaya sang mulye ya sina no sang rida niya no
2: may number of passengers na kag total weight nga makarry lang
0: total weight niya. Oh so that is why kay ginabutang ina para mabanta sang driver kag subuman sang ila sining conductor kung pilak bilog
2: sigurado maguba man salakyan ko
0: maguba salakyan gid ya parekoy hindi mo may bitar ang mechanical problem that is why nga ginabutangan gid ina sa mga manufacturer amo ning capacity lang ha amo ning total weight sang capacity niya hindi nakbuong pasobrada because hindi na namon magarantiya ang safety sang
2: salakyan. So believe ko sa paghimo sa salakyan taman ka bakod
0: eh
2: mapo mo sa babaw ka pala mulak ka daw hindi magluyon
0: grabe no grabe ginimo ginaya guro para nga kabitan kag
2: in a way, iningabahin mga kabayan ng oras. Alauna, 26, iningabahin ginadulong sa inyo sa kalwansang non-super plus. Non-super plus, but the best nga produkto. Number one, ining ang produkto mga kabayan dito sa Mindanao. Number one man, diri sa Panay Island, kag probinsya sang Guimaras. Non-super plus mga kabayan, the best ini. Gani ko na ko sa inyo, bakal na ka mo sa mga butika, sa inyong lugar. Non-super plus, 2 to 3 capsules every day. Produkto ni kalidad ni Tita Erling, kag Herbs Med Pharma Corporation. Ang the rest ko, ipakanta ko na lang, Master Don. No?
0: Oh, sige.
2: Para sa non-super plus.
0: Oh,
2: para sa non-super plus.

0: Ang hirap magbakal.
1: Grabe, no?
0: Baguette.
1: Baguette!
0: Okay. Nando Super Plaza.
1: Then, of course, ma-recall, Nansilin Mentol ang pambansang liniment ng Pilipinas. Nansilin Mentol, may soothing and relaxing effect. Makapaayos, aton palamoy po isang lawas. Kung si Toto, si Inday, may katol-katol, arikis, alapap, don't worry, haplosilang apektado ng area kay Madula, ina, balik, kutis, artista, ang panit sa kabataan ta. Anamay pag-idrink kay may neem tree extract, no? Nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat, pari ko yung sa labok, hindi ka mag...
0: Hindi ka magadengge, gandengge, dala pa lang sa kagat sa labok, wala kagat lamok, wala dengge. No? Gani pa manyos na, guwa ka man akong sulod sa balay mo, ang super exposed mga panit, banyosan gid sang non-slinement oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an mga skin problems. Kag namigid pang pamanyos pang masahe, no? Dulang imo kakapoy, dula ang planakit sang kalawasan, pasmo-pasmo sa unod ugat kag sa aton nga maskulo. Basta balanyos nga masaligan isa lang ang dapat mabalaan kag madumduman mo nga ngalan, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, Nans Liniment Oil.
1: And of course, mga kabinan, ang talisman sa mga kalalakinan, Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, may double impact sa lawasan tao, especially sa mga lalaki. Ang first impact, magatiso, magatigang imo, siningay kong tao. Ang second impact, of course, ang madugangan imo, stamina o kon resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer. Ganun mga boys, hindi magwa sa balay, ha? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Diba si Uto, yan ka mo sa uyab, no? Eh, stack ka lang mo sa round 1. Wala na. Kung saan, hindi mo pa matapos. So, para malikawan nato ni na, kamapataas nato sang may ara sang pride ang aton sininga bandera ng mga lalaki, mag Mega Man Herbal Capsule.
0: By the way, may update lang diri mga kabiyanan. Mega Man, Mega Man, Mega Man, ha? Daw Syukos order with preventive suspension gito galit master, no?
1: Okay.
0: Itong sa lakyan.
1: Sa lakyan, no?
0: Oo. Ti from Department of Transportation ninyo. Daw siyam ginikuno ka sa lakyan, master, no?
1: Sang amo nang ano?
0: Preventively suspends the certificate of public convenience for not more than 30 days effective upon surrender of plates of the units authorized in the CPC as follows. Tere, oh, siyam kabilog. Oh. Mga sa lakyan, mga
1: units
0: sa
1: operator.
0: Or units ka sa mga operator ang isuspend not more than 30 days man.
1: Oo.
0: So not more than, so maybe basi kung maluoy sila da basi di man paglabuto ang 30 days.
1: Galing parekoy, no? Gasunod na ang LTP pero DOT.
0: Department of Transportation.
1: Oh, gasunod may ano na eh, may first offense mo amo ni.
0: Oh, tigaling.
1: So kung hindi na pagpatuman, amba ko gani ang layi parekoy, may tabo niya sa mata mo, no? The letter of the law speaks for itself. Hindi niya pwede nga, ay, may layi kita pero doon naluoy ko siya. Hindi ko na papatuman. We cannot bend the law, no? Because of what we feel, no? So, dapat ipatuman naton, kiambal ko na gani, kita man mismo bala, ng mga pumuloy, we should make it a habit, parikoy, to follow the law. Katulad sina, kung driver ka, nga naanad ka na bala, parikoy, nga wala nagasignal, no, wala ka baloy ang ginatubang mo o kung ng ano mo, kung maliko ka, madritso ka, di karon madritso ko. Wala ko ka baloy, galing ma-left turn ka, di wala ka mang signal. So, ma-abruptly, ma-prino ako kay gulpi. Kay because it is your habit. Wala ka nubla pa rin ko, kita mo na. Ang motor, gulpi lang yung magwa sa kurit na sa linya sa dalan. Kay ma-overtake to siya, kay gusto yung makauna. It becomes si habit. Kung sigi-sigihon mo ina.
0: So Pretty Boy Transport
1: Pretty
0: Services,
1: Boys
0: corporation ang naigo. There is 9
1: units
0: kit. No. Anyway, kung ano na dugang ang mga update ka ba pa nga mga eleksyon ini. Iti sobrata ka pamintaha sa mga chance ta ni basakyon ta kanan.
1: Masunod gito pare ko sa pamintaha abi sir sa Pretty Boy. Gambali banbaw ti luoy man kita sa driver.
0: Hindi pwede na.
1: Ba mo ang desisyon mo, Mr. Driver, may konsekwensya. No? Ang konsekwensya sa imo desisyon. Nag-decide ka, oh, sige, last trip ko naman ay go! Saka
0: dako ganan siya eh. Dako ganan siya, oh. Pero ti ang halit, sinigikag ang kontrobersiya, sinigamatag kon once nga may matabo.
1: Oo, grabe. No? Ang atop sang jeep, hindi niya ginubra para pungkuan sang pasayro.
0: Oo. Oh.
1: Kargahan niya sa mga ano-ano man to mga kargamentos, babaw.
0: Kagbaka protect siya sa silak sang adlaw, sa ulan, no? Muna.
1: Hindi niya. Kita mo stricto ang LTO sa mga pick-up ni Parikoy. Because ang kadelikado, sinikay ang pick-up sa likod, ang bed, wala na ginubraya para butangan mo sang pasahero.
0: Hmm.
1: Kundi kargamento na for example, nag alang-alang ang pickup. Wala na sang provision sang seatbelt sa likod.
0: Wala. Ting iba na gani na improvise pa nila may dala pa yung monoblock. Para magpungko na.
1: Oh,
0: okay. So, why na gina-advise nga muna?
1: Mm.
0: Dakpon ka gini actually kung stricto gin?
1: Oo. So, that is why gina-ubra ini because gani, sa nambala na muna ni Parikoy, may mga past cases nga amuin na. That's why nga nagdiho ng aton DOTR nga bawal na.
0: Mm.
1: Kaya kung sige yun na, palayo lang madisgrasya, patay ginayang sa likod.
0: Yes.
1: Patay ginayang Parikoy.
0: Anyway, iningabahin ginadulong sa inyo mga kabiyanan sa Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule,
1: hindi ko, hindi ko gusto mamati. Yes, ang
0: hindi na.
1: Ano? Gusto ko na lang sunata, ya.
0: Arada? Sunata na lang.
1: Oo, atong incompose mo bala. Kaya ara mo lang tanan sa sunata ang iambal mo, subong mo sa Megaman. Arada?
0: Basinawan ko eh.
1: Doon ba bati mo mantuhin na?
0: Ala into pero ti Megaman ari man.
1: Ari ang punta balaan mo na nga kung ginulat-ulat mo, no? Megaman Herbal Capsule, ha? No? Dugay-dugay pamatiin ninyo ang gin-compose ni Parikoy Ronel Sorbito ng jingle sa Megaman, no? Ara mo na lain na. Kaya gitaga anta pa ka ubra.
0: Ari.
1: Abeda, okay.

0: puntay.
1: Okay.
0: Pimang gold ka pa. Amo na lang na ipatukan.
1: Amo na lang ito ah. So, Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Iyo di ka ka to. Grabe ka big.
1: Eh, Mega Man sigurado mapianga. Iyo di ka ka. Anyway, Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix ara lang sa mga butika. Ala una 36, magabalik ang
0: Targita na Isauto.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This time check is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Ni Dr. Marpa kag sa tanan may nga.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
11: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurasyon, ang kispot na kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Pimamba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumagmuti ka. GTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako ni UTI kang sakit git sa ako niya bayuwang.
4: Sige, kapila ka mag-inom.
5: Sa GTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
5: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa, nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit, hindi ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatags, magabot ka.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang lung. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charmin, Fab, Car, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Sample Plus Gold.
14: Ko si Bibot, ako gid ang pagnaiwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
13: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sample Plus Gold.
20: Ako si Joven, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kong kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
13: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
21: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
22: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
13: Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charm and Fab Car.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding negating dogs. Smile ka smile, business stress na. Para sa beta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
4: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
8: Gold. Sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be MXtraordinary with MX3.
18: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
19: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
20: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
18: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Life Extension, Vitamin D3.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Revolution Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
0: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
0: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
7: Patas nga komentaryo. Kansolido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
8: Ronel Sorbito.
7: Kag Rajuman Don Dolido.
8: Don Dolido.
7: Target anay sa unto.
14: Mga karajuman, balik sa itong pag-pangalaga diri sa Reminder. Kita na isa itong oras na itong Philippine Standard Time. Sa takalauna, singgunda isa isang hapon. Mga kabiyanan, standby diri sa itong pag-pangalagad. Dugudugay, mag-check it as ang update with Rajuman Flo Navarrete kay ito barang maestro. Master Naligad, mga estudyante, lang natutukan. Tapos, oh. Aria, maestro na ni. May mga pamahog, namamatay niya mo?
26: Oo, kaya mo ito nag-suspend ganing klase sa Dumangas National High School, Parikoy. Bangod sa sining pagpamahog, no? Sa sining maestro. Pero, napangayo ko na sa pasaylo, i-check ka na karoon, dugay-dugay, kay Rajuman Flo Navarrete.
14: Ilinga bahin, mga kabiyanan, Master, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Dr. Pinoy Ascoline Capsule. No? Sa aton nga matag palamati, hindi gin magkalipat. Ang Dr. Pinoy, aragid, always available sa mga butika kag madamo gid sa benepisyo nga mahatag sa aton sining alawas. Labi na gid confirm ka lang kapoy, no? Abyan, overfatigue ka, ba permi ka lang kapoy sobra. Kabalo-balo ka mo nga suno sa research ang permi nga pagpalanglapyo kag pagpalamuypoy sa alawas, ginalinan ina sa mga health problems, pariyosang heart diseases, mga stomach kag digestive problems, no? Gani indi na ini paghulatang matapikan ka pa sang masakit, no, sa alawas mo. Magdumar sa Dr. Pinoy Schooling Capsule, may omega 3 fatty acid sining na ginapatihan sa mga eksperto nga makahatag ini alibyo sa mga sintomas ang fatigue o kun kakapoy. Kag ang Dr. Pinoy Schooling Capsule nagabulig man nga mabatuan ang pagpalanakit sang lawas tungod nga tuga iya sang kapoy. Kag ang omega 3 fatty acids nga ara dira sa Dr. Pinoy nagabulig man ini restore sang chemical imbalance sa aton nga utok. Mga kabiyanan, ano bang ginahula? 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Schooling Capsule.
26: Dugay-dugay, balikan ta ng Dr. Pinoy, may mayo nga balita sa may especially may ara sang diabetes.
14: Ang oras, alauna 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon Kamin.
27: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sining resulta sang STL sa subong hapon, Agosto sa Istoy, 2026. First draw kita, alas 2 sa hapon, para sa atin sining mga tumalaya sa probinsya. Nagsugod na sa pagkarambola ang atong sininga draw machine para sa pinakauna natong na resulta subong hapon. First winning number in 20 seconds, iyari na ang pinakauna natong nga
28: numero. Number 20,
27: atong sininga first winning number. Atong sininga draw din subong hapon, Sir John Martin Pilimon Alipaw. Atong sininga the operations assistant, Jordan Chris Adilias, and atong sininga the operations specialist, Mr. Raymond Pinyol. Tapos sa atong sininga FL representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number, kung hapon. Yari na, ikatulong ka numero.
28: Number
27: 6, atong sininga second winning number. Number 6. Pizza sa is, no? Kita subong. Second winning number na ito, numero sa is man. 20-6. 20-6. Maling atin sining first winning number. Atin sining registered person, Julieta Banyo, kapon sa iya, sining mga members, Ryan Melgar, Ella Maligad, at Dave Danoy. Yari na ikatatlo natin ng numero sa mga po.
28: Number 24.
27: Numero 24, nagkompleto sa doon sining free winning number, combination sa mga ito.
28: 26, draw number 1,500. Apon, ang numero 20, numero sa is, kaya numero 24, sa 26, 24.
27: Numero 20 sa 24. Naman ito aton na compare itong resulta subong hapon. Direkta din sa STL Drogon sang PCS o sang Eagle Lord Gaming Corporation. Congratulations sa aton siling mga winners kaysa wala pa magkaraon sa gapon. Padayon na kita sa pagkaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta din sa STL Record sa PCSO kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman, Mon Yales Kapalihan, Pakarami.
14: Thank you very much, Radyuman, Mon Kapalihan. Ang alas susunga draw karon sa gabi bantayan din man sa Armen Iloilo. Parikoy, may solusyon na sa pagtapna sang diabetes. Gani, hindi na magkabalaka pa ha. Ang pag-inom sang suplemento nga wala kimikal, natural kag wala kalamay, pareho sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa sa makabulong sa diabetes. Ini ginaprubahan sang FDA tungod nakita nila ang maayo kag banabo ang benepisyo sa lawas ilabi na sa mga diabetiko. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang level sa kalamay sa dugo kag ginapabaskog pa ang pancreas kag kidneys para ang tao hindi magmasakiton. Tungod ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids kag alkyl glycerols, ginabuligan si ni Panubo ang insulin sa dugo kag ginapabaskog pa ang resistensya batok sa komplikasyon. Bangod sa mataas nga antioxidants ang Dr. Pinoy, ginasilhig niya pagwa ang mga toxins kag free radical sa ugat kag dugo para maproteksyonan ang lawas batok sa balatian. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, kaupod mo sa ikaayong lawas.
2: Yes, mga kabiyanan, ang oras naton Philippine Standard Time, tatakala sa 2-2 ang hapon.
26: Siyempre, Parikoy, dito check naton sa Radio Man Flow. But before that, Parikoy, may aralang kita panugyan sa mga mangunguman naton. Hindi kayo magkalipata na mag-mechanize na kita. No, kantulang ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer naton sa mga Kubota products. For every 3,000 pesos worth of purchase yung kali sang mga Kubota products spare parts dira, pwede ka mo may ara ka mo raffle ticket. Oy, base ka mo na mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani ka to isila sa
14: dira lang sa Balantang Haro, Iloilo City, tupad malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealer sang genuine yung mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagabaligyan man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat? Bisitahin na Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. By the way, basig gutom ka mo, pinakaw kayo nga gawda sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, mga kabiyanan, nagabaligya sa manamit ng mga seafoods. Kung gusto mo wantotakaan nga kaon, asta gidiya mabusog ka. Kung gusto mo mag-order binilog lang, o kung a la carte ka lang, or per order, okay man. Pero mas nami, gidiya kung i-avail mong anli Paluto, kag anli sugbae, para pa gusto. No, may mga choices, mga modera, no? Mm. I think tatlo ka mga choices, kung diin ang inyong apilion, bisitahin ninyo. Kag tilawing manamit ng mga pagkaon sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, may sanga sa Biton Haro, kag may sanga man dito sa siyudad sang Pasig.
26: Ang manami balanda sa Paluto Seafood Grill and Resto, kay man ti makapili, ikaw may mga packages dira. That is why nga gusto naton, Parikoy, nga ang mga utod naton na dapat mga grupo bla pamilya, kay para sulit na sulit kay unlimited amo nang ang word nga tandaan naton basta wag Paluto Seafood Grill and Resto kita kadto ang unlimited, no? Ara sila sa lambalan ni Parikoy sa mga barangay Biton Haro kag sa Pasig City.
14: Na-recommendar gani ni Parikoy kag master ha. Paluto Seafood Grill and Restaurant.
26: Naka-standby na Radyuman Flo Navarrete.
3: TYRI Radyuman Report.
27: Radyuman na Romel, Radyuman na doon. Login ako sa nga maestro sa Dumangas National High School upon DNHS, no? Nga siya ang nag-post sa pamahog sila sininga eskulahan sa pagi siya sininga social media account. Ini kasunod sa pagpatawag sa tining maestro kahapon nga tlaw sa bahin sa DepEd sa Schools Division Office. Ang nasandot sining nga pamahog ang nagtugas ang kakugmat sa pila sini ka mga estudyante kag mga manunudlo. Na tina-interview na akong si Mr. Lionel Salvilla
4: ang Division Information and Action Officer sa Schools Division Office of MSDO sa Iloilo nga nagapangayoman sa pasaylo ang among mga maestro tungod sa iya sining nahimo, no? Kagpasibri sa pagsaytay sa maestro, nagalalang ini sa iya ilusyon, no? Tungod sa personal niyang problema. Kaya, inalanta man diri sa Schools Division Office, no? Na dumay kaakit ang ining maestro kung ining manunudlo pira sa sulod sa eskwelahan pero kung ano yung mga kaakit niya o kung ibubunod sa sulod ng maestro ay nagigigin na pinamention ni Schools Division Office sa Miriam Salvilla Radyoman Ronel no? Kung ining School Division Office in Action or Action Officer si Salvilla. Gindugan pa sini na wala naman din hayag sa opisyal. Kagabagod si Zirente, ng pamahog, temporaryong maging kansilar, ang klase kahapon, agad na protehiran ang inyong mga estudyante kag mga staff, no, sa nasambit sini ng eskulahan. At tinsubong, balik na klase ang inyong Dumangas National High School, Radyoman Ronel, Radyoman Bon. Si Mr. Lionel Salvilla, ang Division Information and Action Officer sa Schools Division Office, kung ito yung inigo, pangako niya ma-interview.
5: Kapon, pag-receive. Actually, day before, no? Though, I think Tuesday night, naka-isuryane na kami personal sa school head. And then, ginisurya niya man sa aton, ang background, no? Although nga, hindi ito naman din siguro kinanglan nga i-discuss yun ang background sa sining kaso. But,

0: man ang iyang school head pag nag-dialogue no with our assistant school division superintendent assigned sa 4th congressional district no. Kasi dito na discuss ang mga reasons no sang teacher kag tigin ako yaman it was really his account kag tinangayo man siya sang pasensya kay ko siguro daw more on ano siguro daw ang tawag daw bugso ng damdamin blado wala gid makontrol nga mga emotions no probably may mga unresolved issues or concerns no dito sa eskwelahan or kun diin man dira sa workplace no so coordinate man aton with the PNP kahapon sang aga gila yon nag-coordinate man ang aton na school head with the PNP to secure the school but I think it was advised no nga temporarily para nga maano lang gid ma kumbaga mahatagan lang man sang katawhayan ng mga kabataan because including teachers no kay cost anxiety to everyone so nag-decide na lang ano yung school to suspend temporarily ang classes kag mag-shift kita to ADM kag ma ano lang gid anay no ma-address ang ining mga concerns so nag ginatagan ng man I think to 72 hours no sang time ang aton nga teacher to explain may mga procedural due process man niya si DepEd in dealing with these kinds of incidents involving our teachers no so ongoing ina sa and ginahulat man aton ang final nga incident reports ang eskwelahan and para at least maka-finalize sa division office ang intervention that we will be giving to our teachers and learners who were affected sa incident kahapon.
1: I see. Sir, may pag-ako sa maestro, sir. Kag ano ang nagtulon kung nga ang ginhimo niya atong pamahog? May ara ba lang sa problema sa sulod sa eskwelahan?
0: Ginako niya no nga iya to tanan mga posts pero si wala ko gid makuha ang mga detalye no kung anong rason pero do most probably mga miscommunications and misunderstandings kag ti may mga hindi man aton manigar nga may mga personal man nga ma-concern sa aton nga mga teachers so most probably do kung sa mga gantangan pabladogin na no nag-awas no
1: napuno
0: na napuno na so well it's good man nga at least na kay Soriana isa lang sa school head no with the presence ang aton sining assistant school division superintendent kag na-resolve no na-clarify ang mga issues na-resolve ang mga gin-raise ng mga concerns and tiyan mo lang na siguro i-revisit sa eskwelahan sa school administration ang mga pag-implementar sa mga pulisiya no because I think there were questions as regards implementation of some policies probably no so mulang man ang agreement dito nga ti strengthen kag i-revisit ang mga policies implementation sa policies para nga ti wala sang problema involving no sa ato especially sa aton nga mga learners kag mga teachers.
2: Regiment Plo. Okay. Dala na utod ang linya na to kay Regiment Plo. So, in a way, hey, tiyari na ni Master Pro, dapat madisiplina. Gisa, hindi lang sila pwedeng propabayaan lang siling, okay, lista lang to sa tubig, ha? Next time, hindi lang pag-imuon. Pero dapat may disciplinary action, good?
3: May disciplinary, bangod pa rikoy, hindi na itong gusto nga ang iban, mambalb lang, ha? Hindi ka ba lang kahaboy sang tawag na itong mensahe sa iban dira karon nga mga maestro man o kung maestra man kung hindi nila makita ang konsekwensya sa ginobra nila hindi pwede nga ati sige sir okay na ta wala lang bala so dapat may disciplinary action di the least of all nga maghatag diri parikoy amo yung eskwelahan kag ang aton nga division sa Iloilo should also mamando din sa eskwelahan i-disciplinahan nyo na
2: dapat ma-check nyo ni si sir anong previous record dyan eh anong yung paminatasan niya. May nagurong ma-review na ma-check kung anong background niya dira. Anong basta may tion nga may maakig sa iya daw kung ano. Anong pagsinalayo niya sa estudyante niya? Ano sa magtatar may mga muna eh.
3: Oh, kay Nanti Parikoy may criminal mind siya mo. Ang iya yung solusyon sa conflict nila kung sino man ang kontra niya dira sa eskwelahan. Amo yung apatyon niya.
2: Do amo na. So, maestro ka da, subong. Kay tanan nakabalon na kung anong ginhimo niya. Master Don, ano pang nawong niya bida karon nga magtudlo sa parte sa
3: pamatasan
2: maayo nga pamatasan la NB kung values education. Ano ba ito nagpundo ko kasi ni kuwatip kung values education.

0: doon pag hindi, hindi manguro. Pero namin ko, anong moral ascendancy mo magtudlo sa kayuhan para sa mga estudyante da? Kagmayo ang mga pangbinatasan. Kung una bes ikaw, nakasayo po.
1: Oo. Kaya abal ta gani parikoy, tanan nga ginobra mo, may konsekwensya na.
0: Mm.
1: Kung hindi patuman na sang eskwilahan ang konsekwensya nga ina, ano nga minsay ang ginambal mo sa iban nga mga maestra kag maestro, especially atong tao nga gintret ka parikoy.
0: Abi mo, mas na gusto kung may pamangkot kut mali sa bilog ng Philippines, kaagi na bala ang DepEd nagdisiplina sa isa ka maestro kung maestra nga nagimo sang kaangay sini.
1: Pareho sini o
0: pareho sini. Gusto ko ni mabala no first ini o kun sa iban nga lugar may amo na ni. May ma-check ta sa record sang DepEd.
1: Ako niya the most siguro parikoy suspension.
0: Pwede.
1: Suspension sa iya and pa-undergo siya sang pila ka oras nga anger management. Anger management counseling. No session gali. Kay hindi mo pwede nga every time maginit ulo mo, ma-post ka na imo yun sa Facebook.
0: Marant ka lang dayon da.
1: Marant ka na imo kag very criminal na yang imo sini nga gusto nga brown.
0: Hindi lang sila na pabati-bati. Blang mo din sa iya. Daw mo na blang?
1: Oo.
0: Gano'n may mapatay. Hindi, ilaing gano'n. Ano?
1: Kaya parikoy, bisan sa privado gani nga mga kumpanya, ginabawal ina
0: yes
1: nga mag-post sa social media gapakalain sang imo nga upod o kun sa kumpanya mo da dira mo ya ginapagi sa social media balon mo lang my wall my choice
0: na mo na
1: mga mamu ka lang na hindi pwede kit public mo
0: tibalo ka sagwa ka man niya sa eskwelahan ginadala mo nga gyapon nga lang sa eskwelahan
1: correct
0: mo na sagwa ka sa kumpanya ginadala mo gyapon nga lang sa kumpanya. Why na nag-asiling o TY? Upside office work ko naman to? Kumbaga, ako na nang, private na ko.
1: Oh, da. My wall, my right. Oh, mga muna. Ti, hindi pwede na.
0: Testing niya, be. Mga muna. No? Kaya ti, ano may mga rules niya eh. No? Ti, sa advent sa social media, so may ara man sa mga rules nga gulpi lang, mag-pop up man niya. Kaya bangod nga, ti, may mga nagkakalatabo nga, which is hindi madisiplina, hindi ma-regulate kung wala sang balas yan.
1: Yes. Balikan ta si Radyo Man Flo. Flo, come back.
2: Radyo Man na Ronaldo Diaman doon, no? So, ang ining maestro naka-leave sa Subong, no? Ng mga kaniyon, mga 3 days ang iyo sining leave. While nga
1: leave siya or suspended? Leave jid? Siya yung nag-leave?
2: Nag-leave siya, anay, no? For 3 days. Para nga ti matagan siya ligwa, na makapahuway, makarelax. Kag ma-submit ang notice yung padala sa iya sa DepEd kag sa SDO Iloilo within 72 hours, no? Ang gintugyan sa iya para magsabat, no? Kung anong iya siningarasyon.
1: So may show cause siya? Show cause order? Or yes, memo?
2: Mayara. Yes, mayara, no?
1: Okay.
2: So, amo niya ang ginatag sa ton nga update ni Mr. Salvilla, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Si nagbalik na sa regular class ang nasambit ng eskulahan kag ginpabaskog pagid no ang sa mga otoridad ang ila security measures nagtanugyan man si Salvilla no sa mga manunudlo diri sa may probinsya sa Iloilo no nga hatagid sa mga paminagminag no antes mag-post kon may kaakig mo sa manunudlo o kon nga sa inyong sining mga coworkers sa sulod sa eskulahan na mas mayong istoryahon, no? O kung ipalabot sila sining mga head Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Yari portion lang sa pagpayag ni Mr. Lionel Salvilla.
3: Siguro, Radyo Man Flo, ang importante gid is open our line of communication, no? Prangka kita kung may mga ginaagyan kita, ambal kita sa aton ng mga immediate superiors or even sa aton mga colleagues, no? Kung may mga concerns kita affecting our tasks no ang aton nga mga day-to-day nga activities sa eskwelahan kay by communicating effectively ang aton sining mga concerns di maka-provide man sang bulig no ang mga concerned officials nato or concerned personnel sa school do pero man bala nga kung sakit san mo ba kag di para at least balaan sang imong immediate superior ano ang kinahanglan mo maka-provide sa sang bulig and I think we really have to be more patient no as regards sa mga ina-implementar naton nga mga polisiya because ay ang mga policies are actually intended for the betterment man sa aton sini nga mga processes sa sunod sang eskwelahan no so amo na diplomasiya no mati kita open with open hearts and minds kag we open our line of communication with everyone no parang wala sang gap
2: yan si Mr. Salvilia, Radyo Manonel, ang pagpahatagyas ang pagpahanundom, no, sa mga manunodlo, no, kung may mga problema sila nga ginatubang sa ila sininga iskwinahan. Amo ni madunong natong information subong nga udto kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tapak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Thank you very much, Radyo Manflo Navarrete. So, at least quite on leave ko na, Mr. Don. Pero ti, siguro, reflect siya kung anong mga kasalanan yung anahin mo. Although nga nakapangayo sa pasensya, ba't why nagadulog gra, no?
1: Oo.
0: Kinala may himuon, gaya mo na gani nga, Kuya Master, para matagan ni tanan sa leksyon niya, may disciplinary actions na
1: pati. Kaya di pwede ni mapabayaan pa rin ko. Kaya sala, karoon nga mensahe, ginatag mo, especially sa tao or mga tao nga iya gina target sa amo nga post niya Parikoy. Kag syempre mensahe man eh, sa mga teacher naton, no? Hindi kita mag-rant sa social media, especially kung kaupod malang naton sa trabaho na ukon, no? Ukon ang kumpanya mismo, ukon ang ginaobrahan mo nga ahensya sa gobyerno, no? May problema kada karon ni Muya, invest nga internally mo na ipalabot sa management. Nag-rant ka rin mo sa social media, no? May ginapamatibatian ka, no? Lapyo na ko, overtime ko, wala gid, ano nga klase nga, mga maamo na nga style, bla? Ina, again sa company na, internally, pwede nyo na ma-settle, no? Pwede mo na yung manugin.
0: Presence sa iya, balanon, gid nga, the way siya mag-rant, o the way siya mag-post, mga kabiyan na may ginapaiguan siya sa eskulahan.
1: Yes, sa eskulahan, gid.
0: Labalaban co-worker niya. Kiti, maestro siya. Tapos ang iyang ginakwanda nga silingin na may mapatay, gid. Silingin ang kwan man, maestro man.
1: Mark my word mo.
0: Mark my word. Pati, sino bindi mo kulbaan na? Kung ikaw to na kontra niya, ako gini.
1: Oo.
0: Balaan mo, mabalaan mo gid nga ikaw ginang target niya eh.
1: Tisako lang tao, wala kang tuos ang imo. Pati likod mo, masigulpi lang mabot siya. O kung pagkabuti rin sa skulahan niya, may dala siya kutsilyo, may dala siya pusil.
0: Well, sa natabo sa Tacloban na to, mga estudyante. O, mas more inik, maestro. Ah, ini kay maestro na gid ti kaghamtong ng edad. Ti master kuana niya. Kumbaga, ambot lang kun ano na ni sa kadugay, anong mga pagsinalayo ya da, ano siya magtratar sa iya mga estudyante, ano sa magtratar sa mga coworkers niya?
1: Kay kung amo ni siya nga wala kulba parikoy nga magbutang sa social media for whatever reason, kung nga init ulo ya sa tao or mga tao nga to, no? Posibilidad ang iyang karakter sa eskwelahan or sa classroom
0: laban
1: amo-amo man ni Parikoy
0: laban kay kumiara kay grievances kag ano tikun feeling mo nga daw na bully ka da o kuna daw agrabyado ka gid may korte pasa ka kakaso eh hindi siling ang imo na yang una-una yang mamatay kabalo ko na gid ni maestro ka da laway na iya sa mata sa mga estudyante na kay ti ang maestro usually master no ginahangla na sa mga estudyante
1: yes.
0: Imo na role model. Di ka rin ikaw ang imo modelo da nung imo nga moral ascendancy nga magtudlo sang mayo nga pagbinatasan da kag para mapadako ni mga kabataan namon nga ara dag eskwela sa inyo nga eskwelahan
1: kay ti base ma-revisit bala sa mga ginikaran ba kung amo ni siya gali mga akigya nga wala pugong-pugong ni
0: oy
1: base akigya ni bata ko lalag ka panugid sa ko niyo
0: tiyo
1: nga
0: di ko na nga hamtong nga nga maestro da ko maestro da na akig sa mo nagriyang balyaw mas murtuod yang pag sinalayo ya bisa may estudyante ya sulod
1: oh gamay lang asala yon sing ala niyang estudyante nga di magkalamo nga mga tinaga
0: basi
1: ka tandog ba siya gani Parikoy
0: basi na budlay da na. No? Basi na kulbaan kaya, ng iban
1: ang management ya sang iya kaakig Parikoy pigado kayo
0: pigado
1: oh
0: pigaw ti ara ka nagilan sa balay mo pang mati na music da religious music no para nga magkalma ka kay kabudlay master mo ti maakig mo, ara kay mo, samtang akig ka, tapos gakuti-kuti ka sa cellphone mo, bao, natumo ka niya, gin.
1: Eh, butang ko blan eh, bala na.
0: Butang ko blan eh,
1: tulog siya
0: eh. Doon mo na bla, budlay na sir, ti subong, nag-leave ka ko no, paunay-unay ka na ida, pangamuyo ka, nga gaidan ikaw, basi nagliwas ka lang gamay bla. Ang pamangkot ko gani, ano, first time lang nga natabo sa iya, basi may ginadala lang, basi may pinagdadaanan lang, amo pa na bla, gusto ta siya intindihan nanay. Sa subong, while wala pa takabalo ko na nung background niya.
1: But the ang akto mo ya, sir, dapat may konsekwensya, ina. That's why ang principal, kagang, ano tawag na, ang Schools Division of Iloilo, ang napagwas ang Shokos Order, or memorandum sa imo, nga subton mo ni, no? Kag dapat may disciplinary action sa imo, kaya hindi pwedeng pangayuan mo pasensya without the consequence sang inubra mo sina ti isa na dira. Siyempre dapat may penalidad, may disciplinary action, suspension, undergo ka anger management session, no, para nga makontrol mong anger mo parikoy. Kay kung kaisa hindi mo makontrol, okay lang ang ba, no? Pero masakit sa tingin po suon, batian mo eh. Ma physical na bi karon, may dala na bi armas, may dala na kung ano da.
0: Hindi na malayo.
1: Oh,
0: no? Kati bala mo kun anong sa mind mo, isa ginahimo na isang lawas mo.
1: Correct.
0: Anyway, ini nga bahin sir, inom ka bala kwan sir? Inom ka bala sang Santon plus gold bala? Kati amo ning gold standard bala sa patag sa ikang lawas, balo ka confirmi ka nga daw may ginabatyag sa lawas ga kay iritar ka na. Iritabli ka na. Kapin pag may ginabulubatyag ka, iritabli ka na. Kaning amo niya ginarekomendar sa imo inom ka Santon plus gold. Ang gold standard sa patagsang ikayong lawas, may mga bukulubukul o bagubag sa lawas, pirmi lang ginaubos, ipon, hila na trangkaso, hypertensive ka, diabetic ikaw, inom ka sang Santon plus gold. Ang gold standard sa patag sa ikayong lawas, from extracts ang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag may spirulina pa ini. Importante gini para sa aton nga lawas, 2 to 3 capsules kada adlaw. Kag syempre kung kape naman, Santon gold coffee mix, ini ang may glutathione, kag ini ang may collagen, nga nagapanami sa aton nga buhok, sa aton nga kuko, nagapatinlo sa lawas naton, gwa sulod, nagapabaskog pa sa tulan, nagapaputi pa, kag may glutathione mo. No, gani kung kape, tinlo ka, halin sa gwa, alin sa sulod, pakadto sa gwa, Santon Gold Coffee Mix ang imnon. Adlaw, adlaw.
1: And of course, parikoy ginaagda ang tanan nga may huyog, ka may hiligon sa pagpamunit nga magpasakop na sa the RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Nga pagaywaton, Agosto 15, tub-tub 16. Sa Iloilo River, dira kita mga program sa Molly Deli Restaurant.
0: Uy, nami na Molly Deli.
1: Aka nami. No, only bottomless coffee pa. No, ang ginatanyang sa aton to. Bilang kabahin sa selebrasyon sa ika-89 nga Charter Day sa Iloilo City, kag ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network. Sa competition, may dua ka kategory niya. Ini among kids category, no? Para sa mga 16 anyos panubo. O, bata nyo da, may ligon. Na father, mother, may bata ka mo da, may ligon. O, kung kamo may ilig mo pamunit, abi dala nyo si anak nyo, paintra ha? No? Kaglibre niya ang registration fee sa mga kabataan. Samtang, mayara makita sa open category nga bukas naman sa tanan. Nga mayara sa 200 pesos nga registration fee. Lakip sa mga nagulat na premyo sa kada kategory mo ang sa kids category, ang first catch sa tanan nga nag-intra, ikaw una nakabunit, may 500 pesos gila yun. Third place, 1,000 pesos. Second place, 2,000 pesos. Kagang first place, ang champion sa kids category, 3,000 pesos. Sa open category naman, ang first catch, 1,000 pesos. Third place, 2,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. Kagang champion sa open category is 5,000 pesos, no? Bilang kabayin sa aton advocacy para sa pag-amlid, amlig sang suba kamatibong ang sustainability sini. Lakip sa rules sang fishing tournament ang catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 kagramo panubo. Sa mga interesado nga magpartisipar, may mo kamo magparehistro umpisa subong adlaw sa DYRI Armen Iloilo 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City.
0: Aliglado ang oras Philippine Standard Time 26 minutos sa kaligad sa alas 2 ang hapon. Magabalik ang Targitanay sa Unto.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan

0: Uy, 150 over 100 dali.
1: Dok, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: D3 Bio.
9: O si Karen,
8: nadamo
9: gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang
8: akong puti. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa pangutika.
10: GTX 500.
11: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
12: Sa kapila ka mag-inom?
13: Sa GTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay na ko ginabatsa.
10: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Abigail Luzer, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon nadulaan gana magtuon. Sakit pero akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa kon paminsara.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. GTX 500.
17: 27 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
17: mga? High blood gid ko.
13: Ano sa unang imo?
17: Blood pressure. 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginakon. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
10: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon, hanggang ngayon.
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Sample Plus Gold.
13: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
12: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
14: Pinahusa.
12: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
12: Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Couple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney Clear Time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
6: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangdong kumakablum sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
18: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malala kag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kag dapat tara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
25: Yes!
24: Master Rajuman Don Bulido. Kag ang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udto.
26: Mga Karajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalas 2:38 sang hapon, Master Ari na ang aton nga mga segment sa sining hapon. Una kita sa aton nga health news, supod kay Rajuman Joel Franco.
27: Pakinig ka ba, hindi na na sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
28: Ang pag-inom sang tubig madamo sa beneficyo. Apang himalawan nyo bala nga inyo makabuligman sa kadamuon sang calories nga matunaw sang aton lawas? Sa duha kapag nakita nga nagapataas ang metabolismo sang 24-30%, kasulod sang 1 to 1.5 hours ang pag-inom sang tubig. Inyo nagkakulugan nga may nabinisay kalis nga dugang nga calories na matunaw nga atong lawas kung mag-inom kita sang tubig na 2 kalitro kada adlaw. Ang pag-inom sang 5 ml o kung tunga sa litro sang tubig 30 minutes before mag-count, makapadugang man sang weight loss sang 44%. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
27: Inigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
26: Thank you so much sa kay Radyoman Joel Franco. Of course, hindi porsyong gradoon sa inyo sa D3 Bio.
0: D3 Bio, Master!
26: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubusin po ni Lanat kag Trangkaso. Bunutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton nga immunity. Gani mga utod, para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
0: D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, mga kabiyanan, sa aton nga mga taga Palamati, no, ini ang bastante sa mga minerals and vitamins nga hara sa aton nga para maghatag sa aton nga lawas, mga kabiyanan. Gani ano pang ginahulat ninyo, D3 Bio ang ining virgin coconut oil na pamatudan ini sa DOST usisa gina kag ginstudyahan, buti bulong gid ya, do damo, no, plus may vitamin D3 sa gani, mga kabiyanan, the best gini ni kon MCT sa ginapangita, medium chain triglycerides, bastante gid ang monolorin, monocaprin, monocaprilin, ara sa ato nga D3 Bio. Ganun ang pag-inahulat, 2 to 3 soft gels sa D3 Bio every day.
26: And of course, Parikoy, di man sila magkalipat sa ato nga vitamin C, Parikoy.
0: Ang ato nga vitamin C, syempre, mighty C, vitamin C, sa alam palang very mighty, nanasidig kag alkaline ang ato nga vitamins nga ini. Gani, kung permi ka nag-worry, kay bangod nga basi kung magising lining sa tinayo kung san chan mo, safe ka diya. Why kaya di dapat kaya ikabalaka? Kaya nga ton nga Mighty C Vitamin C safe gamiton bisan adlaw-adlaw pa. Gari mga kabiyanan, basta Vitamin C mag Mighty C Vitamin C.
26: Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga Vitamin C. Bangod nga puro-puro ini siya, ini mga kabiyanan may abilidad, no? May kapasidad ng magpainat sa aton mga ugat so that madula na bala mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko sa inyo, kung inom ko mo Mighty C Vitamin C, inom ko man sa partner niya, ang DTX 500. Ang DTX 500 nag-normalize ang blood sugar level sa lawas ta. Layo kita sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, protektado ka na batok sa diabetes. Normal ang dugo mo. DTX 500, sarang na mabakal sa mga butika.
0: Yes, mga kabiyanan, DTX 500, dalhin sa D-sugar, sugar cane, ang kalamay, ginkwa sa tubo. Ang tubo nga nabilindang bagaso niya, ginpuga, pag ina, abo, grabe, guli, the best guling antioxidant in town. Arap, mga kabiyanan, sa aton nga, tubo nga nabilin, mga kabiyanan. Gani, amo nang ginggamit bilang ingredient sa ato na DTX 500. So, nagahubi ng atay mo, nagahubi ng kidney mo, 100% ga function, hindi ka traka ang balatian, safe ang lawas. Gani, ano pag inahulat? Kombinasyon, dapat sang DTX 500 o po na Mighty C Vitamin C. Ginatawag nga,
26: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Oy, sa mga suki, galing natin parikoy, kanday mga suki naton dira nga nagapamati subong sa aton kanday Parikoy Rex Luces, bawos Parikoy Rex Luces, oh si Parikoy Clifford Espinosa, Greg Briones dinosta, no, kag subong man sa mga suki naton dihin na Ma'am Tessy Sardal, Ma'am Mel Gagaran, Ma'am Nina Pinalver, and the rest of the gang naton dira. Thank you so much, no. Oy, ari naton nga Tourista with Rajman Lynette Yulatriz.
1: Ang Tourista of the Day ang ginadalong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalo-bala ka mo nga may pamaagi kung paano mamentanar ang imo ikaayang lawas. Gani yari ang buluhatuan para magpabilin nga mabaskog ang aton lawas. Mag-exercise sa adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kag utan, mag-inom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga buluhaton mangin kompleto pagid kung updan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega-3 fatty acids para nga ang assistance nga ginakinahanglan sang lawas mo mangin kompleto. Dr. Pinoy Gid ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban, gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo sang benepisyo amo sini nga bugos nga pamilya, protektado kag malayo sa mga balatian. Ginpaathag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang importansya sang pagdanyag sang kalidad nga serbisyo sa isa ka restaurant. Para nga makahatag sang kalidad nga serbisyo ang mga nagatrabaho sa restaurant, ginsuwasyon ni Manikan nga hanason ang mga crew nga mangin sensitibo sa kultura sang nangarisari nga mga lahi kag mangin patas sa pagtratar sa mga ini. Dugang pa niya nga dapat hibaloon man sang crew ang menu, ilabi na ang healthy nga pagkaon kag kinahanglan mahibaloan ang mga atraksyon sa lugar nga mahimo isuwasyon sa mga bisita. Ano pa ang ginahulat mo? Diri ka na sa kompleto kag masaligan, Dr. Pinoy Squalin Capsule lang ang kinahanglan. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lineth Fernandez Latriz, Tatok RMN.
26: Thank you very much, Rajaman Lineth. Kag-yari naman ang aton nga viral balita sa buong upod kay Rajaman Mon Kapalihan.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
3: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong,
1: subong. Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka cobra kag sang rider sang motorsiklo. Sa video makitaan na nakatutok ka daw mamuntog ang isa ka cobra samtang nagapaandar sang iya motorsiklo ang isa ka rider. Makitaan sa video na nakatutok ang atensyon sang manog sa rider tubtob nga mag-andar ang motorsiklo. Sa diin makitaan pa nga nagbabay sa iya ang rider. Nagpabili naman sa iya posisyon ang manog tubtob makalakat ang rider sakay sa iya motorsiklo. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens na viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta ka na one
3: time. Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat Radyo Man Mon Kapalian, inigabahin sa itong kapag-apangalagad ginadulong sa inyo sa kalawaan mga kabiyanan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life extension vitamin D3 halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para matagalibyo sa aton ginabatyag sa lawas. Kay kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Damo na sa mga pagtuon mga kabiyanan, gusto mo magbakod ng tulaan, gusto mo magnaming heart function, gusto mo magnaming kidney function, gusto mo magnaming sa pakabilugan, ang panikaisingkay mo sa matagadlaw ato na nami, gidya, basta naka-life extension vitamin D3 ka. 2 to 3 soft gels, ha? Adlaw-adlaw. Kung nagabusong, nagapadidi si Inday, wow, perfect, mga kabiyanan. Healthy ang mami, healthy man ang baby. Gani mag-life extension vitamin D3, adlaw-adlaw.
5: Life extension vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, kay mantipiktibo mo, no? Amo ina nga nagadamo ang nagagamit sa Life Extension Vitamin D3. Dalikat ka mo sa pinakamalapit nila nga Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika sa inyo sininga lugar. Life Extension Vitamin D3.
4: Kaga siyempre mga kabiyanan naton nga super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon. Tandaan ko mahigo ang colon, tunaan sa traidor nga balatian. Gani kon indi ka ariya, tag 3-4-5-6 ka daw igo magwang higo dul ka do basi mapoison kita. Tio na para magkadto sa butika. Dago na. 10 to 15 minutes before magpanyapon maginom sang Super Fiber.
5: Ang Super Fiber ay ni mga kabiyanan ang bulonggid naton sa ginatuwag nato nga constipation, no? When constipation strikes, Super Fiber is the answer. May mga essential fiber ini sa iyang ingrediente nga sigurado mga kabiyanan mabulong, may alibyo sa constipation. Gani na nay abi stuck na kita, dapat kumpra kita Super Fiber. Kaya dito mapaktan basi si baby blada si nunoy si inday da buton sang constipation. O kung ikaw man mismo, at least ara na sa tukadorta ang Super Fiber. Sarang na mamakal sa mga butika, kag Life Extension Clinics and Pharmacy. Kag nagabalik na pare kuyo, nagabalik na ang pinakauna nga kape na may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita, kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape diyang sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix may aras ang Reishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective, kagkilala nga may araman sa madamo ang mga immune boosting properties ang tag sa kasasya sa Vita D Plus Coffee Mix. May ara pagid sa unod nga 200 IU nga puro kag dikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, yun yung pinakamanamit, pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
5: Yari na nga ton nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
6: Maayo man ang mag-eye contact, apang dapat nga maghalong kung magtulog sa mga mata sang isa ka estranghero. Inibangod nga mahimo ka nga ma-inlove sa ila. Mahambal naton nga hindi cliche ang masami naton nga ginatuad nga ang pagtulog sa mata sa isa kag isa ang nagaresulta sa love at first sight. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo'y ang inyo colon pag isa at lawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radzuman, Rezi, Danyo, Sobordon, Tatak, RMN.

0: Itanak kita boss God Law, same time, same station, sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nuts! Urban Capsule! Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaidad bala or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Gagini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang Scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Yan para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nuns Corn Coffee.
5: Ang namit pagid sang Nuns Corn Coffee partner, kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nuns Corn Coffee,
5: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
6: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
10: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
13: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan ng mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Nalili kasi napit akong tuhod.
9: Rightis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Mag-DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: kapi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
1: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Yeah, malupit. Saka may mo, mabait. Try Barblue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Kumutungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Nons Liniment Oil!
5: Kaspan?
4: Wala problema!
5: Nons Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
5: Nons Liniment Oil.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Char, Fab, Corn, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si May Nano.
11: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
10: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Itrain Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Itrain namon patumaron sa Itrain Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Itrain Bio.
1: Itrain Bio. Ang Itrain Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Matakas, mga butika. TGX
4: 500. Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong score gani?
4: 470. Antiko 2. Sa gabi 2. Sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bula. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
3: Matakas, mga butika.
1: TTX 500.
9: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3, may BCO.
12: Hi, ako si Mitya, sales lady. Hold in negative dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
13: Puti, para Miss Iron. Is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Oras tatak ala stress 20.
14: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
17: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
14: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitestingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
0: Sample Plus Gold.
25: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama to na dula ang bukol.
0: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika.
26: Megaman Herbal Capsule.
27: Ginamaintain ng imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
26: Megaman Herbal Capsule.
27: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
26: Megaman.
27: Mabukal sa mga butika.
28: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
29: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
30: Ganyan ang Pinoy.
31: Ang Pilipino may isang salita.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3, dito ako believe.
34: Kinikil!
35: Uy, 150 over 100 jali.
36: Dok, naa, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
35: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
36: Ay...
37: Papa, hindi ka magkapalaka. Nakabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
38: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
39: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
40: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
41: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
42: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
43: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
44: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
45: Life Extension Vitamin D3.
46: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
45: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
47: Magkano kilo ng karne?
48: 500.
47: Wala.
48: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala.
47: Kaya presyong suki na yung 700.
48: Pero sige, bigay ko na ang 800.
47: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
49: Sarap magkasama.
50: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
51: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako galing si Arjen at kanto si Reiki sa nagligad sa kisaki kidya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
5: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, arang ipon
7: ang
6: pain.
7: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lagi ni carrots.
8: Hindi lang carrots, mga tuturan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Ano ba yung insider ba?
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, dalyo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles pangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag Slimmy Lear sang gitawag Imochan.
6: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine sir GP, an sa gitawag chyme sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
6: Sobra pang ibano.
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times ati.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
10: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sa makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C.
6: Oh.
9: Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
6: Wow.
9: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
6: Carrots
9: da. O carrots da, orange apple, da, mga orange. O, dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
6: Sir Boy.
14: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
6: Correct.
9: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
6: Mm-hmm.
9: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, mm-hmm, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
6: Awon.
9: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
15: Ha? Anong sikreto niya?
6: Mahilig siya taguay?
9: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pilaidad, Sir Boy.
6: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plus mo. Huwag na 19 na.
15: Nakakampiyon ni
9: Magpits. Kabla ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
15: Oh, maligo.
6: Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-campion din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500!
16: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, taga Nilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
17: Ilang imo nga kininom nga katapsula?
16: Duwa ka-beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
17: So, wow!
16: Namin nag-ita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
17: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
16: Mabakalak ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
10: DTX 500 PRC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PRC, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata ko.
10: PRC Vitamin C, Sanfon Plus.
17: Garantisado!
10: PRC Vitamin C, PRC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Kaliyakin, kaliyakakan, tagaigan niya. Permi lang, kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PRC Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa ulo ko na dura.
10: PRC Vitamin C, kag Sanfon Plus.
17: Manami gil!
10: PRC Vitamin C.
20: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
6: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
15: Uh-huh.
6: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
15: Uh-huh.
6: Kung baho, pagid ng ilok.
15: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magyapon.
6: Ah, wala magtaas.
15: Wala magtaas.
6: So, wala.
9: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
13: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
15: Mm-hmm.
13: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
15: Mangapi na ta.
13: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
15: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
9: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
15: uh-huh,
9: hindi red sugar.
13: Natural sugar.
9: Natural sugar.
15: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ginikaayo ang yatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
13: Kay engineer ya pampabakod, extend.
9: Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
15: Mm-hmm.
9: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
6: Thank you sa support, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang fat boy,
15: uh-huh,
6: hindi man tanan nga fat lain, na.
15: Correct.
6: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
15: Mm-hmm.
6: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
15: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
9: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
15: Oy,
9: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
15: Uy, messenger, no?
9: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
15: Uy!
9: Nga work hand in hand, Sir Boy.
15: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
9: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
15: mm-hmm,
9: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, atong lawas, di kahimo sa reservoy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag, ini nga mga fats nga magsulod sa atong lawas, ginastore na para nga, mahimo siya nga, energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
9: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
9: Dapat may cover para di, ano,
13: hindi magkakuntan,
9: wala ground. Importante gid katama yung fats, kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara nga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
13: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
9: Kung gainom ka D3 bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
9: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
0: Dementia.
9: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
0: Champion.
13: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sa D3 bio, hindi siya kontento, ngagaan ka lang sa monoglycerides kaga ano ni ketones. Mm. Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun yung agaro nyo ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag natong nga fat soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga-D3-bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
2: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3-bio? D3-bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto class sige tambok sa imo lawas ara ang D3-bio para sa imo.
21: D3-bio with Visio.
22: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ni regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3-bio go okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3-bio.
23: Ang D3-bio.
21: You might Visio.
23: Ang Visio.
21: You might
23: D3.
21: Magabuti ka.
23: D3-bio.
24: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3-bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
23: D3-bio.
21: Ang D3-bio.
23: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
23: Yung may D3.
21: Magabot ka.
23: UC.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ang placere rilota pang sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
21: Pure C Vitamin C.
23: Kag Cellphone Plus.
21: Manami gig.
23: Pure C Vitamin C.
21: Pure C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo, nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akan nga ubo.
23: Pure C Vitamin C.
21: Kag Cellphone Plus.
23: Manamigid.
21: Pure C Vitamin C.
20: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kat iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
6: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
9: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw kaga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus airborne.
6: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pudpud ang Ukraine, gipadalaan sila size mil ka tangki boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
6: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
1: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
6: Yes, dengue. Dapat ma-detribayo.
9: May ara ka gito ang import immune system.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
27: Char, fab, car,
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangkong kumbaka Bloom sa Charm!
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
29: Sanfon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
29: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Okay,

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kan pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Kay nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care, we care, kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500.
17: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
16: Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Ilong Ranger?
22: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
21: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
22: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
21: Sip-on ganyan dayon?
22: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
23: Mag-Milzeb Z Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise.

0: D3 Bio.
1: Amo ini ang ako nangin sekreto sa lost school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Oras tatak alas 4 jazz.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: GTX 500.
8: Si Erin Grace, paglumutan.
9: Ako, may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
10: Wow.
8: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
7: GTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Makakas, magabuti ka.
2: My GC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may GC, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: My GC.
12: Mabaka sa mga butika.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar.
7: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Sa Rika.
2: Epic.
7: DTX 500
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
2: Ang Physio
7: yung may D3.
2: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: What's gold?
1: Ako si Jovin, dubragid kataasang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Anong gusto nyo? Magsa!

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
4: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charmin Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Oras tatak alas 4:20.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Busog bosog ikot ulit lang.
8: Ako man bro Galot.
7: Oh, ikaw yung bro Kuske.
9: Busog bosog eh.
7: O tila katata. Bayarin na to tulilot.
8: Oh bro Galot. Waiter! Bell na mong gani?
10: Yes sir.
8: Ay ay ay!
7: Ano nga ay ay?
8: Bro Galot, nadulang kahit ako.
7: Amo na matuon na ay ay. Ay nahaslo ka nga dula mo.
8: Nawigit ko bro Galot. Bro Kuske, may kwarta ka da?
9: Kita mo nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
7: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman
8: imo. Relax lang bala, bro, Kalot. Dala ko di ang puspuro.
7: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
8: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unod?
7: Ba, uy, ala.
9: Ba man,
7: tanga?
9: Ala, tanga masuot.
8: Shhh! Diskarte lang na iya.
7: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
9: Eh. Nagpalapit na din waiter mga bro.
10: Sir?
8: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
10: Ay, tanga na, sir.
8: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanga ang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanga galito yung mga pagkaon ninyo!
10: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
8: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
10: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
8: Ay ay ay.
7: Galot, tulilot. Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, tagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Ginger?
1: Matiyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
1: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang lung. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Isa sa apat nga rason sa kamatayon na mong diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumaka Bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo, di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Kag subong ka nami sa akong paminsara.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Gali si C, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigid ang akong nga paminsara. Salamat sa Mighty C.
17: Mabaka ang butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
25: Makikiraan.
26: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
25: Salamat, iho.
27: Ganyan ang Pinoy.
28: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3.
0: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag glutathione. Bangod, yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: ngayon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot kang Tulilot!
1: Bro Kalot, itulong ko na lang si Lola Edad sa ilang lugar ah!
2: Ah, may kwarta ka ha?
1: Wala eh!
2: Muti, kundi magpahimuyong ka?
1: Bro Kalot!
2: Ang siling ko si Imo Tulilot, pangita ka obra! Kagsaguro mo si Lola mo. Ako ya Tulilot, mabuli ko ya, pero kung anong aras sa lamisa, amo lang na. Lain din niya kung may kuglingon kaya ngayon kan. Kay bisan vitamins ni Lola mo, mabaklan mo siya, hindi bali?
1: Ang pamangkot bro, sa diin! Sino? Kagsan mo ko makakita, obra! Agay!
2: Kung ihambal mo lang na, siyempre hindi kagin makakita. Kadto ito subong si Kapitan Bala, o kung palapit ka sa mga abyan mo.
1: Ha?
2: Huh? Oo! Basi pa lang may obra sila yung mahatag sa iyo.
1: Ay! Gusto ba tuon, no?
2: Yan, oo.
1: Gusto ka, Bro Kalot? Nga ikaw lang na yung magkapaminsan si Naya, Bro Man? Ako daw, kalayo kayo na pinsan, Kuya Blamo?
2: Nakaon ka na, batsoy damo utok, ha? Ha? Nga, tuon, no? Ano yung unod sa ulo mo, ha?
1: Kung sa ano lang ko dahil makakwarta, nga bisan wala obra!
2: Himal ka! Ay!
1: Agay! Ouch! Bro Kalot! Hmm? Ibagdol mo naman
2: mano,
1: ko!
2: Mango! Kandito ito, Lilot! Lakat ito, lakat na!
1: Ah.
2: Pangita ito, obra! Ha? Pangita, obra, para kay Lula mo! Hindi kayo magbinango ka nga, hindi ka man mapuslas pa ni Malay ko!
1: Bro Kalot!

0: Halik na nang! Ikainit! Ang payong, Bi! Ikaw lang yung mamayong ya!
1: Kabalaan! Kagastugin sa'yo mo sa istorya!
2: Payong inyo man ko, Bi, mga inday!
0: Ay, sus, Lola! Hindi na kami nigani kay Go sa payong! Maintra ka pa!
2: Ay, ano? Ay, kadalok man si imo nga bata ka!
0: Dalok kong dalok, ah! Basta kay hindi ko yung mag-itong! Kainit bala! Lakataya nang, ah! Bayin na si Lola, edad ya, ah! Sagad, lakat-lakat, tapos mapasilong sa payong sang iban. Kaname, eh!
2: Lamaw!
1: Ay! Ikaw balaan? Ang papa mo! Hindi man pagsabta kapag ambalis ang amusin ng tigulang, ay! Respetuwa siya!
0: May respeto siya, how? Dayo niya lang gani pasilong sa payong ta!
1: Pabay ilang, ah! Abi, diri ka na lang, anay, kay idulong ko siya sa ilabalay ni Manong Tulilot.
2: Ay, maayo pa, Inday! Sige na! Unaha ko ah, kay bakod pa man yung mga tuho din yun!
3: Tulay, Dad!

0: Ari si kalutek tulilot ha, kag si Chogosteng.
1: Ay! Oy! May mga bisita gali ako!
2: I am!
1: Ano ang maalagad sang palasyo ko sa inyo?
3: Nayayam! Kapitan!
2: Kap na... Nayayam!
3: Mayong hapon, Kap!
1: Maayo pa ka mo sa hapon!
4: Kap! Fibor, be?
1: Ano?
4: Kinahanglan ni Tulilot sang work. Agon may ipakal sa pagkaon sa kailulaya.
1: Ay!
4: Oo.
1: Gali!
4: Oo!
1: Ay, di problema ang pagkaon ah! Damo, tadi bugas! Gali! Tagay si Tulilot polo, kakilo nga bugas!
3: Ay, salamat, Kid Cap! Pero Cap, obra ang napangita ko, Tani Cap!
1: Ano man bing obra nga ipa-obra ko sa imo? Kaya kung diri sa sulod sa barangay hall, wala ka man sang namang-an!
3: Ay, damo, Cap, eh!
1: Tulilot! Ano bing nga obra sa sulod sa barangay hall ang nabalaan mo, Tulilot?
3: Pamanday, Cap, eh! Pamutos bugas! Dilata, kag-isip ko, ata!
1: Yeah!

0: Oras tatak alas 4:40.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para sa matinong na dugo,
3: GTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
3: GTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo.
2: GTX 500. Mikey C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mikey C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, nagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mikey C,
4: mabaka sa mga butika.

0: Kag broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
6: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
8: Char, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
11: Life extension, vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Santone Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay maksalaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
8: Pero pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
1: Tusiran forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oras tatak alas 4:50.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
19: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya bayuwang.
20: Sa katlo ka maginom
19: sa
20: TTX 500.
19: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
20: Subong kamusta?
19: O ay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500.
1: TTX 500!
21: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
22: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be extraordinary with MX3. Cellphone Plus Gold.
24: Hey, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Ayo man kap kay ginhatagan mo obra si Tolilot.
1: Aho, kagawad Marieta. Mm. Gitagaan ko gid siya sang special duty dire sa barangay ta.
0: Wow, grabe. Special duty gid
1: of
0: ka.
1: Of course.
0: Mahal ko rong sweldo akay te special mo.
1: Ati huo eh. Mahal gid eh. Mm. Mahal pa na siya sa daily sa mga staff dire sa barangay hall.
0: Ah, gali. Ah, maayo kap eh.
1: Oo, ah. Kabalo ko ah. Butante ko ginangadaan sila ya, kaga mga barkada niya.
0: Mm.
1: Gani bisan daw kamudlay maghatag budget sa special task, gintagaan ko gid siya.
0: Ay, gali. Kagi
1: pa siya bikakita sang mahal nga sweldo ya per day man.
0: Mm. Kap? Ay nga, anong obra ya kaphaw?
1: Hapos lang ah! Pangdik laging sa mga kalog kag imbornal!
0: Nala! Kapitan!

0: Tulilot! Ara ka na sa sulot yung pornal, ha? Kay go na da!
1: Bang! Ano? Amo ni Abby ang ubra ko mo?
0: Ay, gali!
1: Oo, anang! Pantiklaging ba yung ubra ko?
0: Ay na, no? Katlan ka na karon? Oho, katungas ang lawas mo ang tubig sa kanal! Ew!
1: Bang! Okay lang, anang! Para kay Lola, may ubra ko! Kaya hindi ko gusto nga magutuman si Lola. Kunari di sa sakon, react na!
0: Hello? Kasweet sa imo Tulilot kay Lola mo ba?
2: Wanang! Sagad mo na istorya si Tulilot nga hindi na nakaroon makafocus sa ubraya! Magsagad na naka-istorya na si imo!
1: Ngayon! Ang! Bisan na mo lang yung ubra ko, hindi ko na pagkikahuyaya! Bisan hit ko! Ang nakuti ko, ang importante, tinlo ang dugan ko!
0: Uyabang!

0: Bra, bra, talilat, bra. Kapaliko ka na.
1: Oh, bro, gusting! Eh, nga man!
2: Nag-aalis nga pa, bawas yung ibornal sa lawas mo, bro.
1: okay lang, bro, kaluta.
0: Hindi yung kalin, bro, talilat.
1: Nanindahan ko, bro, gusting. Nagbakaw ko sa 1/4 nga baboy. Ipitsiroon kag, ginbaklan ko masilula, edad vitamins.
2: Wow!
0: Wow!
2: Atis ka kid bro. Wala niya. Kung di lipay ng tigulang na bakil mo sa sang namin ng pagkaon na gusto niya.
0: Oo, mahal ka ba yung vitamins pa siya?
2: Correct!
3: Basi bolong na nga pampadid bolang ginbakal mo sa akon, Tolilot! Eh? Kabalo ko ba lang natakaan ka sa akon?
1: Tolay na ta? Inaano nga pampadid bogit siya? Hindi ko ba lang kriminal lang? Kita mo nang itag ko pagi ng kobra para sa emo, kiti palangga ta kamu.
0: Durata nila.
3: No, to nila.
1: Oh, lola idada. Na emo ko ni para sa emo nga bisat pigado lang ko nga po mo. Makita mo man ang pagpaningwa ko para sa emo lola idon.
3: Tuod bala. Sure ka.

0: oras tatak in punto alas
1: 5. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika. May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit, saka may mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. GGX 500.
2: Si Edding Grace, paglimutan.
3: Ako, may sakit nga diabetes.
4: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
4: Wow.
2: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa aron nga lawas.
1: GGX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
3: pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
6: Bula!
7: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Trans, isa ka baker. Nakakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Pop!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
3: Mahigpo bala ang imo dugo?
0: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
0: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
0: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
3: Nga sa masami,
0: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy?
0: DTX 500!
3: Masalikan!
0: DTX 500!
4: Nuns Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa
4: sa trabaho
5: kag mga ulubrahon sa balay.
4: Ang Nuns Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
4: panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
4: para magpabilin ka nga healthy,
5: focused kag energized.
4: Nuns Corn Coffee.
6: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
6: Sample Plus Gold.
0: Mas pinalakas,
6: pinagali,
0: pinahusa.
6: Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
6: Sample Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
11: Tusiran forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak,

0: 500 na
1: gigi. GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga buti ka.
3: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, hagsalambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipaton.
13: Remind Herbal Capsule.
12: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
13: Remind Herbal Capsule.
12: Also available.
13: Remind Choco Mix.
14: Supple Plus Gold.
15: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold.
16: Mabakal sa mga butika.
14: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
18: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
17: Maluwas sa manamit gid,
18: may free collagen
17: ang guta tayong kapa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Ako nredla nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naopera. Normal ang akong niya regla.
14: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Number 1.

0: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Malakal, sumang
6: butika. Oras, tatak, alas 5.15.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka-tresman driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya ng panin.

0: dialysis, yung deep trabayo, tatlo kami sa isa kadlaw.
1: One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko.
0: Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
2: Makatapos mga butika!
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Sample Plus Gold.
9: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagali.
10: Pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
2: Pumili sa mga butika.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, Easy Mix.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng Tagumpay.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ngating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa Remanili, lala 5:18 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service.
8: News and Public Service.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes, petsa 6 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa aton siring pagpangalagad subong hapon sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa gapon sa kinandan, magandulong kita sa labing talalupang doon ng mga balita kag informasyon na pagdangaton sining RMN News Team. Sa subong iyang adlaw sang Webes, no, medyo magalumon ang aton sining tiyempo, okay, nasang aga, aperti ang pagbubo iya sang ulan. Subong malaning hapon, nga daw nagkanay-kanay na, pero ang bilog nga ahensya karon sang gobyerno ginmanduanan ni Presidente Marcos nga magpagpanghanda no, bangod sa sining epekto iya sang hangin habagat at the same time ining bagyo nga si Maymay mga karadyuman no. I-check ta sa dili madugay ang dalagan sang aton sining panahon no. Ibaloon tay mulsuwan ta, kamusta ang aton sining masunod nga mangina tiyempo sa masunod iya nga 24 oras mga karadyuman. I-check taman karon ang dugang information upod sa aton sininga RMN News Team. Upod sa karadyuman Marjorie Herbomiani, ining Assistant Regional Director sang NAPOLCOM 6, uy, gin-suspended sang isa katuig mga karadyuman. Ayan ang rason na ibalaon ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa RMN News and Public Service.
7: RMN News and Public Service.
5: And of course, aton man sini nga pagpangalagad dugang pagid nga mga informasyon no, maluwas sa sini nga pagpanganda iya sang aton sini nga gobyerno. Sini man nga hapon may nagaluntad nga sunog dira sa may area sang barangay Nabitasan Liganes no. Mga pamalay ang ginlamon sang kalayo sa karon wala pa matumod no kon sino ining mga tag-iya mga karadyuman. Ibaloon ta na karon sa dugang detalye pod sa aton sini nga RMN News Team.
7: RMN News and Public Service.
9: RMN News panahon.
5: Punta sa piyag kalinya, atong sininga connection sa pag-asa, Iloilo, Engineer Charlie Depra. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
10: Yes, sir, mayong hapon, may hapon sa tarang tagpalamati sa mga RMN. Yan ang pinakauli ka tropical cyclone bulletin number 15, karang nga adlaw, Agosto 6, 2026. Alas ko ito kayo na sa hapon, uli na si Platanong Sentro sa mga tropical depression nga si Maymay, kinabulabanda base sa tarang nga available data including sa mga Baler Doppler weather radar mayara sa 150 km east northeast of Ichagi, Isabela. May kabasugon nga hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 70 km per hora. Magahulag para sidlangan na bagat na sidlangan sa 35 km per hora. Samtang isa naman ka tropical cyclone na sa Guasang Farm, international name nga Dolphin, uli manasipatan Yara sa 1,240 km east of northeast sa extreme northern Luzon. May kapasugon man niya hangin magalabot sa 150 km per hour. May gustiness naman 185 km per hour. Ang movement niya sa karon na sa west northwestward at 20 km per hour. Dari naman sa atong sa may western Visayas sa karon niya daw, particular na ang bahay sa Atike, magapang ibabaw ang magalumon niya kalangitan. May mga scattered ng mga pagulan, pagpangilat, panagoog, dala sa southwest monsoon. Nabilin niya bahay sa mga western Visayas, magapang ibabaw manakot kaysa magalumon, tugtog magalumon niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated ng mga pagulan, pagpangilat, panagoog, dala sa localized thunderstorms. Makasarangan tugtog mabasog na hangin, magaling na bagat na nakatundan. Magadalas ang makasarangan tugtog mabasog ang pagbalod sa karagatan. Ang tagsatong temperatura na sa 26 tugtog 30 degrees centigrado. Adlaw, magatunod dala sa isa 12 karon ng hapon. Magabot na kalas 5:39 buwasaga. Kagamang yung pinakaulingan lakas ng panahon dito dali sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
5: Engineer Charlie Depra, sir, mamagot lang kita, sir, sang status ni San Dalagan sa Tod Siningan Chief. Okay, kita nato di sa radar ni nasa satellite radar nagasundan na ilaning duwa ka mga bagyo. Ano kalawig sang batsaga naton, sir, nga epekto sang habagat ya diri sa aton, sir, until sa anong adlaw, sir?
10: Yes, possible, sir, no. Sir, nga mag una nato nang tropical depression ano na si Maymay. Possible ini mag isa na lang ni remnant low. By tonight o kuno karon sa kaagahon. And possible ang ini nga typhoon man sa guwa sa parang ma international ning dolphin amo ini magahatak sa mga habagat o kuno sa southwest monsoon naton, possible sa pa mga weekend naton, sir.
5: Ah, okay. So medyo ma-expectar kita nga magulugal umon gapon no aton sin nga weekend, yes sir.
10: Yes sir, tama no. Expect naton sa gihapon sa mga scattered ng mga pagulan dala sining southwest monsoon.
5: Sige. Engineer Charlie Depra, sir, madam, ugid nga salamat kag mayong hapon sa imo.
10: Welcome, sir, may hapon sa liwat.
9: RMN News, panahon.
5: Nabantayan nga itong sining connection sa pag-asa Iloilo, Engineer Charlie Depra sa dalagan sa itong sining panahon. Nagsundan na yung ining si Tropical Depression Maymay. No? Si Maymay, posible karon sa gabi or sa kagahon, mamatamat na hina no? Into a low pressure area. Pero si Dolphin, ining bagyo nga yara pa sa itong sining nga para muning maga kuha naman maga butong or maga enhance ang habagat mga karadyo man muning rason kung nga by weekend tibos sa ano kita Biyernes no Biyernes Sabado Domingo posible pagyapon kita iya nga maka-experience sang pag-ulan mga karadyo man no so expectaron ta na no sa aton sining nga mga kauturan. Kaga kung magsubong sila nga panahon, dapat balon gid kita sa aton sini nga panangga sa ulan. Sige. Oras nato na 5:25 sa hapon, i-check ta sa dili madugayang balita upon sa patrol. At the same time sitwasyon sa aton sini nga panahon sumungapon, no, sa paribot sa syudad kay medyo masako-sako na, no, sa pagparauli ng aton sining mga estudyante, kalakip ng aton sining mga trabahante sa pribado kag gobyerno nga talatapan. There is may palibot sang syudad iya sang Iloilo. Na ibaloon tani karon ang latest nga mga update mga karadyo man. And of course sining nagaigo iya karon nga red stripes of scale insect no sa mga katubuhan diri sa may palibot sang probinsya sang Iloilo gina expectar nga dako ang iya sining mangin damage no sa mga katubuhan sa palibot sang probinsya mga karadyuman bangod man nga do naglapta na according sa Provincial Agriculture Office ining nasambit iya nga RSSI no ining insekto ining peste nga daw dako-dako lang sa tige no pero tama ka makahalalit mga karadyuman no isa sa ginaduso karon sang provincial agriculture office sa mga mangunguma pag monitor kag pag report gilayon ng kumayara na sa mga kaso sang sining peste sa ila sining mga katubuhan no out of 24 no ka mga kabanwahanan sa 33 nga nagatanom iya sang tubo ang apektado sa sining nga mga tinion. Standby kay sa sining nga mga tinion, i-check ta ang report sang RMN News Team. A sitwasyon sa aton sining nga palibot at the same time, ining information latest, no? Pag-suspended sa Assistant Regional Director sang Napolcom 6.
11: DYRI Radyoman Report.
12: Radyoman mon, mayong hapon sa aton ng mga kauturan. Medyo matraffic lang ang Piladarica portion sa syudad subong nga hapon. Pero wala sang ulan, no? Wala man sa pagpanalithi. Dari sa palibot sa ang syudad, mula na medyo pag-uok lang trapiko because kita may klase, kag medyo madamo na sa estudyante, kalabanan sa mga salakyan, di ba ang pasahero ng jeep makita natin, ang puno sa mga pasahero. Sa madulong natin nga balita, ginpapanaugan sa suspension order sa sulod sa isa ka tuig si Attorney Joseph Salis, Assistant Regional Director sa National Police Commission 6, iniaging kumpirmar ni Attorney Michelle Yotoko, tagpamaba sa Napolcom 6. Pangayag ni Yotoko nga sang Martes, Agosto 4, 2026, lang nila nabaton sa ila opisina ang suspension order ni Celis kag ila inigilayon nga ginserbe. Wala na dirigin patpat dugang ni Attorney Yotoko Rajuman Mon kung ano gin ni ang ginhalinan. Pero according kay Attorney Yotoko, nga ang kaso among less serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat ni kuno sa 2020 ining insidente pero do wala niya naging mapatpat further kaya anyway dugay na ni siya nga kaso kag ti amo na no nga may ara na sang desisyon kag ti isa gid ka tuig nga suspension according kay Attorney Yotoko nga sa subong status quo lang anay no ang ila nga kwan ang ilang sitwasyon kay wala pa sang bag-o na Assistant Regional Director nga ginpadala no diri sa Region 6 kay na makita kay no sino mabulos pero status quo lang kuno anay Rajuman Mon.
5: Pero so, nag-take effect na sa immediately no?
12: Ah, okay, ginpa-serve siya Monday nila, do Monday nagwa, Tuesday nag-abot. Gin-serve nila kay tingin naman do sa ila Central Office nga i-survey ining suspension order Rajuman Mon.
5: Pero wala lang so, anay isang ERD.
12: Wala lang anay ERD. Oo. Oh, okay. Pero tinan taon ta ko may ara may mabulos temporarily kasi 1 year nga daan. Kag ti pero ti mo na status ko lang sila anay Rajuman Mon. Ang i-check pa ni nato ng dugang nga details sa Rajuman Mon no, para ma-update man naton sa atong mga tagpalamati. Amo na madulog naton nga balita sa buong hapon si Maria Soldra sa Tigbawan may lang nga pagpamati. Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane Patak RMN.
11: Patak RMN.
5: Madamogid nga salamat Rajuman Marjorie Herbo Miyane. Oras na ito, nalas 5.30 yung punto na sa hapon. At tingala ko nga wala na hindi na visible si Attorney Jong Celis, no? Sa unang active-active niya sa Facebook, mga karadyuman, no? Kibot man kita sini, no? Pero ihatag ta nalang na, no? Sa Napolcom 6, mga karadyuman, as is na nga na, no? Wala, or as is. So, wala na nga na isang Assistant Regional Director. So parte ara man ang regional director nga nagakaman sa ila mga karadyuman no kun may mga yara man dira sa mga iga dulog iya nga mga concerns no aktibo man ang ila sini iya nga departamento no, sa Napolcom 6. Sige, i-check talang na dugangan talang ng mga update na direkta sa may Napolcom 6. Ang oras naton alas 5.31 na sa hapon din sa aton nga pagpanganagad na tamyaw talaga na yung aton sining mga listeners no sa kada hapon nagatutukin sa aton sining pagpanganagad Kastyan Pirutso Sumagaysay sa mga taga-barangay Pao Pututan dira no? Pirutso kag Sumagaysay family salamat gid kay Sir Stephen Fanega mayong hapon gid sige sir no medyo masako-sako abi sa field nagligad, no? Oh, sige. Mayong hapon man sa kay Cas Broadpit Madera Bistuwer dira sa areas ang barangay Alabod, Barutak Nuevo, Iloilo. Security guard Munding Montalbo, kagsaya sila nga pamilya. Kasi mga listeners natin dira, no? Sir Pio Kamang Gina Ligayada, Vilasa family, Gonzales family, salamat gid sa inyo. And sa mga listeners naton, mga karadyuman dira sa may area sa barangay Libungkugon, Saraga, kay Tatero Jeremido, kagsapo niya nga si Hilway Joso, kagamido family, salamat gid. Dira man sa area sa barangay na Saret Binabista, Guimaras, mayong hapon man, no? Tita Rose, Tita Sonia, Tita Norma, kay Tito Jimmy, sa Gaborno family, salamat gid, no? Sa pagpamati. Ang aton nga mga listeners diri sa may barangay, sa may area sang Barutak Viejo, Iloilo. Security guard Ramon Amparo, sir, mayong hapon. Kay Toto Brickshow pa rin nyo, kagsa pa rin nyo family, sa kay Saraki Penuela, mayong hapon. Gid Kasmarjo Umayaw, salamat gid sa pagpamati, no? Sa mga listeners pagid nato, no? Sa may Facebook live nato, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagtutok permi, no? Ilang gibi, no? Ang aton sining nga mga listeners sa subong hapon sa aton nga Facebook live, may gagwa. May ay arjuman juba, no? Sige lang, no? Ay bawion talang sa buwas, no? Kasi man pagid naton nga mga pagpangalaga. Standby na sa pag ibalo naton sa mga dalago pagid nga mga balita sa national scene, mga karadyuman, no? Sa subong iyang hapon, kalakip na ining mando sang gobyerno sa pagpa-alerto sa nakalainain nga ahensya, particularly dito sa may Metro Manila, no? Kay do dito gid ang mga lugar nga madamo iya sang maigo sa sining magkasunod iya karon nga mga bagyo, no? Ining si Tropical Depression Maymay nga do nagamatamat naman ang hina sunod sa pag-asa kaging ining bagyo nga si Dolphin, o may international name nga Dolphin, nga yara pa karon sa may Philippine Area of Responsibility. Standby sa pagsulod sa RMN Network News. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalia.
13: Tatak, RMN.
14: RMN Network News.
15: Marcos Jr. inalerto ang mga ahensya sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Radyuman Chanel Salazar.
16: RMN Live Report.
17: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kaukulang ahensya na tiyaking handa ang pamahalaan sa pagtugon sa magiging epekto ng bagyong Maymay at pinaigting na habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naka-full alert na ang Endurance at tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga ahensya para sa mabilis na responde at upang mabawasan ang epekto ng sama ng panahon.
18: Sa gitna ng nararanasang sama ng panahon sa ibang bahagi ng bansa, dulot ng Tropical Storm Maymay at Southwest Monsoon, ipinag-utos ni Pangulo Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo.
17: Kasama sa mga hakbang ang preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at landslide prone areas. Sa Metro Manila, nakahanda na ang rescue teams kagamitan at lahat ng 73 pumping stations ng MMDA. Samantala, sinabi rin ni Castro na naglaan na ang DSWD ng halos 1.8 million pesos para sa ayuda at naipamahagi na ang family food packs at iba pang relief items sa mga lugar na inaasahang maapektuhan. Kasama mo sa DZEC, sa RMN Manila, Rajuman Chano Salazar,
14: Tatak,
17: RMN.
14: RMN, tutok, bagyo!
15: Bilang ng mga nasawi sa kasagsagan ng bagyong Maymay, umabot na sa 6 ayon sa pulisya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
14: RMN Live Report!
19: Umabot na sa 6 ang naiulat ng Philippine National Police na nasawi sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Maymay sa bansa. sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Alan Rayco, dalawa ang naitalang nasawi dulot ng landslide sa Rodriguez Rizal, gayon din sa La Trinidad Binquet na may dalawa ring nasawi dulot rin ng landslide, habang tag-iisa ang naiulat na nasawi sa La Union at Alaminas, Pangasinan dahil naman sa pagkakalunod.
16: Well, these two in a landslide in Rodriguez Rizal and Rami in La Union in Alaminos. So there was also a landslide in La Trinidad, Benguet, sama ng ating mga other government agencies. Together with our PNP personnel, we were able to rescue one. Unfortunately, two died dun po sa landslide, a 66-year-old male as well as a 31-year-old male.
19: Patuloy naman ang validasyon ng otoridad kung ang mga nasabing nasawi sa pagkalunod ay dahil sa bagyo. Samantala, abot naman sa 877 na mga pulis ang dineploy para sa pagresponde sa mga apektadong lugar, habang nasa higit 10,000 naman ang mga reactionary standby support force. Aabot naman sa 55 na mga evacuation centers at nasa higit 3,000 individual ang nanatili sa mga ito. Kasama mo sa DZEC Sal Ormen, Manila, Rajuman Margie Domingo sa Top Ormen.
15: Mga kasama na dala sa o nadala na sa punerarya ang mga 12 nasawi matapos matabunan ng landslide habang nag-aagahan sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay La Trinidad, Benguet Mayor Roderick Awingan, ang mga biktima ay pawang mga lalaking empleyado ng naturang kainan. Nangyari anya ang insidente kasunod ng tuloy-tuloy na malakas na ulan na nagsimula pa mula alas 8 kagabi. Nasa punerarya na anya ang 12 nasawi habang nasa mabuting kalagayan. Ayan naman sa ospital ang isa pang nakaligtas.
20: Yung isa pang nasa ospital, and then unfortunately, yung dalawa wala na pong buhay. So yun po, tatlo po sila lahat. Impliyado po sa kainan. Sakto na nagbe-breakfast po sila. Yun po, yung biglang gumuho na po yung panan ni bundok at saka napunta na po doon sa tuluban na po na kanilang ng restaurant. Nakatlo po, nakuha na po natin. Yung report po na nasa punerarya na po sila.
15: Patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang ipaabot ang kailangang tulong ng mga o sa mga naulilang pamilya. Habang naghahanda na rin anya sila sa paglikas ng ilang pamilya patungo sa mga evacuation center.
20: So umuulan pa po dito at yun nga, nakapagtala po tayo ng mga several na mga landslide. Sa ngayon, wala pa po tayong nasa evacuation center, pero sa pag-ikot po natin, sa mga barangays natin, may mga constituents tayo na ipapadala na ngayon sa evacuation. Yung mga barangays po, wala, may ipapadala pa po sila, pero hindi pa po sila nakakarating dito sa evacuation centers natin. Sa ngayon, pasabi naman po lahat yung ating mga kalsada. Yun nga lang, may isang parte lang po tayo ng isang kalsada dito na medyo sarado dahil yun yung pinasara po natin. While ongoing po yung opening, pero yun nga po gumagalaw po kasi yung may ibang lupa, kaya hindi po pao natin pinapabukas for the sake of bribing public.
15: Magkasama si La Trinidad, Benguet Mayor Roderick Awingan sa interview ng DZEC Sal Ormen, Manila. Magkasama mga pananim sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet na lubog sa baha dulot ng bagyong Maymay. Detalye ng balitang yan mula kay Idol J. Ancalis ng IFM Baguio.
21: RNN Live Report!
22: Patuloy na nakararanas ng matinding pagbaha ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet matapos ang walang tigil na pag-ulan na dulot ng bagyong Maymay. Dahil dito, patuloy ring tumataas ang antas ng tubig sa Bolo Creek na siyang naging dahilan ng pag-apaw ng tubig at pagkalubog ng ilang bahagi ng mga sakahan. Ayon sa mga magsasaka, mabilis na tumaas ang tubig at umabot na ito sa mga greenhouse na ginagamit sa pagtatanim ng lettuce at strawberry. Sa ilang bahagi ng lugar, halos hanggang tuhod na ang lalim ng baha na nagpapahirap sa pagpasok ng mga magsasaka sa kanilang mga taniman at sa pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mailigtas ang kanilang mga pananim. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, napilitan din ang ilang magsasaka na anihin ng mas maaga ang kanilang mga tanim na lettuce upang mabawasan ang inaasahang pagkalugi. Gayunman, hindi lahat ng pananim ay naisalba. May ilang taniman na tuluyan ang nilamo ng baha at hindi na naani dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon sa lugar habang nagpapatuloy ang pag-ulan. kinapayuhan din ng mga residente at magsasaka naman na tiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga kinauukulan sakaling lalo pang lumala ang pagbaha na dulot ng bagyong Maymay. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
21: RMN, Tuto, Baguio!
15: Mga malalaking ilog sa Ilocos Sur patuloy na minomonitor dahil sa posibleng pagragasan ng tubig. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Mike Leante ng IFM Vigan.
21: RMN Live Report!
0: Bagamat kumalma na ang sitwasyon at pakunti-kunti na lang na pag-ulan ang nararanasan sa lalawigan ng Ilocos Sur, ay patuloy pa rin ang monitoring na ginagawa ng PDRRM office sa mga ilog, lalong-lalo na ang Abra River, Waya River sa Santa Cruz at Amburayan River sa bayan ng Tagudin. Ayon kay PDRRM officer Ron Arkelada, dalawa sa mga malalaking ilog sa Ilocos Sur ay nasa orange level na at patuloy pa rin ang paglaki ng tubig mula sa upland at matataas na probinsya.
1: So far yung Abra River ay nasa normal level pa. Pero yung Waya River and sa Amburayan ay nasa orange warning na. So still parang lumalaki pa yung water level doon. So yung pinapangambahan natin kasi tutik na bumababa pa yung mga tubig galing sa upland or galing sa mga matataas na probinsya.
0: Dagdag pa ni PDRRM Officer Ron Arkelada, mataas ang posibilidad na magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas sa Ilocos Sur, lalong-lalo na sa bayan ng Santa Cruz at Tagudin kung tuloy-tuloy ang paglaki ng tubig sa Buaya at Amburayan River. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
21: RMN, Tuto, Bagyo!
15: Mga sandbagging at evacuation isinasagawa sa mga bayan ng Zambales dahil sa banta ng pag-apaw ng mga ilog. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
21: RMN Live Report!
2: Patuloy na binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales at mga lokal na pamahalaan ang mga river channels sa lalawigan dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Santa Cruz, ilang kabahayan sa Sitio Pau, Barangay Lumboy ang napinsala matapos umapaw ang ilog at rumagasa ang malakas na agos ng tubig. Agad naman nagsagawa ng malawakang sandbagging operation ang DPWH sa Sitio Pau upang pansamantalang mapigilan ang paglagasa ng tubig katuwang ang lokal na pamahalaan. Nagatid din ng mga food packs ang 2nd Congressional District Team sa mga apektadong pamilya sa tulong nitong si Congresswoman Doris Manikis. Samantala, isinailalim sa close monitoring ang 8 barangay sa bayan ng San Felipe dahil sa banta ng pag-apaw ng Santo Tomas River kapag magpatuloy ang malakas na ulan at storm surge. Ayon dito kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, isang talampakan na lamang ang pagitan ng tubig at dike dahil sa naipong lahar san sa pampang ng ilog. Sa Candelaria naman, matagumpay na nailikas ng pulisya mga residenteng na stranded sa baha sa Sitio Tagor, Barangay Malabon, kabilang ang kanilang mga alagang hayop. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
21: Network News.
15: Magkasama sa ibang balita, tiniyak po ng Malacanang na handa itong dinggin ang mga hinaing ng transport sector kaugnay ng pinalawak na fuel subsidy. Itong tugon ng palasyo matapos sa igiit ng grupong manibela na kulang ang dagdag na fuel discount at limitado pa rin ang mga gasolinahan na kalahok sa programa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipapaabot sa kinauukulang ahensya ang mga lugar na kailangan pang madagdagan ng participating gasoline stations upang mas maraming tsuper ang makinabang. Iginiit din ng palasyo na makatutulong ang pagtaas ng fuel discount mula 10 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Magsisimula ang pagpapatupad ng dagdag na subsidy sa Agosto 15 at magpapatuloy ito hanggang kinakailangan ng transport sector. Ilang transport group binawi ang ikakasasana ng transport holiday matapos makipag-usap sa Department of Transportation pero manibela tuloy ang ikakasang 3-day transport strike. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep.
21: RMN Live Report.
15: RMN Network News. balikan natin ang balitang yan maya-maya po ni Ranjuman Gerald Ulep. Samantala, mga kasama, sumugod sa tanggapan ng Navota City Regional Trial Court o RTC ang ilang labor groups para tutulan ang pagharang sa usapin ng aumento sa sahod sa National Capital Region o NCR. Ayon kay nagkakaisa Chairperson Attorney Sunny Matula, urgent motion for leave to intervene ang kanilang inihain kaninang umaga. Malinaw anya kay Matula na sa kanyang kanilang prinsipyo ng batas na hiwalay dapat ang usapin ng minimum wage sa pakikialam ng hukuman.
3: Palagay namin ay ito rin po ay katulad nung sa RTC 152 ng Pasig na gustong harangin. Ang mga petisyon na naman dito ay mga fishing magnet, no? Yung mga fishing employer natin sa fishing industry at gusto nila nga i-hitot out itong ating wage hike na 85 pesos.
15: Babala pa ni Matula, ang pag-issue ng TRO ng Pasig RTC ay nagdudulot lamang ng malaking pagkaantala sa araw-araw na dagdag sahod na matagal nang inaasam at dapat na matamasa ng mga ordinaryong manggagawa. Dapat matudukan na anya itong issue upang makapagbigay na ng dagdag na suporta sa mga manggagawa.
3: Yung sa 152 sa Pasig ay susnap on the part of the President and the Secretary of Labor because ito po ay pinangalandakan na ng Presidente ng Pilipinas at ng Secretary of Labor. Bigla silang tiniaro na isang regional trial court. Kaya palagay ko ito ay panginsulto sa opisina ng Presidente ng Pilipinas at ng Secretary of Labor.
15: Sinagkaisa, Chairperson Attorney Sunny Matula sa panayam ng DZXL RMN, Manila. Balikan natin ilang transport group. Binawi ang ikakasasan ng transport holiday matapos makipag-usap sa Department of Transportation. Pero manibela tuloy ang ikakasang 3-day transport strike. Detalye mula kay Ranjuman Gerald Ulep.
21: RMN Live Report!
4: Hindi na maitutuloy ng iba't ibang transport group ang kanilang isa-kasasan ng transport holiday bukas. Ayon kay Pasang Basta President Ovex Martina, ito ay kasunod at pag-uusap nila ni Department of Transportation Secretary Tanoy Lopez. Naglatag kasi ang TOTR ng mga hakbanga para maitan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo. Kabilang narito ang 12 pesos sa fuel discount, 1.5 million pesos Toxic Transportation Modernization Program Amortization Subsidy, at sa pagpapas sa mga tupero sa Optic Cash Assistance mula sa DSWT ng 2,000 pesos. Ani Martina, suportado ito ng mga transport group ng Alto Chiapa, Lucina, Acto, Pedro Dapa, at iba pang grupo.
6: Ang Pasang Masa po ang Lucina at Alto Dapa at iba pang grupo, hindi daw namin itinrota sa media na meron kami transport update bukas. Friday, ahapon lang po namin pagbinuksan. At nung aming buksan at magpagliwanan po aking dalil tungkol po sa kanya, binanggit ng mga ipinagkakulog sa amin ngayon. Ako po bilang pangalakang taon ng Pasang Masda, inu-off ko po ang strike namin ng bukas.
4: Pero para sa grupong Maribela, tuloy ang isasagawa nilang tatlong araw na tigil pasada. Pinapilita ni Maribela, Chepan, Marco Alvera, wala pang desisyon ng kanilang grupo kung hindi na sila magpapatupad ng tatlong araw na transport strike dahil sa mga pangako ng TOTR.
6: Ngayon lang po kasi kami na-inform na may press conference at wala pa po kaming pinabawi kung kami ay hindi natutuloy sa Monday. Didiscuss namin ito sa grupo namin kasi mahirap mag-desisyon sa mga oras na ito na wala pa akong nailalakad sa aming mga miyembro. Sa ngayon, wala po kaming pinabawi.
4: Kasama mo sa DJX at RMN Manila, Radyo Mang Gerald, di ulit sa Pasa, RMN.
15: Tumaas sa unemployment rate at tunay na hindi totoo ang pinagyayabang na ekonomiya ng administrasyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
21: RMN Live Report!
23: Iginiit ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na isang kasinungalingan ng economic recovery na ibinibida ng administrasyon. Sinabi ito ni San Fernando kasunod ng report ng Philippine Statistics Office o Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas sa 4.9% nitong Hunyo ang unemployment rate sa bansa. Nakakadismaya para kay San Fernando na palpak na nga sa pag-aalaga sa mga kasalukuyang manggagawa, ang gobyerno ay hinahayaan pa ang iba na mawalan ng trabaho. Kinalampag din ni San Fernando ang Department of Labor and Employment na hinayahayaan ang mga may trabaho na maging biktima ng contractualization, abusadong provincial wage rate at mga butas at pagkukulang sa mga batas at patakaran. Di ni San Fernando kung talagang seryoso ang palasyo sa pag-aho ng bansa, kailangang lumipat ang gobyerno mula sa panandaliang ayuda tungo sa paglikha ng dekalidad at permanenteng trabaho. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
15: Nanawagan ang isang consumer think tank group na Consuma PH na gawing patas ang gagawing rebate o balikbayad ng Meralco sa mga consumer nito. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Nat Oducado, ang founder ng Consuma PH, na dapat malinaw ang presyo na mababalik o may babalik sa mga consumer sa loob ng 6 na buwan. Ito matapos payagan ng Energy Regulatory Commission na payagan gawing utay-utay o sa pagbabalikbayad ng nasa 9.5 billion pesos.
8: Na dapat merong additional reforms, especially po sa distribution rates po natin. Ang dami po kasing rates na nakalagay sa billing natin po. Minsan nakakalito nga po eh. Mm-hmm. May generation, may transmission, may distribution, may tax pa po. Ang dami po nakalista. So I think po there is a need to really reform to make it more transparent. I really think it's high time po to call for an investigation. Paano mapa-improve ang distribution services, how to make it more efficient, more importantly, how to truly reduce the cost of electricity.
15: Simula sa Setyembre, lalabas na sa regular billing ang rebate o balikbayad. Una nang sinabi ng Malacanang na nasa mahigit 8 milyong customer ng Meralco ang makikinabang sa rebate. Bahagi niya ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga Filipino. Sangguniang kabataan at barangay elections isinusulong na muling ipagpaliban termino balak palawigin ng 5 taon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
7: RMN Live Report.
23: Isinusulong ni Senator Cheese Escudero na itakda sa unang Lunes ng November 2028 ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa halip na sa darating na November 2, 2026. Sa Senate Bill No. 2387 ni Escudero, pinapaamyandahan ng Republic Act No. 12232 kung saan mula sa kasalukuyang 4 na taong termino ay gagawin ng 5 taong ang termino ng mga opisyal sa barangay at SK. Pinananatili naman ang 3 termino para sa mga barangay officials habang 1 termino lang sa sangguniang kabataan. Dahil sa isinusulong na 5 taon na termino, kailangan ding iurong ang petsa ng halala na sana ay nakatakda ngayong taon. Mananatili naman sa termino yung mga kasalukuyang opisyal ng BSKE hanggang sa magsagawa ng halalan sa November 2028. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
15: PCOC silipin ang mga nasa likod ng peking balita sa umano'y pagkakaaresto ng Senator De La Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
7: RMN Live Report.
23: Sinisilip na ng anti-fake news desk ng Presidential Communications Office sa mga nasa likod ng paggalat ng mali impormasyon tungkol sa may pagkaaresto kay Senator Ronald Bato De La Rosa. RNC Palace Press Officer Claire Castro na mahigit na tinututukan ng pamahalaan ang lahat ng kaso ng fake news at hindi ito palalampasin. Pinag-aaralan na rin kung anong mga paglabag sa batas ang maaaring isampa laban sa mga mapapatunayang responsable sa pagpapakalat ng mali impormasyon. Samantala, tiniyak ni Castro na tuloy-tuloy ang operasyon ng pamahalaan upang maaresto si Senador De La Rosa sa lalong madaling panahon.
9: Naaarap po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
23: Nauna nang sinabi ng Malacanang na posibleng diversionary tactics ang pagpapakalat ng nadiwang fake news upang malihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isiniwalat ng Commission on Audit kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanol Salazar, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
15: Nagpakalat na naaresto na umano si Senator Baton de la Rosa, pinatutukoy na ayon sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Jairus, Peña, Florida.
21: RNN Live Reports.
5: Ipinagtataka ng Department of Justice kung bakit kumalat ang mga balibalitang naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Eric Guida, inatas na niya ang National Bureau of Investigation para alamin kung saan ito nagmula. Sinabi ng kalihim na posibleng nagpapapansin lamang o plano lamang ilihis ang ginawa na nagpakalat nito. Sa ngayon niya ay wala pang update tungkol sa pagtugis sa senador na noong Mayo pa huling nakita matapos tumakas sa Senado.
10: Wala po. Hindi, kasi nga, we're trying to validate. I'm checking with the NBI. Where is this coming from? No? Where is this coming from? Baka naman kasi yung nagbibigay na ano, nagpapapansin lang, or it's a diversionary. We don't like to preclude anything. No? But based on this, wala kaming validated information.
5: Itong Martes ng uhubong ang impormasyon na naaresto na umuno si De La Rosa. Pero sinabi na rin ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla na dadaan sa proseso ang pag-aresto kay Bato at wala silang gagawing patagong operasyon. Si De La Rosa ay pinaaresto sa bisa ng warrant mula sa ICC dahil sa pagiging kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pinatupad na war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kasama sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tutak RMN.
15: Dalawang 11-anyos na estudyante patay ng makuryente habang nangunguha ng santol sa Sarangani Province. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Brian Onyate ng RMN Jensen.
21: RMN Live Reports.
11: Patay ang 21 taong gulang na magkaibigan at mga estudyante sa may Barangay Luma, munisipi ng Kiamba, Sarangani Province matapos silang makuryente habang nangunguha ng bunga ng santol. Ayon sa initial na report ng Kiamba Municipal Police Station, ang mga biktima ay kinilala ng sina alias Alexa at isang alias Clyde. Nangunguha di umano ang 2 ng mga nahuhulog na bunga ng santol na dadalhin para sa kanilang Nutrition Month Culmination Program at nang masagi ang poste na may live wire. Unang nakuryente si James at nang akmang tulungan ng kaibigang si Clyde. Walang swerte at 2 na silang nakuryente at binawian ng buhay. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang 2 biktima pero idiniklarang dead on arrival ng doktor. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga residente na mag-ingat lalo na sa mga puno malapit sa mga linya at poste ng kuryente para maiwasan ang nasabing pangyayari. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Unyate, Tatak RMN.
15: Regine Velasquez na sorpresa na meron siyang Gen Z fans grateful sa pagkilala sa kanya. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake.
12: Surprising para kay Asian songbird Regine Velasquez na meron pala siyang Gen Z fans. Ang Gen Z ay ang tawag sa henerasyong isinilang simula 1997 hanggang 2012. Ayon kay Regine, nasurpresa siya dahil malaya ng age gap sa kanilang henerasyon. Kaya naman sobrang happy siya, flattered at humbled na malaman na kilala siya ng nasabing generation. Saan pa niya, maituturing na itong blessing. Liban dito, hinahangaan din si Regine ang LGBTQIA+ community at itinuturing pa siya bilang isang gay icon. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
15: At sumayin niyo mga balita, ako po si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Surigao, Marajaw na Duyom.
24: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tono para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
15: Ang oras, 6:02.
24: RMN Network News.
25: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updaily sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
4: This Time Check is brought to you by Kidney Care. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health si sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
7: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fab Con.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbang kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Sample Plus Gold. Al sa mga butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
18: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
17: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
19: Adlaw kita sa buong sang Webes, Agosto sa East, take this meal, 26.
17: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
19: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
17: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
19: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
20: Headlines.
17: Sa mga dalaguan nga balita sa balita lokal, NCSC 6 nakahatag sang benepisyo sa kapin 29,000 ka mga senior citizens sa Western Visayas.
19: Police Brigadier General Tuanio full-fledged director na sang PRO6.
17: Balita international, Pope Leo XIV magabisita sa Uruguay, Argentina kag Peru sa November sunod sa Vatican.
19: Sa showbiz, Kai Cortez nakagraduar sa kolehiyo matapos sang duha ka dekada.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06 kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Na Naglabot sa 29,791 ka mga senior citizens sa Western Visayas sa nakabaton sa cash gift sa Idalom sa National Commission of Senior Citizens sa NCSC Program sang 2025. Rason nga ang rehiyon sa isa mo ang pinakadako nga beneficiaryo sa pungsod. Sunog kay NCSC 6 Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganzon. Ini nga numero ang nagalakip sa 191 ka mga centenarians sa senior citizens nga naglabot na sa edad nga isa kagato sa nga nakabaton sa cash gifts nga 100,000 pesos. Lakip man sa mga nag-celebrar sa milestone ages sa mga senior citizens nga nag-edad sa 80, 85, 90, 95 anyos. Amo man ang estado nila sa kabuhi.
3: Sa centenarians lang gid, last year may ara 191 sa bugos na Western Visayas, dala na ang Negros Occidental kag ang Bacolod City. Okay. Pero total natun, kay kuni dala natun subong,
6: yeah,
3: sa cash gift sa mga 80, 85, 90, kag 95, may ara total with the centenarians, 29,791.
17: Sa unang quarter sa 2026, o kung halin Enero to Marso, 4,160 ka mga senior citizens ang nahatagan sa cash gifts na lakip ini sa 37 ka mga centenarians. Samtang padayon pa ang payout para sa second quarter nga magatapos sa Agosto 10. Sunod sa NCSC, 10,611 ka mga grantees ang natala na nga makabaton sa cash gifts. Lakip na ang 114 ka mga centenarians. Ginpahayag ni Director Ganzon nga ang Western Visayas, kaupo na Bacolod City kay Negros Occidental na nalakip sa mga rehiyon nga may pinakamadamong centenarians sa pungsuda. Padayon man ang pagpatigayon sa personal or personal kung face-to-face nga cash gifts distribution sa NCSC Region 6. Agad personal nga matamyo kag makilala ang tagsa ka-grantees, ilabi na ang mga centenarians. Ginatag ni Ganzon nga ining mga grantees ang lunsay naghalin sang 2024 to 2025 apang ginpasalig sininga mahatagan gid ang tanan nga nakalabot sa milestone ages sininga 2026.
3: Ang ginatayout namon subong at 10,297 puro pa ni mapatika, puro pa ni 2024 kag 2025 sa gihapon. So katanan nato mga senior citizens na nakasubmit na nga nagbirthday halin January to June of 2026. Sini mga Oktubre tingbo namon hatag ang first kag second quarter sa 2026. Please hindi lang maglining yung buhot kay first kumbaga wala kita ban wang aging tagaan na 2026. Kung mayara man, puro centenarians na.
17: Ang kabayan sa pangayag ni NCSC 6 Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganzon. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasi kag-epektibo nga panindo sa aton nga kolon. Pangontraman ini sa constipation, kadako ang buli, gagod maumligan kita sa bulatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamangkotanon, mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420.

0: Brigadier General Josefino Ligan. Nagpasalamat naman si Tuanio kag nagpasalig nga yahugto ng mga law enforcement operation, pasanyugon ang partnership sa komunidad kag stakeholders, pati na ang police service delivery. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa yung Santhum Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubong natural ng collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani ko rin yung magalubo madawan ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhum Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat siling ang ginapabasko kag ato niya supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhum Gold Coffee Mix na.
1: Sa dugang pagid naton nga mga balita, ginpapanaugan sang suspension order sa sunod sa isa ka tuig si Attorney Joseph Salis, Assistant Regional Director sa National Police Commission o Kanapulcom 6. Iniaging kumpirmar ni Attorney Michelle Yotoco, tagpamaba sa Kanapulcom 6. Pahayag ni Yotoco nga sang Martes, Agosto 4, 2026 lang nabaton sa ila opisina ang suspension order ni Salis kag ila inigilayon ginserbe. Suno kay Yotoco nga ang kaso amo ang less serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Pinag-ugat sang 2020 nga insidente apang wala na niya ini gintumod. Mga karadyuman, a food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahigkong nga dugo. Ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ngatin ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic. So 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
0: Sa iban pa nga balita lokal, gin-issuehan na sang citation ticket sang Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO ang empleyado sang Iloilo City Hall nga nakita nga nagamaneho sa motorsiklo nga wala sang helmet. Sino kay TTMO Head Aldarico Garbanzos na tumod ng duha ka empleyado ang driver assigned sa Facility Conservation Office samtang assigned man sa City Health ang angkas. Batag sang duha nga may trabaho sila sa Sook Arevalo kag manyaga kontani sa malapit niya kalanaan sang nakuhaan sang video. Angot sinigid panomdom ni Garbanzo sa tanan niya empleyado nga mangin modelo sa pagsulod sang traffic law sa syudad. Sa idalom sang ordinansa, may multa nga 500 pesos ang madakpan niya nagamaneho sa motorsiklo nga wala sang helmet. Matandaan niya may isa man kay empleyado nga nakuhaan sang video sa mga giloni nga wala sang helmet samtang nagamaneho sang motorsiklo masobra isa ka bulan na ang nakaligad. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NN Super Plus, mas ginpa-epektibo kag mas ginpabasko, gintigabang mangosteen plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Ginako sa maestro sang Dumangas National High School nga siya ang nag-post sang pamahog sa ila eskwelahan na paagi sa iya social media account. Ang nasambit nga pamahog nagtugas sang kakugmat sa pila ka mga estudyante kag manunudlo. Suno kay Mr. Lionel Salvilla, Division Information and Action Officer sa Schools Division of Iloilo, ginagpangayo man sang pasaylo ang among maestro bangod sa iya nahimo. Gindugang pa ni Salvilla nga base sa pag-sign sa isang maestro, nadala lang ini sa iya emosyon bangod sa personal nga problema. Wala naman ginhayag sang opisyal kung ano ang patud nga problema sa maestro kag kun Mike nakaaway ini sa among eskwelahan bangod sa insidente sang pagpamahog. Temporaryo nga ginkanselar ang klase sa Dumangas National High School agad maprotehiran ang mga estudyante kag school staff. Sa karon nakalibang ang mga maestro sa tatlo ka adlaw, nagpadala naman sang sulat. Ang Dumangas National High School sa maestro agad magpaatag sini sang iyang bahin sa sulod sang 72 ka oras subong adlaw. Nagbalik na sa regular class ang nasambit nga eskwela kag mas ginpabaskog pa sa otoridad ang ilang security measures. Ang ining bahin mga kay Radyo Man, ginadulong sa inyo sa Mighty C, alkaline nga vitamin C, nagabuli, kagod makontrolar ang tanan yung mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay manini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sa balatian sa mata, kangin sa nagakurap-kurap ang mata, katarak, kaglaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay.

0: Masami ka bilang nga negatiga, masami bilang nga may hangin ng imo nga chan. Base may deparensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo mga na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, Kaglinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, sa Kilid Sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, ginpasaka na sa kasang driver nga nagsumbag sa isa ka traffic enforcer sa Quezon Street City proper kahapon. Kaso nga direct assault ang ginpasaka batok sa 50 anyos nga driver sa salakyan. Sinangkay Police Major Melcher Tolentino, hepe sa Police Station 1, nag-double park ang pribado nga salakyan sa tubang sa isa ka auto shop. Ginkatuan sang makapila kabesa sa traffic enforcer and driver bangod sa pagbayolar niya sa traffic rules sa syudad. Dugang pa na Tolentino nga nanawag sa salakyan ang driver kag dito na natabo ang pagsumbag sa enforcer. Gilayon man ni gintambanga akon gintambagan sa mga tawo nga yara sa lugar ang nasambit ng insidente. Nakaagom sa lagob sa yait surang enforcer kabangdanan niya porsigido gidini nga mag-file sang kaso. Sa karon yara sa kasariya sa police station one ang driver sang pribado nga salakyan. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
2: The Bloom!
0: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
2: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
2: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
1: Magabisita si Pope Leo XIV sa tatlo ka mga pungso sa South America sa mga Nobyembre sa Vatican. Halin sa Nobyembre sa Istop 17, ang Santo Papa magakadto sa Uruguay, Argentina kag Peru, agad makikita sa mga pumuluyo kag mga lideres ang Simbahan Katoliko. Espesyal ang pagbisita ni sa Peru para kay Pope Leo bangod nangin missionary kag obispo siya dito antes nangin Santo Papa. Ang mga lugar nga yakadtoan nagalakip sa mga syudad sang Montevideo kag iban pang mga duog sa Uruguay, Buenos Aires kag Cordoba sa Argentina, kag lima kag Chiclayo sa Peru. Ginpaig sang Vatican nga magapagwa sila sang mas detalyado nga schedule sang pagbisita sa masunod nga mga inadlaw. Inimangin isa sa una nga dalag kong pagbiyahe ni Pope Leo sa gwa sang Vatican bilang pangulo sang Simbahan Katoliko. Magabisita si Pope Leo sa tatlo ka mga pungso sa South America sa buong Nobyembre sunod sa Vatican. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, mga karadyaman, kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US, ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatangan na. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kanigadugo ng pilas. Iyan ni pauntatunokon patugulo na buubuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sa Earthmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
3: Balitang Showbiz.
0: Sa Showbiz, Kai Cortez nakagraduar sa kolehiyo matapos ang duha kadekada. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatris.
4: Matapos ang 22 nga pagpangabudlay, madinalagoan niya nakatapos sa kolehiyo ang stress na si Kai Cortez. Naggraduar siya sa kurso ng Bachelor of Science in Political Science, Major in Local Government Administration, gikan sa University of Makati. Sa pihak na masakot sa trabaho, pagpagpadako sa iya duha kakabataan, bilang isa ka solo mom, wala ini mag-untat sa iya paghandon na makatapos sa pag-eskwela. Ginpambit ni Kai ang iya kalipay, kag pagpasalamat sa iya mga ginikanan, kag sa University of Makati sa paghatag sa iya sang kahigayon. higayunan nga makapadayon sa iya pagtuon. Sino sa aktres, pamatuod ang iya istorya nga wala sang deadline ang mga handon kag hindi gidman ulihi ang tanan agud malabot ini. Ang balita sa showbiz nga dulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mawin kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Kasi doon proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makaw sa palmetto, na kilala ang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung nagubayan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng na mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din nila ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimaman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenas Fernando Silatriz, Tatak RMN.
0: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imong himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh adlaw ka nga expose sa asukag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, a world class quality. Oras Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Manresa gina-greet natin. Happy, happy listening sa kay Tamele Gleason. Dira sa Victoria City, Negros Occidental, kasi Mama Marilu always nakatutok dali sa atong pagpangalagay. Makachempo ah, makakita, igikita. Ay, Dr. Eduarte Rexy, sang St. Paul's Hospital, Iloilo. Happy, happy listening kay Sir Roy Hamero. Naglabay to siya kahapon, Radyo Manresa. Nag-sakay sa motor, nag-pamay-pay. Thank you, Gil. Taga-kagamutan, Leganes. Dulyate Family, dira sa may banwa, sa Dumanga, sa Tadidang Acero. Ito, Norbeng, kay Talulo Medina, sakay Joseph, sa Joseph Tayloring, kay Dumega Salem, kay nang kayo, kay nung atang, kay nung onyo, kay Plus Major Dajet Dirima, mga taga Ilonggo Blind Massage, tara sa may gaysano, kay To Pablo, sa Pablo Inasalan, kag ang tupad niya, wala ko sa gihapon mo ko ang iyang pangalan, makakaon lang ako to bala, tugin dala ko simula last time, waon ko git, sa sunod lang, kumakalabay ako, Police Major Roy Tayona, kay Manini ko retired, the police sa Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle, sa John B. Hotel, sa General, sa Street Gimbal, kay Lola Milanya Padernal, kay Ma'am Rena Mapas, hindi ka may itiri, biyahera, taxi, kay Rolly Gaspi, ang e-bike driver, sa Barotac Nuevo, daw siya to atang nagbugno sa akong kahapon. Happy, happy listening, kag ginagreet ko man, si Tita Margie, dira sa may barangay Managit, Dumanga, sa kunya nga nagapamati, si Tukboy, kag si Tita Alma Mission, dira sa may barangay Managit, may lang pagpamati.
1: Sa ato naman Facebook Live viewers, karigaba Richard Romeo Soberi, araman si Lezar Caspillonel de la Riarte, Ernesto Llavori, Edgar Labrico Sr., Nonay Silubico, RV Chris, Caceres Cagronjo, Cabagwason. Sa iban pa natong atag palamati, mayong gabi. Of course, kay Marina Hector, sang tatay sa Manukanan Seafoods, kay Marina Maricho, mayong gabi.
0: Ginagreet ba natin si Joel Agotang Tolentino, si Magdalena Henezera, from Oton, Tamonan family nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad kay kagawad Noel Conacoluela. Ano ni magpronounce?
1: Coscoluela.
0: Coscoluela kagay Rosie Maneha Romero kasi iban pagi nga nakatutok. Happy, happy listening. Mga kay Radyo Money, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita sang Webes, Agosto 6, Dismil 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
1: Radyo Man Joval David.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Radyo Man Rezi, Danioso Bordo.
0: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panungtuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arina ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang humatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6 Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad diri lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusin nga Pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon yung ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka baw tagalig 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kon anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagin nga batyag naton sa aton sininga lawas. Baskog pa ang aton sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sini nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level at nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kung BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agad nga magnubo ang kanamo moon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Pinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Tel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Balik sang wala ka pa nakainom sang koy, ma'am. Ano yung mga ginabadyag?
3: Sang wala po, painom sang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko tiyan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa tiyan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabulikit sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya nga food supplement. Makabulig magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo mamay bitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit pang koy, gilay bitar sa mo nga magamit sa mo sang koy, kaya namin ito siya nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sininga, katotohanang May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag nakumatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6 Street Lacson, Bacolod City. O Okon, magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sininga mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyong sininga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Hi, ako si Mitya, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Anong gusto nyo? Success!

0: karon sa kasumpunsang atong palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nay, si Roman pala ang hinabos si Cupidong. Nagayos siya nga kung pwede siya kuno nga makapangaligag sa akon.
2: Ano? Ay sus, kilala ha, anayng tao, Ilma ha. Hindi magpadaso-daso. Anay ka. Hindi ba lang si Milkang naluyag kay Roman?
1: Oo, anay. Amo na ganing problema ko kay...
2: Kay ano?
1: Kay sa ako na naluyag si Roman, kag...
2: Kag ano?
1: Kag sa pamatsyag ko, nay. Doon naluyag man ako kay Roman.
2: May... Elma? Elma?

0: Ano, Tandi, Tay?
1: Arang hinablos mo siya'y pidong, si Roman?
0: Ha? Oo, wala pa siya, Tre. Ato pa sa uma. Nagpahalabs ang karabaw.
2: Choy Pidong! Mayong hapon!
0: Oy, Milka! Oy, Day! Ano tani?
2: Si Roman, Choy!
0: Ba, duhagi ka mong nagpangita sa hinablos ko ba? Ano tani ang kinahanglan ninyo sa iya? Kay munuhon ko lang siya.
1: Mahulat lang ko, Choy, ah. Kuanabi eh. Gusto ko siya makilala sang lubos. May motor man ko. Tagapiha ko nga bariyo.
3: Tagapiha ka pagali nga bariyo nga naglusob ka pa di. Pasensya ka na lang kay ako na yung nakauna kay Roman.
4: Patawaran ninyo ako, mga mataho, mga babae.
2: Roman? Salamat, Roman, kay ari ka na. Pero, ano nga patawad?
4: Pasensya gid ka mo, ha? Pero may ginatiganan ako sa pagpalangga ko.
2: Ano? Sino?
4: Si Ilma.
2: Ano?

0: Wala ka huli aklase sa kabiyan! Manood ka!
1: Milka? Nga, ano ba lang sana ko sa imo?
0: Mapabuabo ka pa? Tingala ko man nga daw hindi ka na di maghapit sa balay? Kay gali, nagtago-tago ka na sa akon!
1: Aha? Hindi ko ba na maka-enchendi sa imo, Miga?
0: Miga? Abyan? Abyan mo ko, haw? Abyan ka, pero ginmanog mo ko! Makahuluya ka! Gaga ka!
1: Oo, ano? Milka? Ano ba lang sa gilanon, ina?
0: Di pa hibi-hibi ka pa? Ano ginimo mo, ha? Ginpangutaan mo pa agi nga maluyag sa imo si Roman!
1: Oo, ano? Hindi!
0: Ano nga hindi?
1: Matuod, ina!
0: Ano nga hindi? Matuod ka si Roman na hindi ganimis mo naghambal nga natigala yan ang pagpapalaman!

0: kon hindi makikabyan sa imo si Milka, ari ako, Elma.
1: Roman, pero nasakitan ako. Gitawag niya ako nga manog.
0: Elma, hindi ka manog. Palangkat ka, kag wala na sang iban pa.
1: Roman! Nanaguna na ako sa pag-abinay namon. Nga nga sa amo na sa nikapos. Naguba lang tungod sa aton.
0: Elma, pabay ilang anay siya kaysa ulihi. Makarealisar gina siya nga hindi kami ang nagkakadapat na duha, kundi kita.
1: Roman, hindi mo bala ako pagbayaan?
0: Hindi gid, Elma. Palanggaon ko ikaw tubtob sa akong kamatayon.
1: Roman!
0: Oh, ano na? Sana mo ko sabdon, ha, Elma? Gusto ko na gid ngamangin kita eh. Nga hindi lang amo sini nga pagpalang ang ipakita ko sa imo, kundi sobra-sobra pa.
1: Roman, kana mo, ginasabat ko na ikaw.
0: Matuot! Oh, salamat, Elma! Salamat! Sa katapusan, may nubya na ako! Nubyahanay na kita! Yes!
1: Roman! Roman!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Istoryahan ta, kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tanki. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
0: TTX 500!
3: June 7, Lord, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
4: kusina,
5: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining ng mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
4: Correct?
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya waygin mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga ano batuan kay kung di mo ni batuan wala ba problem kung di pa gid ma untatan mo yung sigarilyo ti balbali man ano eh kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo dublihon mo man bakal sa DTX 500 and aside sina o sa una wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500 ang ginaresita ko gid sa mga male infertility especially kung kulang sperm counts hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm permi ko na sila ginapa juices anong ara sa fruit juices and vegetable juices phytochemicals and antioxidant
4: nga ara sa DTX 500
5: nga ara sa DTX 500
0: DTX 500
6: ako si Juliet Nol 56 years old ang ako nga blood sugar pagpa check ko sa doktor 446 pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes intilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw may kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay kaya muna gin 2 times ko subong 136 na lang ang sugar ko
0: DTX 500 DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante mga galing, Doc, na may sufficient kita ng oxygen sa atong nga dugo.
7: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magayatipin hypertension kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanugpo.
7: Kagakontrolar
6: sa Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
8: Yung may D3.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: Sample Plus Gold.
8: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
10: Number 1!

0: Ato na si Roman?
1: Oo, oh, anay. Nagpauli siya dahil yan kay madigaw mo pa siya sa pala niya puno nila ni Chipidong.
0: Oh, amo ba na?
1: Mabuot man kay Roman ay, no? Do si Chipidong man kabuot.
0: Si Nung Pidong, oo. Kilala ta na siya. Pero si Roman, wala mo pagid siya nakilala sa maayo, Elma.
1: Anong buot mo si Ringo, nay?
0: Kilalaha siya, anay. Antes mo siya sabton.
1: Ha? Pero nay, ginsabat ko na siya.
0: Be,
1: nabiyo ko na si Roman, nay.
0: Elma?

0: Hasta sa no kadri sa akon, Roman.
1: Choy? Eh nga, Choy, ginapahalin mo na bala ako?
0: Wala. Wala, Roman. Gusto ko gid na makaupod ka. Pero ang ginakahangawan ko lang,
1: Choy, Choy, maluoy ka. Tinguhaan ko, Choy. Ginatinguhaan ko, ina, Choy.
0: Amoy nang nagsugo sa akon na magpalayo. Tungod hindi ako gusto sang kamo.
1: Choy, pidong?
0: Karon.
1: Choy.
0: Kung ikaw mismo maghatag sang tagok sa pagkatao ko diri sa baryo, babidulagay na lang
1: kita. Choy, hindi, hindi, Choy. Hindi man, Choy, ay maluoy ka. Himuon ko ang tanan, Choy, agad nga, hindi ka mangin malain sa mata sa mga tao diri, Choy.
0: Roman. Roman.

0: Emma, sa inyo na lang ako matulog eh. Kay gabi na ho.
1: Hoo ah, dito lang tulog sa balay. Ano, Becky daw, hindi mo ka papapulion mo.
0: Kaya, Becky, idulong ta ni tatay. Galiya kay yubog na siya ya. Dasun si nanay kag si manang, damo man hulugasan.
1: Dasiga nga lakad. Kaya makigandit ko ni nanay mo.
0: Oo, gani. Relax na bala, kami flashlight man ko nga dala. Hambali nanay, halungan mo ni. Kaya mahali ba lang ang flashlight nga ini.

0: Oras tatak alas 6:55.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama!
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Sabag na ubo! Ubo! Ubo!
7: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo. Magtusiran. Tusiran.
8: Tusiran forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
19: D3 Bio! Mighty C!
7: Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Mimi.
12: Dali ka sinapit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
12: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
12: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
5: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
19: Mighty C!
7: Pamakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char! Fab! Con!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
17: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
17: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Number 1.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ilong Ranger?
5: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini isang vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabay ng Vanular.
9: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita.
12: Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
16: Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
16: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras tataka alas 7:05.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Gikan

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isipin na inyo sa limang orasan. Oras sa DYRI, RMN Iloilo. The only AM station dito sa Panay. Serve you 24 hours a day. Philippine Standard Time. 10 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi.
4: RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan na komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 7.

Yes, madam. The most number of grantees paid albugos in Pilipinas. Ang gina-payout naman subong at 10,497. Puro pa ni mapati ka. Puro pa ni 2024 kag 2025 sa Gyapon. So, sa tanan na itong senior citizen, na nakasubmit na nga nag-birthday halin January to June of 2026. Hindi na nga October, tingbo na mo na hatag ang first kag second quarter ng 2026. Please, hindi lang mag-lining yung buhot. Kay first, kumbaga, wala kita banwa nga gintagaan ma 2026. Kung mayara man, puro centenarians na.

0: Din pasiguro sa nga Malacanang nakahanda ini nga pamatian ang mga hibubunot sang transport sector ang otsagin palapnag o rin pasangkad sini nga fuel subsidy. Ini ang sabat sa nga palasyo matapos gin pamilit sang grupo nga manibela nga kulang ang dugang nga fuel discount kag limitado pa gihapon ang mga gasolinahan nga involved or nagapasakop sa programa. Suno kaya pala Press Officer Attorney Clay Castro ginpalabot na sa nagakaigong ahensya sang gobyerno ang malugar nga kinanglanon agod nga madugangan ang participating gasoline stations agod madamo sining nga mga driver ang makapanginpulos sa programa. Ganin sister man sa palasyo nga nakasintro lamang or makabulig ang pagsaka sang fuel discount halin 10 pesos tubtob 12 pesos kada litro sa tagsa ka mga driver. Mag-umpisa ang pagpatuman sang dugang sininga subsidy sa Agosto 15 kag magapadayon ini tubtob nga ginakinanglan sang transport sector. Gina-confirmar naman ni DOTR Secretary Giovanni Lopez nga gin-istoryahan sa gobyerno karon. Ang pagbawi isang fare increase sa national government agencies. Hindi anay pag-ipatuman, no? Ining saka sa plitihan suno sa Department of Transportation o kon DOTR. Kaya nahangpan ko nun nilang hindi bastante ang ayuda sang gobyerno kasunod sang pabago-bagong presyo sang produktong petrolyo. Gani magapagigangot ang DOTR sa DSWD kang nisugtan nga ilakip na ang transport group sa uplift assistance. Ilakip ang mainis nga makabaton sang 2,000 pesos kada bulan.
1: Buhay ang radio at serbisyo, paghatid ng balita at komentaryo.
0: So ang fare hike nga una na gin-anunsyo sa itong Marso, suspended anay suno sa kay Giovanni Lopez. Mga piso, tub-tub sa 2 pesos kung dani ining increase, no? Bangod ini sa nagalailain ko nung adalagan sa presyo sa produktong petrolyo sa world market, which is next week, ginalauman na posible magsaka or may patigayuno na naman nga rollback.

0: Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalaga ng palatuntunan nga nagapati ang tag sa katinaga sa tiyon yung may kawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: Di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad da mga kasama. Adlaw na kita sininga Webes Pinsasay sa bulan sang Agosto tuig 2026. Labing una sininga Webes nga adlaw sa ikawalo na bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa aton nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube.

0: Kaya men, Iloilo official, sa mobile apps, download lamang, kag-install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo official, kag siyempre, sa inyo tag sa kamang radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Tagamo sa bato, ang salita, nagmimistulang sumpa, Radyo Man, Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natin karong gabi diri sa aton sining pag-pangalagad mga kasama. Latest sa grabing halit ni Bagyong Maymay dito sa kwa no dito sa Luzon no sa Cordillera Administrative Region kag sa Region 1 kay nagbalik ini siya no. Low pressure siya, nag-cross siya sa Pilipinas halin sa east pakadto sa west, pero paglagpas niya sa West Philippine Sea, bumalik ang tunto niya, pinahuguro sa insig kinadlukan. Si Kwan Guru ni, no? Sino ganing hadlocks China, ha? Ining si Maymay, no? Laban-laban, hindi ni si Gibo. Or si Jay Tariela. Kaya isang hadlocks sa, kaya hadlocks sa yes China mo. So, bumalik ang tarso niya, sa baylong ang China tong hanoso niya, ang mga Pinoy ang binakol sa tuntungan si Maymay niyo.
1: Palabra di Honor.
0: Grabe ang baha kag mga landslide dito sa Northern Luzon or sa may Region 1 kag Cordillera Administrative Region, ilabi na to sa Benguet. Hindi bang Benguet is the visible bowl of Luzon man mga kasama, no? Diragaharalin ang damo tanga mga utan, pati mga bulak ay diramang gahalin, mga prutas, di ba? Mga strawberry dirahalin ang aton sining mga litos, ang mga repulyota, no? Cabbage, dira garalin mga kasama, ang mga bulak ta, no? Kung sa tiyon sa tingkaralag kag adlaw sa tigipuson, dira managahalin sa Bagyo, sa Benguet mga kasama. Sus, gabi na ha to? Ang mga strawberry farms dito, gabi na ha?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: No? Ti... Daw maguba ang beauty to mga kasama, no? Isang adaan sa ginakantuan da ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, no? La Trinidad is the capital of Benguet, husto? Ang La Trinidad, tingod ba lang sa Baguio City actually, no? Daw kung derisaton yung plastada, bala daw pabiya, no? Ang sitwasyon niya, so sababaw lang siya sang kwan. Sang Baguio City, ang La Trinidad, Benguet, no? Ti damo da, lapad-lapad ang mga ulutanan, mga kasama kag strawberry farm, no? Kadto kag ida, ba, doon hidlaw mga sa Baguio ba?
1: Palabra di Honor.
0: Tapos kadto ka to sa Burnham Park kag mag, kwan ka to? Booting-booting ka to?
1: Palabra di Honor.
0: Ginabaha ko no tong kwan, ang strawberry farm, tapos may mga landslide mga kasama. So in total, Ario, isip naman tas ang patay. Anom na ang reported nga patay, bangod man sa mabaskog nga ulan kag pagbaha, landslide, dala ni Maymay nga pro-China ang ganghal niya. Why siya nagdiretso sa China? Bumalik yung luka-luka niya. Grabe mga kasama, sige check ta na karon samtang US ginhingyo ng Pilipinas officially nga i-extradite si Pastor Apollo Quibuloy para tubangon ang iya sining mga kaso sex trafficking and mga fraud charges niya dito sa Estados Unidos.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Hambal sa ibang silabo ko buhinas mga kay Quibuloy, no? Ang Amerika ay nag-request siya. Ang iba niya mga Pinoy, sila nag-request sa Amerika nga pasudlon to, hindi kasunod. Grabe nga interview hanay sa embassy. Si Quibuloy, ya, gina-request. No? Gina-request. Kagahingyo na yung Amerika, sila dala na di si Kibs. Tapos iba niya mga Pinoy mga kasama, grabe nga interview hanay sa embassy o ay kapasar.
1: Palabra di Honor.
0: Sige, pag-istoryahan ta na karon ang palasyo sa Malacañang ginsibit man ang pila ka mga senador nga daw abogado na kuno ang ilang tindog. No? Ginapanas kuno, ginasilhig ang kamatuoran.
1: Palabra di Honor.
0: Dotanan mo lang ang mga senador. Di ba, no? Galing te expected ina kung ikaw ang judge sa kinahanglan do makita ang gid color mo kundi in kaapin sa ginakasuhan, no? Hindi bala usually ang ginakasuhan madipinsa gid na, no? Tapos sa nagakaso amo nang gina may burden of proof, no? Siya ang mapamatuod sang kaso niya mga kasama. Usually ang ginaakusaran mga kasama hindi man tanan, no? Kay you are presumed innocent until proven otherwise, pero there is a presumption gid ya kay ginkasuhan ka may sala ka, no? No? Although nga ang threshold dira or ang halambalanon dira hindi ka pa guilty, tubtob na pamatudan ka, no? But in public opinion, gina-presume ka na yung guilty, tubtob hindi mo pamatudan yung guilty ka? Kung prosecution ka, ang imo standera, guilty na na siya. Ang imo nga ginakusaran, tubtob nga pamatudan niya, nga hindi siya guilty. Ang depensa naman niya, hindi kita guilty. Tubtob mapamatudan sa prosecution nga guilty ta? Tito kabudlay man sina ihibaloon na kung diin ang impartial, diin ang wala nag-abugado kag ang nag-abugado. Kay kunapin ka sa depensa, siyempre hambaloni mo, wala siya sang sala. No? This time sa impeachment trial, no? Kung ikaw senador, gusto mo naman ma-prosecute si BP Sara, siyempre ang presumption mo, may sala gid siya. Hindi bala ang mga nagapabor man sa impeachment ni BP Sara impartial man eh, no? Suno sa kampo sang BP. Yang wala kanyang nagpalabtik sina, no? Nga may pila kuno ko mga senador nga gusto panason ang kamaturan. Di pamatian ta karon ang pila ka mga senador kay paagi sa ila nga mga baba, paagi sa ila mga dila. Kaya sa mga tinaga nga nagkawas sa ilang ababa, nga daw kasubong nasang isa kasumpa para sa aton pero sa ila, pa, hindi. Mabasa tayhan kung nagasilhig sila sang kamaturan or ginasalbar lang nilang ilang mga kaugalingon. Sige, istoryahan ta na karon mga kasama. Pero laban-laban, ti daway naman sa iba nga ginatumo direng palasyo. Daw si Senador Aime Marcos malang si ate ni BBM. Samtang, diri sa balita lokal mga kasama, 15 ka mga polis sa Molo PNP, ginpailalom na sa pre-charge investigation. Angot ini sa operation to sang PNP IMEG, no? Integrity Monitoring IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group mga kasama. Kay kuno may ginahuptan nga kriminal ang Molo PNP. Palabra di honor. Na Pulcom 6 mga kasama way na nagpamalibad I mean no nga magdetalye pa kung ano ining kaso kun nga ang agin suspend 1 year si na Pulcom 6 Assistant Regional Director Attorney Joseph Jong Celis. Pero may mga impormasyon kita diri nga daw no, involved kuno ini mga kasama related ini sa kaso sa tong 2020 kun sa diendo may nakaaway nga pasahero sa sulod sang eroplano sa Iloilo Airport si Attorney Jong na nagresulta sang pag-offload no may offloading nga natabo but silingon may pinapanaog sa eroplano. Palabra di honor. Pero hindi lang kita sigurado kung si Attorney Jong ang gin-upload or ang pasahero nga nakaaway niya mga kasama. No? Ti ano ayan ang natabo? Nagkaso ang kwan? Ang ining pasahero? Samtang maestro sa Dumangas National High School, ginako nga siya ginman ang nagpamahog pagi sa iya social media account, no? Ining manunudlo nga ini, nag-live tatlo kadlaw. Oh, although ati gina-imbisigaran pa gid siya karon kung ano iya sa laptop. Pero way gapanugid ang DepEd, ang Division of Iloilo kung nga nag-amo ni ang maestro, no? Pero pila ka mga sources sang RMN ang nagahambal nga ining maestro nag-aapin lamang sa bata nga ginapahayag daw hindi manami ang pagtrato sang principal sa Dumangas National High School. Division of Iloilo. Hindi na si ano si sinugan itong migo naton nga Division of Iloilo Superintendent, no? Lain ano, bago na subong mga kasama. Tito, ano ini kamatuod ngang principal sa Dumangas National High School, no? Division of Iloilo Superintendent, daw ano ini kamatuod, hiripos-hipos kamo da gaga uruplok mga baba nyo da. Ngayon yung maestro, nag-aapin lamang sa estudyante nga pigado nga gusto magbaligya sa kantin sang eskwelahan. Pero hindi magpasugot ang principal. Amo nang impormasyon yung ina, no? Tabi, pwede ka mo ka-shedlight sini, Division of Iloilo. Although, hindi man gid-justify mga kasamang magpamahog sa SG ng yung social media account ang maestro, pero tigaling bot silingon sina, wala na siya sang recourse, no? Wala na siya sang choice, no? His back is against the wall na, kung sa English pa.
1: Palabra di honor.
0: In defense ko no ini sa isa kapigado nga estudyante nga nagatinguha nga mag-eskwela mga kasama nga wala ginahatagan sang oportunidad sang management sang Dumangas National High School.
1: Palabra di honor.
0: Issue naman sang overloading sa mga last trip sa mga jeep nga pwede makabitan, no? Istoryahan sang syudad kag sang Metro Iloilo, Guimaras, ano ganing migid si Metro Iloilo Guimaras Development Council, something Economic Development Council, basta migid si wala na takabati sa migid si, ano, panalipat ako sang kahulugan sang migid si, no, wala na takabati sa migid si daw ko na lang pirmi batian ta ABC
1: palabra di honor.
0: Taxi driver mga kasama gin stroke patay gid, no, samtang nagahulat sa guwasang mall sa Mandurriao, no, umuyoy lang ay, no, so samtang nagabiyahe siya bali, no, naga pila siya para sa pasahero na stroke mga kasama ining driver, no, patay gid mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Sige, pila lang ini sa mga balita ang pag-istorya nato nga pwede diskusyon ang karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalaga.
1: Yung deposit na money na bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gendulong kagin builugan, nirigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kay man adlaw-adlaw ang lawas sa atong ginabira ini sa madamo nga mga toxins. Bakod sa unhealthy nga mga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sining organ, silabi ng atay, tinae kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Agad matiluan sa toxins sa atong sining lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio na may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matilo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma kay iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga alin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud patyo na magguba ang selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin canceros. Ganin din na maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine nga di pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colasi Antique, subong man sa Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinagkaulingan dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo mga kasama. Hibaloon ta din ni si Maymay. Si Maymay nga pro-China. Kaya pagkanto nagit sa China, nagbalik pang tarsa niya. Okay, malantani kung magbalik siya bilang low pressure area, okay lang, no? Pero napagbalik niya, bagyo na siya. Basi nahatagan guro sang maleta ni Aiko sang China ay. Kun DDS pa. Nakabaton ka maleta may. Yaring latest weather forecast naton sa pag-asa Iloilo with Radyo Man Charlie Depra. Radyo Man Charlie, mayong gabi sa Radyo Man Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sa talon niya, tagpalamatis ang RMN. Yari pinakawali yung tropical cyclone bulletin number 15, karon niya adlaw, Agosto 6, 2026. Si Maymay sa karon narin na ini sa may Philippine Sea. Gagawali na si Platan ng sentro sa tropical depression nga si Maymay, hinabulabanta base sa tanan niya available data, including sa maliit Doppler weather radar, ayara sa 150 km east-northeast sa Itzhaki, Isabela. May kabasugon nga hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro, may pagmanlos naman magalabot sa 70 km per hora. Magahulag pa na silangan na bagat na silangan sa 35 km per hora. Sa tata naman kinamonitor nga typhoon, nga may international name nga Dolphin sa Guasong Par, ulihiman na si Platan, ayara sa 1,240 km east-northeast sa extreme northern Luzon. May kabasugod nga hangin magalabot sa 150 km per hora malapit sa sentro. May pagmanlos magalabot sa 185 km per hora. Magaulag manini pa na katungdan na minahan na katungdan sa 80 km per hora. Dari naman sa ito sa may Western Visayas, particular ng bayan sa Antique, magapag-ibabaw magalumang niya kalangitan, scattered ng mga pag-ulan, pagpagilat panagob, dalas ining southwest monsoon. Nabilin nga bayan sa Western Visayas para yun man maka-experiensya sa kung kaysa magalumang dugtong magalumang niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat pa ng buhob dala sa localized thunderstorms. Makasarangan tuntun mabasog na hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan tuntun mabasog na pagbalot sa karagatan. Antas sa itong temperatura, nasa 56, tuntun 30 degrees centigrado, adlaw, nagaturod alas 6, 12 kinasang hapon, magabudlak, alas 5.39 buwas sa aga. Kaya kaman yung pinakauling ang lakas ng panahon, gigandari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: Karadyo man, Charlie!
3: Yes sir.
0: Subali nakagwa na karon sa landmass sang Pilipinas si Maymay. Ari na siya sa karagatan diri sa east sang Pilipinas.
3: Yes sir, oh, tama sir.
0: Ti ano siya, bagyo gyapon siya or low pressure area na lang?
3: As of now nasa tropical depression category pero para ini sa paghihina sa ano, kaga possible ini karon sa gabi kon basa aga manginsa na lang ini ka LPA.
0: Okay. Ti anong direksyon niya, pa kadto siya sa east, hindi siya pa west?
3: Yes or no, pag isa na ini ka LPA, possible ini ang yasining remnant, mag-emerge na ini sa may large circulation sa tropical cyclone nga sagwa sang parang ma-international na yung dolphin.
0: So ma-integrate siya dito?
3: Yes sir.
0: Okay. Tapos sa likod ni dolphin, na doon may low pressure area man, karadyo man, Rolly?
3: Come again, sir?
0: Sa likod ni dolphin, doon may low pressure area man, or ano ni Bagyo, karadyo man, Charlie?
3: May mga circulation man nga ara sa may mga Pacific Ocean sir, pero as of now medyo malayo pa niya sir.
0: Pero layo na ano, kay daw hindi naguro kalabot sa par no.
3: Yes sir.
0: Okay no. Wow, grabe si Maymay ba no? Adlok sa China no. Anong nagkuan siya sir? Anong nagtulod sa iya nga why sa to nagdiretso sa West Philippine Sea or sa South China Sea?
3: Yes, na nagbalik sa ano sir no, sang dako nga circulation nga si typhoon nga si dolphin, that's why nagpa-east ang isining nga direction padulong sa direction ni typhoon na dolphin.
0: So ginihigop siya bali no kay kusog yes, si kuan no si dolphin no basko gyapon no.
3: Ay sir, tama na sa typhoon category sa gihapon.
0: So din siya maigo daw sa babaw sang Taiwan or ara siya karon southern Japan na, no.
3: Ayos sa Southern Japan, sir. Pero kung paraya ng yasining pagkahulag ng west-northwestward, manuburan siya sa magsulod niya sa par.
0: Okay, no? Kag daw ay natagawa na yakabalaka, no? Ang China to gorong daw igoon niya, no? Mag-landfall sa to sa China, mahina siya o makusog pa siya gapong karadjuman, Charlie?
3: Yes, possible pag nag-landfall na ini sa mga kalupaan, na expect natin maghina na ini, sir.
0: Okay. Sige, with that, Karadjuman Charlie Depra sa pag-asa Iloilo. Madama ko salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Welcome, sir. May gabi, everyone.
2: Panahon.
0: Grabe ning si Maymay Otar sa pakadlaw ni si Maymay. Sige, pakita pala, Karadjuman Jubal, no? Ang weather to bla, no? Sige, isuro zoom in siya bla, no? Adto siya, ginhigop sa gali ni, kuan, no? Ni Dolphin, no? Kung makita ninyo sa screen, na medyo sa zoom in para dyan na Jobal, para daw ratag pagid siya, no, na panako-nakoa na, o pagid na, diri sa dalom niya, i, kung ano pagid, na ara siya, no? So, ara mga kasama, o, si Dolphin, perti ang kanyo, perti ang buyong-buyong sang hangin niyo. Kusog si Dolphin, man ang maximum sustained winds niya, 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kag ang gas din niya 185 kilometers per hour, no? Ara siya karon sa Southern Japan, no? Kuana daw mga naha Japan or Okinawa Japan, no? Okinawa, di ba paborito niyo na milk tea? Ara siya sa Okinawa Japan, so malapaw siya sa kuan. Malapaw siya sa Taiwan, kag maigo gid siya sa kuan, no? Ang babaw sang Taiwan mga kasama, mga kuana da, no? Mga Fujian, no? Fujian or Zhejiang province, no? Dira, no? Sa mga Zhejiang or Fujian province siya, maigo mga kasama, pero ti magahina to, no? Pero kusog siya subong. Samtang ara siya nagapadulong dira sa may, kuano, sa may Okinawa, Japan, gid mga kasama, o sa syudad sang Naha, no? So, Zhejiang province, gid ang direksyon niya gali, no? Sa babaw sang Taipei, or sang Taiwan, no? So, kusog siya mga kasama. Hinigop niya ni si Maymay nga last 2 days, kuan palang ini, ng low pressure area. Actually, nakalampuwas na si Maymay sa duta sang Pilipinas. Aran na siya sa West Philippine Sea, sa west sang Ilocos Sur, no? Galing, perti kakusog ning si Dolphin, hinigop niya, bumalik ang tarsa nga Maymay. Actually, hindi peto siya si Maymay, no? Galutaw pa lang siya sa sabaw, LPA pa lang siya. Hinigop siya pabalik, humimo ng bagyo, no? Kag nag-igo diri sa may Sinait, Ilocos Sur, linambas niya ang Cordillera Administrative Region, ilabi na sa Mountain Province mga kasama, no? Lusot diri sa Isabela, kag ari na siya karon sa may Philippine Sea, sa kadagatan, no? Kag ginalauman nga mangin low pressure area na lang, samtang sige higop sa iya ni bagyong Dolphin nga pakadto dito iya si Dolphin sa direksyon sang Southern Japan, or ara siya karon sa Southern Japan, pakadto sa Northern Vietnam, Vietnam, Northern Taiwan, kag Zhejiang province sang China. RNN Palabra di Honor. Ibangod sini mga kasama, inulan ang Northern Luzon, kung sa diin, madamo sang patay. RNN, Palabra di Honor. Balikan ta na karong gindulong anay kaginboy lugan, iligapahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang supplementation sang Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa atong immune health, batok sa threat sang kung anuman nga variant sang pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginimo sa gimanufacture factual sa US, standalone kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapagita kag ginakahilawan sa tanan, bangod manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Angot ni mga kasama sa bagyo nga si Maymay, at least 6 katao karon ang patay sa gintingob nga impact sang sining bagyo nga si Maymay, or may international name nga si Kojira or Kojira, nga nagpasanyog sang southwest monsoon o kon hangin nga habagat. So no, sa Philippine National Police kag Office of the Civil Defense, mga documented nga mga casualties across several regions in Northern Philippines mga kasama, amo ining mga masunod dito sa Benguet sa Cordillera Administrative Region, duha sini ka mga nagaobra sa karinderya, nagapangidaron 31 kag 66 anyos ang napatay sa nalubong sila sa landslide, no? Ang kalanaan nga ila ginaobrahan, nami pa naman palutuon ning mga kwan, mga Ilocano mga kasama, no? mga itiri ang mga Ilocano iya do ay kigit ihaboy ah. Palabra ni Honor. Sa Ilonggog, isa ang mga krenderias Manila. Damo pa mga malasay ng mga timpla kagawait sabor. Pero mga Ilocano, iya ang mga itiri mga kasama sa Burusogod, especially ilang mga dinding-ding, ang aton nga laswa diri, counterpart nila sa laswa naton. Ang ilang pinakbet, ay abaw, tapos may papaitan pa, mga kilawin nga kanding. Palabra ni Honor. Ti dira nag-obraning kwa no, ang duhani ka napatay, ang ilang karinderya na tabunan sang landslide. Sus, tapos may lutak pa nga dala mga kasama, ti kabalo naman kamo nga ang Cordillera Administrative Region, bukid-bukid ini, bato-batuhon ang mga bukid. Sus, natabunan sila dira sa may La Trinidad Binget mga kasama. Samtang sa Calabarzon, sa Rizal Province, isa ka 20 anyos nga lalaki kag isa ka 22 anyos nga babae ang napatay man sa rockfall and landslide man sa may Rodriguez Rizal. Ang Rodriguez Rizal ni balaan mga kasama, bugit-pukid man ini, no? Sila sang tanay ang Rodriguez malapit na ini sa may kwan, no, malapit na ini sa may Bulacan kag dira gid sa Lamisa watershed no, ang Rodriguez Rizal, no, dira da dampi sa may Payatas na, no, tambis ang Payatas, eastern part actually sa Payatas mga kasama ining Rodriguez Rizal, dira mga kasama na tabo ning rock slide, no, kay ti bukid na da ang development dira pagadto nas bukid, no, may mga quarry sites gani da, so may mga nagkala hulog ng mga bato halin sa bukid mga kasama, no, tapos may landslide man, no, so duha ang patay, no, ang Rodriguez ni mga kasama, ang mga San Mateo, no, grabe ang pagdako sang ila sining populasyon, no, ang Rodriguez Rizal ni amakon mong population niya mga kasama subong ara na sa 451,000, puro parehas kadako sa aton sining population, no, pero mga 2010, no, 10 years ago or 16 years ago, aralan na sa 200,000 ang population niya. Tigrabe ang migration mo. Dira nag-labot mga kasama ang mga subdivision. Dira nag-ilistar ang mga tao. Aside sa nag-panaog dari sa mga Cavite kag Laguna, no? Ti, amo nang adamo mga subdivision da, no? Damo na mga tao dira mga kasama. Akay ang bukid, gina-istara nila, no? Gina-develop, ginatapan, ginahimuan subdivision. Palabra ni Honor. Di may natabo nga rock slide, mga kasama, sus duha kabilog patay, no? Ay, mga pamatanon pa inyo. Sa La Union, may patay man, isa ka 45 anyos nga lalaki na lumos naman siya sa banwasang Luna sa La Union, no? Ang Luna, mga kasama, kwan ini, may suba ini siya, no? Kagkilid man baybay. Ay, sus, nalumos ang isa sinika 45-year-old nga lalaki. Tapos sa Pangasinan, isa naman ka 54-year-old nga lalaki ang nalumos man sa Alaminos. So ang total nga casualty bangod sa bagyo nga si Maymay, no, nga wala man nagdalagid sang grabe nga hangin, no, nga nagkalatumba mga balay, pero bangod sa iaulan nagtugas ang baha kag landslide mga kasama, anom ang patay, no? Anom ang patay? So may mga class suspension sa pila ka mga areas sa mga kasama dito sa may Luzon bangod sining bagyo.
1: Yung deposit na money in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawang.
0: Gindulong naman yung kaginboy lugar. Hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasaras ang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kaginimo gamit. Ano na isa rin ka mga utan, prutas, lay-layin ka mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber, plus apple pectin. Sigurado ka garantisado kung pagwao niya mahigko, nga madugay na nagtiner sa ato nga large intestine, agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay man ang aton adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga tiyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon ka, nagabalanse sang mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balungay, malguso, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Dukiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sige, gihapon ang instability sa power naton mga kasama diri sa syudad sang Iloilo, bangod man sa kwa no tawagi gani darajman jubal si Kwan Bla, no? Si Mr. Alcantara, Regan Alcantara sang NGCP, kay may instability sang power kita subong, no? Sige, gihapon ang kakulang sang power supply diri sa Visayas grid. That is why ang yellow alert na status naton extended siya hasta alas 9 subong nga gabi, no? Pahilayo lang kung may isa pa ka planta nga mag-trip off, kulang na gid ang supply sang kuryente. Right now, bastante pa man, no? Pero hinali may magpalya, makulang gid, no? Ang available capacity subong sang power diri sa Visayas grid, 2,424 megawatts, no? Pero ang peak demand, 2,275 megawatts, mga kasama. So, bisan mag-peak demand kita, may bilin pa ng mga 143, no? Or 145 megawatt, no? 145 megawatt. Pero hinali, pahilayo lang, no? May isa ka planta nga mag-trip off nga ang capacity niya abi 150 megawatt. Kulang gid ang aton sini nga power supply mga kasama, no? Kay man right now hambal sang NGCP, no, sa ila sini nga alert nga ginapadala diri sa RMN, lima ka planta ang yara sa forced outage sang August, as of August, no, lima na ka planta subong ang patay, no, nga planta ini nga nagahatag sang kuryente sa Visayas grid, no. Ha, sadtong July, tatlo lang ka planta, sang June, tatlo ka planta, sang Mayo, pito ka planta gid ang patay, no? Sang March, isa ka planta, mga kasama, no? Ang patay. Subong, lima gid ka planta ang currently ara sa forced outage. Or both silingon, persa nga nag stop anay operate. Nag-stop anay sa pag-produce ng power.
1: RNN Palabra di Honor.
0: No? Bangod man, mga kasama, sa sining, or nag-stop sa power, tiwai sila sang ginhambal dire, but usually dira, bangod ini sa, kwan, no? Bangod ini sa preventive maintenance, or hindi gani, may nagpalya, mga kasama. Ti subong, marotational brownout kita, lakip kita diri sa Iloilo sa more power, damo ga kumod subong way power sa pila ka areas diri sa syudad.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Angot sina yari sa linya naton si Mr. Regan Alcantara sang National Grid Corporation of the Philippines, mga kasama, mangayo kita sang update, ano gid bala nagakatabo subong nga ang way panigyapon na restore ang mga power plants ngini, kaysa nagligad do amo maningin batsyag naton, no? Mr. Alcantara sir, maayong gabi. Si Radyo Man Henry, welcome diri sa RMN Iloilo.
4: Good evening, Radyo Man Henry, kag sa mga listeners natin sa RMN Iloilo.
0: Yeah, oo, no, halin pa ni nagligad nga adlaw, no? Kag do mga nagligad nga mga binula na experience natin ini, kaya ang ginakangawaan sa mga consumers ini, no? Sa mga distribution utility, nga base amo naman ning rason, yung masaka naman ang bilis ng kuryente natin per kilowatt hour, no? Ano gina nagkalatabo si ni Mr. Alcantara, sir, nga akadamo gid sa mga nag trip off or patay subong ang mga planta nga nag-supply sa grid natin diri sa Visayas, sir?
4: Yes, actually, sakto ang hambal mo, Radyo Man Henry, no? It's been happening since actually close to 3 months na niya, no? Since around May 12, nag-start ang atin ng mga grid alerts. Then, since ato, daw, alos adlaw-adlaw kita ka-experience ka grid alerts. Sometimes yellow, sometimes red, although mostly, ang yellow na experience natin. So, padayon dyan po, no, ang atong pagulat sa mga dalagko nga planta na makabalik sa grid. Kaya actually, nakabalik na tayo ang isa ka dako, no, si PDC Unit 3 early July, no, ahead of schedule. Galing may nadugang naman ng mga lain nga planta na nag-trip off naman, no, naka-unscheduled shutdown. So, ang pinakadako sa Visayas nga duha, no, ang TVI 1 kag si TVI 2, mga katapusan pa sa August siguro ni sila makabalik. I think ang isa is mga third week and then ang isa is ang fourth week. And then,
0: Ini nga planta, sir?
4: Sa may Cebu siya, no? Sa may Tulebe Dampi. TVI 1 kag si TVI 2.
0: Coal-fired power plant ini siya?
4: Yes, that's correct. Coal-fired power plants, 169 megawatts each. Bo? So, duha sila ka unit, so that's 300 plus immediately. Yan from the grid, no?
0: Bo, dako, gali.
4: And then, nadugangan pa sa another unscheduled outage, I think, earlier this week or late last week, KSPC, another 103 megawatts. And timing man si ang isa ka unit ni CEDC, kasi bumili siya Japan. Naka-scheduled maintenance actually ginpa-adjust ni tani sa amon nga systems operations kung pwede tani maidog-idog, pero galing naka-schedule na gid siya kay nagayo sila kay base mabaldaman kung ipaiway pa gid sa ano, no, additional days. So and then may isa man ka kuan pa planta nga nag-trip off man, no, si TPC. So medyo damo gid ang planta nga nag-outsubong. So, medyo, that's why we're having this challenges since around May.
0: Okay. Bali, ano na, sir, do, sa ila na iya ang reason, no? Ang iban sina, I understand, may preventive maintenance, no? Pero, usually, gina-advisean man na sila sa Department of Energy, hindi man magdurungan sa ila sining mga preventive maintenance operation, parang stable ang power supply natin. Pero iniya daw halos nagdurungan. So meaning hindi ini-intentional, no? Meaning daw nagpralya or may mga problema sa ila sining planta, Mr. Alcantara, sir?
4: Yes, that's correct, no? Actually, sakto na Adaman Henry, no? May ano gina, no? May guidelines or may instruction gina si Department of Energy, no? Or si DOE, nga especially ang mga planta natin, hindi gina sila dapat magdulungan o out, no? So siyempre, may naka-cluster na sila ng mga scheduled preventive maintenance. Gina-cluster sila within the year, no? Nag-rotate sila nga para hindi man mabalda ang aton nga supply sa grid, no? Galing, and then most precisely pagid, especially during the summer time, no? Second quarter, may specific ano pagid si DOE nga tanang nga planta dapat naka-online, no? Wala sang preventive maintenance. Kay lalong-lalo na during summertime, di ba, mainit, taas ang demand. And then si ang mga hydro, medyo mas nubo ang ilang output, no, kay siyempre mas diminish, no, o reduce ang water capacity. So lalong-lalo nga need ang mga baseload power plants or all power plants, no, parang all hands on deck kami, no, especially during summertime. Galing, at that time sa March, sa May, amo pag itong nagdulungan og out, no, and unscheduled, no? So amuna siyang medyo masaklap lang sa aton nga tanan, Bilog Visayas grid, because we are experiencing this ano, no, together. Medyo this is one of the practically first time na amuna kalawig, no, labot kita daw 3 months na lapit na. Sige, so may gamay nga, no, may gamay nga pahuway, pero dugay-dugay may ara naman nga mag-out naman. So, gasigi ang ato na grid lips.
0: Okay. Daw kalabanan gali sa mga lagko ng mga planta ragid sa Cebu, no? Like sa Toledo, no? Ining Aboitiz Power Thermal Visayas sila da sa Toledo, ga kwan mani, ga hatag mani sa NGCP, Mr. Alcantara Sir, sang power.
4: Amo na sila ang out, ang duha, no? TBI 1 kag TBI 2. Thermal Visayas 1 kag Thermal Visayas 2.
0: Ah, okay.
4: So, amo na ang...
0: Puro Toledo, gali ni sila? Duha ka planta, gid?
4: Ang yes, duha ka planta na sa Toledo kag si TPC, if I'm not mistaken, parang Toledo man sa Japan.
0: Ah, oo, si TPC Global.
4: TPC, oo, and then TSPC, still in Cebu. Ang mga planta nga kalaban na naka-out sa Bung.
0: Okay. Di, diba daw may ara man kita sa mga solar power, like dira sa Toledo, may solar power dira, no? Ang City Core, daw dira sa San Carlos sa tabok niya, daw may ara man dira sa San Carlos Bioenergy, pagid, no? Kung may solar man sila da. Why pa ni sila yung nag-connect sa grid, Mr. Alcantara, sir?
4: Connected na. Actually, if it's good that you mention it, no? Kaya dira sa Negros, actually, especially northern Negros, no, sa occidental, lapad-lapad na gid ang solar farms, no? Actually, parang more than or almost 500 megawatts na ilang capacity. Ganun lang ang solar, if you notice, no, wala kita ga grid alerts sa aga, no? E mga notice kita ng grid alerts pero lang taon mong oras nasa bandang late afternoon to evening. Kay tungod ara ang mga solar power plants. But then, ma-observe mo, may ara kita ng mga yellow alerts mga alas 4, alas 3, and then hasta na siya sa alas 7, kung kisa alas 10, no, sa gabi. It's because ang mga solar power plants wala na sang output. So, ang nabilin is ang mga baseload na lang, kagang siyempre ang mga the more, older ones, mga diesel, bunker fuel, kag, of course, medyo thermal pa man, no, sa Negros, so amo nang gasupply sa grid at night. So, amo na ang challenge, no, sa gabi, eh siyempre ang demand ta, daway man naganubo, no?
0: Gabi, no? Kaya damo na ka-airpon.
4: Yes. Gagamo ang aircon, galantaw ka TV, kung ano-ano ang mga...
0: Radyo, gamay mo lang yung naka-on sa radyo, no? Pero ano naman ang sinyo, sir, nga... Kuhaan nga, ginakonsider ninyo nga, di ba, do, ara na ta sa, ma-invest na ta sa battery subong. Actually, do, hindi na gani electric subong ang gina-istoryan, kundi battery, how to operate sa battery. Nga, ma-store naton, ining mga generate naton nga power sa battery, so that pag-gabi, pwede siya magamit kag mapasulod sa grid, Mr. Alcantara, sir.
4: Yes, that's correct. Gabi man, no? Actually, dira naman ang mga discussions na subong, no? Actually, may mga inauguration na lately sa dari sa aton sa Panay. I think nasa Panita nata the other week or 2 weeks ago. May BESS ang ginatawag na technology, no, battery storage. Dako sa buli, no, especially sa pag-regulate ka voltage, ka frequency. Kaya ang aton na we have to remember ang mga renewable like mga solar kag wind, they are intermittent. Meaning to say, hindi sa pareho ba sa mga dimakina na sige-sige ang andar or pag-aboy kakurente. So, kung magambal kita ng 40 megawatts or 100 megawatts, sige-sige na, controlled na siya by the mechanical equipment or makina. Pero sa renewable, like solar, ga-depend ikaw sa forces of nature, no? Adlaw, no? Kung solar. And then, kung wind, hangin. So, ang challenge lang sa mga solar, like for example, kung consolidate sila in one area, for example, Northern Negros, paglabay sa lapad nga cloud cover, for example, multi man mag-drop ang ilang output. So, dira ang problema naman, kaya for example, ang 400 plus megawatts, multi naog 60 megawatts ang madulaan sila 60 megawatts. So, kami naman sa NGCP, mangita naman din pang-replace sa 60 megawatts in less than a minute. Otherwise, base mag-collapse, no? So, that's the challenge, and this is very helpful, ang battery nga gin-mention mo. Kasi battery, while arang adlaw, ala ang kuan, ang peak, no? During the day, wala sang alerts, gina-store niya, no? Ang kurente. Though, ginakuha niya from the grid, gina-store niya sa iyang battery. So, let's just say, pareho lang siya bala sa ano, Radyoman Henry, power bank, no? We're all familiar with power bank.
0: Yeah, yeah.
4: So, if you have, ano, you're planning on a trip, di ba? Gina-charge mo yung anay mong power bank, di ba? Para pag biyahe mo, lubat ka na during the day, pwede mo siya i-charge yung mga cellphone. But, let's also understand yung hindi siya unlimited, no? Ang battery. So, for example, ang mga battery subong nasa garage between 20 megawatts to 40 megawatts ang mga best, no? From what I recall, no? But then, kung dako ang demand, no? Ihaboy niya ang kabilugan niya, ang supply niya, siyempre, maubos man dahil yun, yung supply. So, the same sa power bank, ang imong pila na, 20 mAh, kung itakod mo is apat kabilog cellphone, ate, ba siguro 30 minutes, ubos na guro siya. Same ang iyang principle. So, dako siya kabulig, but again, it's not unlimited. Unlike sa mga baseload nga, sige-sige, basta may gatong lang. So, amuna ang aton nga challenge subong with all this happening in the Visayas grid.
0: Alright. Sige, with that, Mr. Alcantara, sir, thank you again sa oras mo din sa RMN. Hopefully, ma-stabilize natin ang power natin. Thank you again. Mayong gabi sa imo, sir.
4: Mayong gabi, Radyo Man Hendrik. Salamat gid sa tiyempo sa pagpaatag sa aton na publiko.
0: Sige, welcome, sir. RMN, palabra di honor. Si Mr. Regan Alcantara sa National Grid Corporation of the Philippines, mga kasama. Balik-balikan ta na karon, yari na resulta sa Estelta. Upad kay Radyo Man Mon Kapalihan.
5: Probinsya sang Iloilo. Yari nga naton sini nga resulta sang STL sa subong gabi, second draw wala sutso sa gabi, Agosto 6, 2026. Aton sini nga mga winning numbers, numero 35, number 35. Numero 28, number 28, kag numero 16, number 16, 35, 28, kag 16, 35, 28, kag 16. Aton sininga draw team head subong gabi, Sir John Martin Filimon Alipaw, ang aton sininga draw operations assistant, Jerlyn Cris Arguillas, draw operations specialist, Reynan Pinyol, kag ang aton sining STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Kaupod man sa ating sinigang register person, Mr. Ryan Milgar. Kaupod sa SD mga members, Juliet Abanyo, Ramon Paris Jr., kag Abin Almirante. Congratulations sa ating sinigang mga winners sa probinsya sang Iloilo, kag sa wala papadayo na kita sa pagkaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta din sa STL Draw Court sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yales Katalenta, Takarimen. RMN,
0: Palabra di Honor. Salamat kayo, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 35, 28, kag G-size, 35, 28, and 16. 35, 28, kag G-size. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige taya lang, kaya ang inyo taya, nag-akadto sa kawang gawa. RMN, Palabra di Honor. So, lagko galing ang mga planta ning nagkalamatay mga kasama. Amunigali nga grabe man pag-asinso sa Toledo City, Cebu. Dugay-dugay, mahighly urbanized city na ini. Ang population niya subong daw, ara na sa mga 200,000 plus. Pero ang income niya mga kasama, dako-dako. Kayo doon, galing bilog planta niyo. Ato ang ganito, isa lang kabilog planta. Tadig, sido, ta sa income. Ayan pa rin ilan ng duhang planta. Oh. Tapos may solar pa sila da mga kasama. Tigaling kay, amo ni nag-trip off. Oh, mga tarso man yung mga plantang ini. Bastante na ta-actually sa kuana, no? Sa mga planta. Dire kay kinamudamo na mga planta sa aton mga kasama dire sa Visayas. No? Although dire sa Iloilo, ang aton ning duha ning planta or diri sa Panay dapat tugangan ta pa ni no kay may ang coal-fired power plant naton pero bisan hindi pa dugang ta siguro sa renewable ang solar farm no ti ara na damo na ta mga solar farm diri sa Ahoy may solar farm ta da 62 megawatt may nabas wind kita although ati do pila malana nabas wind dira do 9 megawatt no may hydropower kita dira sa Aklan ang ano na Bilyasiga Tamban tapos diri sa Antique sa Tibiao Bilyasiga mga kasama hydropower man galing ti tagpila man lang na mga 6 megawatt ang diri sa Igbaras may hydropower man kita da do pila na 5 megawatt RMN Palabra di Honor. So dapat tugangan ta pa ang wind, the energy kag solar farm naton mga kasama, kag amo na ang mga investor dire, buligan sang gobyerno naton, no, or encourage sang gobyerno naton nga mag-investment sa battery, no, nga while ang ila sini nga power, no, sobra man parehas na kung tanan-tanan nag-operate ang solar power mga kasama, ang hydropower, ang wind energy naton, no, sa adlaw tiyang sobra nga power i-save nila sa power bank nila, no, battery storage nila mga kasama, no, so that sa gabi kung may mga mag-trip off ng mga planta, parehas na nagkatabo subong ang mga coal-fired power plant naton, ang TPC dito sa Toledo, Cebu, no, ang TPC Global Power, yamang guro ni kay pangilina naman ni ay, no, ang TPC Global Business Power mga kasama, Toledo Power Corporation guro ni Global Business Power Corporation, yamang guro ni parehas ang PDC diri sa ato, no. Ti kay kuan ini mo, yan isang mga tis ang una, ti subong ginbakal na ni MJ Meralco. Ti dako ini mga kasama, oh, no, do mga 160 megawatts sa moment ang iyan ni Aboitiz niyo, may bago sa nga power plant diryo, Aboitiz Power Thermal Visayas or TBI nga ginatawag nila. Iya sang Aboitiz Power mga kasama. So kung mag-trip off ini sila, at least mayara ka reserba, no, sa battery, no, like kung may mga battery gali nga makasave na sang 45 megawatts, i-increase pag inabi into 100 megawatts, diba? Para nga kung adlaw ang mga solar power na to, ipang-store nila ng power nila mga kasama, ama, kung mo kung maka-store ikaw sang tag 300 megawatts, o, oh, tigod-tiway tayo problema na sa power, subong ga brown out, no, dira sa lapas kay kagawad ili istante o brown out dira, no, by the way ni Aileen kag Chip Militon ga pamati subong, no, ga travel ka mong ship, no, halong lang sa pag biyahe. Tapos sa more power subong, naga kwan sila, naga ang term subong manual load dropping, no, sa una rotational brown out subong social na manual load dropping, but silingon nga mamanual sila anay, nga mabuhin sang kuryente, kay kulang ang kuryente. So bali, tunga-tungaon ta anay, mabulos-bulos kita, no? Kung baga, kung sa lollipop, no? Hindi kamo tanan ka dilap, isa-isa lang dilap. Pero tanan, makadilap. Amo ni sa power, no? Kay kulang ang power, i-brown out na to, nanay ding isa ka area, parang isa ka area to, amo magamit, then after pilak oras, sila naman to brown out, ang iba naman nga area nga y power malawig na amo naman to pasigahan, no, ti ang lapas feeder 3 subong offline as of 6:27 PM. So no, sa latest advisory diri sa more power mga kasama, then ang lapas feeder 7 offline man as of 6:51 PM. No, brown out amo na sa lapas daw, lakanday former city councilor Ili Stante, brown out mga kasama, kay may rotational brown out kita bangod, kulang ang kuryente subong nga ginasupply sa National Grid Corporation of the Philippines bangod, mga kasama, wala paghihapon makabalik sa pag-operate ang pila kadalag ko ng mga power plants nga nagasupply sang kuryente. Ti subong gabi nagataas ang aton sini nga demand mga kasama, amo na nga may problema kita sa power kay damo sa nagagamit sang kuryente. Kindolong kaginboy lugar na nagabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nance Lenement Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras. Nance Lenement Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo pang banyo serbal. Nance Lenement Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanagit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede mga panghapla sa mga nagaubo, palanagit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok, kag sa mga nagadugo ng pilas. Iyaini patugunon, pontaton, patuloy lang sa Nance Lenement Oil. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo-balag ka mo nga ang tuman nga pagpainit, makatugas ang skin disease. kag skin cancer, no? Ining ginatawag nga UV radiation, mga kasama. Man ko na-expose ikaw sa mataas nga level sang UV radiation, ikaw makabatsyag sang ginatawag nga photokeratitis. Ang ining kondisyon, amo ang pagpanghubag sang imo sining cornea sa mata, kag makabatsyag ikaw sang paghapdo sini kag pagluha-luha or pagmiha-miha sang mata nimo nga bisan wala sang kasubo. Agod malikawan ang ining photokeratitis, mga kasama. Maggamit sang sunglasses nga may UV protection o kon kalo para maproteksyonan ang mata mo kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayara ini sang vitamin A. Importante ang vitamin A, bangod ini ang nagaprotect

0: Farmasi La Paz. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama ng ato niya tingog hiligay noon kag report ni Rajaman Marjorie Herbo Miani kay ining mga pulis dira sa may molo ang ginoperito sang IMEG kay kuno nag-harbor sang isa ka wanted nga pulis mga kasama nga ex-pulis I mean no gin paidalom na karon sa pre-charge investigation kinsigid kabilog may lima sila kadlaw mag-abat magsabat sa kaso nga harboring of criminal kay napicturean ngadtong si dismissed police Jerry Villanueva nga may pending warrant of arrest upod nila da standby 13 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
5: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Life extension, vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Nuts! Herbal capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
14: Nuts Herbal Capsule!
13: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
15: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
16: Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkog na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby.
15: Idol ko si nanay.
16: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
17: Wala.
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakabloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: History Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: History Bio. Ang History Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mag-abot ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko.
4: Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy. Kaangko na ko sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
6: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag so
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
6: Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Oras sa Liway Aray, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minuto sa kaligad sa takta, alas 8 sang gabi.
11: RMN, Palabra di Honor.
10: Sa sunod semana, mga kasama, may gina-forecast, no? Nga rollback na naman sa presyo sang produktong petrolyo, di ba? Siyang sining Martes, no? Ano kita sa buong Merkulis? Kahapon, nagnubo sang 60 centavos, no? 60 centimos ang krudo. 63 sa gasolina, kag 2 sa kerosene o kung gas. Sa masunod nga semana, as of the World Trading Market Day today, no? August 5, 2026. Ang forecasted decrease or rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa diesel or crudo next week, Martes, kay kada Martes ang price adjustment, mga kasama, mga 4 pesos and 40 centavos sa crudo, sa gasolina 4 pesos and 70 centavos, while sa kerosene 4 pesos and 80 centavos, no? Ang kerosene, pwede lang ni mahimo ang crudo na eh. Pwede, no? Kung daway ka nagid sang krudo, di ba? Sa mga galingan sa una sang humay, kung daway krudo, gas mo.
11: Palabra di Honor.
10: Ito puro barato siya, kagdako permi ang iyang kwan, no? Ang iya sining rollback iya mga kasama.
11: Palabra di Honor.
10: Ito very good, kay daw maayong dalagan sa inistoryahan na ito sang Iran kag sang Amerika. That is why nga daw nag or stabilize naman ang presyo sa aton sininga produktong petrolyo. Kabay pa magsigisige naman, no? Kay kadako na sang iya sininga ginsaka, daw mga 20 pesos ang ginsaka niya. Tapos decrease-an ka lang o rollback-an ka lang sa tag pinisos-pisos.
11: Palabra di Honor.
10: Ang latest karon sa rotational brownout diri sa syudad sang Iloilo, ang lapas feeder 3 wala paghihapon na restore, no? Ang lapas feeder 3 offline as of 67, ana online na siya as of 7:57, no? So wala na sang offline nga feeder diri sa more power, no? Sa more power, mga kasama, no? So na-restore na ang lapas feeder 3 as of 7:57 tonight, nabalik na ang power, no? Ang lapas feeder 3, siga na da sa imo chip. Ikigawad istante, siga na da, no? Kaya ang cover sang lapas feeder 3, amo ini ang lapas sa may Banuyaw, Dibinegrasya, Hinaktakan, Lupis, Hainasur, Tabok, Suba, kag portion sang Alalasan sa Lapus. Tapos ang Haro District naman nga cover sang lapas feeder 3 dira sa Balabago, sa Buhang, Kubay, Imbihit, Sanuba, Kintinsalas, kag Tabok, Suba, Haro, no? So na-restore na, mga kasama. Hopefully ang ining yellow alert, no, sa National Grid Corporation of the Philippines, mga kasama, mabawi na.
11: RMN Palabra di Honor.
10: Gindulong kagin bulugan, ate nagsiga na, husto gin man, ate, why na, no? Bilog nga syudad, gasiga na, unless nga mayara sang mga gamay da yung mga bugto kuryente or may problema sa syudad, no? Pero as far as more power is concerned, mga kasama, natapos na ang manual load dropping na restore na, ay nasang brownout. Subong due to manual load dropping diri sa syudad.
11: RML, Palabra di Honor.
10: Kubota, kaga pa isang manguma para sa Masarag Agrikultura Raffle Promo. Padayon nga nagabaton sa inyo sining mga raffle tickets, raffle coupons, mga kasama. Makuha ninyo ina pagi sa pagbakal sa Kubota Products and Genuine Spare Parts sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Basta pangitaon nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Fodadera, no? In every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ikaw ka raffle ticket. Filapan ina kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated para may chance ikaw na magdaog sa traktura, rice transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets, no? Sa kagapa, isang maunguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Ang deadline sa paghulog sa mga raffle coupon sa mga December 5, 2026, 2 p.m. kay pagka 3 p.m. patigayunon ang Grand Raffle Draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. May DTI supervisor nga maga situate no nga fair kag patas ang draw. Sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page si Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
11: RML, Palabra di Honor.
10: Yari ano yung ato niya tingog hiligay noon o pod kay Rajman Fia May Otero.
0: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
8: Ining binalabay, ginatiguluhan. Masalapuan paihan, ginahanduraw ko ikaw, nagayuhom sa akon. Matahom ang bayhon, manayanaya ang namong. Imong buhok ginadapulay, ginahampangan, sang makanay nga huyup, sang hangin amihan. Ginaaningal ko ang malulot nimo nga amba, sa lagting sa mga kwerdas sa sining akon gitara. Ang akon paghanduraw, payupod nga kapungaw. Labi na sa pagpiraw sang sanag ni Haring Adlaw. Ang imo harakhak akon mabatian. Halin sa mga balod nga nagahalok sa hunasan. Imo humot ginadupoy-dupoy sang hangin. Amyon sang nagapamukadkad nga rosas sa hardin. Sa mabunok nga ulan, akon man nga makita. Pagdalhay sa imong guya sang brilyanteng mga luha. Masakit mong kagha nga akong may kahimuan. Niyan sa akon humanot lakbot sang kapaslawan. Masalapuan paayhan na dula nga kalipay. Sano pa magauntat walay angay nga panghayhay. Panahon ang makasabat, subong man makabulong. Panahon ang makahatag sang liwat nga paglaom. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sa Barotac Viejo, Iloilo katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinahanglan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton kurason, kidney atay kag tul-an. Gani indi ini pagbaliwala, dapat mo ini hatagan sang atensyon. Mag Dr. Pinoy's Squalene ka adlaw-adlaw nga para masuplayan ang nagakadulang nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sang resistensya. Ini man nagahatag kapag on sa aton atay, kidneys, kurason, kagbaga para makatrabaho sang maayo. Kung ikaw naga-Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsyag ka sang kapagsik, hindi ka madasig kapuyon. Alerto ang imong memorya, kagmapag-on ang imong mga tulaan. Tungod din may omega-3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw ka sa posibleng balatian. Dr. Pinoy aprobado sang FDA. Mabakal sa Anilaw Drug Stores, Kalina Drug Stores, kag sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Palabra di Honor.
10: Salamat gid, Rajman Fia May Otero sa aton nga tingog gahiligay nun.
11: Yung imposit na money na bang tupod kay Rajman Henry Aspera Lumawan.
10: Ang tigbawan, No? Nagbalik sila ya sa 4-day work week mga kasama, no? Bangod ni kay nagtaas man ang bilis ang produktong petrolyo mo. Although may rollback nagligad pero 60 centimos. Balik na tatanay sa lapit na lang mga naka 60 plus na ta, no? 66, 65 ang krudo kagasolina, no? Subong, balik naman sa sobra 80. RMN, Palabra de Honor. Dinami tanay ko nagsigisigi to, isa pa tanay ka rollback to, bisan mga 10 pesos lang, mga 59 do, okay na gawa, no? Ito subong mga stinta o chinta, di kayo mo kita sinasang fuel nga mo naman. Ang sweldo, pila mo lang ang gin-increase mga kasama, no? So, tama gikadako sang gin-saka sang inflation, bilis ang mga produktong petrolyo, bilis ang mga black loan mga kasama, no? So, dako gid ang ginagasto sa mga consumers. Amo ning pila ka mga LGU para makakinot 4-day work week sila nay. Sa syudad amo na nga kwan si Mayor Raisa Trenas do naga pulo panumdom kung mabalik na sa 4-day work week. Kay wa pagid totally nagbalik sa normal ang bilis ang produktong petrolyo sa ginatawag nga pre-Iran war price mga kasama. So ang tigbawan pagi sa memorandum nga ginpagwa ni Mayor Teruel mga kasama, no, ang banwas ng tigbawan maga balik sa 4-day work week umpisa sa Lunes kadlaw Agosto 10, no. Kay tinutuyo ko no sini para ma-minimize ang power demand kag ang paggamit sang fuel kag elektrisidad sang munisipyo, no. So sugod nga Lunes nga adlaw ang opisina sang LGU Tigbawan mag 4-day on-site work arrangement Lunes hasta Huwebes halina alas 7 sa aga hasta alas 6 sa gabi, no, 7 a.m. to 6 p.m. ang Biyernes nga adlaw magaserbi bilang non-working day. Pero, mapabilin sa normal nga schedule hasta Biyernes ang mga frontline services, parehas ang primary care facility, disaster risk reduction management office, market and slaughterhouse office, kag traffic management office. Sa tiyon sa non-working holiday, ang sa Biyernes nga adlaw, magabalik sa normal work week schedule ang banwa Lunes to Biyernes, no? 8 a.m. to 5 p.m. RMN, Palabra de Honor. Standby, Rajaman Marjorie Herbo Miani. Gindulong kaginboy lugar naman ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsules. Sa tanan yung mga drivers, kira gabiyahin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mag Megaman Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, kag Imaras. Megaman Herbal Capsule, nagabato sa pulao, nagapapagsig, nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama, kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kag hornigot weed. Safe katama sa heart, kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Megaman, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Subong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuwad ng mga lalaki, nag-aamlig sa aton nga prostate para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tungkat ali, maka, kagso palmeto, na kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. RMN, Palabra de Honor. May solar ko na si Councilor Estante, no? So why say a brownout? Importante gali nga panawagan, ginapanawagan kung sino man nakakita sang wallet ni Cap Noel Capalya, no? Isa ini ka duhagid ka wallet niyo. Wow, damo man ikahita si Kapo, puno guro to sang kwarta to. Wala siya kahibalo kung sa diin niya ini na wigit, no, pero na kung sino man nakakita, no, sang wallet nga black ang isa black, ang isa brown, no? May mga importante dito nung mga ID like driver's license, ATM, kag-iban pa, no? Hindi yan lang matandaan kung diin na bilhin, no? Lihog lang, no? Kung sino nakakita man sa wallet ni former punong barangay, ni former Kapitan Noel Capalya, palihog lang i-turn over diri sa RMN, no? Kung sino man nakakita, no? Kay may ID man na da, no? Mabalaan nyo man nga kay Kap Noel Capalya na kay may ngalan man na da nga Noel Capalya. Siyempre kay iya wallet mo. So kung sino man nakakita, palihog lang, i-turn over, ibalik diri sa RMN Iloilo, no? Especially, ang mga ID, no? Ano nyo man na yung mga driver's license na, no? Kaya ang driver's license natin subong 10 years na, no? Hindi ko madula karon, iawang ka naman ka process, no? So palihog lang, kung sino man nakakita, no? Mga listeners natin, mga driver, mga bystanders, no? Palihog lang, ibalik diri sa RMN Iloilo, importante ang mga ID, no? Ang ATM, hindi nyo man na mabalaan kung anong password ni Cap. Hindi nyo man na ma-withdrawan. So, ibalik nyo na lang kay base kung kamo pang ma-premiuhan ni Capcon na mabalik mo lang ng importante nga mga dokumento, no? So, lihog lang kung sino man nakakita sa duha ka wallet, brown kag itom ni former Kapitan Noel Capalya, palihog lang ibalik diri sa RMN Iloilo.
11: Yung deposit na money in the bank tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
10: Matapos ang malawig-lawig ng mga inadlaw mga kasama, sinimana kagatuloy, binulan gini, no? Ginpedalo na karon sa pre-charge investigation ang mga pulis sa Molo bangod sa pag-harbor sa isang kriminal. Isa ka ex-pulis na may pending warrant of arrest, wala nila ginadakop, no? Pero ang akusasyon, ginaupod-upod pa nila sa ilang mga operations. Hindi lang actually upod-upod, ginagawit sa ilang sining mga drug buy-bust operations, no? Check natin, Rajuman Marjorie Herbo Miani.
11: TYRI Rajuman Report.
12: Rajuman ni Henry ginpaydalo na sa pre-charge investigation at sa National Police Commission o kung natutong 6 ang 15 ka mga polis sa Molo PNP pala na ang neto na si Police Captain Ryan Price Kinot. Iya din kumpirma ni Atty. Michelle Yotoko pag bumaba sa natutong 6 sa pangalag ni Yotoko na napasa na nilang ila validation report at sa ilagin patigayon na motor proprio investigation. Kasi din yung rekomendan niya na ipaidalong sa pre-charge investigation ang 15 ka mga polis sa Molo PNP dala ang hepe. Dugang pa ni Yotoko nung iniagod matumod ang possible liabilities ang kapulisan sa Molo. Dinatagan man sila lima kaadlaw ining 15 ka polis agad mag-submit no, sa ilang accountant affidavit. Pagpatap niya to kung may ini may kaangsanan sa ginapahayag paggamit sa Molo PNP sa dismissed police na si Jerry Villanueva na may kaso ng murder sa ila drug by bus operation kag wala gindakop o kung wala ini gindakop. Rajuman Henry, according to kay Atty. Yotoko na kung bigyan investigaran to nila dala ng IMEG. So far, ang IMEG may mga kompleto ang ilang dokumento, yung sunod nila ang proseso. Pag may nagani nga may ginakaptan man sila ng mga aging presentan ng ebidensya kung nga nga ginread ang Molo PNP. Kag wala ini yung coordinate na may mga pictures actually nga nagaguruwa. Kung sabihin ang picture, kompirmado nga si Jerry Villanueva nagatungko dira sa likod sa Molo PNP kung sabihin yung pangapa itong mga polis. Pagsulod sa PNP IMED, Rajuman Henry. Arin si Atty. Michelle Yotoko, tagtamakba, sinakulkom 6 sa ito ng interview.
13: Week no na paano na nato na submit na namin ang aming validation report. Ginpatigayon nga motor proprio investigation. So sa subong ang amon nga ang status na sa investigation is gin-recommend siya for pre-charge investigation. Sa mga na-identify based na gather ng mga evidence na may possible liability. So, na mabanaan during the pre-charge investigation kung ano ang mga liabilities na mamakita agad sa ila.
14: Oo. Bali, ano nga specific nga, ano ni siya nga, issue attorney sa Molo PNP?
13: Kung matandaan ninyo, nag-conduct kita sa motor proprio investigation on allegations on sa bahin sang IMEG kung inaabala regular ang pag-conduct nila or pag-implement nila sang warrant of arrest.
14: Oo.
13: Asabay naman yun sa MOLO or ICPS-4 is ang allegation niya they are harboring or somewhat utilizing a dismissed police officer in the person of Police Corporal Jerry Villanueva.
14: Oo.
13: So, ano, sa ina nga mga pag-conduct ng police operations, particularly anti-drug illegal operations or by-bus.
14: Oo.
13: So, muna ang yung pang-verify, tanan-tanan yung in-check na siya, including, we also investigated actually the PNP staff. No, nga nag-augment sa pag-conduct ng operation sa INEG.
14: Mm-hmm.
13: So, tanan-tanan naging cover sa amo niya sa special investigation team duly created by NAPOL Commission 6 specifically for this incident.
14: Oh,
13: so, amo na, no, so na ang sa amo niya pag analysar ti na refer na namo sa pre-charge may gin subject or gin recommend for pre-charge investigation ng mga 15 personnel.
14: Mm-hmm. Iyan nasa Kamolo, SAF or IMEG, ang 15?
13: Sa ang 15, ang na-identify dito, iyan ang MOLO.
14: Ah, regarding niya, sige na, alleged harboring of criminal, something mo na.
13: Mm-hmm.
14: Pero ang sa SAF, so bali for pre-charge investigation, 15, including ng HEPE de Rimam?
13: Yes, pwede na naman mag-discuss kita. Open naman na sa tanan no ang personality ni Hitris Captain Inon.
14: Yes, oh.
13: So, isa syempre na talaga kay aside from the fact that he is the head of the station and it happened na ara man siya. So, yes.
14: How about mamang sa IMEG, ma'am, sa part na Manila?
13: Well, ang based sa abi nag-gather ng mga evidence namon so far, na-validate is kompleto man ang tanan ng mga required documents.
14: So, na-comply nila?
13: Oo, kag na, tawag siya niya, in order man sa pag-analysar.
14: Mm-hmm.
13: So far, kung natawon mo gid abi ang weighing the evidence, mas nakitaan sa probable liabilities ang aton na ang sa Station 4. So, amo na siya ang naging outcomes ng investigation.
14: Mm-hmm. So, bali karon nakatutok na kita kahit nakakomply, kag nakita nato nga complete ang documents, nagcomply sa insakto ang IMEG, ang MOLO PNP na lang sa karon kaya may nakita nga liability, that is why naging recommend for pre-charge, kag more or less mga 15 ka-personnel ang ipaidalon sa pre-charge investigation. Mga ano ni siya kalawig, attorney?
13: Depende. Actually, may regulatory period kami. But before that, gusto ko lang i-clear gali.
14: Mm-hmm.
13: Actually, ang resulta sa validation is more on initial identification of probable liability. So, kumbaga, hindi pa siya ginatawag na finding of guilt. Kay kumbaga, di na siya, ipa-undergo siya sa pre-charge investigation so that diragid ma-determine kung bala may probable cause na mapasakaan sa nasang kaso. So, depende pa ina sa mga evidence pa nga ma-present nina na to absolve them, na hindi sila pagkasuhan. Though, dira pa yan na stay siya pre-charge. So, sa subo...
12: Si Attorney Michelle Yotokong ang natagpamaba sa Napocom 6, si Rajuman Henry sa Tondari na interview. No, previously, nito natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. And according sa iya, ang concern naman lang dito sa MOLO PNP last time is ang raid sa IMEG kung nag-comply sa o nagsunod sa proseso. Pero as to the harboring of criminal, according to General Tuanyo, bahala na daya MOLO PNP kung paano nila sabton. Karon kung may mga ebidensya nga yung nakatuan against them, ilan na atubangon, no? Kagati, managani ang kay Tuanyo lang, ginaluwat nila nga ang process lang. Naging patigayon sa IMEG. Pero nagagawa sa investigation sa National Police Commission na nagsunod sa proseso ang IMEG kag may insakto ang ila gin-apply nga process because amo na gani sa nakita natin kag nagburuwa nga picture sa karon na ining si Jerry Villanueva na interview natin na exclusive dito sa police station last time mga banyo wala siya kapalapit sa MOLO PNP wala di siya kalabay kaya hindi sila kilalahay may picture nga nagagawa sa karon na upod niya mga intel sa MOLO PNP nagaplano sa likod nag-inistrihan ay sa kiyakiya itsura Rajuman na Henry. So, depende na ini kung paano ini sabton sa MOLO PNP. Gintagaan sila 5 days. Salin ka kaina sa na-receive nila ang sulat sa ila na kinangla nila magsabat sa sulod sa 5 kaadlaw. Amo na madalang natin yung update na gikan sa Senator Com 6. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
10: Salamat kayo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa sining update mga kasama. No, dumadugay-dugay man gawaan, testo pa idalong sa pre-charge sa investigation. No? Pero hindi makakumpirmar ang napulkom kung ano gid bala ang natabo, no? Nga hinali nakasulod ang IMEG. Sino nagpabalo sa IMEG? Kaya aton sining impormasyon dire nga ti may naakig kuno kay Inot, kay damo sila ginapangabay kay Inot. Amo to ay lang may balaan kung anong ginapangabay, personal or in line of duty man. Siguro si Inot to takang sino pirmila ni request, no? Kaya kung naging sunod ni Inot, tingin pa batsyag siya. Ali, gusto mo magbatsyag sa akon nga puder? Ah, nakitaan buho karon. Ah, may ara kagalida, ah. Gusto mo na mga kasama, no? Nga, kung may sala, dapat i-call out. Ni, tikon matuod, gin man, ha? Nga, ang wanted nga pulis sa ila da iya nga gina upod-upod da nga dapat gindakop nila ti hindi ina husto. Gendolong agin boy lugan ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa nan sa herbal capsule may 3 ka vitamina kag 11 ka mineral mga kasama tandaan nga sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon gani halungan tagid aton nga kaugalingon kag para hindi magbarang atong kaugatan nga mo ang ginhalinan nga nagataas sa atong dugo kon blood pressure naga superior kita sa mild stroke naga nubo ang atong immune system nga nagaresulta naman sa nakilalain nga mga balatian maginom sa nan herbal capsule 3 times a day para likaw stroke kag balatian mag nan herbal capsule kag subong man Nan's Corn Coffee nagaboost sa aton sining immune system nagadetoxify sa lawas sa galibit sa migraine kag sakit sa ulo Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika RMN Palabra di Honor. Pag balik ta mga kasama ang mga malita boys ko niyo do nagrelease kad sa ila sining statement no nagralain ng ila sini nga statement why na kuno sila yaka deliver sang malita
15: palabra di honor
10: ayo di po si tamani in the bank no tiyan ba sa iban nga how why na may sakdag sa inyo kay nagkalapriso na sila
15: palabra di honor
10: why na may go-operate ay sus kagining palabtik sang Malacanang nga may pila ko ng mga senator judges nga bias no ti sino ang natumod sini standby 52 minuto sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
16: That portion was brought to you by MX3 dito ako believe.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality.
16: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
18: Ilong Ranger?
19: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Niazab C+ 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Niazab C+ 40 with zinc.
9: pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
20: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado!
24: MaxFit, kargado!
20: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
27: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
28: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong tumakabloom, tanggal amoy kulo, sa pangon ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
28: ACS. Life extension, vitamin D3.
26: Ang malubog nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. TTX 500.
5: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Karong pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naamiin na kaya akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
7: Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
11: O si Karen, nandamo mo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang magkinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe ni Pekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
14: Sa katlo kapila ka mag-inom?
13: Sa
14: DTX 500.
13: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
14: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
1: TTX 500.
15: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time. 1 minuto na kaligad sa tak ng alas 9 ng gabi.
16: RMN, palabra di honor.
15: Importante lang ang public service announcement sa tanan sining mga pamilya himata, abyan, kag mga nakakilala sa kay Nanay Janice Gabiano Duerme, no? Nga siya napatay sang Agosto 3, tuig 2026. Sara siya subong sa Crismi Muela sa Bajangan, Iloilo. Siya pagasugaton sa Kagdalon sa Puloyan sa Barangay Danao, Haniway, Iloilo sa Buwas nga adlaw, Agosto 7. No? Ano kita subong? Aho, waybes kita, no? 6 Agosto 7, alas 2 sa ang takna sa hapon. Madamo, gid nga salamat, no? Pamilya Duerne, ang nagapahibalo. Paagi ni kay kasamang Brad Pitt Madera Bistuer, no? Barangay Treasurer initially sa Barangay Danao Haniway, no? Listener gid sang RMN, our condolences, no? Sa pamilya Gabiano Duerme sa pagtaliwan ni Ma'am Janice Duerme, no? Barangay Treasurer sa Barangay Danao Haniway. Si nung Jerome Baron nag-upod man sa aton, good evening. Si Bikri Asong, Romeo Sulugastua Sarmiento, good evening, good. Ginatamyaw ta ang yasin nga bayaw. Happy birthday subong adlaw, August 6, 2026 sa kay Judilyn Sarmiento sa iya ika 35 anyos nga kaadlaw. No? Judilyn Sarmiento, happy birthday. Halin kay kasamang Romeo Sulugastua Sarmiento. Jan Piro Susumagaysay, Romeo Ramos sa senior, good evening. Kasamang Ilinita La Pastura, good evening, subong man kay Cas Maria Minda Sustinto si Korkong mga taga New Lucina, good evening.
16: RNN, Palabra di Honor.
15: Sa mga tatay dira, no, sa mga mahilig magpamunit, babae man o kung lalaki, sa mga kabataan, no, ginaagda kamo nga magpasakop sa aton sini nga RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament sa Agosto 15 kag 16 2026 Sabado kag Domingo adlaw sa Iloilo River, ilabi na dira sa Mulye Deli and Restaurant. Bilang kabahin ini sa pagsulog naton sang 89 Charter Day Celebration sang siyudad sang Iloilo kag subong man sa 74th founding anniversary sang RMN. Ang August 15 kids category ini mga bata, no, nga nagapang idaron mga minor, no, 18 years old and below, or I mean 17 years old wala pa 18 anyos and below, amo na ang mga kabataan pa mga kasama, no, upod sa mga guardian of course, no, dapat may upod nga adult, no, tuon sa pagpamunit, no, kadamo naman sa mga kabataan sumungga pamunit mga kasama, no, mga estudyante dira, no. Lingaw-lingaw sa suba, sa Iloilo River, sa aton sining Esplanade, no? Kwan anay, pahuway anay sa cellphone. So wala ini sang registration, libre lang, no? Ang sa kids category, no? Pero may premyo, ang magadaog, champion, 3,000 pesos, second place, 2,000 pesos, third place, 1,000 pesos, kagang first catch, 500 pesos. Sa adult category, 18 years old and above, sa August 16, Domingo ining adlaw, ang registration, 200 pesos. Pero may ara na ka muna nga snacks kag, kape kag panyaga. Ang kape, wala gahubas, gatubod lang. Sa Mulye Deli and Restaurant. O, thank you, Gid, no? Kay Mr. Minyeng Marabilia, ang tag-iasang Mulye Deli and Restaurant. No? Manamit nga restaurant. Kantuin ninyo mga kasama. Only, kuan pa na sila? Only sausage, no? Every day, no? Only sausage. Gusto mag-udak sausage. Damo pa nga flavor mga kasama, no? Tilawin ninyo nami magpanyaga dira, magpamahaw, magpanyapon, no? Ilabi na kong panyapon mga kasama kay makita nimo ang Iloilo River kag ang provincial capital nga nagasiga. So pamasya rin ninyo Mulye Deli and Restaurant dira sa may Rizal, Lapus mga kasama. Amo nang ato nga venue sang pamunit naton. So sa August 16, open category sa 18 years old and above, registration 200 pesos. Ang mga premyo, champion 5,000 pesos, second place 3,000 pesos, third place 2,000 pesos, kagang first catch 1,000 pesos. Kag mayara pagid raffle, no? Bugas mga kasama. Oh, may raffle pagid nga bugas. Gani, magpasakop na, magparegister na sa RMN and IFM with Councilor Malabor Fishing Tournament August 15 and 16, 2026. Kabahin sang Charter Day Celebration sa Iloilo City kag 74th founding anniversary sang RMN. Ang mga registration form pwede gid diri makuha sa studio sang RMN, third floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: RMN Palabra di Honor.
15: Upod man natong digali ang Kingsfield Rice Solution, no, ang amo mag-provide sang bugas nga aton iga para raffle mga kasama.
16: RMN Palabra di Honor.
15: Dating ka kita da, no, may huli ka ng isda, may dala ka pa nga bugas, may premyo ka pa kung magdaog ikaw. Kay catch and release ini, pero ang 250 grams up, no? Ang bugat sa 250 grams, pwede mo ya madala puli nga isda. No, hulik, no? Pero kung 250 grams and below, no? Kung mga 249 grams lang na, 200 grams, ibalik na siya, no? Pero kung 255 grams, 300 grams, araw, pwede mo madala puli. So, pwede mo masabawan, masugba. Tapos kung nagdaog ka pa sa raffle sa bugas, may tiligangon ka pa. Tapos kung nakadaog ka pa, may cash prize ka pa. Diyan ka mangita sina, namunit ka na, may sudan ka na, may kwarta ka pa, may bugas ka pa. Derila na sa RMN IFM Councilor Malabor Fishing Tournament.
16: RMN Palabra di Honor.
15: Gendolong kaginbuylogan, nirigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima ka hindi basta-basta nga ingredient nga ginpaydalong gid sa maidin nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pa banag sang panit, nagapakupos ng singaw, kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sang lamok, mga sapat-sapat, maayo man pangunta sa mga arikis, katol-katol, dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog pa sang pungot sa ilong, kag ginhawa, makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil, para kutis guapo kag kutis guapa, makabato sa artista, kutis bata pa. Kag rosemary oil, nga nagaparelax, nagapahamuok sang tulog, ginabuligan dula ang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C. Kagsubong man, Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, 14 kabilog ang ingrediente, pero barato lang, 25 pesos lang ang SRP, sang kada sachet, 14 ang ingrediente niya, ha? 14! 14 mga kasama, kalakip na dira ang collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gutukula, makarot, ginseng, kag iban pa. Ang ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa aton sa balatian, no? Din ka imo kakita nga mga pika, mabuligan ka nga mapalayo sa mga masakit, no? Kay iban nga kape mga kasama, ah, birahon ka sa asid. Ini ay pahilayo ka sa masakit. Mga kasama, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulaw, nagapapagro isang pagkaangganay, nagintatami ispas ang stevia, natural nga kwan, nga sweetener, hindi kapag diabeteson, kagin pananampas ang non-dairy creamer. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhin nyo, kapihin nyo, inaway nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo!
16: RNN, Palabra di Honor.
15: Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance activity center, kag subong man dira sa Kapis, sa Dumaraw, mayara dira sa Alison's Pharmacy, sa Dumaraw Public Market, GB Pharmacy, sa Poblasyon Ilaya, Dumaraw Kapis, kag isa pagid kaya branch ang GB Pharmacy, dira naman sa Township Building, sa kilid lang sa Dumaraw Municipal Hall. Taga Dumaraw da! Hindi nyo na kinanglan nyo magpailo-ilo para kabakal sang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Dira sa Dumalag, mayara manda sa B-Boy Pharmacy. Dira sa Tapas Kapis, mayara manda Farmacia Galienero kag Drug RS Pharmacy. O, diin ka pa. Mga kasama sa Kalinog, Farmacia Durigo, RGM Pharmacy, J. Beloso Pharmacy or Drug Mart. Sa Lambunao, Butika Camacho, Farmacia Prudente. Na dira mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
16: Yung deposit na money in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
15: Yari bala mga kasama, no, pabati tauna ang line of questioning ni Senador Aimee Marcos sa witness ang prosecution sa Vice President Sara Duterte impeachment trial nga si CPA lawyer Roderick Wamil, Kuwa State Auditor mga kasama, no? Ang pagpamangkot ni Senador Aimee nga nagapunto nga wala iya sala si BP Sara. Ti judge ikaw, dapat ang questioning nimo is to clarify, no? Clarify para matagan ka, hindi magpamangkot para i-absuelto. Ang ginaakusar, no? Wala sang judge ka nagapamangkot sina para maabsuelto.
16: RNN, Palabra di Honor.
15: Kaya may ining rason ang line of questioning ni Senador Aimee kay ang accountable officer kuno sa Office of the Vice President, amo ining special disbursement officer nga si

0: Iba.
1: Based on the joint circular po, may ganyang provision.
0: Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba?
1: Yes po.
0: O kung ganun, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng joint circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi
1: yes,
0: po
1: sir.
0: Ba?
1: Yes,
0: so, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
1: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to over yung agency-wide utilization, pangatlo, to ensure compliance with the joint circular.
0: Po,
1: and also po, inattest din po ni OBP yung...
0: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwaliwanag.
1: Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer.
0: Kaya nga, so yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JCD.
1: Hindi lang po si SDO po yung accountable officer.
0: Hindi, or, ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
1: Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
0: But it's categorical.
1: Na yes or
0: why don't you go
1: yes
0: back to your joint circular?
1: Yo po. Kapag okay. Sinabi po kasi categorical,
0: sa
1: it's either yes po.
0: Ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba?
1: But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer.
0: Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular.
1: Yun nga po yung na-mention ko kanina.
0: Interpretation na ninyo yun, pinapalawak ninyo ang doon eh. Head of office, head of agency, or designated.
1: Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa...
0: Sabi mo kanina yes, ngayon no naman.
1: Wala po akong sinabing yes po, Your Honor.
0: Sinabi mo kanina eh, oo, SDO nga in charge.
1: Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor.
2: Attorney Wamel, kindly avoid arguing with
1: I apologize po, Your Honor.
0: Oh, sige po.
2: And kindly wind up, Senator
0: okay,
2: Judge
0: okay.
2: Mandos.
0: Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang, ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ako.
3: So there you are mga kasama, no? Ang pamangkot ni Senador Aimee Marcos, no? Sino ang accountable officer, no? Sa mga opisina sa gobyerno or sa private, no? May mga accountable officer ina, no? Balanta na mga kasama kay nakaagi kita manage. Ang station manager, accountable officer na RIS, no? Pero ang cashier, ang hong cashier or traffic in charge ng admin, accountable officer man na. Tiyan mo man eh sa Office of the Vice President. Si Acosta, accountable officer, para na sa pag-withdraw sa kwarta. Kahit hindi man pwede ang Vice President, amo nang pakadoon mo to. Amo pa-withdrawon mo to kwarta. So kinabutangan na, sang Special Disbursing Officer, nga sila na mag-withdraw. Pero ang pag-spend sina, ang paggasto sina, why na dayalabot ng accountable officer? Accountable officer, ang Special Disbursing Officer. No? Kung ang pag-liquidate, I mean, no, pag-liquidate sila, kung di nag-grad to, ang mapirma sila, da, hindi ng SDO. Ang head of agency. Now, karon, kung di na nag-grad tong kwarta da, hindi na ng SDO da yung manabat lang, although manabat man siya partly da, pero ang may dako nga sa labton da, ang head sang office. No? Parehas na sa office ni Senador Aimee Marcos. Mayara man na sila da sang accountable officer, no, may mga cashier, may mga treasurer, no, nga staff niya. Pero kung ano karon matabo do sa opisina sa mga kwarta nga na, hindi lang na da ang mga accountable officer ang manabat. Ang primary accountable officer, no? Damo man sang klase accountable officer mo. May primary accountable officer, mga kasama.

0: Union Home Office siya. Accountable officer man na siya.
1: Palabra ni Honor.
0: Amo na nga hindi mo na maliquidate ang mga liquidations kina kung wala pirma sa head of office. Kaya karoon kung hindi siya accountable officer, ang head of office, hindi na lang siya magpirma. Di ba? So, galing sa argumento ni Senator Aimee, sa line of questioning, ginako niya nga may slabton. May misuse. Pero, wala slabton si BP Sara kay hindi siya accountable officer. Pero sala. Accountable officer siya as head of the agency, mga kasama. Yari bala, ang pitik ni Jose Claire Castro sa briefing sa Malacanang kagaina.
2: Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay huwag walisin, huwag linisin at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
0: There you are, si Jose Claire Castro. May statement ba, no, para patas kita mga kasama, si BP Sara, no, kay do may event dito sa Davao, do Kadayawan Festival sa Davao, no? Di may misa dito sa Simbahan Katoliko, no? Nagsimba, nagtambong sa misa. Actually, hindi husto ang term nga tambong sa misa. Nagsimba.
1: Palabra di honor.
0: Nagsimba si Vice President Sara Duterte kaging pamangkot di siya. Parte sa mga tirada ni Jose Claire Castro. Yari ang sabat ni Vice President Sara Duterte.
3: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President. Or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
0: There you are, ang palabtik man ni Vice President Sara Duterte, no? Husto man, no? Husto man ang iya sininga ginhambal. Pero do, hindi ko makita nga do nangin unprofessional si kwa, no? Si Claire Castro or dapat sa mangin professional mga kasama, no? Ang do hindi yan professional to bisan pag gusto ka lang kung ano ihambal mo, magsiling ka nga inanyo. Ay, ambot sa kalibutan. Pero daw mag-uot-uot goro di si Vice President Sara Duterte di sa misuse ang confidential funds mga kasama. Kay ti ang confidential funds base sa COA Circular number 2015-01 dapat gamiton lamang ini sa specific na surveillance and peace and order activities. Hindi sila pwede magamit sa regular administrative or social services like medical or food aid. Kaya may atuto siya nga ginhatag sa kay sino to? Kay Merigris Piatos. Ang ginhatag niya kay Merigris Piatos ang kwan? Bulong! Hindi pwede. Confidential kay Intelligence Fund. Amo na gani nga may kwan siya, no? May tapos kalabanan pa mga kasama. Acknowledgement receipt. Pag acknowledgement receipt na iya, Kung official nga mga transaksyon ina, mga kasama, kagobyerno ina, kung sa private iya, okay lang na. No? Kung hindi nyo kinahanglan sa mga resibo, pero bisan pa gani, kung nag-transa ka sang business, dapat kiniya may official receipt para masiguro nga inang establishment nga nagabayad siya sang buwis. Diba? Nga mabaton kayo mo mga acknowledgement receipt. Why naya sa puro pa confidential, ha? Kay inang mga papilis nga na confidential man, ha? Why man na ginabulatlat sang publiko? Magluwas lang kung tinarantado mo pareha subong, ti bulatlat to na sa publiko. Pero mag-audit sina, kay confidential na, for your eyes mala na sa mga auditor. Diba? Tapos kung mag-audit na yung mga taga-kuha, compliance mala na, nga kung ano makita nila sa papel da, kung supported by documents mala na, unless, makaduluda, no? Kag natabuan mo, nga ang auditor, kilala niya galitong ginbaklan mo, ah, tapos ka. Ang gingamit mo nga resibo, yung diray, may disgrasya kagid kay mga yun na sila sang technical assistance sa technical department sang kuwa. O, tigunti mabisto kagida. Ay, buhay.
1: Yung deposit na Money in the Bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Mga estudyante natin nga nag-upod karong agabi din sa itong pagpangalagad si Sir Cyril Condino Jokarisa. May rayad nga gabi igid. Baway day abang at sa inyo snorty doc. Si Don Manuel Ventura Biudo de Villanya Trump, no? Si Bunbun nga taga Bungka, pirmigit naga pamati, no? Si Mami Ann Moreno, si Ma'am Raki Lumawag Labrador sa Labrador Hardware, Romeo Ramos sa Senior, good evening. John Pirocho Sumagaysay, present man, no? Micho Charlie Sustinto, good evening. Si Cesar Cabangal, thank you, Gid. Nag-upod sa aton, Bernadette Caba. Ray Disa Rabana, present man, Liwayway Bautista. Good evening. Si Carias Arnel Saunoy, no? Ang aton sining mga kopdanan sa Sumakwilan, Iloilo, may dayad gid nga gabi, no? Baway ko pa nabasa ning binalaybay ni Ambassador Leo Tito Alsan. Dali ni Hermione Samura Haberle, good evening. Si Ma'am Kasamang Los Torn, may dayad gid nga gabi, no? Si Kas Margie Cobillas dira sa Turkey, Kas Mail Hagukoy Gansha. Wow, damo po uli na siya. Tinak-an na siya da sa mga bato kag mga Turkish. Sa Antalya, Kas Margie, no? Puli. Kasawang Berna Suchar, Iban Dinuibo Sudario, Kas Jesse Lauro, Laura Sumagaysay, Nina Pinyalber, Nina Sean Presya, Silet Perez Nabael, Nina Sel Blancada, Maribik Cercado, Mila Yebra, Tirutsa, Mel Gargaran, Mary Bill, si Casbijan M. Gonzalez, no? Maribel Alvarez, Helms Makachag Sanchez, Maritalia Mitsilina, Daimel Suplente Malones, si Rosia Maho Manihar, Ihada Malot Ramos Kiranti Tolentino, Kas Lisa Solis, Dershalin, Ti Sardal, Tiskia Portadera, Rosa Isimorio, Anabel Hagnaan, Jonas Saldo, Sarlita Armada. Wow, very good Kas Berna, kay ginubos mo kunti sararama.
1: Palabra,
0: di honor. Kung kisa, hindi ko mabutan ding iban nga naga-live di ho. Kagkadula ang ala nila. Bimitat si Bab, mayadayad nga gabi. Si kasamang Karigaba Richard, Greg Briones Dinosta Jr., good evening. Shoutout lang ko sir, Regiman Solid Listener DYR, RMN Ililo 774 from Yolo, Derisa, or Yolo Drive, Derisa Arivalo. Good evening lang da, no? Greg, si Kas Rebecca Baranda, Rosal Ninita, good evening, no? Si Jerome Dikilia, Rosel Gayapa Gumilia, Ima Suplente Taasan, Edgar Laberico Senior, Romar Suberi, Imbong Siluberes, good evening. Si Caslisel Kapada, Elias Otacio Tabang, kag iban pa kas Juliet Villanueva.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kag iban pa nga ko ma-mentionar, no? May tang lang ako sa inyo. 27 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 ng gabi. Salamat kin sa inyo pag-upod, mga kasama. Karong edisyon sa aton nga pagpangalagad. No, nagnamit ng simpo, ay nagawa ng ulan, kabay pa, kahiti nag-low pressure na lang to si Kwan. Dumalo pressure na to si Maymay nga pro-China. Sa field, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Rajuman Ronald Sanchez, sa inyo center, Rajuman Rizzi Daniel Sobordon, Rajuman Lynette Fernandez Yolatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dali naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ninyo sinialaga na imo angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tata, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
11: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. Sagutin duwa ka bulan noong pawan.
9: Samphone Plus Gold. Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samphone Plus Gold.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maigid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadihin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang ng mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kaysunok pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod di dani ang mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sininga lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sa pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag abot sa pagkaon bala, kasubong para sang traffic flow. Ay halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton salingat dyan, aton salingat din na ikasubong sa kahighway. May ara sa nag-aagi dira ng mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan ng kagmay dalagko. Ah, ang mga magagmay nga ini, ay halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Ah, pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala, ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats, as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amo ning pasunod na to na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina, kagang fats, amo ng pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Gani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina-prepare ng aton sininga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon man nimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang giniinom naton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend naton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo magkaon.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
13: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulog balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamat pati kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar, kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos din ako may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukong panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mang gustin pa siya. May vitamins and minerals man yan sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton nga pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganil sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man natin din nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gin siya mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilan sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilan sa nga mga product. Then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini at tagsa-tagsa ka mga panimalay.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
15: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
13: And then, number two, isunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kong mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo lang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat ka lanon. Cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon, imo sininga utan kung ano man ang utan imo sina dira gentle lang ni sila sa aton sininga stomach kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan and then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini halimbawa abi may ginisa kabi dira nga utan may petchay kabi may munggo kabi nga sinabawan o kon may linaga kabi nga okra o kon ano man nga utan nun ha amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: As Coffee Mix, now available in your nearest drug stores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, ya pagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag-abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Ginasuggest no mga mamagaan lang nga protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans sa mga nagakaon na bisang itlog ti amo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag ang aton sini nga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa naton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, ukon unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sininga pagkaon, may ara pag kita sininga kalanon, masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gidatawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta, ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sinin nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag as Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Santhon Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ha? Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglan nun ginaton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide din aton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganil sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik ng mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa Premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 B3 capsule kag Sunthon of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira niyo mabakala ang dekalidad kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no. Sino to kinanglan gid mag-dessert pagkatapos sa kaon? Kamo ning kalabanan eh. Hindi ko kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert ang sabat sa ni no indi ta kinahanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal gani sang iban siya. Psychological lang na doc, may punto kay nga aman indi man ni siya biological need naton. Indi kita maano kun waay kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun diga kaon ta gani sang dessert sini mga matamis pagkatapos nimo sing kaon, dako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag-acid reflux ka, magbuto dimo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa indi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun indi naton dinhi mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kun halimbawa indi husto ang pagpasunod kag indi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika o kung masibo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas kung hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunthon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa defensa batok sa nagkarinla inyo badatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule. Garantisado at efektibo. mabibili sa mga butika.
1: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kang mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na itong sinadok? Again, ideya ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami. Yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Pasali sa mga kababinhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa nga memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulik man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sini nga epekto kung imo siya mainom, masa diyo sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, o kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampa tamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balanse sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
4: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquiry Margali sa aton, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 saga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto, kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyong uric acid, taas inyong cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyong sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kaga why man ka mo sini kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative medicine consultant at yung bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon nyo sinikinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabayan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigiri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes paman, mangin ulihi ang tanan.
6: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran, tusiran!
13: Tusiran Forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Alas GS, dos.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
20: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
21: Edukasyon.
20: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kung ano ng epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig inisang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa nato para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung untatunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode,
22: Evergreen
23: Herbal Capsule,
22: kag Evergreen
23: Coffee
22: Mix.
23: Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
21: Edukasyon.
22: Edukasyon
21: para sa ikaayong lawas.
9: balikanta to ang istoryan tagay inabla tong alcohol consumption. Ang short term kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact dali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
13: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Te, kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, eh, piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ka. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage, brain damage. Imo sini nga pag-intindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, gakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Di ko may maghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na yung mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
18: Evergreen. Herbal Capsules.
9: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
18: Evergreen Coffee Mix.
9: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulik pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
13: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso ng gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties man ini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sininga kalawasan, alaman-laban mapauhay kagit temprano. Areyaw ang palaya, liver tonic man ini. Manami man ini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
13: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sa barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sa barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sa vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay man na, may turmeric man ang mga sangkap.
18: Ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
13: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Upde ni sang granular. With high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
27: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
29: Kargado! Sa mga ilonggo nga magatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
30: Kargado!
31: MaxFit, kargado!
32: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Mag-MaxFit.
0: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: May problema ka man sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix. Nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
1: PGX 500. Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
2: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
0: PGX 500.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak, at takip. Ikadua, secure self protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil no. Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Mahigpo bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-energy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo?
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy?
11: DTX 500!
10: Masalikan!

0: EX500 D3 Bio.
1: O si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumanguti ka.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Nance Corn Coffee.
3: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
2: Ang Nance Corn Coffee.
3: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
2: panghuna-una.
3: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
2: para magpabilin ka nga healthy,
3: focused kag energized.
2: Nance Corn Coffee.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina! Tusiran Forte! Bulig mag-unta! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
7: Tusiran Forte!
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Tatak RMN time, alas 10:21.

0: Pangkanginan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabiwan, sang kagabiwan.
2: RMN Patrol 774.
3: Tatak RMN.
4: Maayong gabi na naman mga karadyuman. Welcome na naman sa isang edisyon sa programa. Kada alas 10, subto alas 12. Welcome na sa programa Patrol 774. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ining inyong alagad, Radyuman Michael Marquez Lumakad.
3: Tatak RMN.
4: Daw kano, no? Yeah, punch for short. Bala na ito, mga manghimos-himos kita din sa mga balita. Kung may mga maiinit kita mga balita. Di sa bagulang, dire sa may city proper, may duha ka mga insidente. May shooting incident dire sa city proper. Sa ato na initial nga informasyon, may tuyo mang agaw sa armas ng security guard. Pung! Ambot! Sekar naton petrol ta dugay-dugay kung may naigo ining mga agawo niyang posil ini isang guard o security guard ano ni sa guardman na agawo niya ni anhon niya ni ang shotgun kag may isa namang ka-auto nga bumunggo sa railings na naman dire sa may city proper. Ano ang kaakig sa mga salakyan nga railings ginang permin lagi na paukpan. Mga mainit ng mga balita at mga impormasyon na bantayan na diri sa aton nga pag-pangalagad.
2: RMN Patrol 774.
4: Lubos man ang aton nga pag-abi-abi sa aton mga pinalangga ang mga suke, ang mga guwapa, kaga mga guwapo, mga maaanyag na aton yung mga listeners, ang mga loyal na listeners ng RMN Iloilo. Nga biskan kagabi ho na Radyo Manjo Balbao, ara man gyapon ang make-up. Nagapilit mag-gyapon ang make-up ni nanay kay tatay. May mga nagapang replenish pa sang ilang mga lipstick. Bayad-ayad nga gabi sa inyo. Tahom-tahom si nanay tayo. Init to nanay tayo tubig. Alas 10:24, tamang oras. Banantayan ang mga mainit ka mga balita. Kag pwede man sundan sa ato nga Facebook page. Tuloy-tuloy ang mga balita. Kag para hindi ka mapikian. Para up-to-date ang mga balita. Kag mga impormasyon at your fingertips. Hindi mo na kinala mag-scroll-scroll pa sang iban nga mga sites. Isa ka site lang, okay na.
3: Tatak RMN.
4: Check nyo ang Facebook page sang RMN Iloilo. DYRI RMN Iloilo. And live kita subong sa Patrol 774. Temporary lang niya. Temporary lang kita nga regatalos kay Radyuman Rodel Fulion Agado. Pag ayo-ayo na, senyorito! Kapag natin sa news center, Radyuman Resi Danioso Bordon. Sa Patrol, balantayan na niya mga mainit ng mga balita. Mga pamapuerte kainit ng mga balita ng agaw sa pusil, bumunggo sa concrete barrier, kag-iman pa. Nakabod natin sa Patrol, Radyuman Marjorie Hervo Miani. And sa technical side, kaupod natin, Radyuman Joe Baldavid. Sino sa transmitter ang kaupod natin nga gwapo? Radyuman Christopher Tupe Mondihar.
3: Tatak RMN.
4: Sa aton ng mga suki, dira sa Tabok, taga Negros, taga Guimaras. Sa aton anom ka mga kaprobinsyahanan. Sa aton nga 42 ka mga kaprobinsyahan ka manuhanan. Sa palibot sa probinsya sang Iloilo, kamusta ang inyong atsyempo? Kagina, nagapulo panalitid dira sa syudad. Pero okay naman. Sa may Luzon, ano man ka mga areas ang nagipaydalom sa nga signal number 2. May mga cancellation na sa mga klase sa Luzon. And ginabulubantayan ining si Maymay kay sumung adlaw oras kagbuwas ang kaagahon may posibilidad ining maglandfall sa may Luzon area.
3: Tatak RMN.
4: Sa YouTube, sa Facebook, and sa RMN application, pwedeng-pwede, search lang sa YouTube, RMN Iloilo. All caps, ha? And sa application, ta, search lang sa iTunes and Play Store, ang RMN Iloilo. Para biskit, saan ka na naroroon? Sa kamang sulok ng mundo, ilabinigid na nga itong mga OFWs working and living abroad. Sa mga taga Toronto, Canada, kamusta? Punong-puno ang Toronto. Punong-puno. Jump back ika nga. Grabe ang suporta kay Alex Yala. And the win streak continues. Ika nga, siling ni Alex Ciala. Now after her championship sa may Washington DC, ang pagsalubong saya sa aton mga kababayan sa Toronto daw celebration. So nakabalos na si Alex Ciala kay Parks. Nakita naman siguro ni Parks kung ano ang ginbag-o ni Alex Ciala. Why ko nag-expect nga pati sa serve? No, pati sa mga serve ni Alex Ciala, naanad kitang iyang serve, puro slow serve, kumbaga sa bilyar, piktosado. Pero pilaman yung mga ace, ano? Binigay improvement ni Alex Ciala. Slowly, gradually, but surely improving si Alex Ciala. May mga fans man dito nga nag-live. Si Dudes, kagay Ma'am Jocelyn, no? Mga Pilyora and Pudena family. May nakita pa ko to sa Facebook live nila. No, nga may nakasulob, no, sa nga bayo nga daw Philippine flag siya. Pero sa tunga, nakabutang Ilonggo. So pati ang mga Ilonggo, may represent na kita. May nagarepresentar sa aton dito sa Toronto, Canada. Salamat gid ha sa mga updates kag sa mga balita. So buluban tayo ng next round. So after naperde ni Alex Ciala si Parks, diretso na siya sa round of 32. RRMN Patrol 774. Boss ngadlaw, hampang man ni Alex Ciala with Williams, no? Serena ba si Venus? Upo dyan eh sa doubles. And bigyan na bulubang tayo round of 32, which is scheduled mga kasama on a Saturday. RRMN Patrol 774. So relax lang ka muda. Kumbala sa mga balita sa aton mga taxi driver nga nagalibot-libot sa Dalanon, nagatari sa Dalanon, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, pag halong-halong lang gid ha. May update man kita ininghag na nga ginapasa ni Senator Cheese Escudero. Ininghag na nga naga-extend sang barangay NSK officials sa 5 na katuig. Ayan na ginabulubang tayo man di mga kasama kung bala matuod nga i-extend o i-postpone ang 2026 barangay and SK election. Kagapadayunon ini sa 2028. Pero kung ikaw pamangkoton, no, batong mga karatsuman, kung kamo ang pamangkoton, luyag nyo man bala nga ma-extend ang barangay and SK election sa 2028, daw duwa pagkatuig ini, daw overstaying na ang aton ng mga barangay officials. Anong advantage, kag anong mga disbintaha sini nga gusto i-delay, gusto i-push o itulod sa 2028 ining eleksyon. Kagapon may mga hagdan na, subong check naton na ang ining hagna nga gin-propose ni agin pasa ni Senator Cheese Escudero, extending the SK and barangay officials to 5 years, pero applicable inibla kung madayon ang 2026, or would this be applicable kung ma-push na sa 2028? Stop! Wala ma-stop ni Pastor Apollo Kibaloy ang extradisyon. No, para si pwede niya pa na ma-stop. Kaya nag-request na ang Estados Unidos na i-extradite o ipadala na, no, i-ship na, dulong na to si Pastor Apollo Kibaloy sa Estados Unidos para tubangon niya ang mga kaso niya. RRMN Patrol 774. Sino naman ang pinakamanggaranon nga Pilipino? Hindi nyo ko sagay tulok, wala kundi sa listahan. Namo na ginasunggod, namo ni Senyorito. Biskan si Boss Idol nga, wala ba si Peknos ni? Pero mga kasama, karon kilala ha, ang pinakamanggaranon nga Pinoy sa 2026. RRMN Patrol 774. Ayong aga man sa ating mga kauturan dila sa ating Component City, kadamo na sa mga wala sang brownout, no, wala sang scheduled brownout mga kasama, pero kadamo sa mga load dropping ang Visayas grid, no, naka yellow alert, no, again extend ining yellow alert. Kay tungod nga dakatamaan kataas ang aton nga power demand, kag ang aton output o aton supply ginakulang.
3: RMN.
4: Sino ining ano ani mga kabanwanan? Asta san o pa ini? Mga 2 months pa ini. Mga 2 months pa ini ang yellow alert sa Visayas grid, no? Tamaan kakulang sang supply. Ang iban nga mga power plants nga nagaproduce man sang dagko nga mga megawatt ay nagpuluh-pahuway sila yaya. So hindi ka mukhang matingala kung wala naton malawag ang mga scheduled brownout kay inaya hindi scheduled. No load dropping ina sa mga kalain-lain ng mga electric utility companies both sa city and the province nga ginpatuman ina sang NGCP.
3: Tatak! RMN!
4: Hambal ina, it's time to go nuclear! Oh, maghambal kita nga nuclear power, maita ni nga ideya ina, no? Damo ng mga pabor sa dira. Kami ara makita planta sina, naka-ready gani. Pero ang pag-aprobar sina, no? Ang implementasyon sina, paano ka-safe? Ini nga nuclear waste, amo nang maimportante. Kag how many years would it take to build a nuclear plant?
3: Tatak! RMN!
4: Vice President Duterte, bukas sa posibilidad sa pagpadalagan ni General Forma General Torre, no, ining General Met MMDA General Manager Nicolas Torre III.
3: Tatak, RMN.
4: Bilang mayor sang Davao City.
2: RMN Patrol 774.
4: Kung dumaog ini si General Torre sa Davao Bao, mahambal naton nga tapos na maliligayang araw. So buloban tayo naton ini kung mapadalagan gid. Kagiyari na mga kasama, ining nagpate sa 18 ka mga bagman ng mga ginatawag naton nga mga Maleta Boys.
2: RMN Patrol 774.
4: Kung di napuhag ang bilog na pungsod Pilipinas, nagapanduwa-duwa. Medyo may iban nga alsas ang ilang mga kilay sa mga aligasyon sa ining Maleta Boys. May mga sunusayang mali-maleta, no, mali-maleta nga kwarta ang ginapangdulong nila sa mga opisyales. Ang latest update naton, pila ka mga miyembro sang Maleta Boys ginbawi ang akusasyon nga nagdulong sila sang mali-maleta nga kwarta nga puno sang kwarta.
1: Arag!
4: De, kung hindi fake, no, sino nagsugo o giginsugo gidman sila bla. Nasiling naton antes kita mag-share tapos gid ni patong-patong gid nga kaso ni kung matubang sila sa Senado matiyagan mo do makasa sila matiyagan mo do tuntuod gid pangam panulok-nulok nila sa mga panduwa-duwa makita sa mga ginakusara nila ni so hindi gali tuod o may ginpahog. Sino nagsugo inayang gusto naton mahibaluan? Sino nagsugo sang ining setup? And ang Department of Foreign Affairs ginkumpirmar ang US extradition request, no, request pa lang ini para kay Pastor Apollo Kibuloy ining request bala i-grant bala ini, no, kaya suno kay Senador Risa Honteveros nga gilayon dapat nga aksyonan sang gobyerno ang extradition request kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy padulong sa Estados Unidos. Mayaraman kita sa mga side ni Pastor Apollo Kibuloy nga kuno ipakigbato nila ni, no, ipakigbato nila ni nga hindi mapadala, nadepensahan nila ang kinamatarong kag ang interes ni Pastor Apollo Kibuloy.
3: Tatak!
4: Kaya ang iba niyang isa kaupo dito daw nakasuhan na to, no, sa Estados Unidos ang ining child trafficking, no, kag iban pagid ng mga kaso ano ning aduhayan at ubango ni Pastor Apollo Kibuloy bulubantayan mga kasama diri sa aton nga pagpangalagad. And ang supply sang kuryente sa Western Visayas o sa Visayas ginakulang sa sulod sang halos 3 kabulan suno ini sa NGCP. Do sungi aw. Kaga sa patrol karon bantayan ining shooting incident kay nagluntad subong labang nga kagabihon kung din may isa ka persona nga tuyo iya, no, tuyo iya agawon ang pusil sang gwardiya, lumupok ang pusil. Ambot ko may naigo, napuwag to. So sa aton mga gwardiya nga nagapamati subong, ha? Pag safety anay ini mga bulayog No, mga tao nga agawon nila ang posel, may tuyo sila eh. Agawon lang posel, may tani kung agawon nila na kag magdagan. No, pero masakit inaya kung magawon ka posel. Pero inib lang agawon la kag palukpan ka pa, amo na ang delikado. So pag safety safety ana isang inyong mga pwesto ha, sa aton mga security guards nga nakaram duty na subong nakaplastar na. Ang iba naton yung mga security guards, mayon ni kung ara ka sa sulod sang kudal, sulod sang opisina o sulod sang establishmento. Pero may mga iban kita nga mga gwardiya nga dira sila assign sa guwa, no, sa guwa sila sang establishmento. Nagahimo-himo na lang ini sila sa mga balar, baral. Baral-baral nila, balay-balay nila, tag may mga makeshift o mga makeshift sila mga alarm system. May mga higot dara, no? Higot nga may lata, kung masanggitan mo ng higot, makang-klang-klang-klang. Mabugtawin yung mga gwardiya. So paghalong lang gid ha sa mga nagatari sa dala noon sa aton mga papsuking at tagpalamati sa kaubahan, sa kabukiran, sa kilid sa kadagatan, munog ang dupoy-dupoy sang hangin subong, bantayan taman sa dili madugay ang report man sa pag-asa kung kabusta na ining si bagyong Maymay. Apektado kita ni sang hanging habagat, no, wala direktang epekta epekto ining bagyo na si Maymay kag si Luis, no, pagwa naman si Luis, wala ini direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas, pero gin enhance niya o gin pabaskog niya mga kasama ang hanging habagat. Mga balita kag mga impormasyon na bantayan diri sa aton nga pagpangalagad. Tamang oras sa aton mga kasama, alas 10:38, pagbalik na mga ulo-ulo na, pula-pula ka mga ulo-ulo na mga balita.
1: Kini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyanan pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre, nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa aton sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpa-alerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo para sarang nga maangkon sang paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
7: pati sa lambingan.
11: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
0: TTX 500.
2: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Ilan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
0: TTX 500. Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mikey C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mikey C, mabaka ang abutika. Supple Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabakan sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas na manamit gid,
8: may free collagen
7: and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Remind Herbal Capsule.
9: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon.
0: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
0: Remind Choco Mix.
10: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka.
11: Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update na isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
17: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
0: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gidan ibulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
17: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulao, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Guimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abiyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulao kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abiyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kon ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
2: RR Campaign Patrol 774.
3: Oras sa Bilog Pungsod, Pilipinas. Tatak RMN Time, alas 10:48. Sa atong mga kauturan nga nagapamati sa radyo, yara kita sa 7-7-4. Update kita na yan. Isang weather update. Update kita sa atong RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Ini ang natalaan na sa petsa 15 kag petsa 16, no? Dua kadlaw ini. Sa ining bulan sang Agosto. Ang petsa 15 o ano kids category. Libre ha. Encourage nyo nga. Ang inyong mga kabataan na may ining nga hobby o sport, ining angling para ma-introduce sa atong mga kabataan. So sa mga luyag kag may mga reel na, kung ikaw tatay may reel ka na, pahulam mo na lang sa bata mo ang reel mo sa Sabado. Kay basi madjakpatan pa sa bata mo, basi ikaw di malason, in makapremyo pa ang bata mo. No, may premyo ni, hindi lang ni puro higya-higya, may mga pa-premyo ini. Mga kasama, ang sa kids category, champion da, 3,000, 2,000, and first 1,000 para sa second and the third and second and third place. No, pag may first catch man ina, unang ahulik mo, unang ahulik, 500 pesos. Tapos sa Domingo, petsa 16, sa muna yung aton nga open category. Ang makahulik sa pinakamabugat, makapuli sa 5,000 pesos. Second prize is 3,000 and 2,000 sa third. And ang first catch is 1,000. And ini catch and release, ano? Kung may mahulik ka mo, less 250 grams, no? 250 gramos, panaog, buhian nyo inaya. Kay bata pa na iya. Pero sobra 250, imo na na, may pangsudaan ka pa. Hindi lang. And ang registration naton only applies sa Domingo. Sa open category lang kita nga may registration fee, 200 pesos. Kinahanglan gid, ano, nga magpa-register ka mo. Hindi pwedeng makanto ka mo to sa may site sa during fishing competition kagad mamonit na lang kamo. Hindi kamo qualified sina. Ay bala mo kung naka-register ka, te una that qualifies you para sa aton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. No, timbangon ina, kung ikaw ang may pinakamabugat nga hulik, te ikaw ang makadala sang premyo, puli sang premyo. Kag ikaw man, qualified ka sa pamahaw kag panyaga. So sa mga nagapamangkot sa aton kagapon, no? Nga base pwede, kadikto na lang sila sa venue. So alang-alang gid na guro. Makadto ka mo to, ma-register, pili ka mo, no? Makadto ka mo sa venue, mabayad ka mo 200 pero wala ka mo pamahaw kag panyaga. Pasugot ka mo? Okay, hindi mo perde kami. Amo na gani. Mas mayo, kanto kamo di istasyon, biskan isa lang sa inyo, padala nyo na lang ang 200 pesos for registration. Tag, wala na kamo, fill up na kamo da. Sila siya lang ma-fill up para sa inyo. Tag, register na kamo, kanto lang kamo sa Sabado, may numero na kamo. I-assign kamo, kung diin kamo nga area, tiilo enjoy, enjoy ta. So mas mayo, gid, kung makakuha kamo sa registration form, dire sa stasyon, before the tournament proper.
4: Tatak RMN.
3: Dugay-dugay, kuha na ito ng atong weather update. Pero ining bagyong si Maymay, naglandfall na ini, no? Today, Thursday, naglandfall ini sa may Magsingal, Ilocos Sur. Nakalsa na ang signal number 2 sa bahin sang Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion of Apayao, Abra, western portions of Kalinga, and western portions of the Mountain Province. Buwas nga adlaw, Biyernes, Petsa 7, mga kasama may mga kanselasyon man, no, nagapagwa ang Malacañang sang order nga suspindihin ang mga klase ka government work sa Metro Manila. Lakip na ang 22 ka mga probinsya tungod sa ining bagyong Maymay. Kanselado ang ubra ka klase sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, and Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, kag Occidental Mindoro. Hibalo naton sumong ang lagay ng panahon sa aton dire sa Western Visayas.
4: RMN News, panahon.
3: Kapod naton sa linya live from Pagasa, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, mayong nga gabi sa imo. Live kita sa RMN Patrol 774. Kaupod mo nga po ng pinakagwapo nga si Tioy Panso. Engineer Charlie.
5: Yes sir, mayong gabi sa taranya. Tagpalamatid sa RMN. Yari pinakuling lakas sa panahon. Karoon niya daw, Agosto 6, 2026. At typical depression nga si Maymay, uli na si Platan, base sa talan niya available data, yara sa 255 kilometro na sinlangan sa Kasiguran Aurora. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 45 kilometro per hora, malapit sa sentro. May pagmandos naman, magalabot sa 70 kilometro per hora. Magaulag ini pa na sinlangan na pagkatan na sinlangan sa 35 kilometro per hora. Sa tata naman ginamonitor nga typhoon nga may international name nga Dolphin sa buwas ang par, uli na si Platan, sa 1,165 km northeast sa extreme northern zone. May kabasugon nga hangin magalabot sa 140 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 170 km per hora. Magkaulag man ini pa nakatungdan sa 20 km per hora. Southwest monsoon naman nagapikto sa central kag southern Luzon kag western section sa Visayas. Bawang sining sistema ang Western Visayas, particular ng bahay sa Atike, magkapangibabo ang magalaman ng kalangitan, mga scattered ng mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon. Nabiling ng bahay sa Western Visayas, padayon man maka-experience sa kung kaysa magalaman tumto magalaman ng kalangitan, may mga chances sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-uob dala sa localized thunderstorms. Makasarangan tumto papasog naman ng hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan tumto papasog na pagbalon sa karagatan. At ang satong temperatura, nasa 26, top 30 degrees centigrado. At now, nagtunod na sa exclusive kayo na sa hapon. Magabutla, alas 5.39 po sa aga. Kakamon yung pinakawaling lakas ng panahon, ikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
3: Engineer Charlie, mayong gabi.
5: Yes, sir.
3: Una nato rin si Dolphin, ano? Ito, medyo malayo-layo na ini sa ato niya Philippine Area of Responsibility. Pero Engineer Charlie, diin ini patungo, ano nga pungsod ang dulungan ini ni Dolphin?
5: Yes, ang ining typhoon nga si Dolphin, ano, ako rin yung magbago yung sining tracking na sa westward, ang sining movement, ano, sa southern Japan, hindi patulong. And then, sa karon kung parayon ang sining track, manubumanan siya sa magsunod din sa far.
3: Okay. Ang isa, ining si Maymay, nagtabok na sa gali, naglandfall. Anong senaryo na makross gid man sa Engineer Charlie o masaka siya sa atuan nga par line?
5: Yes, ano, ang ining tropical depression nga si Maymay naglagpas na ini o nakadabok na ini sa may kalupaan sa Luzon.
3: Mm-hmm.
5: And Padayon ini sa paghina, ano, pasabot ini mag-downgrade into a remnant flow subong gabi, okay. O na buwas sa kagahon.
3: Okay.
5: And pasabot ini mag-merge sa may large circulation sang tropical cyclone na sa buwas ang power o sa typhoon ng international name na Dolphin, sir.
3: Okay. Sir, sa ito, sir, sa Western Visayas, although hindi man kita direktang, wala kita sang, hindi direktang apektado sa ining bagyo, pero sa ito hindi ang nagadulo sa pag-ulan ining hanging habagat man gyapon, Engineer Charlie.
5: Yes, tama sir, no, sir nga, nasa buwan isang power ang typhoon nga si Dolphin, so hindi kita direkta may piktuhan sa nga bagyo man o depression nga si Maymay. Sa gihapon na nung still, maka-experience kita sa mga pag-ulan bangod sa nga enhancement sa nga habaga to kan southwest monsoon, adresatan sa may Western Visayas.
3: Sa no, ini patuloy nga pekto sa hanging habagat, will it madula inibla, magahinay inibla, kay tukod ka tag-ululan kita, Engineer Charlie, or patuloy na ini, makontinue na ini as said, katapusan sa bulan sa Agosto, Engineer Charlie.
5: Yes, ano, ang habagat natin RN as sa may bulan sa October and nagabasugang ini pag may-ari kitang mga o nag-enhance ini bangod sa mga typhoon o sa mga bagyo nga nagasunod sa may Philippine Area of Responsibility, sir.
3: So, meaning to say, by this weekend, kay buwas Biyernes na, all throughout the weekend, maging magulal-umon ang kalangitan diri sa atin sa Western Visayas, yeah?
5: Yes, tama sir, no. Pisa nga mag isa na lang ini ka low pressure area ang depression nga si Maymay, no. Expect natin sa gihapon ang mga pag-ulan bangod sining southwest monsoon kon habagat nga padayon nga gina-enhance ang sining typhoon nga si Dolphin sa buwan ng power.
3: Sige, so maghalong lagi ang mga Antique area, Antique Guimaras sa Engineer Charlie, no.
5: Kay direkta. Yes, tama sir, no. Ang una gid maapektuhan sa ining habagat amo ini ang bayan sa Antique. That's why mag-aligmat gid ang ato mga pumuloy nga naga-install labi na sa mga low-lying kay mga pinas area.
3: With that, Engineer Charlie, good evening and thank you very much, Engineer Charlie Depra from Pagasa.
5: Well, sir,
4: may gabi sa liwan. RMN News, panahon!
3: Tuloy-tuloy na yun eh. Hindi na kamusagay reklamo ng permi ulan kay... Hoy, tagulula na! Salamat kayo, Engineer Charlie Depra from Pagasa. Ining hagna, mga kasama, si Senator Chase Escudero. Nag-file ini sa hagna nga nag-extend sa barangay ng SK term, termino sa 5 years. Gina-file ini kagapon ni Senator Chase Escudero and tinutuyo ini nga extend ang barangay ang Sanggunian Kabataan officials from 4 to 5 years. Kung ini mapatuman ining hagna ni Senator Chase Escudero, dalaman di ang pag-isol, no, sa nga barangay ng SK election from November 2026 to November 2028 every 5 years thereafter, no, from 28 plus pa 5 katuig ng isipan na 28, 29, 30, 31, 32, 28, 30, plus 5, 30, 33 na eh. Ano ang termino nyo? No? 5 years. Gina-push man niya ang Senate Bill number 2387 kung sa diyan na ginatuyo ini nga amyendahan ng Republic Act 12232. Currently, nag-set sa nga terms ang mga elected of barangay and SK officials to 4 years. So, buluban tayo na ton. Wala pa man announcement ini. Ang atong presidente, kung bala mapasugot siya, no, pirmahan niya ni, kaga maging... maisol na naman ang aton barangay NSK election sa 2028. Sa aton mga kauturan, sa labi na gid, sa aton mga senior citizen, no, pag halong-halong lang gid, galabanan ini, ining mga wala nalipatan na inong maintenance, no, nag-kumpiyansa sila, ngayon wala maintenance, okay naman ko sa high blood ko, ay naman ko hypertension na. Bao masubo-subo glubos ni dato ng pakig-unong no sa isa ka taxi driver no gin report ini sa aton Radyo Manibela luluoy kita ni ho kun sa din patay ang isa ka taxi driver sang nasapuan sa sulod sang iya taxi unit kagabi no Agosto 5 samtang ini siya nagahulat sa gwa sa isa ka mall dira sa may Mandurriao ang biktima ang ging kilala kay Crisanto Sevilla. Bata pa o 50 anyos ang edad. At taga-haro kag driver sa Julix Taxi. Sino kay Attorney Felix Agulino III, bata sa operator sa Julix Taxi nga si Sevilla, ang masobra pulo na nilang ni katuig nga driver kag may ginasuprehir ini na diabetes, mga kasama. Pahayag pa ni Agulino nga maghatag sambulig ang ilang management sa pamilya sa napatay. So sa mga may ginainom, no, may maintenance, ika nga, no, hindi nyo gid, hindi kayo magsalig, bala mo ini mga balatian, traidor, hindi nga maklase mga balatian.
4: Tatak! RMN.
3: Magtaas imo blood sugar, magtaas ang imong asin, no, magtaas imo cholesterol, bawari na iguho ka sang high blood. Kung hindi ka ni preparado, ate abre tumba ka gid diri mga kasama. Pero siling gani may iban masiling kung buinas mo gid na ya. Kung wala ka nagainom maintenance mo, buinason ka gid na ya. Ginamban na maintenance, no, basta maintenance gani. Ano na forever na ina, hindi ka mo magkakulba nga mag-inom sang inyong maintenance. Kaya iba nga, basib lang maguba akong kidney o basi iguon akong kidney. Ang mga maintenance ina nga mga bulong, may dala na ina nga vitamins, dapat sigisigihon nyo na. And every month or every 2 months, pa-check up ka mo gyapon. Importante magpa-check up ka mo para mahibaloon nyo kung bala, madugang kamo sang dosage sang inyong maintenance, uy panubo nyo na dapat ginamonitor nyo man. Hindi ang mga pahala lang kamo nga pahala dira. Pero sa atong mga senior citizens, tag sa atong mga PWDs, nabatian nyo naman to ang balita at nakagapon, ano? Ang Iloilo City Government, maghahatag inisang libre, no, na bulong kag maintenance para sa mga PWDs and senior citizens, no, para sa ining programa sa aton nga alkalde de Riza Treñas, ang Medicines Plus.
4: Tatak RMN.
3: Pwede na kamo kapamangkot sa OSCA kahit damo na ini ang nakabenepisyo. Sa iba pagid naton nga mga balita.
2: RRPN Patrol 774.
3: Ginakumpirmar na sa Department of Foreign Affairs ang request ng Estados Unidos na i-extradite ang televangelist na si Apollo Quiboloy na wanted sa kaso ng child trafficking, fraud, and money laundering. Si Quiboloy na founder sa Kingdom of Jesus Christ Church ang nag-proclaim sa kaugalingon nga appointed son of God ang nagapangatubang subong sa pila ka mga seryoso nga criminal charge sa Estados Unidos. Lakip na ang child trafficking kag engaging in sex with minors.
2: RRPN Patrol 774.
3: Sa isa ka statement ginpahayag ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel nga gin-endorso na nila ang request sa Department of Justice. Ginkumpirmar man ini ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez ang formal extradition request ginpadala sang Hulyo sang US Embassy in Manila sa DFA. Matatandaan na na-indict sang 2021 sang US Federal Jury or Federal Grand Jury ang 76-anyos nga si Quiboloy nga abyan kag spiritual advisor man ni former President Rodrigo Duterte kag naging kabahin sang most wanted list sang FBI sa kaso nga committing conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children kag bulk cash smuggling. Ginpreso siya sa Pasig City Jail bawat sa domestic case nga sexual kag child abuse kag human trafficking. Wala pa naton ini mapamatud-an, no, ining mga kaso kayang iban hindi gid magpate. Bagay kung mga iban niya maghambal-hambal lang mo na, masiling kita nga ginaguba tungod sa politika, no, ginaguba ang ngalan tungod sa politika. Pero kung may extradite na ini, kag kung pasugtan, kung pahanugutan sang pungsod Pilipinas nga ining si Pastor Apollo Quiboloy ang ma-extradite, may mga ebidensya to sila sa Estados Unidos.
4: Tatak RMN.
3: Hindi ni sila mag-ubra-ubra nga extradite, presuhon da yun. No, i-presentar na nila ini. Kat kinanlan ni presentado, impeachment guru matabo ni. Tanan-tanan, ilatag na ebidensya, tuod din nila nga may sex trafficking, mga minor di edad. Ang mga nag-akaladula ka mga minor di edad, base siya na yung nagapadala kag ginakwarta pa. May mga smuggling, no, kung ano-ano, ano ni, ginusar inali ang simbahan. Silinggan na kung gusto mo magmanggaranon, either mag-drug lord o kung mag-praise the lord. Inamo ini, so buluban tayo naton ini mga kasama, kung tuod-tuod, no? Kaya sigurado, dipinsahan gid inisa, no? Damo ini ang mga protesta man ini. Wala pa sang nabaton nga formal nga impormasyon ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy nga si Attorney Ferdinand Topacio angot sa request sang US nga pag-extradite sa iya kliyente. Sulo kay Topacio nga pananglitan mabaton na nilang request magasunod sila sa ginapatuman nga extradition law. Payag sang abogado nga nakahanda man na sila nga depensahan ang kinamatarong kag-interes ni Pastor Apollo Quiboloy. Si Hesus Kristo na ginlansang sa krus para sa aton ng mga sala, para salbaronta sa aton ng mga sala.
4: Tatak RMN.
3: Ambot kay Pastor Apollo Quiboloy kung ano ang ginlansangan niya. At kas kita mag-break time kagang tabayanan na ining shooting incident mga kasama diri sa syudad sang Iloilo na tabo bag-o lamang gid na subong lang gid nga gabi kagang isa ka auto nga bumunggo akig sa concrete barrier. Mga kasama, update kita anay diri sa mga kapulisan sang Molo PNP ginpaidalom sa pre-charge investigation sang National Commission or National Police Commissioner NAPOLCOM 6 ang 15 kapulis sang Molo PNP. Dala na ang hepe na si Police Captain Ryan Christ Inot. Ini ang ginkumpirmar ni Attorney Michelle Yotoko, tagpamaba sang NAPOLCOM 6. Pahayag ni Yotoko nga napasa na na nila ang ila validation report sa ilagin patigayon nga moto proprio investigation kung sa diin ginarekomendar nila nga ipaidalom sa pre-charge investigation ang 15 ka mga pulis sang Molo PNP dala ang hepe. Dugang pa ni Yotoko nga iniagod matumod ang posible liability sang kapulisan sang Molo PNP. Ginhatagan man sang lima kaadlaw ang 15 ka pulis agod mag-submit sang ila counter affidavit. Pagpatpat ni Yotoko nga ini may kauntanan sa ginapahayag paggamit sang Molo PNP sa dismissed police nga si Jerry Villanueva nga may kaso nga murder sa ila drug bypass operation kag wala pagdakop sa iya.
4: Tatak RMN.
3: Harboring a criminal kay may warrant of arrest. No, kaya balaan nyo man ini nga may warrant of arrest kay kamo man ang ginarelisan sila. Dira man nag-aagi sa police, no? Ang warrant of arrest, balaan nyo gali nga may warrant of arrest. Ginausar nyo pa, gintago nyo pa. Dapat gid mag-explicar, no? Kung nahibaluan, hindi man pwedeng ikaw ang hepe, kaya Police Captain Ryan Christ Inot, no? Pag-depensa niya man, kung wala sa kabalo, kung wala ka kabalo, mas may pa, resign ka na sa pwesto mo. Ay dapat ya, basta ikaw ang head, no? Halos tanan-tanan ina nahibaluan mo, tanan ina nag-aagi sa imo. Pero kung may ara ka sa nga pamatuod, nga wala ka gid o gintago sa imo, sang imo nga mga kapulisan, no, mga operatiba, amo ni dapat ipatpat mo ya. No, dapat na provide an evidence, no? Provide an evidence to this accusation.
4: Tatak RMN.
3: 9 minutos, makalipas ang alas 11. Pagbalik ta, mga kasama, mga flash report ng aton nga update sa City Hall kag iban pagid naton nga matipon nga mga balita. Alas 11:09.
4: Tatak RMN.
1: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawan. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa ato sinigalawan? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang na dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nakalalain ng mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects ini? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagaulubag kag nakabulig man mga kabiyanan tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom nga pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Don Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyonan, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
9: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
10: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
9: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amoni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
10: Kung wala siya inom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
9: So ano imo kon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, atagdi ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
10: Kaya niya mo na obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.

0: So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
1: Wala.
0: Makita mo lang na siya sa D3 bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
0: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Gaghimuo na siya, bile.
2: Bile.
0: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
0: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
0: Another sikreto sila, sir boy, inom ka D3 bio.
2: D3 bio.
0: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL.
3: Oh. So, kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
3: Luwas like, D3 bio ka.
0: D3 bio.
2: Abukado.
3: Abukado.
0: Tisubong wala pa abukado, D3 bio.
2: D3 bio. Kita ko sa doon nga, no? Why ya medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, ya, why na iya sa gatawag yung medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
3: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Sa anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imodugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
0: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
2: Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop sang gallstone.
0: So in short, sir boy, ang D3 bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 bio gid nami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
2: Correct.
0: Ang solusyon is support.
2: Stop.
0: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkaon, baboy.
0: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
2: Ang dami pag-git. Once you fast,
0: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Health News.
8: Para sa duga nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Roberts International Academy.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
4: Megamon Herbal Rasul.
15: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon
4: Herbal Capsule.
15: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Cellphone Plus Gold.
16: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
4: Pinahusay.
17: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
19: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
0: This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
4: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 beses sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Pagkat sa mga butika.
19: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
0: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako kasi si Captioli, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko.

0: sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Nuns Liniment Oil!
4: Kaspan?
3: Wala problema!
4: Nuns Liniment Oil Partner!
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rex, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Light Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong sa pagsilawas na wala isang chemotherapy.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
14: Ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Indi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kon imnon mo ni, ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pa gani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong sininga-tulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibal. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag updan yo na lang sa Mighty C, kag kun naga problema kamo ang mga kabiyan nga dugay na bang nagantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay magayo, mag-Mighty C na. Kaya ang Mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
15: Hotline ng mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RMN Patrol. Patrol 774.
16: Alas 11:25. Mayang gabi sa aton mga kauturan. Igapamati sa radyo, Facebook, YouTube, and RMN application. Antes na turkwaon, ining ng agaw. Ano ng agaw, pusil? Dari kita na isang nag-agaw man ni Eksena. Ining Maleta Boys. Ginbawi na ko no, sang pila ka miyembro sang ginatawag nga Maleta Boys. Ang ilang mga akusasyon batok kanday President Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez, kag former Congressman Zaldico. Suno sa apat sa 18 ka nagpakilala nga anay bodyguard ni Ko, hindi matuod ang ilang mga alegasyon kag ginbayran lamang sila.
15: Tatak! RMA.
16: Payag sa mga ini ginapangakuan sila kuno sang kwarta kung sa din hindi nila kinahanglan nga magtrabaho sa sulod sang duha ka tuig kag seguridad para sa ila pamilya. Dugang pa, hindi sila ang nagsulat sang pinirmahan nga affidavit kag ginpahog lamang sila. Bakot sa ila sunod-sunod nga revelasyon, nagapangatubang sila sang sampaw nga kaso kag madamo pagid nga pagpamahog magluwas sa ila nagapanumdum man ang iban nga mga upod nila nga magbawi sang ila pahayag. So apat sa 18, kung bawion sang 18, piho na.
17: Isugid.
16: Nagimo man sila sa bag-o nga affidavit nga sila mismo ang nagsulat tamo ng balantayan. Madumduman nga Pebrero sang nga ginpakilala sila sa publiko ni Attorney Levy Baligod kung sa diyan ginaligar sa mga ini nga nagdulong sila sang mali-maleta nga puno sang kwarta sa pila ka mga politiko kag personalidad lakip na sanday Marcos kag Romualdez.
15: RMN Patrol 774.
16: Ang kadamo sa mong nag-asilo, haw. Ang aton niya, former Senate President sa mong nag-hipos-hipos. Si Pastor Apollo Kibuloy, may extradition extradite na. Mayroong extradite na. Si Senator Bato. Ang announcement ini ni payag ni Presidente Marcos nga manduan na nga dakpon ariang Maleta Boys. Madakpan ay han ang sino ang asa alikod sang ining 18 ka Maleta Boys. Subong 14 na lang ini sila kag masundan pagid ini sa pila ka adlaw kung mag-withdraw pagid sila sang ilang mga sworn statement.
15: RRMN Patrol 774.
16: Pero hindi but silingon sini ni ako nga bawio nila ang ilang mga sinumpaan ng mga salaysay. Hilway na sila sa kaso. Mga tabad. Ang promisa sila hindi mag-ubra duwa katuig. Duwa katuig lang patulan mo. Kahit ano, isa kadikada nga wala ubra-ubra, milyon-milyon na yan. Sa duwa katuig, purong-puro pa ka mo mga men in uniform, former military pa ka mo. Pakawian nyo ang aton ng mga militar. No? Ang aton sandatang panglakas ng Pilipinas. Ginpakawian ninyo. Tapos sabong pamakuton ka mo, tuntuod o makasa ka mo, manulok si manulok-nulok na sila daw, tuntuod o sa mga piho sila. Tapos sabong bawi-bawi man lang ka mo, bawi, uwak mang galit, mga puti ka mo galit nung. Kamo ang taga-protekta sa mga sibilyan, sabong kulbaan ka mo nga, pahugon ka mo. Paano pa nyo pa-protektahan? Kami mga sibilyan, kung pati ka mo, mapahug mang galit. Batingan ining nangagaw armas kag shooting incident sa aton nga report sa aton patrol kag bantayan man ang aton report sa nga City Hall.
15: Tatak! RMN.
16: Ready na, kamtang wala pa, naging nakuha ko pa si Radyo Man Marjorie, pati ang timpo natin subok to, hindi mapaktan. Ato na na yung tamyawon, no? ang mga listeners ni Radyo Man Rodolfo Leon na diri sa programa Patrol 774. Ma'am Edna Mohal, Romel Palmares, welcome aboard. Kay Bubble Montaño, tamyaw niya si Nati Aynelia Paduhinog. Kag magurang niya nga si Tomas sa Montalbo, nga mayad-ayad niya gabi. Halin kay Bubble Montaño. Kanga bye-bye Norte Miagaw, kamustang Chimpuda sa Miagaw? Abroad Pet Madera Bestwear, Myrene Gubatanga Celes. Salamat, salamat, ha, maulanon nga gabi diri sa Montiyoy. Kay Tita Hasmin Galilea Fakultad, Jolly Collador, diras may Dumangas, Maria Julie Trocho, Candido Encanejado Jr., Ma'am Bernadette Cava, si JB Ministros, Florenza Socaldito Kalimpay, mayong agaman kay Nanay Delia Baylas, kaga kay Inday Narciso, Inday, daw na ko si Ibo, Inday, maupunta sa fishing, Inday. Tamang oras, alas 11:30.
17: TYRI, Radyo Man, report!
16: Kapundato sa linya, Radyo Man Marjorie Hervo Miani. Radyo Man Marge, good evening.
18: Thank you, ay, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Namin subong kiwala sang ulan, galing kita may duha, dali ka mga insidente nga nagluluntad karon sa mga syudad sang Iloilo, no? Ang inibulang katawahay sang gabi, Radyo Man Tiyoy. Tapos may araya sang mga insidente nga na-record ang aton nga kapulisan. Now, pero sa buong gabi, wala sa dapat kabalapaan na pinanatan ko mga kauturan. Kaya may ibang ganito, nag-jogging, iba nag-apropobalhas. Dami, hindi mo ko na siya yung magpabalhas kung gusto akong gabi mo, no? Kapin pa kung doon medyo bala nagalotawang imo nga pamasyagan, kung may araw sa ginapamisan na medyo madalong-dalong, gabi yung digid matungkad. Nga, amo na, may mga tiwan nga pwede ka maka-jogging-jogging dari sa may syudad kag wala gani sa nga ulan.
16: Kaya iba na gusto gabi kay after work, after class, may chimpon lang ang makapupulupobalhas mo.
18: Oo, amo nang iba actually. Kay tiwala time sa aga. Gusto mo na tanin nila sa aga. Unfortunately, ang duty naman no, kung tiyon sa pahuway. So kung i-compromise mo naman karoon ang pahuway mo, para nga maka-exercise, hindi naman siya healthy. So, depende ah, kung diin komportable, importante sa isa ka at law, nakakuro po balhas ikaw, Radyo Man Tiyoy.
16: Ano gani ang ginainom ni para magputi? Di ba yung mga babae may ginainom?
18: Ano na? Glutathione?
16: Glutathione. Ang mga nag-glutathione, ga-jogging kada gabi. Ikulbaan sila, di ba? Kung nag-gluta, kapag mainitan ka, nag-pula ka na, nag-rashes ka, di ba? Kita mo mga babae, balaan ko galing, naging tudlo sa ako ni misis ko, basta ang babae nga nag-gluta, balaan, bali mo mabalaan, kayang iyang kaputi, tupong. Tupong ang iyang kaputi, puti ang lawas, tapos itom liog, itom tuhot, itom siko, why nag-gluta?
18: Doon, kilala mo, ginatumod mo nga itong butko niya, pero ibang nga porsyon kalawas na puti, pero yung butko niya, ito. Tapos, ang kilala mo, kung mainita ng iba, nag-apting siya, kaplang gitong.
16: The who?
18: Ari lang siya.
16: Pero, Omren, dapat na, we have to practice healthy lifestyle.
18: Kung, malay mo,
16: as much as possible
18: mo
16: sa balay, sa ubra,
18: color,
16: sa pabaho.
18: Tiyoy mo? Ano tiyoy? Na? Hindi mo na makita sa color, basta yun ano mo kaputi, kung hindi ka ano sa... So, lain sa gihapon ang dating.
16: Gani. Pero dapat na healthy lifestyle, kita po ang mga driver, to taxi driver nga na stroke to sa napatay to.
18: Yes.
16: Kaya mani dapat ang mga nagapungko, pirmi nagapungko, laban pa ang pungko kaysa tindog, mga call center agents na to, naman na may mga ubra sa opisina, na dapat ini sila dapat as much as possible exercise. Kita mo si Radyo Man Marge, biskan walang pahinga, nag-time, dapat may time, at least 3 times a week, pero pabalhas ka man.
18: Okay. Anyway, Radyo Man Tiyoy Pancho, sa detalye dari sa mga balita ang madulong naton. Subong na nga gabi miyara sang vehicular accident. Kung sa diin ang isa dari ka pribado nga sarakyan anakabunggo sa barrier sa city proper sa tubang sang University of San Agustin. Now, sa nakuha natin yung information ng driver, wala man sang naangkon niya sa madda, katindog pagani ka nakalakat kay ina, samtang nagabot nito ang kapulisan, no? Wala talang matutukan gitodo kay nagdungan sa ining illegal discharge of firearm nga nagluntad, dira man niya lapit sa unahan man gid sa may UPV, bala sa may coffee break, Radyo Man Tiyoy Pancho. Kung sa diin, isa dari ka mendikan, sukon ang nagapanglimos, bala ng agaw, armas, luthang, isang isa ka guardiya. So preso ang nagapanog din o nagapamanog panglimos. Kaya gininago kay Elias Jan, 28 anyos ang barangay de la Rama, City proper, matapos ang agaw sa armas lutang sa gwardya, sa coffee break sa tabok sa UP, Visaya, sa City proper, sa bugid lang mga gabi. Ang gwardya nga iya ginagawan sa armas lutang, ang gininago kay Elias Boy, ligal ang pangidaron kay residente sa Iliil City. So no, kay Elias Jan, ining nadakpan, kay Heribion, to siya kaina, nagsulod sila sa kapihan, nagod mang limos, apang ginagawag sila sa gwardya, kagintayaan ko no. Sang armas lutang kabangdanan nga iya inigin agaw. Now nagahibi to siya kayo pero wala luha. Inang syempre sa kadugay to bala nga nag-interview do bala anuan bala kun do naga tuod or sincero ang oo pike inang ginadala yo basang wingo. So dito ginto ginwala sini nga mas kami sila nagasulod sa nasabit ka kapihan kag ginasaway sang gwardiya. Pero si Jan ang duman mo tong nagmaoy sa mga boluntero sa Central Market nga nahandos ka kutsilyo.
16: Sa
18: to Sato?
16: Nang handos sa tapos subong nang agaw sa?
18: Nang agaw naman sa.
16: Ati sa kaya ako. Pero ang nagapanglimos gid man isa.
18: According sa iya, pero sa bala naton hindi siya nagapanglimos, kaya nagabulig-bulig siya dito sa may central eh. Nung dumang ko to, kaya ako to nag-follow up, sa gabingat kong ginhandos niya ang manubuligya. Now, nadakpan man siya kung nung sabay bus operation, sang lapas sa mga nagliligan niya tinuig. Kaya ba ako sigurado ka nga wala ka to balik-balik to the point kaya ginsaway ka sa gwardya pero nga ginagaw mo gid. Tigibi, sabi niya ma'am, ka pangalimos lang kami, wala kami mag-inimo, nga malain.
16: Kami may upod sa? May hamilya kami, may upod sa?
18: May upod siya, asawa niya ko no.
16: Okay.
18: Ti galing kay gimpreso siya because nga agaw siya sa armas rutang. Medyo may doubt na kita kaina sa statement niya considering man wala sa background kag sa iyang operations kaina sa police station. Nga to grabe yung tibik niya nang, pero wala ka blame magkitaan niya luha kadag baylo-baylo iya nga statement.
16: Hindi ibig now, na yan, ano, ngaw-ngaw na iya yan, hindi na ibig, ngaw-ngaw na yan.
18: Kaya nga, kaina pa ni uploading, isa ro ka oras sa api kasi sa internet or kabugaton blas ang duwa ka interview na nakuha na to. But anyway, hindi dugay aral na dapat pwede mo man na siya karoon mo play tiyo eh. Pero nakuha man na to ang side sang gwardya nga si ginaliasal ko din sa piya ka LSJ. Ay according sa iya, nga makapila na ko beses nga ginsaway ang nagapanglimos ng si Elias Jan, 28 anyos. Sa ang Dilarama City Proper, ubod ang babae sini, or ang iyang asawa, huwag nag-hapti, wala. At sa nga ginsita niya, galing kay, according sa iya, ginagaw iya armas lutang.
16: Anong armas siya? 45?
18: Wala, ko lang makita. Kagwain niya mapatpat, nagakurog siya kaina mo. Dapat, okay. May edad na abi, kag puro siya bidaw lutak para sa grappling. According sa kay Jan, ining security guard, nga kundi ginagaw ng armas siya, nagagaway sila. Kundi gulpi lang ginagaw, hambal niya may pila na nakabisa, umuha na natabo na ligad.
16: Agawon man.
18: Pinakitaan sa gwardya sa piyak, may establishment, nga ginagaw ang armas ng isa ka gwardya. That's why, nga nag-warning shot. So wala sang shooting incident ka nagtabo, but warning shot.
16: Pasalba.
18: Pasalba, kaya hindi siya mag-contact mo, so nag-abot ang kapalisan, dito. Oo. Nakuha ang armas lutang kagati na preso ining si John no sa police station number 7 dira sa Maytansa. Kaya grabe to review niya pero ti kon gina-assess pa ini sang kapulisan may mga CCTV kon ano gid na tabo. Pat ka panindugan siya nga wala siya maghinimo ka malain. Galing kita mo na gani sa background niya bala Radyo Mantiyoy nga sa na monitor naton. Pero ang gwardiya kita naton kay ina naga ano to doon nagka-tense mo lang ang nagkakurog because ang natabo kasi inagawan ka armas what if ikaw ko napitkan ka kag napatay ka bala gabantay ka lang daka establishment pero preso ining si Jan ining manog pangalimos karon sa police station number 7 sa piyag gabahin
16: patay ni Radyo Man Marge sa kinuging guro base ipadrug test pa na base kinuging bla.
18: Hindi man abay ba sa abi, hindi mo mapilit ang tawo kon as far as I know, sa, ano sa police, hindi mo mapilit niya, pwede lalong sa drug by bus operation, hindi sa katawo, wala sang consent, not unless by bus ina siya, Radyo Mantiyoy.
16: Okay.
18: Sa piyak na bangin, patay ang isa ka taxi driver sa nasapuan sa sulod sang iya, taxi unit sa gabi, samtang nagahulat sa guwa sa isa ka mall sa Mandurriao, ang biktima maging kilala kay Chris Santos Sevilla, 50 anos ang edad sang haro, kag driver sang Julix Taxi. So nakita ni Felix Agolino III, bata sang operator sang Julix Taxi ni sa Sevilla, ang masobra pulo na nila katuig nga driver, kag may ginasofrer, nga diabetes. Pahayag ang hagulino nga maghahatag sa bulig ang management sa pamilya sa nga napatay. Sa katapusan natin nga balita, nagbuntad kaina ang isa kasunog sa barangay na Bitasan, Liganes. So sabi ang Piliganes nga mga pamalay nga ginlamon or may mga pamalay nga ginlamon ang ining kalayo Radyo Man na Tiyoy nga sa pinaka-latest duha diri kapuloy ang naging tao ang ginapagiyahan ni Vanessa Gustilo kag Joby Gustilo no lunsay residente sa nagsambit ng barangay. Ang sunog nagdangat sa first alarm kag sa karon padayon ang investigasyon sa Via Piliganes agod matumod ang ginhalinan sang kalayo. Nagdangat naman sa 720,000 pesos ang halit kag ginhalin ang anyway, amo na ganino in under investigation pa ini nagduntad na sunog. Ang ini nga bahin nagdulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod ng immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bayo, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbal, Miyane, Atak, RMN.
19: DYRI, Radyo Man, report.
16: Salamat guys sa report ni Radyo Man, Herbo Miyane.
19: RRMN, 774.
16: Ari ang agaway daw, isugalin ni ng agaw sang armas sa Radyo Man Jobal, no? Ang iba niya, tutukan mo, nag-palagyo. Ba pusil, bla tutukan ka pusil. Palagyo ka eh, ano ka, si Jackie Chan? Ano ka, si Bruce Lee? Tutukan ka, babe. Mag-abot palang guro, gani, mag-abutan ka palang guro. Pangalagyo mo na guro, dagan mo isa ka metro na guro. Iyaya, pagtutok siya, agawon niya, bow! Tapos mong daw ginabaliskan pang istorya na kung tuod gid man yung tutukan eh ginasaway no may right man ang mga gwardya nga magsaway labi na gid kung nagasulod na dapat ini kung nagapalimos hindi ka magsulod kung dira ka sa gwa wala ton mo ang customer nga magkusa nga maghatag sa imo hindi masudlon mo establishmento nagsulod ganida sa establishmento para makarelax relax de karon kung nga pasugtan nila sa management nga pasugtan lang nga may magsulod na mga limos. Eh ano pang ila security, wala kakabalong, iba nagapangalimos, hindi man tanan, ha? Pero may iba ng mga nagapangalimos, front lang nila ng pangalimos. Ang main nila na, ang tuyo, ginalang mga wat. Pero kaiso, gali kay alias boy, no? Tutukan ka, agawan mo po, Selma, yuto, di ba'y naagaw? Si tatay to, kalma tay, at least nakapasalba ka. Pagpasalba, biko agawon niya pa. Base kinuging. Tadamo bla subong no? Kagadang gagabihon sa aton mga kapulisan, no? For your info lang ano. Sa aton mga kapulisan nga nagalibot-libot, kay kusa nagalibot man kita antes magpuli. Mga alas 2, alas 3 ang kagahon. Kadamo sa mga nagapalakaton ambot ko mga badjaw ni. Ambot ko nga diin ini sila naghalalin. Ang paborito nila nga tambayan, no? Dira sa may San Agustin sa kilid Halandoni na ini, no? Halandoni Street. Dira sa may 7-Eleven, hindi sa corner Delgado, ha? Kay duwang 7-Eleven, di ba? May isa dito sa corner Delgado, kundin Damo to Chicks. Sa mga massage parlor, di ba? Sa mga spa, massage parlor. Sa spa, Damo, da! Di na tambay-tambay. Ang diri ginatumod ko, halin pa kanto sa may Villa Aurora Subdivision. Kumalabayan nyo, alas 2, alas 3 ang kagahon. Kadamo sila nagatipon-tipon, nagapulukpungko-pungko, dira. Sa may 7-Eleven, kag daw, ang boto ginasabad man hindi na mga customer nga nagabakal. No, base, pwede nyo man ma-check. Kaya daw, kadamo sila na nagatambay, daw himo nila talambayan. So nato ni maintain ang peace and order eh. At as kita manamyaw, kuhaw nato ng report mga kasama. Halin sa City Hall, mga barangay, kag publiko mahimo kuno nga makapangayo sang bulig sa IFCO para sa declogging sa ilang barangay. Kaupod naton, Radyo Man Joel Franco.
19: DYRI Radyo Man Report.
20: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan Sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas ng atong memorya. Ganin sa tagsagad law, mag Santon Plus Gold na kita.
21: Ginapanugyanan ni Mayor Raisa Treñas ang mga barangay official sa kung sino man nga publiko nga magpangayos ng bulig sa Infrastructure and Facility Conservation Office o kon FCO kung nagakinanglan sila sa declogging o kon maintenance ang ila, kanal, kag drainage systems. Inibil ang kabahin sa parang nga kalimpyo program sa Iloilo City Government. So na kay Treñas, idalaw sa program mga kalimpyo, sige-sige ang pagpanilo sa mga kanal kag ililigan sa tubig, agod mapanubo ang risgo sa pagbaila dinas niyon sa mabasog nga pag-ulan. Wala untat sa alkalde ang mga cleanup drive sa syudad, buido ang Department of Labor and Employment akong dole nga kabahin pagid sa upland kong trabaha program sa gobyerno. Kinapagid sa record sa FCO nga nakapatuman sila sa 421 kadiklogging kag drainage maintenance operation sa nagrelain nga barangay halin sang Hulyo 2025 tubtob Hunyo 2026. Nagasakop ini sang unang tuig sa pagserbisyo ni Treñas bilang alkalde sa syudad sang Iloilo. Samtang nagalawang mga alkalde nga pagi sa comprehensive drainage master plan kag pag-review sang drainage system mas mahatagan sang long-term nga solusyon ang pagbaha diri sa syudad sang Iloilo. Kalakipan sang kalimpyo ang pagkaayo kag papintura sa nagrelain nga mga pasilidad sang Iloilo City Government. Ini makita sa mga footbridges, pedestrian lanes kag mga government buildings para mapasiguro nga nagapabili nga hilway kag mayang kondisyon sa mga buildings para sa publiko. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Jawal Franco, Tatak RMN.
20: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
22: DYRI Rajaman Report.
16: Salamat gyud sa report ni Rajaman Joel Franco.
22: Tatak RMN.
16: Imo-simusuntanay ni mga tamyaw-tamyaw ni kaya Radyo Man kay mga sumulunod ni Radyo Man na Rodelfo Leon. By next week, hopefully, ara na ayo na si Idol Senior Rito sa mga nahidlaw siya. Okay man ha, si Radyo Man Rodel. May gamay lang check-up pa. Pero okay gin si Radyo Man Rodel ha. Hindi man pwede ipilit, basi mabugat. And come on, balantayan na isugid kay Tiyoy. Biyernes nga adlaw, buwas pa, alas 12. Pagsapit sa alas 12, off-air na kita sa radyo. No, off-air na kita sa radyo, pero patuloy ang programa sang RMN Iloilo kada kagahon. Mabatian sa Facebook, YouTube, and RMN application. Aton ginainggan nyo ang aton mga kauturan. Kung may cellphone ka mo, pwede nyo kami updan. Kahit punong-puno ng kasiyahan, kagkaroon Biyernes, bah, kwentong kababalaghan. Mga katakot-takot ng mga kwento sa isugid kay Tiyoy. And karon, bantayan nyo sa programa Isugid kay Tiyoy. Sino ang ginakilala nga pinakamanggaranon nga Pilipino?
22: Tatak RMN.
16: Si Senyorito ba? Si Boss Idol ba? Tamyaw naton si Romeo Sobire, Madam Alice Friedrich, Mary June Hapitana, kamusta, salam alaikum, Roselle Ninita, shoutout yun kay Abmar Gigera, at yun, hambali Mary June Hapitana. Salamat ha, Inday Narciso and family. Si Audie Ryle, dira sa may Madrid, Spain. Ma'am Mary Recabar sa may Florida, USA. Ma'am Mary, ano naman ang imong panyapon? Na-miss ko na mga post mo sa imong mga ginakaonda kay pampagutom. Mama Maria Ruby Canonicato sa may Mission Road, Loma Linda, California. Kamusta nang imong wisdom tooth? Ako ya, nakakasang ako ng wisdom tooth. Amo na, subong palatutot. RMG Dalisay, nagapamati sa may Tigbawan. Susan Galon Alarba, Renante Amaro, dala sa may Paho Zaraga. Thank you, Efren Fegarido. Hi kay Nonoy Silubre ko. Kaginim balita sang NGCP, taku, puro lang kita yellow alert. Damo sa mga load dropping, no? Diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Si Ma'am Margie Cobillas, about dapat sumong updanay na kamo ni Ma'am Myla kay Boss, mabalik na sa Hong Kong. Bao maleta boys, saktugid ang akon nga panugupnop tiyoy. Na ang mga maleta boys, binaydan, binayaran gid man ha. hamba ni Ma'am Alice Friedrich. Million-million nga kwarta. Kung ikaw ang nagadulong malita, hindi ay han nga kupitan mo na. Ay, isipon ni ng malita-malita na nga kwarta. Nyaob, dalhin kayo, kulang man ni 200 mil. Kung ikaw malita boys to, kwinupitan mo na turo. Nani Benliro Bechayda, Berta Zereso, mayong aga. Amayong gabi kay Mama Nenezela Blancada, Edgar Morales Hicanal, Bert Zereso. Thank you, thank you. Dudes Bechayda, Ramero Argel. Mayong aga, Nonoy Argel, dara sa may barangay Takasaro. Ellen, Len, mayong aga si mo, Len. Ellen Alerta, kag si Maytong, no? Basta may nagpamati ka mo da sa may Palawan. Daga kay may nakita na ko ng long lost brother ni Maytong da sa may Palawan. Galing Coron, Palawan. Ang istasyon sang RMN sa Palawan is Puerto Princesa. Mangkot kita, no? Sa mga reporter dito, basi may kilala sa may Coron, Palawan. Nanay Rod Evangelista sa Quesocoro Pet. William Cepeda, Ma'am Edna Mohal, mayong gabi sa imo, Ma'am Edna. Gregorio de la Cruz Catarin, Antonina Cameros, Dolores Ferrer, Ryotaro Tatori, Celia Amada, mayong gabi man kay Jovi Loloy, Yam Evangeles, Alan Porcal, Marilyn Karumba, kag kay Sernana Suahiko, kag Rial Ems Lagamon. Salamat man kay Sean Delier kag Romel Palmares. Puwerte init ni Subong Tiyoy sa may Turkey. Dira, nag-inulan. Suli, gali, no? Dira, tag-ululan, dira, no? And bantayan man, mga kasama karon sa programa Isugid kay Tiyoy, ang aton mga sports update. Balita kay Alex Ciala. Sino kaya iyang next nga kontrahon sa round of 32? Daw na perdi to ang seeded. Na perdi ang seeded. Daw na nakaperdi sa seeded to. Ano kung trahon ni Alex Ciala mo? Mga balita, kaya mga impormasyon, tutukan. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga balita. Diri sa RMN Iloilo. Alas 11:51 sa din lang ang pagpangalagad daton sa patrol na 774 sa liwat. Alas 12 ma-off air kita. Pero come at 12 o'clock, bantayan ang Isugid kay Tiyoy.
22: Tatak RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
4: Yung may D3.
24: Matatas, makabuti ka.
4: D3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio.
24: Ang D3.
4: Yung may Physio.
24: Yung
4: may D3.
26: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
27: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Char.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.
4: Santon Plus Gold.
29: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
24: Pinagaling.
4: Pinahusay.
24: Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Good morning.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Giga.

0: mga daan mo ng may mga kaso ng mga daan sa bypass.
1: So, ito sa sunod sa patrol car, ano ito nagpangayo-ayo?
0: Oo. At ito na ang nag-gulang o
1: wuri. Paano niya kinagawin mo
0: na? Kay ba, break time ko ba yun, ma'am? Hindi na. Sa printis sila sa likod ako. Okay. Ay, manyak po.

0: Isugid kay Tiyoy.
1: May nga ka na mga karatsuan, tatakaramen time, alas 12:15.
2: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan, RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: May diet nga ka na, mga karatsuman. Hello, hello, hello! Good morning! May nga ka, mga kasama! May nga ka, mga kababayan ko! Daog si Alex Yala ko! Grabe pagdaog ni Alex Yala, no? Dito sa mga Canada. Nakibot ang mga Canadian. Nakibot ang iba ni mga nationalities. May mga Filipino food na ginabaligya. May adobo, may pakbet. Abot ko nakatilaw sa dinuguan kang tortang talong. Palbad, dalasaan mo pa rin ng insalada. Guro, masala-sala, dilan la. Pasok na si Alex Yala, round of 32. Kore, may medyo brutal na ini. Kaya, ang next round eh, kung magdaog si Alex Yala, mga kasama, makasulod siya sa round of 16. Tuloy-tuloy na kaya ang pagdaog ni Alex Yala. Gabay lang, please Lord. Crowd magnet, puwerte ang mga cheer sa mga Pilipino. Hindi nabigo, kag hindi nagpabigo si Alex Yala sa iyang hampang. So ibalo naton karon kung sino ini ang makontra ni Alex Yala. Sano ang madason niyang hampang? O bulubantayan na naton mga kasama. Kaya iba't ibang mga pagkauntong inhalad to. Tamo galid ang mga Pilipino po. Pagbantayan, sino yung pinakamanggaranon nga Pinoy sa pungsod Pilipinas? Hindi si Boss Idol, hindi rin si Senyorito. Sino be para sa inyo be? Samtang ka mo nag-isip-isip, relax lang ha. Munog ang hangin, puwerte ang hangin sumung. Kung nagasulob ka sa piluka, lupadon mo. Sa mga nagapulupalda, maglagaw-lagaw, bao, bantayan yung kitang yung pante. Grabe ang bagus-busang hangin sumong. Bawas laban-laban, sunod ni ulan na naman ini mga kasama. So, bantayan nato ang mga mainit ka mga balita kay impormasyon. Kag aton ipabati sa inyo dugay-dugay ang report ni Radyoman Marjorie Herbomiani. Ining gwardya nga ginagawan sang iyang armas lutang. No, digto sa may coffee break, hingadlanta na lang. Kaya nagapulong pang-api, mantada. Ang interview, no? Kag ining interview man ni Radyoman Marjorie, sanang agaw sang armas, sili niya kagina daw, nagahibi-hibi pero wala luha, piki! Piki, nga klase nga hibi! Bulubad tayo ng mga balita kag may impormasyon, and syempre, Biyernes subong, kwentong kababalagan. Mga nakakatakot na mga kwento. Standby kayo ha. Ay punong-puno ka aton programa. Update nyo ko dire. Update nyo ko, sulod na sa classroom. Sa aton mga pinalaga ka mga suki sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Saan man ka mo naroroon. Luzon, Visayas, and Mindanao. Bamatian ang programa isugid kay Tioy. Bilog na kalibutan. Posible. Pwede. Sa aton mga OFWs working and living abroad, kamusta inyong nga tsimpo? Dito sa may Turkey ko, no, puwerte ang init sa Turkey, subong. Kabiti ang init sa Turkey, ho? Sa sobra-sobra ko nung init dito. So, ang iba naton mga pinanaga ang mga suki, update nyo man ko. Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, subong, happy birthday! Today is August 7, 2026. Unang Biyernes ini para sa bulan sang Agosto. Gusto nato na tamyaon sang happy birthday. Subong nga Biyernes, happy birthday sa amon nga Katser. Taga Mabini ni sa? No, nga amon nga Katser, taga Mabini. Sa Buena Vista, Guimaras, RG Galanza. Happy birthday. Birthday man subong ni Largos Maleriado Alparo. Hindi ko kilala. Si Sir Nelson Cadena sang Yes to Health. Birthday man subong, Doc. Happy birthday. Si MG Lopez Bakotot. Happy birthday. Kag online na. Si kasamang Brad Pet Madera Bestower. Happy birthday. Sa tarantaran, ganyan ka sa ulog sa ilang kaadlawan subong. Happy birthday.
1: Tatak RMM.
0: No need na sa aton weather update. Kinaka-weather update kita kagina. Wala man sang bagyo diri sa Western Visayas, pero munog subong ang hangin. Due to hanging habagat sa may Luzon area, ato nang liwaton for the benefit of our listeners just tuning in today this morning. Kaya dito sa May Luzon, kansilado ng klase, ubra. No, signal number 2 na to, puwerte ito ang bagusbusang among ulan sumong inidulot sa nga bagyo. Kaya naglandfall na ini, no? Naglandfall sa Luzon area. So patuloy maka-experience, no? Baha na naman ini, mga kasama. So settle down, settle down. Mapamatiyan ang atong programa, isugid kay Tiyoy. Sa inyong Facebook, live na kita, ha? Live na, bay makita ka mo guwapo. Ako na na, wala na iban. Palayog na lang, like, share, and follow ang programa Isugid kay Tiyoy. We are broadcasting live sa DYRI RMN Iloilo sa mga nagapamati sa aton sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Mayad-ayad gid nga aga. Si Sir Roger Dudes, subong lang nag-reply, bagulo laban ang bagko lang ni Bugtaw. Pinagalantaw sila sa live nga hampang ni Alex si Alak Agapon. Kag ni Park, sabi ko, daog! Subong, nasa alas 12:30 niya, huo, daog! Batay-bantayan kay buwas pang hampang ni Alex Yala sa singles, no? Karon sa karon may hampang si Alex Yala and Williams sa doubles. And buwas, Sabado, Philippine time, ang hampang man ni Alex Yala.
1: Tatak, RMN.
0: Sa ato mga senior citizens, PWD, sa mga nagatari sa dalanon, ang aton mga driver, paghalong langgit, mga kasama, puwerte ng munog ulan sumong, ang munog ang gabing hangin, madlos sa mga kauturan naton sa higad sang kadagatan. Kung mapalayag ka sumong, medyo isip-isip anay. So, grabe ning hangin, basta grabe hangin, puwerte ang balod. So sa aton mga makauturan nga mga mangingisda, pass lang anay si Monga. Off the anay si Mrs. Da. Painit-init anay, pulo pangapit sa kukwa, taho. Ano ba nang iniinom nyo si Mong? Importante, hydrate, hydrate. Likawan anay ang pag-inom sa malamig o cold nga tubig. Ako, halin sa nga soltero ko, ay kikwigainom cold. Kainom kong talagsa. Pero ang bali nga pagkatapos ko pamahaw, panyaga, panyapo, wala, agay ko kainom sang cold. Tubig lang, normal nga tubig. Room temp, okay na ko na. Delikado yun yung pag-inom-inom sa mga cold, no? Damo yun yung mga balatiya, no? Hanggang siyempre, inyo tutunlan, halungan yung mana. Hindi ka mo nakaroon kung matonsil ka, hindi ka nakaroon ka deep throat. Sa aton mga seafarers, kapalayag, kamusta ang tiyempo nyo da? Update nyo pa yan ay be, si Tiyoy Panso, kung kamusta ang inyong kalagayan dira. Lubos, lagi na aton kapag-abi-abi sa aton mga kauturan nga nagpamati sa programa, isugit kay Tiyoy. Nagabay lang, ngayara ka mo sa mayong kahimtangan sa aton mga OFWs dira sa may UAE, Saudi, Assalamu alaikum! Walaikum salam, Asma! Habibi! Habibit! Kamusta? Lalarga na po sa programa Isugid kay Tiyoy. Kung may ara ka mo sa mga opinion, suwisyon, o may gusto ka mong i-share, labinigid ang problema ninyo, Isugid kay Tiyoy. Live the live! Gumagalaw, buhay na buhay. Galitan nyo na ni, sabtang buhay si Tiyoy Panso. Palayoga, i-like, share, and follow. Sa mga nag-like, thank you na, thank you kay Mama Judy Pauciano, Edna Mohal, Ma Margie Cobillas, Jazril Biarca, Gemma Escanio, Ronel Sonio, Thunder J, Ani Masreb, Bersamina, suli-suli, abi mo, ay kuma... Gets na eh. Stanley Cerillo, may agasi mo. Bomar Linga, Madam Alice Friedrich. Julius Cesar Paparon. John Mark Skirt. Bitoy Lim. Rachel. Ay, nala, nag-reload na naman. Nag-autod-autod ang akong Facebook. Pasinsya niyo. Pero ma-open na niya po na. Nag-bisyo-bisyo ang akong nga memory card. Aton yun natamiyo kung ang telepi firm Mama Maria Rubicano ni Kato John Mark Alumbro. Kasama John Mark. Subo-subo man to na tabo sa taxi driver gina to no. Hulat-hulat lang sa susa mo tong iyang adibuinas. Why naging kapuli sa iyang pamilya. No patay tong isang driver gina ginatake. Diabetes gali no. Ay ang inyong maintenance ha. Hindi nyo git pagkalipatan ina. Barato lang ina. Hindi nyo pagabagitan ang inyong maintenance. Basta sila nga maintenance adlaw-adlaw na gitina iya ha. Hindi ka mamanugunan dira. Pampalawig na kabuhi. Nanay Flor kahilig. Sa Mabini si Judy Pauciano, Nanay Betty. Mayong aga sa imo. Ricardo Hablero Senior. Tatay Lart Laarte. Next, mo kontra ni Alex Yala. Isa man nga Amerikana si McNeely. Oo. Medyo buinas ini si McNeely, no? Property ang yaging tumba. Si Nanay Flor Kahilig, Kambe Ags. Thank you kay Zaldi Batige. Sa New Zealand, diga pamating si Sir Bomar Linga. Arada sa Sir Magic, kakilala mo si Sir Magic, Sir Bomar Linga, kag si Ma'am Lors, ang mga taga-kabatuan ini sila. So si Magic, tamyaw ka mo ni Parekoy Raymond Reyes, kag ni LL Gidoriagaw. Para hidlaw-hidlaw, kita ay kami sa Agosto 22 ini. Kaya may aras ang homecoming para sa ilang batch. Kabatuan Comprehensive National High School. Carol Urbina Flores. Good morning, good morning. Alas 12:32 sa mga balita naton, balantayan, sino yung pinakamanggaranon? Unahon to na ni Manggaranon. Sino yung pinakamanggaranon nga Pinoy? O, napaktan nyo na kung sino yung pinakamanggaranon nga Pinoy. Nga, oo, tiyo, kinagabasa kami sa sang RMN. Ay, sus, kesang wala nagabasa. Mga kasama, ginkilala nga pinakamanggaranon nga Filipino subong nga 2026 ang Ports and Casino Magnet nga si Enrique Razon Jr. inibase sa business publication nga The Forbes. Sa Philippines 50 richest list, nalapawan ni Razon ang manggad sa mag-utod nga mga C nga mga manuga panuble sang retail tycoon nga si Henry C. Jr. Suno sa Forbes, nakuha ni Razon ang number one spot. No? Bakod sa pagbaskog sa global expansion sa iya listed international container terminal services nga nag-boost sang shares kag nagbulig dugang sang 10.3 billion dollars. Mayari ini sang estimated net worth na 21.8 billion dollars. Samtang nanaog naman ano sa ikaduha nga pwesto si ang C siblings. 9.2 billion dollars ini ha. Ramon ang ikatatlo 3.5 billion. Lucio and Susan Co 3.3 billion. Isidro Consunhi and siblings 3 billion. Lucio Tan 2.9 billion. Jaime Zobel de Ayala 2.8 billion. Ang Ke Azcona family 2.5 billion dollars. Manuel Villar 2.4 billion dollars. Kag ang T siblings nga 2.3 billion dollars.
1: Tatak RMN.
0: Tani, bisan kita sa wake lang kita. Ay, bisan sa wake, wala gid. Wake gid. Grabe man ang mga kwarta, no? So, mahambal kita nga. Nag-ubra pa kita man. Kalabanan sang ini yung mga nakasulod sa Forbes. No, kung inyong mapuna, kung inyong mapapansin, no, inyong matulupang dan. Kalabanan sa mga bilyonaryo, no, richest Pinoys, kalabanan, hindi lang Pinoy, no, richest people in the world, mga negosyante. No? Negosyante, wala sa empleyado diya. So, ano pang ginahulat nyo? Kung may pulupuhunan ka man lang, da, mas mayo na guro nga magnulunegosyo na lang kita. Para makaalsa-alsaman ta. Ay, kung empleyado, hasta, mapatay ta. Empleyado, mga tagyapon. Sakit kung kisa, no? Kaya mo na yung masakit nga paminsaron. Nga nag-aubra ka 15 dias o 30 dias. No, 30 dias kada bulan. No, 26 days per month. An 8-hour work week. Pero aton ginasweldo. It's just enough to keep us alive. No? Ubra kita para may pambakal kita sang sudan. Nag-ubra kita para may pambakal ta pambayad ta sa kuryente. Sa aton nga tubig. Sa aton mga bills, no? Kung ano-ano pa mga bills ta. Ang SP. G-credit. Amo na nag-ubra kita. Dira kita na nagkakadto, no? Wala kita sang leisure nga kung may kwarta ta. Hindi ko magbakal kita, kumakaon kita. No, tara nyo na kung magkaon ka mo. Ang una nyo ginalantaw sa menu, nahataga kami, sir, what's your order? Hagay ko na menu, waiter. Pagilantaw mo sa menu, ang una mo ginalantaw, parehas kita, ang una talaga ginalantaw, ang presyo. Gason lang ang pagkaon. Na, anong barato? Oh, aray barato! Na, ay, galing, hindi ko kauyon eh, barato. Kumagbakal kita sa mga gamit, no? Kumagbakal kita sa gamit, pantalon, bag, abayo, ang una natin ginatuki, hindi ang tila. Ang natin una ginatuki, presyo. Ano ba, grabe ba? Amo na, amo lang ni. Amo, suyaan mo pa na. Suyaan mo na, grabe, amo lang ni. Amo ni presyo, grabe man sila yung. Nadigtol ako sa kuyukay, may tagsyen to. May original man to yan. Sano ayan, ano? Sano ayan kita nga maka-experience, sin, ha? Na kung magkaon kita, pwede nga aton pamilya. Hindi kita na maglantaw sa presyo. Ka, order kung ano gusto mo, hindi ka maglantaw sa presyo. Nga, waiter, may masking tape ka na? Tabu ni, ano yung presyo? Kuhay ko nahilak sa presyo. Wala, no? Ganit kung ikaw, makaama, pala kami. Oh, amin order. Amin order. Ka, amin order ko, ka. Nga, mahal na. Diri lang ta sa kumbo milo. Diri lang kita sa Anli Rice. Diri lang kita sa Itulukin, laga. Ay, how I wish. Nga kung magkaon ka, huwag kagilantaw sa presyo. Kumaga, magbakal ka gamit. Amin na tela na yun. Patakos, be. Okay na yun. Baklo ko na yun. Galing hindi, no? Sa mga maminsar ka pa, anay mo. Ang ini nga presyo, sobra 1,000. Kung baklon ko ni. Baka bayad ko ayan sa akong nga kurente. Hindi na lang. Kung magbakasyon, no, sa mga hotel, ang aton ginalantaw hindi ang booking. Ang ginalantaw naton kung magbakasyon kita, makatukat sa mga resorts, makatukat sa mga hotel, either Agoda man na o ano man ang gina-check nyo nga page na, na site. Ang una ginalantaw naton ang budget. Yung dapat ang budget friendly. Pero ini mga tawhana nga ini ho. Sus biskan gurma. Biskan magkalam mapatay ni sila, magtaliwan ni sila. Hindi gid nila maubos ang kwarta. O, ang problema nila natulog. Hindi sila katulog kay kadamo sa kwarta nila. Magkalabanan sa mga damo kwarta, damo man balatian ho. Kung isa ba, isip-isip ka, okay lang ako mo niya. Okay lang amo niya ang ginakita ko. What's with balatian, bla? Kung manggaranon ka, lain-lain yung mga bago-bago-bago lang imported yung mga balatian ni Imo yan. The point is, thank God, pasalamatan nato ng Ginoo kung anong mayara kita. No, kita nag-ubras ang aton niya kama, so higdaan nato nini, tulugan nato nini. In short, kung nga aamukin ang aton estado, kama kita, pigado kita. Amo lang ang nalabot, ha? Kita ni nag-ubra, hindi ang Ginoo. So, hindi natin sagay baso ng Ginoo. Lord, nga ako lang ang pinahingimol. Nga ako lang hindi kabahit sa kuryente. Nga sabon barangay, ako lang ang nautdal. Nga sila to, yung puro manggaranon. Hindi nyo sagay baso ng Ginoo. Kay kita nga aton ini kahimuan. Saan ginapaiskwila kita sa aton ginikanan? Na cutting class. Absent. Wala pa padayo ng eskwela kay nami tambay. Nami lagaw-lagaw. Saan itagaan kita oportunidad nga magnegosyo? Ay, hindi ko daya sinigusyo niya. Hindi niya sureball nga baka kwarta ko na kanabulan niya. Yaya. So here it is. Amo ni. Kung nga, amo ni yung dangta naton. Amo ni, kitang may umimo sinay. Hindi ni hambal nga, guhit ng palad. Hindi na guhit ng palad, ginuhit mo sa palad mo. Sa palad ta, kung nga nagpigado kita. Kung balikan mo lang ang mga, kung pwede mo lang balikan, ano? Matuon ka na gito, makuha ka sang kurso nga. Amo ni, pa-eskwila ako kung bata ko. Mga damo ni mga factors, ano? Kung nga, amo na yung aton nga nadangtan. Nakasama, halong-halong lang yun, ha? Medyo munog ang hangin subong, baskog ang huyop sang hangin subong. Nagapanihol, matsaga ko, pag-abre ko sa bintana, matsaga ko, may buhawi mo. Kapwirtigid, pwirtigid ang hangin subong. Wala bala nyo man kung anong dasonda sa hangin, di ba? Ulan na ini, mga kasama. Ayan, update kita sa bagyong Maymay. Nagdangat na kuno sa anumang patay bangod sang ginatingob. nga epekto sa tropical depression Maymay kag southwest monsoon. Suno kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Allen Rayco, ginalakipan ini sa nga tagduwa ka mga biktima sa landslide sa Rizal at Benguet, kag duwa ka mga biktima sa pagkalumos sa Luna, La Union kag Alamino sa Pangasinan, samtang 3,000 kag counting ka mga tao ang nagapasilong sa 55 ka mga evacuation centers magluwas sa Northern Luzon. Apektado man ang pila ka mga lugar sa Central Luzon, Bicol and Zamboanga Peninsula. Suno sa pag-asa diri sa aton sa syudad sa Western Visayas, sa pagulo aligmat gid halong-halong lang ang mga taga probinsya sang Antique, no? Dira sa southern portions ng Antique halong lang gid. Update nyo ko di ha. Kung may mga pag-ulan dira, pagbagyo o pagbaha, paghalong-halong lang gid kita. And halong lang kita sa aton pag-usar sang kuryente. Kay biskan ano nga tipid naton, ang NGCP nagatipid man. Kung inyo na naturan, kada adlaw may mga brownout lang. Hindi ini from our electric cooperatives or electric utility companies. Kay man, halos tatlo na kabulan nga hindi estable ang supply sang kuryente sa Visayas. Suno ini sa NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. Sa interview sang RMN kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist sang Public Relations Department sang NGCP Western Visayas, ginpahayag sini nga padayon ang ila paghulat nga makakonek sa grid ang dalagko ng mga power plants. Suno sa iya, nagabulos-bulos lang ang ginapagwa ng yellow kag red alert bangod sang forced outage sa power plants nga kalabanan ginapaidalom sa preventive maintenance.
1: Tatak RMN.
0: Base sa record, lima ka mga planta ang yara sa forced outage. Halin sang Agosto 2026, tag 3, halin sang Hulyo, kag Hunyo, 7, halin sang Mayo, 1, halin sa Marso, 3, halin sang 2025, kag 2, halin sa 2023, kag 2024, kag 1 sang 2021. Magluwas ni 14 ka mga planta ang nagadalagan sa manubo nga capacity.
1: Tatak RMN.
0: Ginsiling ni Alcantara nga pisar makabulig ang renewable energy. Kulang inigihapon kag kinahanglan gid ang power plants. Ang yellow alert gina-issue kung hindi bastante ang operating margin sa contingency requirements ng transmission or transmission grid. Samtang ang red alert ginapagwa kung hindi bastante ang available nga power supply sa consumer demand kag kinahanglan nga operating reserves. Ini ang rason nga ginpatuman ang manual load dropping o kon rotational brownouts sa mga electric companies like Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3. No, ang More Power, ang Gimelco, halos tanan may manual load dropping.
2: Aragoy, Choy!
0: So, samtang hindi maka-operate yung mga dalagko ng mga planta, mga kasama, wala gitsansa yun nga magbalik sa normal. No, ang aton nga kuryente.
1: Tatak! RMA.
0: Taas na, pirmi pa brown out. Kagang mga kautura naton sa probinsya, pag halong-halong ka mo, amo na siling ko ganing, dapat gabakal ka mo sang non-slinement oil. Eh. Importante yun din yung non-slinement oil, kaya hindi na ni pagpara pa sa panakit sa inyong kalawasan. Ang non-slinement oil, insect repellent ini mo, kaya galing iba, tigagid ulo. Hindi gid magpati kay Tiyoy. Tawag nyo ko Tiyoy, huwag ka mo gapati sa ko. Non-slinement oil para sa palakit sang kalawasan ninyo. Ginatritis ko di ho, nagkakaligad nga daw, pero subong okay na ho. Oh, okay na ho. Hanggang nagligad ka kagapon, hindi ko maalsa, hindi ko mapilo-pilo inyo. Medyo may sakit-sakit pa gamay. No, ginatritis ko, dirigid sa kamot, ginbanyusan ko non-slinement oil. Ginhalaga sa akin lang, banyus non-slinement oil. Why ko ano nag-inom sa mga pain reliever, kay delikado sa kidney? Ah, subong ho. Oh, pwede na gani oh. Pwede na gani pang lampo sa mga lamok ko. Oh. Non-slinement oil, pain reliever na, insect repellent pa para hindi ka mo makagat sa lamok. Ang lamok, isa ini ka. Ang lamok nga isa mo lamang katampa mapatay. Apang, sa subong, madamo na sang kabuhi ang nadula bangod sang kagat niya. Halin January 4, tuptob August 4, this year, 2026, yara na sa 1,595 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, kag anum na mga kasama ang napatay. May pinakadamo nga mga napatay ang naghalin sa estansya nga may duwa samtang tig-isa ang nagikan sa mga banwa sang Ahoy, Carles, San Dionisio, kag Dingle. Ang mga banwa nga may pinakamadamo nga kaso among mga masunod: Kalinog 145, Kabatuan 130, Estancia 100, Pasay City 82, Ahoy 79. Sunod kay Dr. Maria Socorro Quinion, hepe sang Iloilo Provincial Health Office, sa ila pagpangusisa ang mga banwa nga may madamo nga kaso ang mayara sang madamo man nga breeding places o ginaitlogan sang lamok. Padayon nga nagpanugyan si Dr. Quinion sa tanan nga kun may ginabatyag nga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor.
1: Tatak RMN.
0: Taga sundo nyo ang 4S mga kasama. Amo nang delikado, kagat lang sang lamok ini ho. Ah, pawalaan nyo, kay ringin kagat-kagat na kamuwaya laway lang ning katapat. Pero kung nga magdubo na imo nga platelet, sus, pwede nyo ikamatay. So makabulig na, Nans Liniment Oil. Manyos ka mo, hindi ni siya mapilit sa panit mga kasama. Hindi mapilit sa panit, makasalbar pa sa inyong kakabuhi. Produkto ni kalidad din ni Tita Arlene.
1: Tatak RMN.
0: Lagi sa ulihin nato yung balita subong. Naambot kung sign ini sang good news, or this is a sign na initial sign nga makapatuloy-tuloy na ang pagtabok sa mga barko sa Strait of Hormuz. Mga kasama, sa kagapon, nagsugtanay ang Iran kagang Oman sa geographic coordination para sa shipping routes, para sa shipping route paagi sa Strait of Hormuz. Kagin finalize ang joint announcement sa kondisyon nga hindi mag-intra ang pila ka third parties. Suno kay Iran Foreign Minister spokesperson Ismail Baghaei. Pahayag ni Baghaei, hindi makagarantiya sang seguridad sa Hormuz ang amo nga kasugtanan sa tungasang Iran kag Oman. Ang ginaduso nga deal sa tungasang Iran kag Oman ang maghatag sang kontrol sa Tehran sa mga barko nga nagasulod sa Gulf pagi sa waterway. Suno sa isa ka Iranian source kag duha ka regional officials, apesar nga pabor ini sa demand sang Iran, ginapahayag sang source nga halos alang-alang pa ang pahayag ni President Donald Trump nga may deal nga liwat nga buksan ang strait, bawod may mga detalye nga kinahanglan pa sugtan.
1: Tatak RMN.
0: Malabir ni sa Subo. Lapit na lang ang Martes. Balantayan nato ni kung pilang closing, kung ano ang pagsarado. No, sang means o means of plots, ining basihan ang pagbaklanay sang krudo sa international market sa closing niya karon, ang closing Biyernes. So mabalaan nato ni kung pila ang kada bariles sang petrolyo sa international market. Kung magtaas, lintik ka na gid. Kung nagligad, nagdubo ang presyo sang gatong, ba base sa Martes ini ko magsaka ba, palayo lang Lord, palayo lang gid. Mahimo ini nga may pagsaka naman sa presyo sang gatong.
1: Tatak RMN.
0: Ang oras sa alas 12:50, pagbalik ta mga kasama, ipabati tanay sa inyo ang interview ni Radyoman Marjorie Herbo parte ni sa insidente nga hindi shooting eh, kaya ang gwardiya nagpasalba kay ginaligar sang nagsulod ini si alias sa Boy sa establishmento manglimos sa suno saya gintutukan sa sang gwardiya sa pusel kag pagtutok siya ang ginhimo ya imbis nga maglagan o magmayo pasensya inagaw niya. Ito yung agawan ng armas tutang. Ano kasi, Iron Man? O kung si Spider-Man? Dami galing Spider-Man, oh. Nakalantaw kami kina ni Mrs. Kaya ang mga apo ko, dami Spider-Man. Karoon lang istorya ko sa inyo yung Spider-Man. Pati ka na, hindi ka mag-istorya. Sa mga wala pa kalantaw kanami, nung mahibi ka man, ah. Sa pagbalik lang ng programa, isugid kay Tioy. Ining porsyon, dulong na sa aton sa mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy.
3: Porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himos sa soya, Zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madaming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health 5 Iyang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Attack! RMN.
0: Dako, ganyan bulig sa Santon Plus Gold para sa inyo. Sa hypertension o sa high blood, sa diabetes, and para makontrolan ang pagtaas ng kolesterol. Makasalbar sa inyong kabuhi. Kung may ginainom ka mga maintenance, idungan nyo ini. Pwedeng-pwede kay FDA approved. Kagdamo na yung nakatilaw, sang Santon Plus Gold kay mas pinabisa ni, mas pinahusay at mas pinagaling. FDA approved kag damo na ang nabuligan, kag damo na ang naglawig ang kabuhi. Nung pag-isad daw adlaw nga pag-inom sang Santon Plus Gold. Kag kung gusto nyo caffeine-free coffee, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, hindi ka mo magpalpitate, tilawin nyo ang Santon Plus Coffee Mix. Himo sa soya, Zantones, and may malunggay pa. No, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok namin ni Imnon. Adlaw-adlaw, kay samtang nagainom ka na eh, kung ikaw babae, no, labi na gid sa aton mga senior o manug senior, may hormonal imbalance ininya, kada hulag nyo, nag-hot flashes ka mo, grabing pabalhas ninyo, may hormonal imbalance ka na, nay. Inom ka Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod sa sangkap niya nga soya, makabulig din na sa iyong mga hormones. Kung ginadismenorrhea ka inday, Santon Plus Coffee Mix ang imong imnon.
1: Attack! RM.
0: Kung wala ka sudaan, Santon Plus Coffee Mix. Kuha ka lang sa bahaw. Kuha ka sa bahaw, butang mo Santon Plus Coffee Mix. Kay pati inyo kabataan, pwede mo, basta magabusong ka. Kay man, caffeine-free coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix. Available sa mga sukin yung mga butika. Katuin nyo, ang Yes to Health. Dira nyo makita, tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Kagi dira nyo man mabakal. At dira mga kapo, pwede ka bisita. Kag magpa-check up sa itong mga Doctors of Alternative Medicine. Bisita ka mo, pa-check up ka mo, biskan adlaw-adlaw, pwede. Katuin nyo ang Yes to Health Clinic sa 125 Iyang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang ini, utubang lang ini, sa Midtown Hotel.
1: Attack! RMN!
0: Alas 10:54, ari na, pamatian na ito ng ininya report kakagina ni Rajuman Marjorie na tabo ini kagabi lamang, no, direct sa may City Proper sa tubang sang University of the Philippines in the Visayas sa coffee shop, dirabla, may coffee shop nga ginaligan, may nagsulod na mga limos. Si Elias J, mga limos sa tani, ginsaway sa sangwardya. Kay obra man tuod sangwardya, nga saway yun ka, hindi pwede nga pagusto ka na sulod-sulod lang daya. Sinaway, pero hambal sang manog limos, nga gintayaan sa kuno sang armas lutang sangwardya. Yang ginimo ya, inagaw niya. Pag agaw, nagpukutay, may pa namin, nagpasalbang gwardya, huwag niya gintiro. Huwag niya gintiro, samtang ginadumog sa, huwag niya gintiro. Nagpasalba sa, motoguro na puhag. Nagabot ang mga polis, kag-aari ang resulta. Ari anay, ang interview ni Rajuman Marjorie Herbo sa gwardya. Aton pamatian ang interview, mga kasama, dalagit na utod. Ang interview, tayaan sa kunusang armas lutang sa gwardya. Hindi na, dalagit, ako na, live na dalagit, be. Pangita ko na iliwat na dula kay na tumuksang akon nga mga kamot ari-ari-ari. Kaya namin ni ang hibaloon nanay naton ano ang natabo parte ni sa gwardya daligid. Ari na daligid ari.
4: Tingiti
0: Are. Are ng interview. Mga kasama ni Rajoman Herbo Miani sa Guardia.
1: RMN Exclusive. Exclusive.
4: Nasa sagwa lang ako. Mm-hmm. Tigaling kiti, kung mo na mga daan mo ng may mga kaso, mo na daan sa bypass.
5: So, ato sa sulod sa patrol car, ano po sa nagpangayo-ayo?
4: Oo. Ito na, ano na sa nag-jail na
5: paano niya ginagawin mo nga?
4: Kay ba, break time ko ba yun, ma'am? Mm-hmm. Di na, sa printis sila, sa likod pa ko, okay. Eh, manyapon ng mga gwardiya. Okay, mga kanon. Okay.
0: Dulao, dalingin na. Dula, dalingin na dula. Ay, dula. Dalingin na, standby mga kasama, be. Kung amo ni, be. Ah, wala audio na ni. Kay lain yung nagpamangkot. Ara na. Kay lain pamangkot. Game mute to. Kayang pamangkot. Ang isa to, daw way pulos to. Ari may pulos na ni. Ari na.
5: Paano
4: lang ako ipuputay niyo? No. Siguro mga 20 minutes siguro kang nakuha yan.
5: Okay. Pwede naman niyo nag-agaw or nagbulig sa inyo. Tapos sa kapalubo ka din ako, no, sir?
4: Why?
5: Why? Kaya yung baso sa ito, makasin
4: siya kanila. Why? Hindi pa ako makunod. Why, ma'am? Ang piyak ay, nga gwardiya kayo, upod kumana mo man na dahil problema. Mm-hmm. So, hindi nagbali na gano'n yan sa gloria yan, ma'am. Kaya mo muna lang kakad ko sila mo.
5: Pero nakuha na ganyan mo po sila.
6: Anong armas?
4: Why pa ma'am? Kaya na-break kay bala mo, na-break time, nabutan ko sa box na ma'am.
6: Mm. Pero huntang nag-warning shot, ikaw or ang guards?
4: No. Ang piyak.
6: Ang piyak siya. Why maka mo nagtinapungulay niya sa ano, pagagaw sa iyo?
4: Magpukupay lang kami.
6: Pero ano pa minada sa laga ina da obra sila?
4: Oo, okay, pero minada ang area na mo.
6: Kasunod sila and then?
4: Oo, then mamir sa agin na abla mo minidot, diba?
6: Ano na ang agin sa whining nyo sila?
5: So sir, ang ginapungod po pag ina sa
1: Tata, RMN.
0: Apto ang interview ni Rajoman Marjorie di sa Guardia. Makita mo sa video. Okay, sorry, hindi ko mapakita. Kay Facebook lang kita subong. Ang ining Guardia, medyo may ulo edad-edad na ini. Mga mid-50s na siya siguro. No, mid-50s. Samtang gina-interview siya, nagkakurug-kurug siya, ginakulbaan siya. Ganoon, nervyos siguro, na-shock siguro. Kay break time, amon niya mga style sa mga kawatan. Ila? Break time ang gwardiya. Opre, why itao di subong? Why tao? Break time ang gwardiya. Ang inabantayan lang, ang break time mo. Oh. Tiwala ang gwardiya, sumulod, pero pagwa, pagsaway. Oh. Naagaw ko no, abot, hindi pa klaro ko naagaw o hindi. Nagpukutay pa, agtuyo yagin, agawo ng pusil. Amo niyang gwardiya, luoy man takay manong niyo. Nagakurog-kurog. Pero subong, ari na, ang interview naman ni Rajoman Marjorie Herbo Miani. San ang agaw? Sila niya kagina, nagahibi-hibi. Alin sa si interview, nagahibi-hibi. Pero ginalantaw niya nga, pagkano nga klase ng hibi, kaya man luha. Kinugi ng hibi, peke ng hibi, minalitay ni ng hibi. Ano gid man bala ang tuyo ni alias J?
7: Mr. Coffee Break, ma'am. Napangayo lang kami sa kwarta para ipakaulang po sa asawa ko. Isabay kami isang gwardiyan na kasibilyan. Naglakat kami. Paglakat namin, napundo kami sa gwa. Napundo namin sa gwa. Ilang taon sa namin. Ilang taon namin siya. Naglibo to sa likod, ma'am. Pagwa ay balik. Ang taon nga itong gintong-tungis sa lamisa. Pagbukas isang taon, nakita na mo ng pusin. Pagkita na mo sa pusin, ano lang ba sa mo, hindi ka mo masaway. Iyaan niya kami, ma'am.
6: Ano ito ginagaw mo?
7: Ano ito ginagaw ko? Sagwa, ma'am.
6: Hindi nga pati sa lawas.
7: Pati sa lawas, ma'am. Biskan diin namin nga lawas.
6: Ito yan. Di ba tayo, yan ang ginhimo mo,
7: ginagaw
6: mo?
7: Ginagaw ko ang pusin. Para ipinsahan ko ang amon ko, galingon, asawa ko, aga ko, ma'am. Hindi pa kayo lang kami.
6: Yun nga nga, mas hanggang for me, kung manapos na ba?
7: Wala, ma'am. Bago lang kami na nangayo. Bago lang kami na nangayo.
6: Na naglabot sa point yung inagaw mo nila.
7: Ano na kami, ma'am?
6: Hintayaan ka
7: mo. Hintayaan kami. Naging dipinsahan namon. Ang namon ko, ugalipot ng akong nga asawa. Lubos yung asawa ko, ma'am. 5 kabulan.
6: Tumakot ko, Bing. Ikaw ko nung nagmaway dati sa market?
7: Oo, ma'am.
6: Nangaway ka to.
8: Okay. Guys, okay.
0: Ngayon, may grabe trending na kay Marjorie. Ari, skip ad, okay.
7: Parte ito yung samong pisto, ma'am. Kabulan ko dati. Gusto saan ako
6: nakagawa sa personal?
7: Higad lang kabulan, ma'am.
6: Higad kabulan?
7: Kabulan ko, ma'am. Parte ito yung sa pisto, ma'am. First come, first serve ko yan, ma'am. Pauna-una
6: ito
7: yan.
6: Ikaw, ito nga na may rinaway ka mo. So, nagsuwas, nirawaway ka, may iba sa mga kaso sa'yo?
7: Wala na, ma'am.
6: May information nga nakaagi ka dakpan sa drug bible sa Manila.
7: Oo, ma'am.
6: Ay, ma'am, wala ka paso.
7: Kaagi ko, ma'am. Dakpan ko sa Lapas, sa Laguda. Sa Gaysano City, sa Lapas, ma'am.
6: Dakpan nila ba yung bus?
7: Oo, ma'am.
6: Sa Manila, pag may kaso ka?
7: Wala, ma'am.
6: Dari lang,
7: good ma'am. Syudad lang, good ma'am. Wala, paano yan, ma'am? Sa maginahimo nga malain, ma'am. Napangayo lang kami sa pinsak ito. Napangayo lang kami para ipakaon ako sa akong asawa. Para makakaon ang akong asawa, ma'am. Kaya ang akong asawa, ma'am. Ay kagi na daan na bungguan sa motor, ma'am. Ang iya sakit na daan sa ulo, ma'am. Internal na inabunggo sa asawa ko, ma'am.
1: RMN Exclusive.
0: Amba ni Ma'am Margie, kung nagpahimunong ka na lang sa balay mo, taho ang taway pa. Pero managin na mas mayo kay patas ang aton niya pagwaragwag. Patas si Radyo Man Marjorie. Ginkuhaya ang side sang gwardya, ginkuhaya man ang side ini. No, sa nang agaw. Galing, wala man naman may ginapanigan kita. No, kaya ang gwardya arag ina na magsaway. Hindi ni hambalan nga ma-intervene na sa imo kung wala ka may ginahimo nga malain. Pero kung masinabad ka, masulod-sulod ka, kung kisa gani, biskan, di ba, sa may impeachment, basta ara ka na sa guwasang establishment, ang customer, kung ara ka na sa guwasang establishment, hindi ka na jurisdiction sa gwardya, wala na lalabot si mong gwardya. But sa lingon, ini siya sumulod sa establishment to. Sumulod, kag nagpakayo ngayo, basi may nagreklamo. May ibang mga customer, nagreklamo, sawayan nyo man to, kay nagapanguhit sa huwag. Kaya medyo may ano sa ho, ma daw gamudlo mataya. Amo naman may mareklamo man ibang customer. So nung himuon, sa ang gwardya, kay ubra nila na to keep the peace and order sa ina ng establishmento.
1: Atak! RMN!
0: Kung iangot mo to, sakto man to ang guard. Kaya sa likod siya kay break niya, te siguro hindi masaway kung lumibot sa kinuhay ang pusil niya. Kay break time niya, ginabili niya ang pusil to sa box. So, dinala niya guro kay base may tuyo man, way man na mahambal de, sang gwardya, base may patalumsa, o kung may anong armasa, bichikorno, sa amo na ako kumuha ang gwardya. Kaya makita tong gwardya sa liwat, may ulo edad ining gwardya. Mga mid-50s ni kulakalbon, kabukay na ganing buhok ni Manong. Ang nagpasalba gali ang gwardya sa pihak para mga kayo nagapukutay sila. E siling gani ni ang gininterview, bago lang ni-interview, nga gintutukan sila kuno, gintayaan sila sang armas. Tayaan ka sang armas, agawon mo. Hindi ka man pagtayaan ini nga lapitana, hindi ni taya idot sa imong lawas ini nga armas. Armas gani palayo ka gidaya, di ba? Palayo ka sa tao para may distansya, makuha ka distansya, para hindi ka makapalapit si mo. Si Manong, I don't think itutok niya sa imo nga, itutok niya sa imo kag maagaw mo. So si Manong guro sa kulbaya, wala niya ginagabot ang armas ya, waya man tutukan guro, na may dalalang sa pinakita ya, no, pamakita ya nga may kargada ko, may pusil ko, kung hindi ka maghalin, agaboton ko ni. Siguro amo to, nakita sa tsansa, nga walang sukbit ni Manong ang pusil, amo to guro, agawon niya. Pero sino nga ugok niya? Kinayaan ka, Pusel, amon eh. Ara, Pusel. Agawon mo, isa ka pitik na naigo ka. Is ka naman, isa ka tikang, duwa ka tikang ka dao. Mahulag ka, palapit ka kag ma agawon mo. Mapitik na yun eh. Less than a second ganin pagpitik sa Pusel mo. Ano ka ganin si Spider-Man nga may instinct ka of danger? May asawa sa na may ano ko no may na disgrasya may different may internal to kaya nadala-dala mo pang asawa mo ita ning asawa mo gimbilin mo sa balay ikaw ang nangita mi Diyos magpuli mo dali sa pagkaon na dinudalon mo pang nabungguan gali ni kung kisa maluoy man kita, kung kisa matama, takan man kita, sa mo nga klase niya kahitabo. Manugbulante, pero correct ko lang ha. I-correct ko lang eh. Ang hamalya, bulante, first come, first serve, hindi na inainsakto, no? Sa subong, balan ko, hindi na insakto, kay damo kita may ginaistorya eh. Damo kita may ginaistorya ng mga bulantero, mga manugbaligya utan. Hindi lang sa Iloilo Terminal Market, pati na sa iban nga mga tinda kay nagapangumpraman kita mo. Hindi na sa first come, first serve, may pwesto kagid na yan. Kagang pwesto mo, ginatakos, inang pwesto nga hindi ka maglapaw. Kaya mo ng interview, mga kasama, kamo nang mag-judge. Biskan, hindi ka mo judge. Kamo nang humusga, pero hindi nang punto nga kung sino ang sakto, kung sino ang sala. No, ang mayo lang di natabo nga wala sang may napilasan na muni saya. Siyang gwardya ni laban-laban masailo na ni ang gwardya sa iban nga destinasyon. Okay, kung dira ka, bantayan ka na, balikan ka gina mo. May mga tao nga na, amo ng gwardya, balik ka. Patulutog na unta lang bla na ipar. Pabulubog na unta ang chimpo kay balikan ka. Si Manong to, grabing cool. Baga kurug-kurug samtang nag-interview ni Radyo Manmar, di aga kurug-kurug tong malam. Mahay lang kayo ay matake to. Sige, pagbalik ta, gamay nga sports balita and syempre, Papa Gina. Ini nga porsyon, mga kasama, dulong na sa ato sa mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
3: Ang ini nga porsyon, dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMM.
0: Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Pinagsama ini ginamagnify sang extra virgin coconut oil ang vitamin D3 para malabot ang aton tulan, para mapabaskog ang aton nga bone marrow. Antiviral and antibacterial specialist man ang Klinika D3 Bio para sa ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Nagabulig diri pabaskog sang aton nga immune system, nagapapagsik sa mga atleta, nagahatag ini sang insigida nga enerhiya. Makabulig gid ini no mga kasama sa mga palainom, sa mga manuga inom, para maprotektahan ang inyo nga atay. Inom ka mo adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Basta ginaubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso, number one nga ginasaligan ng Klinika D3 Bio. Parehas kita duwabla nga kumagkaon kita sa matamis like cakes, like chocolates, kulpi na lang nagahubag ang aton nga tonsil, budlay magtulon kag dugay-dugay, hilanaton ka tungod din na sa leptococcus nga virus o bakterya. Mag-inom ka sang Klinika D3 Bio o pusun mo sa baba mo ang tawag na oil pool. huling. Kuha ka 2, 3 ka D3 bio, pusoon mo. Ining lauric acid, kumagyan niya niya mga, ang imo mga cavities, ang mga paghubag sa imo nga mga, ang imo nga mga lasi. Ano na, makabuli nila at pakato sa tutunlan mo. Pati yun niya niya ang leptococcus para malikawan mo ang tonsil. Kaya ginahapinan niya ang atong tutunlan para hindi masunog sa mga asido sa tiyan. Labi na may mga acid reflux. Damo, benepisyo, no? So, tilawi, ang Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw inom kita. And adlaw-adlaw, pwede man magpa-check up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bisitahin nyo lang sa mga kauturan naton. Nga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Onse minutos, makalipas ang alauna. Alauna, onse, mayong aga sa aton mga barangay tanods. Ang aton mga security guards, ang aton mga kapulisan ng MPU, ICPO, PRO 6. Uy, kagawad Rodrigo Montaño. Adra sa may kalaparan, mapisa na mo niya kagawad. Oh. Mayong aga sa imo kagawad, Nanay Lorna Vasquez, Nanay Flor, kahilig, nagapamati man. Si kagawad Dina Hermano and Mama Delsa Hermano. Kay Mayora sa Taiwan, kamusta chimpoda, Ma'am Sisi? Salamat man kay Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halurina. Nag-reload-load, karoon ko lang basahon. Nag-autod-autod ang Facebook ko. Oh. Hindi ako na ako, hindi ang Facebook natin nga page. Sa memory card ni Guru, kinanlan i-limpyuhan. Wang Yudrilon, mayong agagad. Sir Dicoy, Katral ng Preya. Sir Noel Jimenea. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pidena family. Sir Marlon Franco Supremo, Ruter Infante. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Roque Binya Salute. Sir Gilfred, good morning, good morning. Katral naton nga tagpalamat eh. Sa aton nga sports balita, hindi lang puro Alex Yala naghahatag sang ginto o sang kadalagaan sa pungsod Pilipinas, ha? Pati ang aton nga Paul Volter, lipatan nyo na, ang aton nga Filipino Paul Volter na si EJ Obiena. Aging kontinya niya ang inyong golden run sa Germany. Nagdaog mga kasama sa Germany sa Stobachenprong meeting sa may Jock Grimm. Pagkatapos siya maklear ang 5.83 meters. Nagliga, daog ba ninin, nalumpat yan, naklear ni EJ Obiena ang 7 meters. So hindi lang si Alex Yalan eh, kung hindi pati si EJ Obiena.
9: Atak! RMM.
0: Ang madason nga kontrahon ni Alex Yala, si American na si Kathy McNally, para sa next round, ano? Kung magdaog si Alex Yala de, pananglitan makadaog, yung gabay lang magdaog, makasunod siya sa round of 16 sa 2026 Canadian Open. 24 inning si McNally. Si Alex Yala, 21. Medyo mataas-taas ang 2. Si Kath McNally at 5'11". Pero si Alex Yala, 5'9". Nakuntaya ganito si Parks gani, 6'1". Ano? Right-handed ang kontra. Current rate ranking is number 70. Si Alex Yala, current ranking niya is number 20. And karon mga kasama, si Alex Yala kag si Venus, gali, Venus Williams, ma-reunite para sa double score para sa ilang second tournament. Tani, dikto sa may Mubadala, maintratani sila duha, pero nag-back out si Alex Yala kay gusto niya mag-focus sa singles and nami man, oh, nami ang iyang decision. Kaya nag-champion to sa... Alex Yala and Venus Williams, ang kontraho na da si Kato, M. Kato, kag si Samsonova. So ang hampang sini, Philippine time, no, subong Biyernes, Agosto 7, alas 8:30 gyapon, 8:30 gyapon, sang aga. Si McNally ni, hindi natin maasi-asi ni. Ang Amerikana nga si McNally, although rank number 70 siya, pero pinirdi niya si Linda Noskova. So hindi maasi-asi ni, hindi po

0: ang nag-champion na siya at naging world number 20 si Alexandra Ayala. Kag nabawi niya kay Alicia, perdi niya si Alicia Parks, no? Sa tatlo ka set. Mga kasama, damo dito naga feel at home gid no si Alex Ayala, at home na to. Tingala ko niya nga it feels like home sa Canada. Pinag shinier ni Alex Ayala, mga kasama, nga dito sa may Toronto, Canada. Aba, mga may nagabaligya to, mga food cart, no? Damo ng mga food cart sa guwasang stadium, eh, no? Ginpabugal ni Alex Ayala nga dito, mga kasama, sa guwa mismo sang stadium. Damo kuno sa mga baligya nga mga Filipino food. So daw ba nga daw ang Canada daw Pilipinas? May mga adobo, may mga naga-barbecue, may nagaluto kuno sang pinakbit, nakatilaw sa kuno sang bagoong, kadamo sa mga lutong Pinoy, may mga litsyong manok. No, kaya siyempre basta may Pinoy ya. Hindi lang tsura, kung hindi pati kultura ang ginadala sa iban nga pungsod. So, patuloy na suportahan si Alex Ayala, mga kasama. So, ito na nga pangmuyuan si Alex Ayala. Kag gabay lang makadaog si Alex Ayala, no, sa hampang niya buwas. Kay McNally, tutok na naman ang sambayan ng Pilipinas ni. Mayo, kay hindi kita sagay pulaw-pulaw. Makarule, relax kita ni. Sa paglantaw kay Alex Ayala. Mga kasama, yan ating balitang sports.
1: RMM.
0: Ang ating sports balita, builog na nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindot sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Life Extension Vitamin D3. Kay Cebu, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga, may bukol sa lungs.
3: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
1: Tapos?
3: Di gusto ba ibuksan ni biopsy. Garon, hindi ako nagpasugot. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mau man ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to.
1: Darwa
3: sa aga, darwa sa lunch time, kag sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension Vitamin D3. Ay, after 6 months, wala na ang bukol. Isa norain ko ti bukol. Inuman ko gyapon kami dito na ang Life Extension. Rako ang darana. Hindi lang ko sa bukol. Kundi nagapagsik ako. Hindi ako gakalimutin. 62 na ako. Wara ang hingal ko kag ang akin nga ubo. To, gidman ko. Gina-extension na gidman ang light ko. Baka kamuto. Hindi pwede nga ura ka ti Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMM.
0: Ang Life Extension Philippines, mga kasama, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches ang nagapromote sang healthy and health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapate nga ang regular na medical check-up ang makasalbar sa aton sa makamamatay nga mga balatian.

0: Kangaisang cancer, heart attack, stroke, diabetes, kaya mga komplikasyon sini, kag madamo pagid nga mga balatian. Mas temprano nga ma-detect ka mga sintomas sini mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong. Malikawan ang pagtugas sa mga komplikasyon nga rason sa paglala sa imong balatian kag mabuhinan ang sobra kamahal nga galasuson sa medical intervention and medical expenses. So mga classmates, mga kasama, mga karadyuman, magbisita sa pinakamalapit na branch sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sa ilang ginahatag na libre pero quality medical check-up adlaw-adlaw kaupod ng ilang mga lisensyado ng mga doktor and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach. Sa mga gusto magbisita kag mag-avail sa avail sa libre na medical consultation, magbisita lang sa Life Extension Medical Clinics na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Barangay Poblacion, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, sa may Santos Arcade, JC Zolueta Uton, natubang sa Iglesia ni Cristo, kaga pinakabago, dala sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Atak! RMN.
0: Antes kita magpapaji, basahon ta na yung mga comments kag mga panamyaw sa aton mga classmates sa ating Facebook page. Ma Margie Cubillas, abaw tani nag-ubra ka. Sagay ka pangalimos man. Morning Nanay Flor. Ay nako, hambali Ma'am Alice Pride Rich. Kung nag-ubra ka, may kwaon ka pa adlaw-adlaw. Hindi nga isalig ang kabuhi mo sa pangpangalimos. Ang may mga PWD gani, mga bulag, mga lupo gani, nag-aubra, ikaw yung kompleto, lawas. Pakalimos lang ang saligan mo. Watching from Santa Barbara, si Emski Pervez o Zevrep. Kay Snooki Galon, nga ang mga yukaw, hindi ka kabalo mga budlay haw, para maka-income, para pahapos kay mo yan. Nam Snooki Galon gani, pulaw-pulaw, baligya sa mga kakanin. Diba? Kanya-kanyang diskarte lang yan eh. Pero kung isalig mo lang sa tinamad, amo nang siling sang iban nga tingala ko ay sila gahatag no, sa mga nagapangalimos. Kaya mali ako, masakit nga hindi tagaan. Pero kung gintagaan, ginatagaan mo ni ang mga nagapangalimos, daw gintolerar mo na lang ang ilang katamaran. Magdalena Ganizera, taga Uton, ng mga Tamonan family, kagad mga taga Tubungan. Mayong aga, Wang Yudrilon, Nanay Flor Kahilig, kay kagawad Rodrigo Montano, salamat. Good Ma'am Susan, Peace Scar is watching. Kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, kay Sir Burns. Kay Ma'am Sisi, good morning. Mama Gemma Pendon, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jordan Taragon Jucades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samudal, kay Tita Arlene, kay Kita Mama Lani, no, dira sa may South Korea, si Sir Jess Pal, next week pa ini sa mga live-live sa ato. James Day, o palang ni sa Badge Junior, Romeo Manay Junior, mayong aga. Si okay, Ma'am Mary Recabar, salamat, get. Sige mga kasama, nahimos-himos ko na ni mga panamyaw. Susunod, Papa G, and pag may oras pa ta, let's make time. Maano kita, makwentong kababalagan. Mga nakakatakot na mga kwento. Papa G kita nay, balbala na yan ay, sa matugdaw nga kagahon. Kumuha na ng mainit kag saboroso nga kape. Ang kape nyo, kapihin nyo. Para samtang nagapamati ka, hindi ka pagtuyuhon. Samtang nagapamati ka, nagapagsika. Kung gusto makatulog, eko na, may pagtulog mo sa kapihin nyo. Kung duwa ka adlaw ka na huwag kapapuhin, inom ka sang kapihin nyo, may chia seeds ina, makabulig na iya sa inyong digestion para sulay ang inyong pagpamuhin. Kung ginaproblema mo, magtulok sa espiyo, hindi tukod niya karukulbaan ka, kung hindi ah, nagkakataka ka, adlaw-adlaw, ang itsura mo, nagatigulang, nagatigulang ka na, nagakorinot ang imo nga panit, ang kutis mo, ah, damo ka pa uban, inom ka, kapehen nyo, kaya nagapahubin ini, damos ang health benefits, ang kapehen nyo. Pero subong mga kasama, magtimpla ng mainit na kape, henyo ang 14-in-1 herbal coffee kag mamati na kita kay Papa G.
2: May lima ka. Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapat, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butik.

0: Dear Papa G, ako si Magda San Iloilo, 48 years old. Solo parent ako, Papa G, sa bata kong babae. Napatayin ba na ako 10 years ago tungod sa cardiac arrest? Sugod sa ito, Papa G, wala na ako naman naliwat kag wala naman nasang plano na mangita palalaki. I am contented sa kabuhi ko nga kami lang sang bata ko. Wala man ako nabudlayan bisan ako lang isa kay ti. Wala labot dalaga ng anak ko, may kaya man kami sa pagkabuhi. Pero kasunluganon gid sang panahon, Papa G, tungod wala ko gigin paabot na may lalaki nga naginalasakon pagi man sa akon anak.
1: Abi ko, may kinatugpo-tugpo ka nga lalaki para sa imo ni ka iha, Miga Magda.
2: May ara gid man, isa ka businessman. Halin sa maayo kag may kwarta nga pamilya. Siyempre, luyag man naton nga matupang anak naton sa lalaki nga kahibalo kita nga masaguran siya sa maayo.
1: Kung sa bagay. Ay, pero Mega, hindi lang ko tani maglain ang buot mo, ha?
2: Hmm?
1: Ano, abi kayo nakita ko sang last ang bata mo? May upod niya lalaki.
2: Oh. Ano? May upod na lalaki? Basi ko nang ginasaling ko sa imo nga businessman na Mega.
3: Amo man ang kapot.
1: Mm? Ay, kung ako patulukon, daw hindi mo na to businessman.
2: Oh.
1: To karagid klase lalaki.
2: Ano?
1: Nagasuksok sa tattered jeans. Tapos long hair nga, nakapusod. Kung hindi ako magsala, artist ini okon musician, daw gitarista bala sa bandang Peg niya, Mega.
2: What? Diba, basic kong friend lang niya.
1: Ay, hindi. Nag-abrisyete, kag nakita ko gid ha. Nga nag-kiss pa sila sa lips at sila magsulod sa sinihan. Kani imposible, nga friends lang sila.
2: Bah! Mega?
0: Doon nagsanting ang dulunggan ko, Papa J, sa ginpanugid sa akon sang miga ko eh. Ganisa na pauli ako sa balay, ginsuknaan ko dayon ang bata ko.
2: Magsugid ka gani isang matuod sa akon, ha? May nobyo ka bala ka ginatago mo siya sa akon? Ha?
1: Saan ko?
2: Hindi na importante kung saan ko ininahibaluan. Hoy, kuna mo, matuod gid! Nga, sino? Sino ang lalaki nga to? Halin bala siya sa may kaya nga pamilya? Anong opera niya? Engineer bala siya? Architect? Abogado? Doktor?
4: None of the above, ma.
2: Ba? Anong siling mo?
4: Nagaling siya sa ordinaryo nga pamilya.
2: Ba?
4: Hindi pigado, hindi man manggaranon. Kag isa siya kagitarista sa banda.
2: What? No, hindi pwede. Hindi ako magsugot na matupa ka sa lalaki nga to. Hindi ako magsugot,
4: Mary. At anong luyag mo, ma? Pareha man kay Papa ang piliyon ko? Nga manggaranon matuod pero napatay lang siya nga wala ko ginakita nga ginaangga kaniya bisan isa lang kabes. Amoy nang luyag mo nga pamanahon ko, ha, ma? Ha?
2: Nagasabat-sabat ka na sa akon? Ha? Nagasabat-sabat ko na?
4: Talaga, ma?
2: Ouch! Gusto na ba? Wala kaya lalaki nga to!
4: Hindi ko!
2: Pa, bisan sakiton mo pa ako! Hindi ko siya pagbulagan, ma! Hindi, ma!

0: Papa J, matig-agid sang ulong bata ko. Pero husto siya, halinsad to, wala gid ako makaagi angga sang bana ko. Inatungod kay balungon ako nga fixed marriage lang ang natabo sa amon nga duwa. Nga pareho lang kami nga napilitan sad to sa isa kag isa. Nangita ko paagi Papa J, good nga pabulagon si Mary kag ang iyang anobyo. Kag sa naibalaan ko kung ano ang ngalan sa lalaki nga to, kag kung diin ini masamin nagatambay, kinadtuan ko ini.
1: Ay, ari na ako sa lugar kung diin nag-practice ang banda ang nobyo ni Mary. Oh, ari kay, kasakit sang kamot ko. Nasumpo gid sang hampak-hampakon ko si Mary kaina. Ha! Maldito nga bata!
2: Hello, ma'am. May kinanglan ka, ma'am?
1: Hmm. Ara bala si Arwin?
2: Ara sa sulod. Dali, magsulod ka, ma'am. Mm. Arwin? May nagapangita sa imo?
3: Sino? Ma'am Magda?
1: Ha! Maayo kay kilala mo ako. Kahigo ka si lalaki. May mga tato sa lahos. Ragid gid matuod. Hindi ako magsugot na matupa ang anak ko sa lalaki na ini. Hindi ako magsugot!
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang tataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nagtinara ko sa lugar nga tuagod niya maistorya si Arwin. Luyag ko nga offeran siya sang kwarta. Agod palayuan na ang bata ko. Pero my plan was gone wrong tungod.
1: Sige, Migo, Arwin.
0: Tawagin lang kami kung mabalik na kami diri. Bayahan na na ikaw naman, ha? Ta? Dali na ka mo?
2: Oh, Arwin, kasakitid sa kamot ko. Eh, di na ako magpaligoy-ligoy pa. Oh. Oh, Arwin, kasakit sa kamot ko.
1: Oh, may gimutan kang envelope sa lamisa?
2: Oo. Luyag ko nga.
1: Ang kamot mo, naghahabok. Dali lang gid, ma'am. May kuhaon lang ako.
2: Oh. Bah. Ano ay yan ang kuhaon niya?
1: Abing kamot mo, ma'am. Banyusan ko sang ointment kaga butangan ko sang bandage kag hindi na maglala.
2: Arige. Kakiring sa iya nga pagkalalaki. Amoy ni nga pag-atipan ang ginapangita ko sa bana ko sang una. Nawala gid niya mahatag. Oh, subong ko lang gid ini na patsyagan nga may tao nga nag-atipan sa akon. Oh, ano pala ini nga patsyagan ko? Nga akadasig sang kubakubasang dugan ko. Oh, daw atong gulpi lang nahulog ang buot ko kay Arwin. Oh, no. Hindi pwede.
1: Ara. Oh. Okay na.
2: Oh. Ouch.
1: Para ganisa, di nang envelope nga ini, ma'am?
2: Aha. Akakukun. Donasyon. Donasyon ko para sa banda ninyo. Kag... Oo, gali. Kay balo ako nga may relasyon ka masang anak ko. Sige. Masugot na ako sa relasyon ninyo. Pero sa isa ka kondisyon.
1: Ha? Ano nga kondisyon?
2: Magsugot ka sa luyag ko buhaton sa imo. Pareho sini. Eh, isdok diri, isdok diri.
1: Magda?
0: Papa G, hindi ko mahangpan ang akong kaugalingon kung nga ang nabuhat ko ini. Pero hindi ko ginmapunggan ang akong nga nabatsyagan. Hasta nga nagpasugot si Arwin sa luyag ko nga matabo. Tungod siling niya, handa siya nga buhaton ang tanan basta hindi ko lang sila pagpabulagon sang anak ko. Gani ako ang nag-take advantage, Papa G. Ginhagad ko siyang magpalajing house kami kag dito natabo kami.
2: Ay, syempre. Bila nakatuig na wala ini masundan. Gani, sige na. Magpaayaw ka pa sa akon.
1: Sangalan sa pagpalangga ko kay Mary. Buhatin ko niya.
2: Ako na! Oh, shit! Ganda ko, mas komos, mapaghid. Ang nagalaba-laba ko na nga bulkan. Ay, abaw ka namin! Ay, abaw! Sige ha! Sige ha, Lingaluin. Sige ha, lang. Agay ka namin. Ara na. Nag-split na ako. Ay, wow! Ako namin. Ganda kayo na. Ganda ko sa kuorar ako. Sampat, ganda lang pero.
1: Talagilan, Mama.
2: Ha?
1: Si Mary nagpanawag.
2: Ay, nagpagsabda ko. Pabayi siya. Tutali mo naman siya. Pero subong, akon ka. Dasiga na.
1: Mamagda?
0: Hindi lang isa ka bes kami nga natabo ni Arwin, Papa J, kundi madamo nga beses. Kag asta subong, nagakatabo kami gihapon. Oo, ako on ko. Kung makita ko ang bata ko, Papa J, nagakakonsensya ako sa iya. Tungod wala siya kay balong na ginatilawan ko man ang lalaki nga palangga niya. May best nga luya ko na nga untatan ini, pero may best man nga nagasiling nga may nagasul-sul sa ako ni padayunan ko. Ano ba lang maayo ko nga buhaton, Papa J? Paano ko ini malikawan? Laigayin mo ninyo ako. Ako gali si Magda sang Iloilo. Madamo ding salamat and more power to your program.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Maskin pa-epektibo, maskin pa-baskog, gintingubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Zi, Iloilo. May duha ka category.
4: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
3: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
4: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
3: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
5: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choi Pancho sa programa Isugid kay Choi. Kay Choi. Isahan ang programa kada kaagahon, alas 12, tugtog alas 3:30 sa pagkakas. Isugid kay Choi.
6: Isugid kay Choi.
5: Ang programa na may puso.

0: Maingaga mga karatsuman! Hello mga kasama! Welcome na sa Legay-Legay portion. Nag-edit naman ang ulo mo ah. Inagaw pa sa bata! May asim pa daw si nanay. Sige, sa mga gusto maglagay-laygay kay Magda, magdali-dali na kamo. Kadami isang programa kang problema ay. Ah, hindi ka magbulag sa migo mo, ari mo ay. Ang konon ko migo mo. Sa mga gusto maglaygay, pwedeng na. Tawag, i-text or i-PM kay T.O. Pancho, samtang may oras pa kita. Siguro ang kwentong kababalagan, bukas na, te, duwa ka ni Kabili. Mabitin lang kita kung isa ni namin sa gunsoni ni Dua Kabilog. Dalagit na nag-stop ako ng Facebook. Ari daw may problema ining personal computer. Pero no problem. Oy, si Sir Dicoy. Katalan lang preya. Sir Dicoy, anong masisay mo? May asim pa si nanay. Ma'am Beth Concepcion, Ma'am Melanie Harjuline. Grabe nga, Iloy ba? Manyaka baka! Tuyo sang tuyo ya ini pabulagon ang bata mo ti amo niya klaro-klaro na kumabalaan sang bata ya kag matukiban nga migo ya nagtilaw kay nanay niya ala ba naman bulagit. Nga hindi bi pag-ibilin nga mga malipayon ng mga kabataan ano nga intrahan pa be. Hello! Hello, hello.
1: Ang
0: papang.
1: Ang
0: oh.
1: Usta.
0: Ah! Okay man.
1: Wala pa ulan
0: eh. Ah, grabing ulan subong. Ah, grabing hangin subong.
1: Hindi, wala pa bro.
0: Puwerteng.
1: Wala pa ulan din blay.
0: Subong?
1: Ay, good pa der blay.
0: Ote, saang na si Nanay Rod. Para hindi maigo. Para hindi maigo ang balay. Tindog ka niya, nega.
1: Hindi man kay may pader man kami ngalapaw.
0: Ano ngalapaw?
1: Ano ba lang?
0: Puwerte sa buong. O si Sir Johnny Piguro. May nga ka, Sir Johnny Piguro ng Piguro Meat Shop. Dala sa may Iloilo Terminal Market. Good morning si mo. Sige, kay Magda, may mga iban nga Iloy bi amo di bi, no? Hindi lang na gusto maging malipayo ng bata nila. Pero on the other side, may punto man ng Iloy nga tinundaran mo ng bata mo. Ito siyempre gusto mo ya. Mayo mga katuhan. Kita mo ang aton mga kuturan nga mga Muslim. Ang ilang mga bata, babae, may dowry. Nibla, kung may tinapusan ng babae, agin po, may dowry, bayidan mo ginaya, kagang makabakal na ya, o makahatag sa dowry, ang mga makasarang man. Kung gusto man lang makita, nga mayo man ang matupaan nga puturo sa ilang mga kabataan.
1: Diba yung nasa kanda, sa tapas, may binukot na.
0: Binukot, oo.
1: Binukot na ilang bataan.
0: Binukot, oo. Batian ko na binukot. Te.
1: Kung saan yung nagtuko sa tapas ang binukot, oo. Balo man, nalukha niya kuya, ay kulamot labot niya. Paano kung magkaroon yan, malukha ko siya, kaya mismo gagawin.
0: Ang binukot to.
1: Laway kaya minyan, magmuta.
0: Grabe, but sila yun, nabali si Rodico, grabe yun ang siksapil mo, yaya. Sipla binukot niya, binukot na gini niya, magwagin sa binukutan niya, kagma. Matilaw si mo.
1: Malok siya, tipo, ay kumangitira.
0: Pero kung mitiran mong binukot, ano na, may dowry mo na, mabayad mo na, o kasala mo na?
1: Ngayon na, mamakal mo na.
0: Ah, okay, may dowry man. May dowry man siya. Ulian mo sa saya ginikanan, kay mahambal ka binukot, kay ginpreserbagid ina niya. Sigurado ka, virgin na yan. Naman ang binukot.
1: Pinapaligo sa kwarto nila. Nagdaan tubi, hindi balong yung ubra.
0: Ay, okay. Grabe nga pag amuma, pag atipan.
1: Baboy. Ya, baboy yun eh. Saguron mo, kasulit, bubigyan mo. Dako na.
0: Galing
1: so, na. Kaya nagdaan niya, lahat niya.
0: Galing na medyo laon-laon na sa. Amo na nga, hindi na guro kagwanta to. Ang ginbukot niya guro to. Ang ginbukot sa binukot guro to. Nagkatol na ginya guro.
1: Ni balo na to yan.
2: Ay, tukay na ginbukot niya. Naka-cooking na ni.
1: Matiyam mo daw talaga.
0: Grabe nga hanot sa balut sa inyo. Isa ang anay ganito si Nanay Rod. Isa ang anay si Nanay Rod. Parang di ba, sa haligi lang, parang di mag-uba ang balay.
1: Kaya mo na nga, kung katilawan niya siya, sa kanya po ko ang mamate na sa budget eh, mate. Kaya mo.
0: Sige, laigay na
1: tayo. Magda.
0: Magda.
1: Magda. So, ang kalipayan na yan, nimo niya. Sana nga, pag mga bata mo. Gusto mo nga bulabong ni, tayo guwapo din na hindi niya ka. Sige, ako ano na ano na, matukar banda to, hindi eh. Na pangu na buwi ang iyang kwan. Yabla Tiago, hindi kinatagi ang iyang pagbabayan na sa murong laki.
0: Uhaw man.
1: Yung laki to, hindi naman bulang yun. Oh.
0: Naging bukot man tungadaan si Magda.
1: Eh, pukun kong gaya mo ang tanta, bata mo, eh, paiwai ka na lang. Hindi na lang po yung butang, kong, ang nubyo ng bata mo. Kita ka sa iban, ah.
0: Paano ka parespetuhon sa bata mo naman, no? Tudod, mga mo na yung ginahin mo. Paano ka parespetuhon bilang pagkatao na lang, bilang tao ka lang, hindi na bilang nanay? Paano ka respetuhon ngayon nga may edad ka na, pinatulan mo to? Ang rason mo para pabulagon lang sila. Damo man ma pwedeng himuon nga pabulagon mo, paintindihon mo. No, paintindihon mo ang lalaki, paintindihon mo ang bata mo. Si mga totnakon mo. Totnakon mo tumigo yan.
1: Yos! De, mayaw ka na. Hindi na nga napaging try ang bata mo kaya ginagugma ito yung kam. Siya naman pa bulag, hindi naman bulag. Apin ko na tugyan niya na tumiya ko gulingan sa laki ito.
0: Kaya na may kaya-kayaman sila, siling mo gani sa mga iban mga may laigay, may kaya-kayaman sila, manggaranon man sila. Titani, kung mag-amon yung bata mo, amon ang naluyagan niya, importante, nagapalanggaan na sila. Di kung may negosyo ko, tabuligi sila sa negosyo nila eh, di ba? Hindi mo sila para mag-asinso man sila. May mapatuloy ang imong negosyo. Di pwede mo na patigayon sa bata na, sa lalaki na, kag sa bata mo. Wari, tagaanta ka mo negosyo. Punta tayo ng banda. Kainin banda-banda na, may na kung makalakat ka. Mayong ego, mayong mang kami tukar ka, may wala. Pero ining negosyo, kung tutukan nyo lang ining negosyo, no, ang tanan nga, oras nyo, debosyon nyo, ang passion ninyo, kapisa nyo, itutok yung negosyo. Hindi ni ang hambal nga, maputo ka mo din siya mga klase nga negosyo. Hindi mo na, di ba?
1: Tama ka negosyo yun. Tanda mo ka lang mga gala. Bigya ka to bag, o patakpat ka to. Mamuna yun. Diba, may sapatos, bayo. Hindi lang yung pangyabuta itong bata mo to, babae rin lang. Bigin, kaling nga itong gugumano ang katokar, kakuan, mga kakagin. Mga ano nga, maingit sige sa bata mo, kaya na bata mo, bigin na lang. Kung hindi ka na magpakuan sa laki ito, kapatandog.
0: Magpasulsog!
1: Kung gusto mo, hindi kumiling. Kung lagi ko yung unani ito doon, si Florto, sabi ko kaya paslamat siya mo, banbay ko yung paslamat ha. Naging muna.
0: Nagapay munong na to, pabayin na to, nagapay munong na to sa...
1: Siyo, dahil react ni do.
0: Nga react niya, manugo react niya.
1: Pasinggit-singgit siya.
0: Pasinggit ta sa da. Tulod. Itiklod na sa bye-bye. Itiklod sa bye-bye, malutaw mo na na. Tiklod sa bye-bye, malutaw mo na na. Sige, papang miling. Balak na! Okay na! Isang nalimali
1: pa. Salamat,
0: salamat, man. Grabing erik-ik ni Magda. Magda Rod. Magda Rod! Bago nga, grabe nga, ilan tao ko sa Facebook, kung magulo ko lang tao na tao Facebook lawat, damo kung makikilala, kang hindi kilala, puro nga mga nagabusong pito ko bulan na. Damo, may natestingan nyo na, ne? Natestingan nyo na yung app nga, makita nyo yung picture nyo, nga nagabusong ka mo? Yan ang uso nino. Ay, Ma'am Amber, Ma'am Melanie Harjolina, mayong aga. Ambali, Ma'am Alice Fridays, naku, agawin mo pa ang boyfriend ng anak mo. Ang kalandi, si mo nga klase nga iloy. Labo na pwede, tandugon. Nga, alinganga. Alinganga, klase iloy na si Magda. Ambali, Ma'am Marjorie. Manyakaba, klase nga iloy. Ginatandog-tandog lang ang kamot ya. Naga, init-init lawas. Amo na garon tuyo ya. Magda, nami pa man ang ngalan mo, Magda sin Magdalena. Galing ang imo yang nga obrawa, ikikit, pulos-pulos. Magda, ano pang itsura matubang mo sa bata mo? Ikaw pang mulayon, subong sa bata mo. Nang pabulagon mo, tas tandugon mo. Din ang delikadisa mo bilang isa kailoy. Din ang pagpalangga mo sa bata mo. Sa dira, sa ginimo mo, alaban-laban, malayas, ginang bata mo si mo. Nga ang kwarta ang gina-Diyos nyo. No nga abi ang kwarta be, manggaranon ka nga kwarta ang gina-Diyos mo. Lantawa ang gina-Diyos mo kwarta, Magda. Ang batasan mo, demonyo. Matilaw lang ah. Grabe, matilaw lang to. Si Ma'am Rona, mahanduko, nagapamati man. Magda, kadamo, tani, isang pwede mo himuon. Pwede di istorya. No, namin na tani, ginistorya mo. Ang imo nga bata, kag ginexplikar sa iya. Ang pwede maging konsekwensya. Akong padayuno na. Ang iya kapagrelasyon. Amya, ano, Magda, mapaktan mo na gid ang kabuhi isang tao, haw? Nga, porkit amulan ng iya nga propisyon, hindi isa madilanto. Basi part-time niya man ang pagtukar-tukar sa banda. Wala kakabati sa iban nga itong mga naging milyonaryo sa pungsod Pilipinas. Nagsugod man ina, alin sa pagkaimol, nagpisan, na matapobre ka klase nga iloy ka. Gintagaan ka sang kwarta, hindi man gali imo pinangabudlayan. Abaw kay Magda, ang lesson mo na tani, ang leksyon mo na ini na siling mo, nga arranged marriage, why pagpalanggaanay sa inyo sang imo nga bana? Sakto man to ang ginambalsi mo sang bata mo? Nga gusto mo, pareha sa nga amay niya? Nga kwarta lang ang ginhatagsi mo, pero bisan isang nga kalipay? Nga sa imo, wala agad sa may ginhatag? Amo man ang gusto mo matabo sa bata mo? Nga kwarta man ang ginasamba? Ay, tiyoy ang mga tao subong nga nagainanong mga tao subong nagainanong ang tao subong basta kwarta ang ginaistoryahan. Dira mo gid makita ang matutuod nga klase o batasan sang tao pag-abot sa kwarta. Na ganit, pasalamat kita nga hindi tayo naging milyonaryo o naging bilyonaryo. Kayang ginasamba nila ni puros kwarta. Kung ako, si mo magdangita ka na lang sa maiban mong istaran. No, sa ginhimo mo ni mortal sin na ini sa imo nga bata. Hindi niya mapatawad, sakit-sakit ini nga ginhimo mo sa imo nga bata. Sa ugalingon mo nga bata, gintraiduran mo. Magda, magnanakaw ka. Do akig-akig ka mo kay Magda. Wala kita kabalo base sa iba naton nga mga kauturan, amo man ang kalatab. Nami gani ini ginapatpat, at least na bisto na, na booking na. Hot mama pagali si Magda. Hambal ni Sir Dicoy, isa kang hot mama Magda. Si mo pinatulan ka sa boyfriend. Hindi pinatulan to sa Sir Decoy. Nagpatol to ang lalaki kay man may kwarta. No, mamutong agreement nila, mapasugot ka sa imuon ko tatagusin mo kwarta. Nalain na to ang first niya. Oo na niya nga intensyon nga tagaan sang kwarta para pabulagan ang bata. O bulagan niya ang bata ya. Ang gini mo niya, tagaan ta ka kwarta, pasugot ka lang sa gusto ko. Ang lalaki naman, Tiyoy, hindi niya managuro tuntuod nga palangga ang bata ni Magda. Kahit kung palangga, biskan talyaran ka pa sang kwarta, biskan tapalan ka pa sang kwarta, kung may prinsipyo ka, kagtutuod ang pagpalangga mo sa babae, hindi mo inibato nun. So nadalaman ang laki sa kwarta. Magda, sugid sa bata mo nga ang lalaki nadala sa kwarta mo. Hindi mo lang pag-isugid nga kamo ang natabo. Bayi ang lalaki nga magsugid. Kag kung magsugid gani, Magda, ang lalaki nga gintagaan mo sa kwarta, hamakahoo. Tanagaan ko na tagaan kwarta para pabulagon. Pero kung hiambalan niya nga natabo ka mo, i-deny mo, wala man makita sa bata mo na. Deny na lang nga deny, Magda. Asa makonsensya ka? Magda, wala kang konsensya nga klase nga iloy. Ang aton kabataan, ginaamuma, ginapalangga. Naton ina ang mga kabataan. Pero imo ya, traiduran mo ang bata mo. Mas katol ka pa sa bata mo. Magnans liniment oil ka. And mga kasama, tamang oras na aton, 1 minuto antes mag alas 2. Ang inyong mga porsyon na builog na ginulong sa aton na sang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Sabroso na, masustansya pa. Ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gotu kola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
3: Tatak, RMN.
0: Katapusan ng mga laygay, hambali ma Margie Cabillas kay Magda. Magda, magkapihin nyo ka 14-in-1 Herbal Coffee. Ang dapat na namin na mainit-init. Hindi mo pag-imnon. No, ibas siya sa purangkay mo kay may kagaw. Base may kagaw, nagkatol. Mapatay kung hindi mapatay sa init sang to mainit na tubig patuloy kandila base are kengkeng lana. Mga kasama sa drill natin nga pagpalagad, kita ay kita buwas Sabado akaron sa Patrol 774 kag Sabado sa isugid kay Tiyoy. Buwas mga kasama, laban-laban kwentong kababalaghan. So walang lipatan, nalipatan, walang absent. Itay kita buwas para sa programa isugid kay Tiyoy. Duha ka kwentong kababalaghan ang aton i-share sa inyo. Halin sa aton mga classmates gikan sa Quinto Distrito. Alas dos na, adlaw na kita sa Biyernes. Preparar ha. Kay maulanon, nagapulo pa nalithi diri sa syudad. Amunog yapo ng hangin, halunggid ka mo. Wala man sa mga cancellation subong. No, nagabantay-bantay kita diri sa Facebook pero walang cancellation of classes. Wala pa man may ginpagwa ang mga cancellation of classes diri sa syudad kag probinsya ng Iloilo. Para updated ka sa mga balita, karon alas 4, unang radyo, unang balita. Eh nakaparoon, alas 3:30, magabalik kita on air sa Radyo 774. Ang tabayanan yung unang programa, ang Department of Agriculture, kalaman sa agrikultura. Para sa ato mga kauturan ng mga mangunguma, mangingisda, No, amo na yung namin yung mga panugyan, kaya mga leksyon na matunan ninyo sa Department of Agriculture. Para kung may mga cancellation, unang radyo, unang balita. So paghadong lang gid, mga classmates, labi na gid ang ato mga OFWs nga nakatutok. Have a good morning, good afternoon, and a good evening. Kita na kita karon. And abantayan nato nini ang hampang ni Alex Yala alas 8:30 sa Sabado, kaga karon ang iyang doubles with Williams sa mga kasama. Asa din lang ko sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Jobal David. Dahil sa News Center, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Ini ang inyong alagad, Tioy Pancho. Sa programa, isugid kay Tioy. Have a good morning! See you later. Ciao, baby!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Cell phone plus gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May sis ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
6: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cell phone plus gold.
9: Sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Magagami agano sa aton tag panamati nga nag-upload naman diri sa aton nga programa. No, ini nga programa dulod sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagpanguna diri sa nga aton nga Regional Executive Director, Dennis Arpia. Kag builog madulod sa inyo sa Central Philippine University sa pagpanguna man sa among presidente, Reverend Dr. Ernesto Ward Aguhoy. Ini nga byan, no, Doc James, ribat nagapaabot kid no sa nga aton pagpanamyaw. Sa aton makuturan, sa diyan maka mga bayan sa aton probinsya kung riyon, basta marabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan over DYRI, no, RMNB Ilo, na kami nagpasalamat kid no, sa inyo pag-upod sa aton. Kag sa aton, manggalik ng mga tagpalamati, no, nagpapod sa aton, manggalik ng live stream program, na no, amin ay gigiging adlaw dira sa inyo no, sa rin mga kamangabahin sa nga aton pungusoro kung sa aton nga mga OFW nga permi na kaupon sa aton nga programa na no, amin ay gigiging adlaw sa inyo no, pasinsa ko nyo lang kayo ay tamadala ang aton tantana kristal naman ako nga angay na hindi kita gid ka panamiyaw sa inyo pero ako nagpasalamat gid no, in behalf sa Department of Agriculture kag sa Central Philippine University na ako nagpasalamat kid no ay saway ni untat nga pag sunod no diri sa aton programa ay aton schedule ibi kada Bernes sa kagahon alas 3:30 no hasta mag alas 4 sa kagahon no kag sa aton magali no nga mga kauturan ilabi na gibala gali dira sa may iablas ang Oigong Co Foundation. Now, thank you gid no sa grupo no nga nagbisita diri sa atong opisina no sa may CPO Alliance of Agriculture. Kag ang mga tawagan ni sina mga pribilehiyo nga ayhan sa mga gusto bala mag-eskwela agriculture. Man ako nga nga nag-istorya kami sa Oigong Co Foundation na kung ano ang pwede nila magulig sa college kag sa mga incoming first year. So man ako nga hoping ayan sa sunod nga tuig no sunod nga school year no mamaterialize naman kag makaduga naman diri sa scholarship sa may CPO College of Agriculture na kag ang taga Metrobank na nagapasalamat makita sa Metrobank Foundation sa paghatag higayon no kay dasol nga tuig naman maghatag naman sila sa pulo kaslat na para sa nagmakakuha sa BS Agriculture kag BS in Agricultural Engineering. Agricultural and Biosystem Engineering. Bisa-bina-bina-subong. Muna ang mga development subong in the field of agriculture. Kag rin makita naman sa may CPU College of Agriculture. Muna kung nakita rin, nagpadayon kita sa pagwaragwag in partnership no with the Department of Agriculture Western Visayas para nga maghatag sa dugang impormasyon sa inyo balaan ko nga ang DA alin sa Lunes hasta sa Wibis no ang mga balita no sa departamento ginapaabot sa inyo samantala pag-abot diri sa ato nga time start kada Bernes naman alas 3:30 hasta kita alas 4 no kita nga pangbukal diri sa may Amen Iloilo. No, thank you gid no and hoping na makaduga makamidra sa mga insight sa inyo party sa pagpanguma no diri sa aton sa may Iloilo o kon sa bilog ng Western Visayas. Ano mo na naton, dali nga papel ah. Biskan paano, no, nagpaabot kita kaya tiga patigig ko yan ang kinaalam. Kung nato lang nabukot-bukoton, mapanos na kron. So, amon ako nga kita nag-share gin sa inyo, no, bilang dekano, no, sa CPU College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. By the way, sa aton galing nga mga graduates sa agriculture, no, nga nag-upod sa aton dere, or posible sa mga nag-pamati dira sa aton bla, nga may makiala ka mong graduate sa agriculture, ka gusto bla mag-review ang CPU, no, College of Agriculture, kaupod ang CPU, Review Continuing and Education Center, na nag-open na kita sa review sa nigad nga Sabado Domingo, nag-umpisa na sila bisang ila review. Kaya ang review dari every Saturday and Sunday lang. Pero sa pag-abot nyo na karoon dito sa may time naman iya, natali na lang ka magtapos ng review, kaglapit na lang ang board exam o mayara ng final coaching. Ang mga nag-review sa inyo sa una sa different review center dari sa may Western Visayas, mga faculty na sa CPU College of Agriculture, no, ang mga kabataan nga upon ninyo, ang mga 9th placer, 10th placer, no, 6th placer, taga CPU College of Agriculture ina. No, sa nigarabi, kaway kita nag-open sina kay bangod nga ang mga kabataan nga ni, no, ara pa binagay-eskwila sa ila graduate degree programs, no, sa may University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Pero subong kay bangod nga nagbalik nga dire, naman ako nga ang gin-open naton para at least makapaabot kita sa kinalam kay makabulig makita sa aton Pilo Ilonggos ilabinagid ang mga kuwa sa board exam kung sa din niya makaumpisa ka mo review. Ang CPO abiya mo na yung pinakunang unang review center na aging tukod naman ako nga ang inyong kalaga dali abiyan no, kita ang unang takers sa time. O galing kini subong silingo sa mga younger generation o faculty na no, kamuna din na uyat sa atong review center pero hindi naging masarangan sa malam kaya hatag taligwas kamataan ah. So amon ako nga nga subong no, sila na nag-uyat sina so kami ligwa ganit ka mo no, bisita ka mo dali no, kahit atal pumiro pala man yung review no, amon ako nga sa Sabado no, kadto ka mo dito sa may College of Agriculture o kung nabalon nyo dito ang guard patudlo ka mo kung diin ang review no, RSEC para at least makabuling sila no, review and continuing education center na no, may upon para ang consultancy sa una no, kay damo abing mga expert dito sa CPU nag-open sa expertise in the form of what they call the consultancy so kung may ligwag na ka mo dito kaya may kaya alam ka mo lang ay hanagalibog paulo niya ko din ma-review no, proceed na ka mo tayo sa Sabado para at least makadugang-dugang sa kinaalam niyo ah. Ang purpose sabi sa review nga na no, para ako sa din ma-refresh kita sa nga to na kinaalam alin sa pag-umpisa ng itong eskwela from first year hasta fourth year no, matapos sa nga to koso amon ako nga ang gina-open na siya kaya hindi malikawa na kaya malipatan mag-inay ah. Pero kung meron gani nga review at least ma-refresh ka sa mga nabalaan mo. Tabi-tabi eh, kaya nag-upload sa inyo ang mga pinang makabataan kung sa diyan mga top-notchers na isang nagkuha sila sa ilang license or examination for agriculture. Mga may edad na sa una, siguro sa mga nag-alobra sa Department of Agriculture na nagkuha sa board exam kada rin nag-review sa mga College of Agriculture ang mga may edad sa una ang upload nyo na mag-review sa inyo so na ako na lang isa na bilendre so ako naman na edad. So ano na ko nga hadra sa ton ng kulturan pilo kayo makatod rin kang maglagaw sa may CPU College of Agriculture para nga makapa-enroll ka mo makapisa ka mo sa review proper. Ang ato na bing mga talagaan sa pagpanguma no, mara ko nga nga ginbutang na ang review nga na okay, ang punto dira nga kung sa din niya, no, ang aton lang mga nag-aulubra sa Department of Agriculture, amon ako nga ang gina-required under sa APMA law na the time. Amon ako nga kami nasintuwagi sa APMA law, kag kami nang una-una nga nagkuha sa board exam. 2003 pa na, mo. Oh. So, amon ako nga, kaya lang ato rabi ang aton nga mga agriculture extension worker have a sufficient knowledge no, kung sa din niya, na makapaabot sang impormasyon. Kaya otherwise ko na nga ito yung ganyan ito lubra sa Department of Agriculture, wala man ito sa pong mga kakulangan. No? Kagibis ka kami madali sa CPO, amon ako nga ang pagi man sa pagbinuligay no? Sa nga ito faculty, estudyante, kag-administration, nagamat-amat kita establish, no? Kag manamo nagawa ka mga facilities ang na-establish dali sa may CPO Calisob Agriculture, nga kung sa din niya gina-equip ang kabataan no, para nga pagwa dahil sa CPU ang lantip na kinaalam no, ilan na ma-receive. Ako nga patigil ko parami nga kung ang agriculture, kapin po ang graduate na amo parami ako dali ka ginapaabot sa amo mga estudyante pwede ba sa pag-graduate na to ng atong target is not employment but to create employment. Mabot naman nun, pwede ba man kinaalam nyo nga na ma-convert into entrepreneurial skill. Para nga kung ang inang kinaalam nyo ma-convert into entrepreneurial skill, buot naman nun, no, ma-prove na itong indeed that there is profit in farming. Kamu na kung aangin nyo nga rin nga biyan, na bilang dikano, nag-servigin ko ng himplo, kaya ako nag-himakaskid, kaya otherwise, kung di ko pag-servihan yung himplo, kung rin ko nung karon, base karon kag istorya maayo makon no istorya pero maayo gid ja hulid di ba nang imong Laguna no karon kag like label dra kag sa tanan nga mga SOE donators no nga nagaupod sa aton no kay engineer Baliano gali nga permigo upod sa aton no med aya gid nga adlaw dra kay engineer Dr. Salvador Baliano no sa nga ISOPEST thank you gid po sa pag upod dre sa aton ha. Kag sa ako na migo gali dra no kay Euro Roberto Euro no, sa may Santo Domingo may babaling sa Gimaras no, kaupod sa aton no, kaupod man dira sa iya asosasyon no, kagay Sir Miller Gonzaga no, kagay Sir Alvin Naba no, sa probinsya ay culture kaupod sa aton no, thank you kid no, sa pag-upod sa aton Andrea no, amon na yung aton pero may nga gina-work out subong sa aton makuturan no, kaya nga ako ang blood trigger nga prinsipyo pa may nga kung kita abe sa Department of Agriculture no, kaga pending na siling ko na not necessarily good. Di man tanan ha pero kisa ka siling ko na mo lain na be maghaboy sa ang kinaalam nakaagi na yung implementara sa tagsa-tagsa kakabuhi ang agriculture abe hindi mo masiling pag ang technical no, okay na tanan yung technical mo galing it is a very dynamic field maraming kita very dynamic damo abi ang mga challenges amo na ko nga kasi rin kami parang medyo rin ito kayo ko James Ogatis nga kung sa diin kung mera kita direct mga projects na don't forget nga ipa-insured ginaton kaya otherwise kung ito pagpa-insured na kaya mabitani na sa mga natural kalamidad wise na liwan sila nga nag-agunto kundi kita man mismo so amo na ko nga dapat pa-insured nyo kid gamba ko para sa kay nga it is because nga marundumman nyo lang ang ginasiling para nga super El Nino nga kung sa din niya may mga parte sa kalibutan nga parte kay net kami parte man niya hindi maintindihan kami parte man niya iya nga timplado man mano kung address aton no, sa Iloilo o no, Batsagan niyo may mga area pa subong nga iban no pag ini katanong palay kati kung ang tubig alang-alang nga hindi makapabati na ulan na matuod walang pag-ulan pag-ulan pag-arado mo pag nasigay dapat kay kung di ka nasigay na ah hindi ka gid mamalhan ha gid ya kaya problema mo naman kung nakasabog ka pagkatapos namalhan naman nagbalangag naman karo niya sulputon sa ilang muna at ikaw luloy ka naman eh hindi kung magamitan mo naman niya sa patubig ang isang mga consideration senador eh amo ang preso na isang krudo tingisipan mo kung krudo mo madalagan sa buong pin so nagayuhom ako sa tawagan niya sina sa gindol back niya size pesos sa kada pulo kalitro para dako-dako lang tawon probably ang gindol back niya is only 60 cents per liter so ang bilis ng krudo kamara ka 80 or almost 20 ang bibili niya kapagkatapos gamiton mo ang isa ka consideration makati ko na ginapasuyupan mo pasok pa tapos ginagamit mo mga tag busi kabalyos ng motor ah kita imo sang gasto mo sina galupok-lupok na sa punto bla nga makasiling ko nga sa una diska na mo madali sa Central Philippine University sa so, mga palinggira sa may Middle East ang isa ka hektarya kung patanom mo sa so, una magpatanom ka tag pila hektarya tag 7 mil lang subong nga tag 15 mil na yan tanong sa tao Way makita ka patanong gidya nga magpatanong niya sa tawagan niya sa sang gamit yang kwan gamit ang machine. Kay kisa nagbarya bi ang efficiency sa machine gadipindi na sa operator. O kag ang driver sa CPU na convert na bi sa sigrower, sigrowing amo na ko nga nga dapat tanom kag sa taho. Isipon nyo kung ang isa kakteriya niya that time gabar ka tag-singwinta mo yun, bili ka kudo that time tag-singwinta pesos pa, hanggang pang abaw-abaw ka na. Ano pinagayan sa mga labinta pesos? Ang mag-isa, makasiling ko, ay kadlaw na lang libog mo. Kaya nga, it is because ang mga consideration nga para parehos niya. Okay lang niya ang mga area naman niya nga ihanda na buligan sa Department of Agriculture nga ako sa din, naka-establish niya sa solar pump. No, ako sa rin niya, ang nagagato na lang niya, amo direkta ang solar power. No? Ugaling sa ato naman ng mga tag-beneficaryo no, sa sinang proyekto nga na ibalikan nyo man ang inyong organisasyon nga tandaan nyo nga ang iya sina nga yield no, sa iyang harvest sa init sa adlaw over the time no, nag-decrease na. Aman ako nga nga up to a certain period after 5 years sina halos ang iya efficiency to yield sina naganubo na gidya. So aman ako nga dapat mera kamo gidya nga ligwa nga kung sa dinya dapat mera gid kamo nga no, reserba nga yung kaso po kaso sa traboton na biska ng inyong organisasyon no, makabakal kamo sa inyong nga solar panel. Kung makaligwa ganyo, updan nyo sa kwan, battery para at least biskang gabi no, pwede sa ka-operate iya. Amo na nga ito, ang talagang mga consideration. Amo na ko nga, ang Department of Agriculture nagahatag sa mga project na natisi sa religid nga makasiling ka madumduman ko man. Purya ako lang, purya sinda. Mga bata purya sinda, kani inablan ba? Masiling nis ka barles, kani baba, sinamasabag, gina mo. Inablang mga naka-abil, so inablas ang mga project, mechanization project sa Department of Agriculture. May mga organisasyon na beko na balaan nga mariunis, garapunis nga mga taho. Sa una, sang nag-a-apply lang parte ka enthusiastic na para magkuha. Sa nakuha na ya, okay pa sa wala nga problema sa operation. Pero sa nag-maintenance na, tapos na gidya. May plat nga guma sa traktura, hindi na bakla, kahit mahal ko naman, bawa mariunis pa gid. Ang pag-distribute sa una sa taktura nga na gin-compute na base sa inyo nga service area. Mga balik na nga service area, botamalon sa kada 25 hectareas, dapat may isa katotong taktura nga kung sa dining iya nga horsepower, dapat dala 50 horsepower o kung 80 horsepower, kadipindi na sa pwersa niya. Na bariya, why na ang kwan, why na? No, tandaan na gin-permiho, gamit ka kita sa mga agricultural machineries nga na pagkatapos yung gamit, pwede hugasan nyo man mayo, habutangan sa site. Ang iba niya kay haliid lang niya, balikan naman na yun, iya ko na gamito liwag, tapos magkumod-gumod, natuktukan amo ni, ay, maluoy ka mo. Why, sa liwag nga nagabalda sa gamit ka na, kamo man mismo, amo na pre-permi pong dobla nga, ay, tiwag ka magagasto kong tao, no? Hindi, okay-okay lang siya, no? Pero tandaan ganyan na, muna ko nga permibla sa mga working force to kapenta mga empleyado o ay kaya plagyuhan sa imo taxes kada bulan niya kuha ganyan pag sweldo niya so muna ko nga gasiling ko permib kuluoy gaman tingin mo gihimakas no, okay lang matanin ako ng kwarta ginagamit sa sakto para at least mas makabinipisyo kita nyo sa buong kay tawagan na isa na damo ng mga kausa-kausa nga ni Mintindihan sa Ligay kundi subong kundi sakto pag distribuyer kwarta gusto mo brama diba ang muna ang nasiling ko sa inyo ng grano ng Pilipinas ang problema naton ang aton nga nagpadalagan ang gobyerno may gobyerno niya ang nagpadalagan na sina ang problema ang muna primi ko nagsiling na kung dumuman niyo sa timpolik so ang nasiling ko parin may nang sa aton mga pinulangga na magukuma oo eh, ano ba ya? Mga posya ko sa inyo ka na eh. Muna ko nga pidibla. Nakita na mismo, maging wais kita. Sa kadamo, sa problema sa ekonomiya ka Pilipinas, ang hilagta na ang hingabotan na ang ila, nga palantawon mo na tanay nga partido na apektado kay tanta mga partido halos na nagabuhat man sa kamalamalahan. So ang mga nila sa aton makauturan, mapimising nila ang Pilipino na yan. Si Muro Patso niya ka. Oh, pero pag sa simpo naman gani nga daw itan-ita sa buligid na kay tanan nga kalain sa buhat niya, maripatan niya eh. Ang siguro iban sa mga gwapo sa ako kagaon na dayong-yong ginawa. Masin ang sakto agido. Ay, buhay. So, amon ako nga adala sa ato ng kulturan. Amon ako nga pinangkaw ko parmiya sa ako ang linggo na nanoblang pidito na buling sa sitwasyon. Kagabis nga kami madriya sa Central Philippine University. Mga silang ikulam. Kung may mga kakulangan na among graduate. Una-una bis yung kaduan siya na kay balon ang among eskwilahan na kay base dito na sa pagpipara sa ila dito na kakulangan ang mga klabanan ba ito mo matuni ako mako pumisok lingon ko pag may mga nabalda gamangkot ko permiso na noblang kailabtanan ko kung nga natabok na okay para at least sa bahin ko ya na kay ko nabalaan ko na ako nga kailabtanan at least matadlong ko. Amo na ko nga sa subong sa may CPO given man sa aton expertise hindi matapili magpasilabot ko hindi ito area na nag-implementa kami sa ang kumigitang kabuhayan CPO ang kakibat. Ining proyekto nga eh amo na nga sa batla sa mga common nga nagkatabo sa aton dispersal project among the native chicken. Balaan ko sa mga pamati subong sa ako andali sa kanginan. Balaan ko nga iban si Karamuan siya naka-receive siya. Inablang mag-baton ganit ka mo. Madundum ako ito ang basang isa ko ka-classmate. Isa maka-head sa isa ka-agency. Sila inya ako namin sa isa ka-banuwa. Mayroon kami dispersal project. Kapatas kayo mo ko na nga manno pag-indala ito. Nagkalamatay. Pagkalamatay niya, pati itong manok sa tagbalay, patay mo niya eh. Ang muna ko kasi ko sa inyo nga kung sa linya ay na-dispersal project ka na dira na ang target na isa na ang makabulig o galing ang manok na nabato nyo nga na ang pinakamasakit ni Storya sinada pare-pareho siniho base ni sa amo pagtuon ang ginhimo libo-libo manok niyo ang dispersal nga kami mismo kasi lang pag ang manok ginkuha sa malayo pagkatapos may isa lang na naka-experience sa shipping fever. Mabata shipping fever gani, check nyo na lang tutunlan sa manok ninyo kapin pag isa masiling ka na may ugam man naman. Ang marang isa ka sintomas niya o consign niya nga kung sa din niya may ara na sila na. It is tingle o consign, kaduga-duga, damo na sa batsyag. Karoon ang mga manok na before na dito, dalon sa inyo, bakunahan na. Kaya naka-prescribe na dira, sa iya nga pali nga pan, nga tawagan niya sila. Na specification e karoon ko yung manok ka na nagbatsyag pagin bakunahan dasun na blood deliver sa imo to amo na palakpalak ang manok nyo dara sa respective nyong area amo na ko kasi ko parang nga biskan sa amo madali may manok na kami yung dala sa mga matagas na lugar alin sa Madubo hindi ko malipatan amo na ko nga biskan banaan ko nagapamati sa akong subong ilabinagid ang mga naging kabahin no, sa amon project sa kumikitang kabuhayan. Seryoso mo kami sa amon tinutuyo o galing kati ang amon gate nga nakita sa dara nga ako sa diin pag ang manok ngalin sa patag daloon mo ito sa kabukiran ang iya dugo sa rangyaw na butang balon ang iya sinakiring capacity sa oxygen na ganubo na basta lang iya dugo mo naman ganubo na ang kiring capacity niya sa oxygen. And correspondingly, pati ng sustansya kung mga nutrient na absorb sa lawas niya, hindi mo na sa ka-efficient. Pag indala niya na sa mataas ng lugar, manibago na, bangun sa pressure nga nag-aapikto dito sa supply sa oxygen. And beside ang stress ng dalo niya. Aman ako nga, kasi lang ko na, kung PDF lang madala, ganyan ko manok, tira ako, ay may pepper, ganyan ako ng manok, mismo dira sa lugar, ganyan. Sa amon nga experience sa kapagdoon, amon ang tabo. Bada amon doon 176, ang ready to lay, kaya para nga hindi na sila magpalibro, kasi magamit ka na ba yun, makapangitlo na ba yun, o galing ka hindi amon ang realidad sa itibsika. ay may prepare nga kon sa linya kontra mismo sa lugar may ara naman na kag mas maayo nga piso tinga piso o ya ang rentability niya mataas na ya kaya nga jamay panglawas niya ikanda easily sa mga lugar nga kon sa linya yung butang may prepare nga magkalamata iban at least bato piguan niya kag ang piso abe may ara pa siya panahon para nga i-acclimatize ko galingan niya nga kung sa din early pa makaproducer sa sang itlog ngayon magkaproducer madara sang piso. Amo na ang isa mong kagandaran to na ton no, sa pagpatigayon sang mga project kanya. Kaya otherwise kung hindi aton pag tunan na anong tabo sa aton ba? Actually sa kadamuan sang mga naging beneficiaryo no, sang native chicken dispersal project ang problema lang sila pan mo ang marketing lang wala akong kapamatay sa akong subong miskang porbanyo may nagkatango-tango sinyo miskang gabatang-batang kaya nga miskang damo man ako muna karon tanggol sa proyekto ngayon karon pero huwag kabaligyan kung may baligyan ka man kinabarat ka man huwag ti matabo eh daw pariyo mamla sa konsepto tumla subong nga masiling ka oh panom tingo pala yun brato bugas daw pariyo siya. Oh, tanong din ang palay, brato, man, palay, baka mahal ang padasong cost mo, baka doon siya, brato, kunin baka ka bugas, para na isa lang ang problema, di ka pang problema sa tao, di ba? Di ipamutakan sa manok ang mga manok. Nakalibog ng ulo mo kung paano para mo ang manok mo, pagabot sa tindahan, baraton ka man lang, no, nagwayo ba eh? Ang manok nga, abis kayang summer project na sa kumikita ng kabuhayan, CPU ng kakibat, kasi lang ito na, kadamuan sa racer na yan. Ang muna ko nga, ako nara ka mo dara sa norte, no, sa rin niya na basang batad. No, kadto ka mo dara ka iban, no, palmari sa inyong mau, para nga mag-connect, kaya ka paano kami dara nga mag-plaster sa nga mga technology demonstration area. Kaya kung nara ka mo dara sa istansya, pangitaon niyo si Jong Mindo sa ang inyong mau dara, kung si SB Wilson Balingit, kaya nagka-propose kami magpatindog dara sa atong project sa kumikita ng kabuhayan, CPO ang kakibat. Ang dira naman sa Guimaras, ang aton pilot area, dira sa may Santo Domingo, kung saan mabalang siya mismo, nga kung sa diin, mga practice kita dira sa season long, mga training para sa mga gusto magsagot sa manok. Ano ba ang binta, dira? No, kay Bangor nga ang inyo manok paron yan. No, ang utilize na itong lokal nyo, ang technology sa CPU gamito na ito, inang pang backyard yan na scale. Isa naga sinayin ko na nga hindi na pagpasubray sa 15 ka mo nga kaya basi mga problema karon ka kaya nga ang technology gindala ko sa imo intended ng gindya sa 15 ka mo nga ang abo ng pasalig sa imo ang imo bayligyaan at a protective pricing bota malon iregalda sa prisuana isa ba na kung ano man yung kabrato iya ang ato niya nga paraks ang ato niya no mahal niya kumpara sa local market nyo dira nga baklanay o galing no, amo na ko atong gidang propose per me nga ang technology sa CPU amo ang gamiton nyo kay nga because may nakita sina nga intended market so para bla nga wala ta hassle ah no, kag ang ako nga pati ko per me kadamuan sa ato na kadto istoryahan kang bagi na masiguro ko lang dok ya priso na ya kag magbakal wala ko ni hassle at least ako man no, amo na ko nga gasiling ko sa inyo amo na ko nga sa nagapamati sa country sa mga cooperative din akong gusto nyo kaya eh, no, try ka makontakt rin sa amon sa CPU sa aton man niya ako na no, sa aton man nagabakalbla sa manok niya ako may makarinder ya ganit ka mo dara kagapangita ka mo sa presyo sa manok tandaan ginyo ang nabakal nyo na nga tag 400 hasta 400 yung minta mas barato dari sa CPU manok kaya nga protective pricing man bota malon hindi lang na magsaka ako doon sa 200 pesos ang kiya litro, hindi na masaka. No, kaya nga, protective pricing nga itong pagkuha dito sa field, kaga itong pabaligyan sila protective pricing man. So, man ako nga dira sa mga hotel, no, yung gantuan lang ni Ms. Tuchin, Pastrana, no, dira bless sa mga hotel ang gantuan natin, nila niya gali. I-try nyo consider ang CPU nga manok. Kaya nga, ginpadako niya sa kulungan mismo para nga sigurado nga safety kag ang ginagamit sina dira nga patuka ginagamit mo ang ginproduce sa CPU kag bulong sina mga plant extract na ibagi sa kasiling daw lain tuwaho yun ang bawa sina dira aos kumbay na kaya nga ginbacuum na subay hanging ginaya subay tabalon ang mga ahos kag Mumbai tapos lawas niya masungaw ginaya karon ako makapasiguro gigo sa inyo nga ang teknolohiya ang mga bulong na gamit sina auto dapat extracts nga rin diri sa CPU amo na ko nga sa mga restaurant dira ang ginabakal niyo nga tag 400 sa 450 nga manok sa Harrow Market sa supermarket kana mas barato ang manok diri sa Central Philippine University kag makasiguro kamo nga hasta Disyembre ang presyo sina pareho gid na protective pricing na kaya nga para at least makabulig kita diri sa aton makuturan nga nagasagod sa manok amo na permisi rin ko mo kita ko man problema ti pamangkot ano ang contribution ko kaya nung pili kang bulig para ang problema nga na masulba kaya kaya kung hindi ko nang pabulig ako nung guwas na bay o mapatingin ko na kaya ang sustainability nga sila yung tanga na nakabase na ako na nga to nga mga nag-a-adapt sa technology nila nagpatigayon kung ang gamitin nyo ang teknolohiya sa CPU ang manok nyo makuha nyo na sa kilo halin sa 75 to 90 days majority na nabutan ba doon, hindi mo na 100% kaya tibang gormera, ginakuribo niya. Pero kadamuan sila, mamarka na natin sa kilo in 90 days. Pero kung hindi iya sa CP Technology, basi ang tanga makaroon tayo, galima, anong bulan ko, lugi ikaroon. Ano na nga itong trade position no, sa may CPU, kay one way na nga makabulig kami. Kag sabing gawan dira, no, ganoon doon ito, na ito kay basi sa Pizza 21, makakanto kita dira sa inyo, kay para nga kung sa linya, no maka-attend kita dala sa meeting niyo sa MAPC niyo. Kasi sa ako galing na classmate, na kaamigo sa Mausang Haniway, may bisita dali na sa CPU kay Mr. Yato Mega. No? Ama nga itong dali nga lang tao sa CPU kay nga, na matatong palapad yung kinaalam nga ni, para ako sa din makabuling kita. Kay P.E. Banyas, kasi no, provincial administrator, no, Dr. Raul Banyas. Ating higit, Doc, no, sa pag-consider sa CPU. No, dira sa probinsya capital para sa dua ka project na dapat implementar naton no kaupod ang Iloilo provincial government no kasi sa mga cooperative dira no, ang among masiling sa inyo basta ang teknolohiya sa CPU no pasarigamon sa inyo nga ang inyong produkto no kami na bala baligya kung na paano na baligya na problema na among daya kag tapos sa mga nagabakal sa mga restaurant o hotel para pasiguro niyo ang quality masiling ka na karoon nga ang kailan na mong tag 700 gramos o 800 gramos at to ako mo si Pio kaya nga salama ang bugat sinat hindi na ako mo masiling ka lain-lain no, kung makaluilog ko niyo pagkikontak kayo Ms. Rochin sa number nga 09 0919 832 6896 no 0919 832 6896 o kung kami stana no sa number nga 0977 4713432 no 0977 4713432 by the way sa aton makutunan gali nagpamangkot plus ang pinapak na no gali dulo si ibang siling nila ano nung pinapak mo naman amo na nga ito ng processing company no, sa CPU Philippine Native Chicken. Ang mga manok dari sa CPU dira na ginaluto kaya nga naging part na sa nga mga extension activities ang outreach activities nga kung sa dinia magasirigay man sa ito mga pumuruyo para maghahatag sa organic product. So kung makabuilo gani ka mo ang aton dira physical store nagabukas alin Martes hasta Domingo no sa may Bangga dabla sa may Barangay Buhang pasunod lang sa Ilgilinisma Phase 2 no, sa tupad mismo man sa Caltex Station makita dira nga lang pinapakapi ka mo dira no? Kaya makulukto dira amo na ang mga manok kaya may baboy dira nga native naging padako gamit ang CPU technology sa mga nagpadayon sa prosuporta sa pinapak na madamo maging salamat halin kay Doc James ako na siling ko sa inyo lang nga practice ko kaya nga maayaw man niya so good pero gasiling ko pa rin may nga kung makabuilo kamataan niyo kas pila CPU ka nga i-try na ito na maging negosyante sa palabuton kaya nga kami mismo rin mga pa-coffee stop na managanegosyo para ang mahata na magkinalam sa inyo kabataan maging lantip ugalay ako para ano overtime again in behalf sa mong presidente Reverend Dr. Ernesto Adaguhoy kami nagpasalamat kid no, sa Department of Culture within Visayas kan sa Armin B. Ilo no, sa Raghati Gayon dari sa aton na makikabot para sa ang information gabay para mga media ura na pagsaan aton nakatag kami sa lugang kinalang ang magamit niyo sa Dablo Katanan hindi nga Dr. James riwat na kapabot sa tumawang yung God bless and keep safe nakakita na makita sa sunod pa simana no, sa siling ura sa siling waragwaga sa liwat May laging adlaw sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang. Kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Vizio.
5: Yung may D3.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
5: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Gold sa mga butika.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa RMN na inumino sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:12 na sa kagahon.
15: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
16: Unang radyo, unang balita.
14: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
16: Unang radyo, unang balita.
17: Adlaw na kita sang Biyernes, Pizza 7 sa bulan sang Agosto tuig 2020.
14: Sa karun nga kagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
17: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
14: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
17: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan-tanan.
14: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City 4 sa Lilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
17: Ang ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
14: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyoman Eric John Pamplona. Kagradyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
18: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyo Man Pedroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, no, your history.
2: Kanyang sa aton nga Know Your History, August 7, 1933, ginpamatay sa Kingdom of Iraq ang kapin 3,000 mga Assyrians sa lugar sang Simele. Ini nga pizza ang ginkabig nga Martyrs Day or National Day of Mourning sa mga Assyrian community bangod sa natabo sa Simele massacre.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, no, your history.
4: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nag-issue na sa nga standing order si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hagod aristohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Niyang ginkonfirmar ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Si De La Rosa ang nagapangatubang sa warrant of arrest sa International Criminal Court may kangtaran sa crimes against humanity. Sang damlag lang naglapta ang huring-huring naristo na ang senador. Butang agin panginwala naman sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government kag subungman sang Philippine National Police. Bukod man sa National Bureau of Investigation. Ang pinaka-latest nga hambal sang Philippine National Police nga katapusan nilang na-monitor nga lokasyon sa kanay senador ang dito sa Mindanao.
2: Pero pamangkot diin ini sa Mindanao. Kay arat na malanggali sa Mindanao o na-locate nyo na malanggali, batambalon may idea sila, nga hindi nila pwede madakop ni. Paano mo mahambala, Bira Jumanirik, ka dito sa Mindanao, kung wala mo makuha ang location niya, bangod lang sa Oro Istorya, nga ti, base si Bato to sa Mindanao,

0: Yes, kuan ini diversionary tactics. Mm. Bangod sa mga impeachment kasi may ginapagwa na nga mga ebidensya. Pero whatever it is, ano man ina, inyo na lang na. Ang importante sa buong kung madakop ninyo, dakpa. Kung hindi, pagprangka. Kay kabudlay nga ginapatalang kita. Doon na balang wala kasang lauman kung ano ang himu, kung ano matabo.
1: Kalugay na si Derrance Martin Roy. Eh. Kalugay na ang hambal ni Pinpi Chief Mirinson Artatis Junior. Ginaprosiso sa nga pulis ang informasyon. Kaginatsikyar ang okasyon nga ginaangot sa senador. Di makamuni ka, pinanakabulan eh. Nagatsikyar palang kamuka informasyon.
0: Ang ngambala
1: proseso plan kamo ka informasyon.
0: Ang ngambala man sa mga DDS sila niya pabula lang na iya sa otoridad para nga ma-triangulate ya si Bato kay sila niya the moment nga gumawa ng istorya nga amo na damo dayo manawag kay Bato. Amo tong ngambala ni Torritoryon. Ngayon yung bisan ako manawag ko na yun kay Bato kung huwag ko ihibalo kung anong game plan nila. Di ko manawag ko kay Bato matrace down nila dayon. Kung diin si Bato kay Team Istorya na kami ni Bato pros niya wala kong direkta nga nag-istorya kay Bato isin niya ilan pabula para nga matrace nila ang location ni Bato
1: ang ambagalias ang NBI pang content
0: pang content maya mo manan ang gulo
1: nga muna bla pa bulawon mo nga muna ang natabo nga dakpan na si Senator Bato de la Rosa pang clickbait pero hamba naman to sa palaso sa Balacanang siling nila iya na ka mga DDS. Kuan na isa, diversionary tactic na.
0: Pero may naghahambal man nga matuod gid man nga nakita na gid man nakapanagid man ang location. Na locate na gid man ang specific nga location ni Bato. Amo to gani nga nagpost si Jimmy Bundok kag naghahambal nga mga muyo nga kabay pa di la matabo. Pero may ara ko na sang tipsters nga nakapindot nakapalagyo si Bato. Sige lang ah, pamatian tala mga teori nyo.
1: Ang una ganito ang bandila to gini news blackout. Igo ipabalong na dakpan na si Bato dito na sa Dahig Netherlands.
0: Paano? Ato yung ang layo-layo.
1: Kung matuod na dapat ara na ang kwan ara na sa airport.
0: Pero layo-layo niya nga ang gulo yung ginapagawa nila. Natural ang mga DDS mawangal gina. Paano nila kung nadakpan si Bato? Wala gito sa upod niya DDS. Wala gito sa upod niya mga malapit siya. Natural may ara. Kasi may ara lang nga mahipos lang sila. Mapagawa sila kay informasyon.
1: Kag magwa gin ang information.
0: Wala ah.
1: Malikgin ang balita, Radyo Man Binoy.
0: Bisan baho ni Bato, wala matultulan ka PNP. Amo na yung natuoda.
1: Kapin pa subong kay laban-laban, nagasuksok tuwig.
0: Ikaw dito na sa karong magpapayong sa Mindanao, karong to sa mga grupo to sa Mindanao, maro ka to. Magkinaburigal ang bilog ng Pilipinas, med kung makuha mo to sa Bato. Di ba ako may kakupkup tong organisasyon ka grupo? Maano ka mo to? Mabato pinatsanay? Ang gobyerno ta masulod to? Bato pinatsanay? No, hindi kuro ah.
1: Basi mangin kuan bla, magbumirang bla.
0: Ay, so, basi kung magagarot ang bilog ng Pilipinas?
1: Huwag mo na ang bantayan ta. Matukoy ba na kung hindi? Di bantayan ta eh. Unless otherwise, kaya magwa ni nga dakpan na gidman kag makita ta ang kuan bla, physical.
0: Hindi nga magpanakop buhi ya si Bato. Si Bato, yung connection malapan. Ako yung kapate kay matapos sa administrasyon niya. Hindi nga magpanakop si Bato de la Rosa. Hindi nga, just, amon yung sitwasyon.
1: Di ba ba kung nasa nagdaog, di ba? Di, hasta pa rin sa 2030.
0: Senador Japon sa?
1: 2031. No, nga pagpungko niya bilang senador.
0: Manago ka kundi sa tuntuod na lang pala naguan ngayon na bilang igo kanila makuha to na bilang
1: bala-bala mo gusto yung kanunay nga labuton ang record ni Senator Ping Lacson.
0: Itong pagpanago Lacson sang murder case man.
1: Nga kung ano kadugay bilang panago niya bla managid manakpan ay nakuho
0: hari pa yun istorya panago istorya plagyo wala na. Why nagpakita si Batangas Representative Leandro Leveste sa National Bureau of Investigation matapos ginsabpina may kaangtanan sa ginapasuni character assassination Bato kay Executive Secretary Ralph Recto ginpatawag sa NBI si Leveste kaya gaanay congressman niya si Jing Paras matapos ginakusaran ang mga ini nga utok sa nga honey trap plot kun sa diin ginapasuni nag-hire ang mga ini sa nga babayi agod magimo sang sala nga allegation Bato kay Recto suno naman sa NBI wala nagpakita ang congressman sa gintalana nga last 10 nga aga wala man nagkigangot ang iya mga abogado sa ila samtang nakigangot na bugado ni Paras nga nagahinyo nga schedule liwat ang pagpa

0: tulong sa opisina. Din talalo at ang appointment sa masunod nga semana, Martes na, Agosto 11. Apang ginatag ni Dugalo, nga bangod wala sang contempt powers ang NBI, magapadayon sila sa investigasyon kung hindi magpakita si Libiste.
1: Oh, kung hindi kin mapakita, kita agad si Libiste. At hindi pwede mas na yaka sa filing sa kaso. At ito na lang na yaya sabton sa kwan eh. Ni Libiste, kung di man nga kwan eh, di man nga kuan na, di man nga korte.
0: Oo, kuan man na, option man na iya sang respondent.
1: Kung pero, kung may nagpakita si Libiste sa NBI, sige man ang post niya, Radyo Man Binroy. Alantawan nyo lang ng Facebook page no, ni Congressman Leandro Libiste. Kaya nagkasabat na siya, kaya Atty. Melvin Matibag, at ito nga NBI Director.
0: Na, kuan na gina, super cross the line na gina, di si Leandro Libiste. Na mga beyond limit na gidbala, nang naglapaw na ganda tama na kalapaw sa latid no hindi naman niya
1: jaktog kaya din na sa subong kay ang iya kay Loy si Senator Loren Legata
0: wala man makita
1: niyo Loren bilog nga semana nga ni why sa magkapakita sa Senado
0: mamuto
1: si maginabat tiyag lang
0: basta yung bakasyon kay sa
1: Kiki pirmigalain ang Timpobla
0: basta yung bakasyon goro si Inday Loren dya sa Antique basta yung aresan din sa Antique pero si Leandro ya trouble ginilang anako kaya ginapaya kaya nag-abroad siya. Tapos ang kampo niya nagpinamangkot pa to sa NBI. Iti anong mangin subject matter sa pag sa binayo anong ipamangkot yo kay Kwan kay congressman mga amo pa na balay kadto ka na lang balay sa NBI sabta na lang to total dawala man ni sa nag-atras di ba mo man ang hambal niya ano man yung klase ka mga investigasyon ano man yung klase sa away tubangon niya tubanga iyari na niya
1: Samtang formal na nga naghingyo ang Estados Unidos sa gobyerno sa Pilipinas nga i-extradite ang napriso nga si Televangelist Apollo Kibuloy. Iniagod nga matubang sini ang sex trafficking kay iban pa nga mga criminal charges suro sa isa ka senior government official. Suro sa report, ginpadala ang request sa US Embassy sa Manila sa nagligad pang bulan. Sa Department of Foreign Affairs nga amo ang nagpasa sa Department of Justice. Ina-review naman sa Department of Justice ang request sa Washington. Matandaan nga na indict sa 2021 sa US Federal Grand Jury no ang 6 anyos nga si Kibuloy nga abyan kag spiritual leader ni former President Rodrigo Duterte. Kanay kabahin, Radyo Man Binroy, sang most wanted list no sang FBI. Sila daw na kwal gini siya, na dala gini siya sa isa sa pinaka most wanted no sang NBI. Matapos ang iyakaso nga conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Sex trafficking of children and bulkas smuggling dalayan ni kuno sa Amerika gabalik-balik ya sakay siya nga private plane
0: grabe nga tipo siya nga kaharian gani di ba man nagtestify tong mga babae to mo man
1: Isubong niya, prison ni si Kibuloy
0: because kaso.
1: Siya sang sexual kag child abuse kag human trafficking itong sa mga kwan niya bala sang una sa mga sa staff niya bala
0: sa kingdom niya to sa nga may nagtestify to sa committee ni Risa Ontiveros bala nga amo nang ginahimo ni Kibuloy tigil file tong kaso
1: kaya nga mga staff to bala gina kwanggali may obligasyon sila kay
0: gina
1: Apollo Kibuloy
0: gina massage to sa sulod tapos ang paborito yung nga shampoo Palmolive di wala mo tamo amo tong dunuan ko na mo nga ngambal sang babae kasi niya paborito yung nga shampoo Palmolive
1: kaya mga kwan ko no mga virgin nga mga babae kumbaga mapalaron sila Radyo Man Binroy nga muna ay makapagigilawas kay Kibuloy tungod nga anak siya sang Diyos.
0: Grabe yan. Anak ng tinapala taon. Anak ng tinapang klasika.
1: Kaya sa Diyos, kay Kunman, sa Radyo Man Binroy, i-request gina sa nga pungso
0: ni Estados Unidos. Yata, ginisin ka Pilipinas.
1: Kaya kung hindi na pag-i-grant ang ilang request, mm. Basi maglain lang buot nila, bla.
0: Sang, no?
1: Kasi, tiyo, vice versa man na mo. Kung may mga gusto mag
0: this time,
1: ginapadalaman nila natin sa aton.
0: This time, Radyo Manirik, Amerika ang nagahinyo. Hindi ya kita, hindi kita yung magmatumato dulong, tiyo, kay Kibuloy, kay Mgambal, tiyo nga, oh, extradite yun na ni, ari na si Kibuloy, wala ah. Ang naghinyo sa ni Amerika, nga kumain mo, ang offender, dalon dito sa ila, kay ti may kaso dito. O, ting Pilipinas, tiba si Mambal karon si Marcos, mauya man ta. Ato ni grupo ni, damo na naman isang ma-put up ni business di nga paksilikang Amerika sa ato. Tapos pero, si Kibuloy lang, hindi tamahatag.
1: Pero so far, why pa man ko naman nabaton ang iyang council ha?
0: Why
1: man? Mr. Deranto, pasyo naman ang iyang abogado
0: ho? Oh, tagali kayo nagadipindi, Mambal, taga ni Ingustisya subong sa Pilipinas, nagadipindi sa administrasyon. Hmm. Kung sino, oh, kung ano yung gusto ko administrasyon, lahat magagawa. Why kasang may maimo gani subong kay tanan nga apelasyon sang kontra gani sa Korte Suprema tumbalay oh tanan nga kontra partido subong madasig ga mapriso tining uro extradition treaty uro extradition request extradition lang ni nga hinyo sang kwan sang Amerika hindi ay hani pagihatag sang nga Pilipinas kun amo malang ni si Kibuloy malang ang kabaylo.
1: So, bantayan ini ang mga karadyuman.
0: Ang balblaga ni Radyuman Henry. Niya mayo piya si Kibuloy. Gani kayo gina-request kaya sa Amerika?
1: Oh.
0: Ibang gani yan nag-TNT tuya para makapa-Amerika lang? Oh, di ba? Sino sa ato na hindi gusto magkanto sa Amerika, mag-ubra sa Amerika? Mm. Iba nagapanago, gatinti para lang makapa-Amerika? Oh, si Kibuloy ya!
1: Ginawa mo ka kuhan, ginawa mo ka apply sa US Embassy.
0: Oh.
1: Ipakita mo to nga ti, may ikasarang ka nga magkanto sa Amerika.
0: Correct!
1: Kakuha bakasyon ka to.
0: Magbakasyon lang gani!
1: Kasarangan mo nga magkanto ka to, kasi dapat may pulian ka di.
0: Oh, damo na mo requirements. Kung magbakasyon ka, tiyari sugaton ka niya sa Pilipinas? Dalon ka to ya sa Amerika? Mula na galing presuhon ka to.
1: Presuhon. Hindi pa nalang naog ang iyang kaso kay human trafficking.
0: Oh. Di, buti hindi nakagawa, guro ya kung dito ka daw, daw dahay, gurong guwa mo man eh.
1: Hindi ka gani kagawa, di eh.
0: Di kay, kuwan ka na ya, covered ka na ya sang layin nila, hindi niya yan ka Pilipinas. Why na ito yung apelasyon
1: niya? Kung yung extradite ka, kuwaon ka na din sa Pilipinas.
0: I-apply na ito
1: nila. Kaya kaso ka to sa ila, kag-ipatubang na ito si mo.
0: Di ilan na ito yung layin yung i-apply ya, hindi niya yung layin sa Pilipinas. Kaya dito kaya na na.
1: Kuwan ka to, kung ma-priso ka to, Radyuman Binroy. Kung mamaturan ka itong guilty ka,
0: dito
1: ka na mapriso.
0: Ito sa mga maximum cell ka ito, abitang ibutang, kahit i-profile ka. Bawambot na lang kung anong kabuhi mo kung dito ka. Ngayon naman lang yung adrike sa Pilipinas. Alin sa tama
1: ka luxurious nga pangabuhi, maximum may kagalingon sa iyang kuhan mo. Kagalingon sa iyang kingdom.
0: Oo, ito diriya sa Pilipinas. Dito ya, wala tiya kubol. Diriya may kubol, pwede ya kung kuhan kaya, kung may kwarta ka. O, tanan niya, mahimu mo diya sa prisuan kung may kwarta ka, tibinto, mano ka to.
1: Kung natuod ang kabuhi, no? Daw kuhan ka diya, daw donut.
0: Lulod lang ya, kay padala sila.
1: Alam mo, palang mga ambula donut.
0: Ngao.
1: Di bilog mo.
0: Abo, donut. Gabi nga mga palanggiran man, no? Kaya mag-iman na, bilog, gatiyog.
1: Isa sa babaw ka, isa sa dalom ka.
0: Oo, nagatiyog man ang donut mo. Patiyog mo ang donut, hindi ang balaan. Kung diin kasubong, diin ka boss.
1: Pero speaking of Davao City, Radyuman Binroy, ginabi-abi ni Vice President Sara Duterte kung mag-file sa Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Turin III siya nga Certificate of Candidacy para sa pagka-mayor sa Davao City.
0: Ano yung plano ko, no?
1: Okay, dito sa Davao, nag-alapta Radyuman Binroy ang mga tarpaulin niya sa social media. Ang tarpaulin niya may nawong ni Ture kag may nabutang nga ingat sa
0: biyahe.
1: Daan.
0: Oh, ingat sa daan.
1: Kumasi bala kung mga modus, mali ka mga nag-kontra kay Ture to sa Davao kag ginapalapta ini sa media.
0: Sa iban nga kwan wala man hindi bala ginakuno-kuno sa mga senador. Ti wala man sa iban diri sa aton wala man. Oh, kung doon ga-aproba masyar.
1: Kaya kung magsunod siya sa politika, kung mag-senador ni Sara Juman Binroy, na kung posibilidad niya malaog ni siya, pero base kung targeto niya ginman matuod ang Davao City,
0: na? Laman-laman, isa kabatas kasi na mo, ito sa Mano Duterte. O, gano'y kabatas ng mga Nograles niya? Nograles, siblings na ganyan. Binumbahan ka resources, no? Tiyan Nograles, ano ka laman Nograles sa Davao?
1: Base siya ya ang tulog ng langit mo.
0: Teritoryos ang una sa mga Nograles, ang Davao, before sa mga Duterte. Ang mga katigulangan sa Nograles, tipidagdagan sang administrasyon ang duwagi kanugrales congressman kag mayor sa Davao City.
1: Gingastuhan?
0: Gingastuhan, talang niya resources, ginbukbo dito. Ah, wala, gani ka 40% ila buto.
1: Paborito mo gina si Kwano?
0: O si Migs. Migs. Ti may Kwano nagalit. Sa nag-settle down na? Mag-settle down na. May anak na sila ni Chino, attorney Chino. Ah, ni congressman Chino. Oh, sige, good luck sa inyo na. Yeah.
1: Sige, hambal-hambal na ikong gusuman. Migs, may ara ka naman.
0: Oh. Good luck sa inyo nga doa.
1: Oh. Pero... Pero butang tabi, no? Sa totoo, dabi. Butang tabi, maglagan abi to si General Nicolas Torre sa Davao, no? Kung ano, pagbaha sa Davao, nag-post siya sa balay niya nga nabahaan.
0: Oh.
1: Sige, wala ko kapanugin sila niya, pero may balay ko to sa Davao City. Isiling nila sa iba, ano, may bot silingon eh. Kaya lang kaya yung balay General Torre, silingan niya, nag-post lang ko to. Kaya yung balay ko nabahaan, di ba, butangan niyo yung kulor?
0: Hindi, base kung... too colorful lang gin sa aton nga paminsaron kag paminsaron sang tao dito sa Davao nga daw madlagan
1: story kasi nga kadugay nang balay ako da pero ni kaisa wa gid ako magpost
0: over oh
1: pero ang baha nga ni abi para sa ihibalo sang tanan do ko kadugay na gid nga problema wa gid masolusyonan
0: sa dalayo nga idot-idot mo ni kay Torre kasi tumulagan si Torre.
1: Dumduman mo nga sa mga kwento, sa mga festival. For example, ito sa Panagbihon Festival to bala. Dito sa Quezon. Ano din ba dito sa Quezon? Basta isang festival to bala nga pagpanaog yung blado, sobra pa sa presidente. Kaya timanaan man ito kaibang ito nga ano ni Sayaman.
0: At ito nakalan cruiser sa nga.
1: Tapos ay grabe sa blama, grabe ang pagka VIP bla.
0: Pilingon man
1: kung isa. Galing nga yung balin, di man ito yung gusto nga among ginto. Galing mga nag-escort sa iya, so feeling nila daw, masagan na si Binami ni Taniyaw, bla, ang nag-abot, bla.
0: Gina-idolize yun na si Nicolas Torre mo. Tingin sana na mitan man.
1: Oh.
0: Kaya muna hala, iti kayo na, nga maglagan tong isa sa Davao. Oh. Ibutang yung isa lang alay si Torre. O ganito ka batas nga kung sa bagay. Way pa to isyo si Marcos ang una. O ka batas sa mga Nograles. Hindi way mayroon. O ay tabang ginapangunahan. Pero.
1: Way kaya kapakot. Masi gali siya ang hulog sa langit.
0: Hulog yung langit. Mahulog. Isa sa pulungkuha niya kung bomba. Kung trao niya itong mga Duterte. Pero kung gusto ya, draw. Bahala ka na sa kabuhi mo.
1: Ay, pero dumalagan isa tuon sa senador.
0: Sadyan, kung sa Davao, yung mas nami gani. Sadya, ganyan kayo malapuyan niya sa Davao.
1: Nami bala sa Senado. Ang timplahon mo bala ang nagbugo sa Senado, bala Radyo Manbidroy.
0: Ano
1: mo sa una nga, the former AFP chief, senador Biason bala sa una. Rafi Biason. Hindi, ang batay na si
0: Rafi. Si Kwan.
1: Si Biason.
0: Biason.
1: Hindi ba lang mga maayo, galing kating maalam gid man to si Biason abi man.
0: Ang mga armed forces nga nag-selenador, mga maalam. Tuloy, bisa doy gringo nasan. Di ba? Tiyan mo na dapat may young version naman. Sang doy young version sa ni Biason, ni Lacson.
1: Di ba? Tiyan mo ka nag-example nga daw si Biason nga ni siya.
0: Kay si Bato do, hindi mo mambal nga young version nila. Si Woodline man galing si Bato. Kari, pwede kay maalam si Kwan, si Torre. Pwede ah, pang suro senador si Torre. Base kung sa senador ya, base kung ay popular sa, base kung pwede pa.
1: May posibilidad ya.
0: Oo, pero mga Dabao-Dabao, robo, alam nga, kayo, iawan ka Turo.
1: Sa sinutro gito, sa Davao City, gito.
0: Oo, iawan ka Turo.
1: Daw mayaw-iawan ka gito, kaya doon igamt na ni Basti. Ito, pamatsagan nila, kakamans ang ginoon.
0: Grabe, gito yung Duterte ito. Among gini, ang balta mahumot, patay si Marcos ang una.
1: Kita mo nag-viral lang again na singitan ka makabataan sa estudyante to sa Davao nga buang kagbangag si President Ferdinand Marcos
0: Jr.
1: Nag-viral ni karoon ng mga kabataan to agin patawag to sa nga DepEd kaya DepEd ng pangayos sa pasensya kay President Ferdinand Bobo Marcos Jr. Although nga tiwa ito yung galing din sa PAC ni
0: Marcos
1: BBM ah. Nag-lakat siya pagkanto sa sakyan nga aeroplano pagkatapos sa gasinigita ng mga kabataan gina-video nila baka kuno kagi bangag kag buang pero imagine mo ang amo nga mga harabalanon abi normal ato ya sa baba ni Basti
0: Duterte yang in culture na gani
1: kung bagang mga kabataan to ginailog nila
0: kuti ko na tone na nila ang culture nga amo na amo na nang gidak ani
1: lang mo. Kumbaga daw new normal para sa ilabla. Kaya siyempre ang mayor mo amo nang mga harapanon. Di para sa ila, kay kita nila na ang ilang mayor, halimpa kay former President Rodrigo Duterte, di para sa ila, okay malang na, kay ginambagan isang mayor, nambagan isang bata niya. Amo na abla. So, para sa ila to, normal lang ina. Normal lang ina. Ako nang hambal sa mga taga-dependo sa Davao, gakiralan sa counseling ang ining mga kabataan.
0: So, sa mo na nga, kung nga edad, kabalo namang yaguta, kagkabalo namang pamuyayaw, hindi niya normal ah. Pag nakuya siya, sobra pa nang imuon niya. Sa piyak ba ingin bawi sa ang pila ka mga miyembro sa itawag na Malita Boys ang ila akusasyon? Bato sabi kay agad. Presidenta Marcos Jr., former Speaker Romualdez, kag former Congressman ko sa suno sa apat sa 18, no? Nang nagpaklaring na barigar ni ko, hindi matuod ang ilang aligasyon, kagin bayaran lamang sila. Gagin pangakuan sila sa kwarta kung sa diin, hindi nila kinanglan nga magtrabaho sa sulod sa 2 katuig. Bao? Kag siguridad para sa ilang pamilya.
1: So, 5 kami doon. Yung pira sila kami doon, 5 sila ang nag-recount.
0: Apat ko no?
1: Apat or 5?
0: 5 na gore, pero 4 yung nakabutang. Basi may kalima na.
1: Nakita ko interview na ni Maris Umalik gabi.
0: Basi may kalima na.
1: 5 sila?
0: Oo, matamat na. Tikrisi na lang bilin.
1: Oo, nag-recount na sila. Ang hambal ni Radyo Man Bidroy, nga amo naging pasalig sila nga tagaan sang dako ang kantidad.
0: Si Atty. Baligod dito na itong
1: ito. Si Atty. Baligod. Kaya hambal ni Atty. Baligod, nga si Senator Rolante Marcolita kag si former Congressman Mike Defensor ang bahala sa ila. Di pa ni karo kada prison ang duwa. Way magturo pa tong mga pasalig.
0: Kaya magkala priso gini sila, hantingon gini sila sang gobyerno kung may ara sila sang kaso. Granting ati hindi pwede na iya nga.
1: Isa sa mga rason nila to. Kaya Manila patong-patong ng ilang mga kaso subong nila pangatubang.
0: Kaya ang tagdampig nila ang ilang salandigan ato naman sa prisuhan. Timano kabe kay si Mike Defensor ato naman sa prisuhan, si Senator Marcolita ato naman sa prisuhan. Ti sino ang imo sini nga sandigan? Wala ka na sang sandigan. Malusod ka kay way ka sang sandigan. Ti karon kung dutom ka, priso ka pa, may kaso ka pa, anong igasto mo sa kaso mo kay priso tong manong gasto mo? Ti ang ginpangako si mo, why nagtupa? Natural, mabaliswa, kag mabaliskid ka, kapinta, administrasyon ang ato niya ginaistoryahan diri. Ti kung amo ni, laban na ba matistify sila against naman sa mga tao sa likod nila?
1: Karamaal.
0: Tingin pinang lawag to nila nga mga may malita. Tibot ang balon, hindi ito matuod may malita. Ang iba nagabudo-budo, nagagambal
1: nga. Nag-recount ng sila iya, kaya why sila iya mahatag.
0: Pero matuod yan nga, nang hatag sila iya sa...
1: Ang punto din ang mabangkot na matuod ba lang may ginang pangatagan, yun man sila or wala. Kaya kung nag-recount lang sila iya, because nga why sila matagaan sa kwarta.
0: Pero matuod.
1: At yun daw, lain na niya nga istorya. Kwarta na.
0: Pwede na yung matuod nga ang malita na panghatag yun nila, may natabo yun man, nag-recount lang sila iya, bangod nga, gutom sila, kag-perwisyo na sa ila, kaya wala na sila sa...
1: Imagine mo, Radyo Man Bidroy, magluwas ka ti, why matagan sila sa kwarta, nga ginpasalig sa ila. Purti pa ka damo sang patong-patong nga kaso
0: mo gani sa ila. Pamilya mo ya. Paano?
1: Magluwas sina ang pamilya mo, sila mismo.
0: Sila na yung magasto sa imo.
1: Magluwas din sila gagasto. Ang kung ganyan ang safety gid sang pamilya.
0: Correct. Damo sang factors.
1: Si, amo na ganambal ko, before sila mag-isulod dira, hindi ko magpati, nga wala nila mapapaminsaran ang mga pros and cons sila.
0: Amo na nga.
1: Ito ko na ito sa kwarta. At yung seguridad nyo naman, seguridad sa pamilya mo. Pati ka mo yan sa pasalig.
0: Tani, kinuha yung anay unang kwarta. Hindi, no? Huwag galing nagtupa ang kwarta. Ano kay...
1: Amo nang hambal sa mga nagka-comment to Radyo Man Bidroy. Amo nang nagkalitsilitsi man ang mga statement nila. Wala man nagka-prarihas.
0: Kay may script mo.
1: Kay tungod niyo may script.
0: Tapos mong kuton mo. Amo nang hindi nila pag-ihatag to sa Blue Ribbon. Kay madakpan gini sa Blue Ribbon.
1: Imagine mo yung nga balon mo to nga si Kiko Panginilag ba to ang kwarta. Kaya timo ay...
0: Doon ginatag.
1: Tapos ang balon mo nang sala lang sila. Ang kay Loren Ligarda. Malila, may ara na siya. Pero sa nag-upod na sila, golpe lang, nagsala man sila.
0: Kung inatag lang nila sa Blue Ribbon ang mga Marines na nagkaramaal gini mga pobrito. Yawag ito kagisa sa Blue Ribbon.
1: Waya, umido. Ang ilang mga
0: palo statement.
1: check tani mga observation sa ngaton siring patrol kamusta untang ato nga palibot kay subo nga kagahon. Good pila nagbubo no ang puwerte kanamol nga ulan adri sa may syudad iya sang Iloilo. Pero pareho man bla kahapon. Check ta si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man report.
1: Toto Flo mayong aga.
3: Mayong aga Radyo Man Eric. Radyo Man Dindoy, no? Medyo yo nabasa siya ang dalan sa sudad sa Iloilo, no? Kay matapos nga nag ato man ang kukulan, no? Kagabikag sa sininga kagahon, Radyo Man i-recruit kay subong antes ko magasulod rin sa may Iloilo Terminal Market, no? Nga nagtahaw naman ang kulan, no? Radyo Man i-recruit, Radyo Man Dindoy. Udiri kita karon sa presyosang mga uga, no? Kay ato ni Bulong, kay damo ni Trisado, kay sumunga daan, tiglulan mo. No? Damo kini mamakala sang, ano, sang mga presyosang or sa mga uga, udiri sa may Ruben and Annabelle Dried Fish Section, sa Grace and Con Dried Fish Section, no? Una kita udiri sa may presyosang boneless, no? Boneless dilis. Nabakalini sa 900 pesos ang kada kilo. Talinuan, 90 pesos ang 1/4. Saksak, 150 pesos ang 1/4. Balingon, 110 pesos ang kada 1/4. Bunles, saksak, 800 pesos ang pinakilo sa ngakuan man, saksak. Why ko di mabutang? 150 pesos ang 1/4. No? Ang 1/4. Samtang ang balingon, 110 o tapos ani ang surib nabakal sa 50 pesos ang kada 1/4. Ang gapas 120 pesos ang kada 1/4. Ang gate 300, jetprox 900, gumaa 130 pesos ang kada 1/4. Ang pusit big o dako-dako ni nganukos, no, side lukos 1,400 pesos ang kada kilo. Ang pusit medium 1,300 pesos ang kada kilo. Samtang ang kusit small, 1,250 pesos ang kada kilo. Tabaga, 55 pesos ang kada 1/4. Lubo-lubo, 150 pesos ang kada 1/4. Ginamos, 160 pesos or ginamos 60 pesos ang kada kilo. Kung baklomin sa isa kilo, 200, no, ang kada kilo. Ang kusit bilog, 900 pesos ang kada kilo. Samtang ang dried pasayan, no, 600 pesos ang kada kilo, no. Amo ni karon ang pinakuling presyo diri sa may Iloilo Terminal Market sang mga uga, no, at sa mga luyag magkatotri, no. Ato kamo di sa may Ruben and Annabel, kag Grace and Con, kag sa may Alpin Ami dried fish section, no, kay diri makabakal kamo sang mga uga, no. Samtang sa konting nga balita, again ako sang maestro sang Dumangas National High School na siya ang nagpost sa sang pamahog sa ila sining eskulahan, kagi siya nga sa social media account ang nasambit niya pamahog nagtugas ang kakukmat sa pinaka mga estudyante kag manunodlo. Suno kay Mr. Leonel Salvilla, Division Information and Action Officer sang Schools Division Office upon SDO Iloilo, nga nagpalayo man sang pasaylo, no, ang among maestro bangod sa iya silingan nahimo, no. Indugang pa ni Sandilya nga base sa iya nga pagsaysay sang maestro nadala lang ini sang iya silingan emosyon, no, bangod sa personal nga problema sulod sang eskwelahan. Wala naman ginhayag sang opisyal kung ano ang patod nga problema sang maestro kag kon may nakaaway ini sa among eskwelahan. Bangod sa insidente nga sang pamahog, temporaryo nga ginkansilar sang klase sa Dumangas National High School. Agod na protehiran ang mga estudyante kag staff. Now, sa karon na nakalive ang among maestro sang tatlo kadlaw, kag nagpadala naman sang sulat ang Dumangas National High School sa maestro. Agod mapaathag sini ang iyang bahin sa sulod sang 72 oras. Now, sa karon, kahapon niya daw, nabalik na sa regular class ang salit na eskulahan, kag maskin pabaskog pa sang mga otoridad ang ila security measures. Amo ni madulong natong nga balita subong aga, ang ini nga balita ginatulong sinyo sang kaluwan sang non-slenderment oil, ang pinaka puro kag pinaka epektibo or non-slenderment oil, ang pinaka puro kag pinaka epektibo nga pangalan pala serbal non-slenderment oil. May sa arthritis, rayuma, varicose, plamoy, poy, plamanol, palanakit sang kalawasan na epektibo paralisar. nga mga kaugatan. Pwede man ipang aplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga balikag sa mga nagadagong kapilas. Iyay ni katugunon, pauntaton, bumuhi lang, sang non-salinament oil. Ang non-salinament oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Tingtingog na pwersa sang kito para ikaayong lawas. Kompletong benepisyo, aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobrang kidabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule ni Doc Crispin Hico. Kagkatoy sa Manokanen Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandurriao, ang Ila Sininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Trinitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan, and Seafoods. Kay Daddy Hector Espinosa, mayong aga, kay Mami Maricho, kay Ninia, kay Isia, kay Max, kay Tita Arlene, kay Pare Tuteng, kay Marilyn Lin, kay Yato Aaron, mayong aga, salamat sa pagpamati. Kay Mami Chi, no, sa Panwasang Uton. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Lo Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN. Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ining abahin sa ato nga pagpangalagad durong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay gi-experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha. Kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa atong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang atong nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kay nagamaintainar sang proper blood sugar level. Nag-alleviate man sa problema ta sa digestion, no? Nakisalaw, hindi kita ma tunawan, nagabutod aton chan, imni nyo na sang nan sa corn coffee. Detoxify niya ang atong nga lawas, ka nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, abakal nyo sa mga butika sa bilog isla sang Panay kagdira sa provinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, mga daragko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Eduardo Goto, asin na, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Relight Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas na wala yung chemotherapy.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Eduardo Goto, asin na, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Relight Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas na wala yung chemotherapy.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas. Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
1: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio.
1: Ang Physio
3: yung may D3.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumaka Bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
1: Sampong Plus Cold.
9: To see you, miss. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampong Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sampong Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sampong Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sampong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lanakas.
3: At gaganda ka pa.
1: Sampong Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampong Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
1: Sampong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Gigan

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung galing si Ariel, nagtantos si Reyes ang nagligad, sikisakit siya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamaka sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Pamakal sa mga butika.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon ng kipot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
18: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
19: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig break

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.
1: Alas 5 na ang oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona.
3: Eric John Pamplona.
2: Kag Radyoman Benroy Bernal.
3: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Tambay na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sa nga DTX sa 500. Ang manami nga proteksyon para sa imo kidneys gikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar nagapaguba sa imo nga kidney. Hindi na maghulat pa nga madamid sa imo nga kidney mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubo sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para magnubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ito par ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon mainom sang Mighty C kag DTX sa 500. Pabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, mga kulurom nga public utility vehicle nga dakpan sang LTO nagsaka sa bilog ga Western Visayas. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyuman Report.
4: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higo sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
5: Nagsaka na sa 158 ang kadamuon sang kolorong mga public utility vehicle nga natigayon nga madakpan sa bilog nga Western Visayas, Subo nga tuig, matapos nga nagdug ang duha ka nadakpan sa probinsya sang Guimaras sa law enforcement operation sang Land Transportation Office 6. Ang roadside operation ang ginpatigayon sang enforcement team sa Jordan, Guimaras. Sa diin isa ka private van kag tourist van ang illegal nga nagakarga sang pasahero kag nagapanukot sang pamasahe apisar nga wala ini sang prangkisa halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB 6. Umpisa sa bulan sang Enero tubtob Agosto 6, 158 nakakolorong vehicles ang nadakpan, kalakip ang mga van, private cars, motorsiklo, tricycle, kagiban pa nga salakyan nga illegal nga naga-operate bilang mga public utility vehicle sa palibot sang rehiyon. Ginpasalig naman ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudiosoy Dos Pandesecond nga magapadayon ang ila kampanya batok sa kolorong passenger transport services kag ginpahangop sa publiko nga ang mga salakyan nga wala sang prangkisa ang wala lang nagabayular sang transport laws kundi di nga nagadalaman sa mga pasahero sini sa wala ginalauman nga risgo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
4: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kay tagsa ka sa sensory may unod pagin nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kapakal ini sa mga groceries, subungman sa mga supermarket, kag sa mga butika marapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
6: DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka magkaibalo, ang mataas ka blood sugar levels nga patigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kag maramo nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 naman charantina rin sa marguso nga nagamimixing insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyper acidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo inis ang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may TC ang alkaline nga vitamin C. Makabulig inis sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pang mga balita. Sa police report, Assistant Regional Director sa Napolcom 6 gin-suspende sa isagid katuig. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
7: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic at sa mga butika sa inyo lugar.
8: Ginpapanaugan sang suspension order sa sulod sang isa ka tuig si Attorney Joseph Salis, Assistant Regional Director sa National Police Commission o kay Napolcom 6. Iniaging kumpirmar ni Attorney Michelle Yotoko, tagpamaba sa Napolcom 6 sa pahayag ni Yotoko nga sang Martes, Agosto 4, 2026 lang na baton sang ila opisinang suspension order ni Salis kag ila inigilayon ginserbe. Suno kay Yotoko nga ang kaso amo ang less serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service nga nagugat sang 2020 nga insidente apang wala niya na ini gintumod. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, Areman.
7: Chon Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
6: Megaman Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsit, nagapadugang sang resistensya sang isag kay lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca kag holy goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nagkakapsula, may araman kita sang nakakape. Ang Megaman Gold the Coffee Mix. Hari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog-tawo, kanagahatag sang dugang nga resistensya. Kanagamlig man sang aton nga mga prostate, no, para hindi magdako kon magubagi ang prostate problem, kon napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyaan kay partner kon kay misis sa tion sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkatali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si mise, si partner, pwede makainom. Hindi lang man ipampatindog lang sang ikog tawo, kundi nagahatag man dugang resistensya para hindi ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imo nga obra. Megaman Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mamakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:09 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag ug mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Inluwi ang inyo kolon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanindo kaniapon gamit kamo Super Fiber. Kabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman naggikan sa City Hall. Isyo sang overloading sang last trips nga pampubliko nga sarakyan hambalan sa MIGEDC MIGEDC. Sama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
9: Ang hindi ka ba ay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problems. Nagpapanubuo sa pagbutol sa imutsan. Nagdetoxify sa imulawas. Kaya nagpapulig patulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
10: Paghambalan sa Metro Iloilo Maras Economic Development Council kon MIGEDC ang issue sa overloading sa last trip sa mga pampubliko nga salakyan nga nagapauli isa probinsya sa Iloilo. Suno kay Mayor Raisa Trenas bilang chairman sa MIGEDC, dalunya ini nga bagay sa ila sinapol. Pais na alkalde hambalan nilang posibleng solusyon sa problema kagay sa pagduso sa dugang unit sang salakyan sa tion sang gabi. Ginakoman ni Trenas nga bisan sa syudad sa Iloilo, problema man ang kakulang sa salakyan kon gabi. Ginatudlo niya hindi pagbiyahe sa mga modernized buses kon gabi gani makita sa mga mall ang hilera sa mga motorsiklo nga nagasugat sa mga empleyado nga nagapauli. Ginkonfirma ni Trenas nga tawagan niya mismo ang transport cooperatives agon mahibaluan ang rason kon nga wala sila nagabiyahe kon gabi. Maradaan nga nag-viral ang post sa last trip sa jeep nga may biyahe Iloilo City Inca Lambunao vice versa matapos nakuhaan ini sa video nga puno sa pasero tudob sa atop sang salakyan. Ginsuspend na sa Land Transportation Office o LTO ang lisensya sang driver. Pinakabulan na nakaligad, may nakuhaan man sang video nga jeep sa Mohon Terminal sa Arevalo nga punuan man ang pasero sang ilang strip pauli sa provinsya. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
9: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: MIGEDC, gali, no? MIGEDC. While nagapating tara Juman Binroy nga may violation ang ining ang mga jeep kaninga nagakarga sang madamo nga pasahero sa last trip. Pero dapat ang root cause ni dapat ibaluon gid sang aton sini ang concerned government agencies. Bulgon mo gid ano ang problema nga ang nagakarabit ang mga pasahero kon gabi kag nga ang nagapasugot man ang mga di pasahero nga mga sarakyan. Kay wala na sila sang iban nga pwede nga masakyan.
11: Ang Ambalca Province, ang Ambalca City, kulang gid sa unit kag wala nagabiyahe sa tion sang gabi. Kaya mo naman dato na sa franchise nyo.
1: Ang LTFRB, may mandato niya mga kinatatagan nila franchise nga magabiyahe kung kinanglanon sila. Hindi nga pwede nga kung saan nila gusto ya.
11: Pag pinagusto, galing kay ti, pinagusto galing LTFRB. Okay, ganit akabati kung sinong regional director nila na. Si Pabla.
1: Sakto ni, nga dapat ipatawag ini ang mga cooperatives. Kaya ang problema dire, kulang ang salakyan sa tiyon sa kagabihon.
11: Kung ginimbisigaran, ginsuspend ang driver sa Kalinog, asa lang bunas ang pretty boy, kung ang ginapa-explicar, subong ang operator, pa-explicar ayaw man to mga asosasyon to nga wala nagbiyahe, huwag nagbiyahe the time.
1: Sakto na, hindi. Balanta man nga may sala gid man.
11: May sala ako naman na.
1: Kumbaga because gani sang imo iyang ati pasakyon mo sila kay why na sila ibang sakyan. Kumbaga daw nangin humanitarian consideration mo iya kay gati balanta may violation.
11: May
1: violation. Pero nga ang nag-violate sila. Di blakag nga nga damo dira sang mga nagka-stranded nga mga pasahero during last trip. Tiway sila sakyan. O hindi mo naman na pagpasakyon. Hindi sila masakay. Ano na ang dapat kay solusyonan sang aton siniya nga mga concerned government agencies sa mulig sa mga local government units. Alas 5.15 ang oras diri sa ato nga pagpangalagad. Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mabas mabaskog resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsig lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, abulig kontra sa kapoy, kag pagparangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas, natural nga paagi, pilia Nans Super Plus, the anti-cancer, a food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
11: Kag mag Nans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay, Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dalasang lamok, mosquito repellent, kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. May name true extract nga parem performance sa citronella nagatag proteksyon sa expose nimo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Samtang balita sa Kapitulyo Provincial, Banua sa Kalibudyan, labing unang LGU sa segundo distrito nga may solar-powered system. Kasama mo sa balita, Rajuman Fia May Otero.
12: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
13: Ginpakigbahin ni Alimudyan Mayor Ian Kenneth Alfetche nga natapos na ang pagbutang sang 102 ka mga solar panels nga may kabugusan nga kapasidad nga 60 kilowatts sa Ilabanwa. So na sa iyang katumanan ini sa proyekto nga ginpunduhan sa bulig sa Provincial Government of Iloilo sa pagpamuno ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa interview sa Araman Iloilo, nagsiling si Mayor Alfetche na sang una nagagasto ang ilalukang nga panguluhan sang tubtob 3.2 million pesos kada tuig sa elektrisidad. Pangot sa solar power system, inalauman nila nga mabuhinan ng ilabalayran kagamitan ng savings sa iban nga proyekto para sa mga pumuluyo. Ginathag man sini nga konektado sa power grid ang solar system, kung bastante na ang enerhiya halin sa solar panel, ini ang pagagamitan sa munisipyo. Kung may sobra nga kuryente, mahimo ini nga ibalik sa power grid. Ginpahayag man sa alkalde nga ila ginamonitor ang produksyon sa solar power gamit ang mobile application nga nagapakita sang kadamuon sa kuryente nga ginagenerate kag ginakonsumo sa munisipyo. Giringgan yung money effect siyang iban nga mga lokal nga panguluhan nga magpainsang pondo para sa solar energy kontugutan sa

0: at JC Zulueta Street, Poblacion South Oton, taga Kilis Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros Occidental.
1: Tatak RMN
2: Super Fiber, pinakabago kay epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagkalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan ko lon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
1: Tatak RMN.
3: Kaga siyempre, minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Minsay nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kang tanan sa importance sa deep breathing. Para makaangkon sa maayo nga blood circulation, importante ang pagginawa sang madalom. Ang pabalik-balik ng pagginawa sang madalom ukon ang gitawag nga deep breathing, nagahatag sa lawas sang maddamo nga benepisyo. Kani para sa mahumok nga pagginawa, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kana. Kay nga kabalo-kabalan ang Dr. Pinoy Squalene, ginatawag nga oxygen na capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa lawas sang tao. May kapasidad ini nga mag-supply sang oxygen sa baga kagautok, ginabuligan man nga matinluan ang mga alagyan sang dugo para nga makasirkular sang insakto. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Kabakal ini sa tanan nga mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Kag sa mga butika dira sa barwasang Santa Barbara sa Mars, Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Suilo Pharmacy. Kag sa mga butika man, malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Arbebin.
3: Check ta balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Alex Yala kag Venus Williams magasugod sang ila Caradian Open doubles campaign. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Balita sa sports ang ginatulong sa inyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus, maskin pa epektibo kag maskin pa baskog. Gaking tingob ang Mangustin Plus Guyabano Plus Manunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Wak nga mag-a-opdanay sanday Alex Iana kag tennis icon nga si Venus Williams sa doubles sa draw sa Canadian Open. Nagalin si Iana sa kadalagaan bato kay Alicia Park sa round of 64 sang single draw antes magpasakop sa doubles. Suguran sang mga ini ang ilang kampanya sa subong adlaw oras sa Pilipinas. Bato kanday Mio Kato kag Lyudmila Samsonova sa round of 32. Una nga nag-opdanay ang duha sa Bad Humbirds Open sang Hunyo kon sa diin. Nagdaog sila sa opening 2 matches kag nakalabot sa quarter finals. Nakasulod man sila sa DC Open Doubles Tournament. Apang naparis si Williams kay Diana Schneider. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: RMN News Panahon.
3: Sa iktaray pinakauli ng lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Charlie Dipra. Charles, mayong aga.
6: Yes sir, mayong aga. Mayang aga sa talang nga tagpulamati sa nga RMN. Iyari pinakauli nga lakas sa panahon karoon nga adlaw, Agosto 7, 2026. Alas 4 ka na sa aga uli na si Tatang Low Pressure Area, formerly nga si Maymay, ginabulabanda base sa talang nga available data. Iyara sa 620 km na sidlangan sa Nichiaga, Isabela. Sang tato na magigilang monitor nga tropical cyclone sa Guas, may international name nga Dolphin.

0: Kaliman at Sipratan. Basta tayong available data yung nasa 1,095 km northeast sa extreme northern Luzon. May maximum sustained wind nasa 140 km per hour and then gust and east naman nasa 170 km per hour. Ang movement niya sa karon nasa west-northwestward at 20 km per hour. Southwest monsoon naman nag-apik to sa central kag southern Luzon kag western section sang Visayas. Pagka sining nga sistema, ang bilog ng western Visayas, magapangibabaw ang magalungon niya kalagitan, karon niya adlaw, may mga scattered o laptalapta ang mga pagulan pagpagilat pa ng guhob dala sining southwest monsoon. Makasarangan tubtob mabasog nga hangin, magaling na bagat na katungdan, magadalas ng makasarangan tubtob mabasog ka pagbalod sa karagatan. Antal sa ato temperatura na sa 26, tubtob 32 sa degree sentigrado, adlaw magabutlak alas 5:39 karon niya aga, magatunod alas 6:12 karon sa hapon. Kaya mo na pinakauling ang lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RNN News, Panahon!
2: Manabugid nga salamat, Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Mamati kita, user, sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Hello, sino ganini?
4: Si Janice ni Doc.
3: Janice, sang diyan gani?
4: Sang Haniway.
3: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
4: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya hindi bala tayo yun.
3: Mga pila edad ka bata mo?
4: 14 years old.
3: 14 years old, lalaki?
4: Oo.
3: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
4: Ang nag-ayo na dula ang iya pong godok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
2: Nabatiya yung user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kinagabalanse sa mga sistema sang aton siling lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginatugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kag dapat di kawanta ang constipation. Ora ginahambal ilo Crispin Hiko nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta pinamigid bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radiumana, binroy.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule ginting obiling pwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap, turmeric for managing general inflammation, saluyutong GBT and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palaya, the ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient, quality product of Dokiko, alternative and health food center, aprobado ni sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran, contact lang kay Doc Crispin Hiko sa numero 0910-126-4595. Kag sa ato naman nga, hello attorney, pamangkot sang tagpalamati kung bala ano ang mga butang nga hindi nila pwede malakip sa niya partner sa ila prenuptial agreement. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para onda.
6: Hello attorney.
7: Nagaantos ka bala sa mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo, hindi na normal? Karadyuman, hindi mo ini dapat pagbaliwalaon kag pabayan, bangod basi nga may tumor o consist ka na nga balatian. Subong pa lang magpangama na bangod tuman gid ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini maging cancerous. Ang Dr. Pinoy responsable sa angiogenesis o kon sa pagpugong sa pag-obra sang bago nga ugat nga ginahimo nga blood supply sang tumor. Kon wala sang blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay, matuna kagbalikawan ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para nga padamuon ang healthy cells kag imente na ron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy nilanggid makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells. Napamatud-an na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy ang pangontra mo sa tumor. Mabakal sa mga botika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala anong nga mga butang ang hindi nila pwede malakip sang iya nga partner sa ila nga prenuptial agreement. Attorney?
8: Hindi ma-include sa prenup ang mga illegal conditions or stipulations. Magsiling kita ng mga illegal ang basilingan niya kay mahambal sila nga tikong at the end of the day, if one of the partner, one of the husband and wife may agree to jointly terminate the marriage. So that's something hindi pwede. And for example, may mga, the usual na mga, niya mga agreement niya, hindi siya, it's against the law, it's against public policy, it's against good customs or good order. Nakakamuna siya ang mga usually niya, ang mga not allowed to be included as part of the prenuptial agreement.
7: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jailene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
5: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag Maya Plus na mula sa puso aran na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima na kini basta-basta nga ingredient nga ginpaidalom sa baidid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig babanaag sa panit nga pakupos sa singaw kay nagapatubo sang buhok ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa katol-katol ka dala sang fungus kag skin infection. Ang virgin coconut oil para ini sa kutis gwapo kag gwapa. Makabato sa artista mangin kutis bata kapakag may rosemary oil man nga nagaparilaksig nagapamuhok sang tulog ginadubuligan dula ang kurinot naton sili nga pangapanit. Soft Touch Wonder Oil makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Mary Mart Mall sa main entrance bala sang ilang activity center kag makabakal ka man online check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Aga mayong aga man sa aton sini nga mga mangunguma ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabudlay kani makigbayen sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Raffle promo ini para sa inyo sa diin may chance ka magdaog sa mga brand new kag kalidad nga kubuta products. Ang imuon mo lang bakal ka sang ilang mga genuine spare parts kag equipment para makakuha ikaw sang raffle coupon. Kung may raffle coupon ka, sulatan mo na sang pangalan, contact number, official receipt number kag ihulog sila sini nga mga drop boxes sa mga stores sa nga Iloilo nyo agri. Ang raffle draw sa December 5 na sininga tuig sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barota Canuevo. Nagaulat na sa inyo ang mga premium grand prize, isa ka brand new nga traktura, ang second prize sa rice transplanter, and third prize isa ka special power tiller. Kaga madamo pa sa mga exciting nga mga premium. Gani magpasakop sa raffle promo sa nga kubuta kag Iloilo nyo agri, industrial marketing and general services incorporated.
2: Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayog gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok sa mga napungtan, sa mga nasipon kag sumuman sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na. Buboy diritso, nans liniment oil sa pilas gid. Kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gid ayon. Kag sa may mga cases, rasang dinggi sa ilang nga mga lugar. Dapat kung magwa sa balay, panghaplas gid nans liniment oil para hindi ka pagkanton sang lamok. Kung wala kagat lamok, wala sang dinggi. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, ka probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag siyempre ang dawadlaw na ang Ani Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Biton Haro kag sumuman sa Pasay City. Kag para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihambal ninyo nga sa RMN Iduido nyo na batian or na ibaluan ang ilang nga promo para matik nga mayara kamo 10% nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Biton Haro sumuman sa Pasay City. Sa mga gusto nga magpa-reserve, no, magtawag lang kamo sa numero 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Branch. Kag 0968-1464-675 sa Paluto Pasay City nga branch. or mag-message ka mo sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Biton Haro kag Subuman sa Pasig City. Good morning na sa atong mga Facebook friends nagaupod subong sa atong pagpangalagad kag siyempre ang mga nagapamati sa radio da. Good morning na sa inyo at taran-taran. Malamig-lamig no nga kaagahon sa inyo tanan-taran. No? Sakay Nonoy Silobrico, Margie Cubillas, Lorna Aranita Pusaga, Maning Jasnis, iasawa si Melinda, dira sa Barotacan Nuevo, sakay Irol Derikito, no? Kagsaman sakay Virgo Ugab, sakay Ma'am Belen Nagabo, Ma'am, good morning, Gid. TDP4, Randy Hagurin, Alma Ahenga, Akimi Mihares, kay Edgar Labarico Senior, kay Lisel Capada, Mel Gargaran, kagasta mo man sa kay good morning man sa kay Tess Tabladillo, kag kay Toto Ryan dira sa may barangay Adgao Tubungan, good morning kid. Sa kay Bimbi Bartolome, Jeffrey Villaluna Hibionada, kag subuman sa kay Real M sa Lagamon, Jasmine Galilea Fakultad, Victor Indicar, kag subuman sa kay good morning man sa kay Elmer Carnahe. Subong man, good morning sa kay Kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Mulo, Florencia Panisales, kag Susan Mary Grace dira sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa kay Ami Kalibang, Lisel Lazarito Hison, classmate, good morning. Kagkamusta da sa Gipis sa Anilaw. Good morning Mandira sa kay Romeo Manaay Jr. Kagasuman sa kay Gambol Herna, Samuel Dalipe, Pauls Lee, no, kagasuman sa kay Alex Cava Jr. Mukaw Pulunan, kaga sa kay Rose Tiri Flores. Ken Palasa Rote, no, kagasuman sa kay Tristan Wyatt Gulay. Sa kay John Rex Larupay Alivar, Daniel Ganyon Taborno Jr., Ronald Vipinosa, kaga sa kay Lulit Nuyad Sunayon, no? Oh, good morning din. Sumuman sa kay Kabakiro Farmer, kaga sumuman sa kay Danilo Layos, Flor Kahilig, Nani Biliro Bitsaida, kaga sumuman sa kay Rinel Los Cares, Joel Sikugal, kag Roberto Villanueva, no? Cesar Hover, kag sumuman sa kay Digna Kadaw Sobretudo. Stephen Faniga, good morning Ged, Lito Binias, kag sumuman sa kay James Carpe dira sa Barotac, Consabado Dumangas, Dumangas sa Public Market, sa kay Evelyn at Ibaharis sa Ambong. Kag sumuman sa kay Laila Nervuel, no? Kagawad Noel Coscoluila. Sa iyo tanan, salamat kita sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan.
5: Si Brother Federico Guzman, dira sa may Balabago, sa may distrito sang Haro, nagapamati, Brother Bong Cathedral, sa inong Bentablati, kay nung Plasing Escobio, dira sa may Igbaras, the Driman, sa kay Ilat Cartin Mario Suarez, kag kay Jerry Banyas, subong man nagapamati, si nung Rudy Marcibas, kag Manang Elsa, kag si Gardan Di Saba, nagapamati man, si Den Piblader, or Poblador, Piblader, sa nga Ilong Bukid, dira sa may San Rafael nagapamati si Chief Julio Lazara. Well, thank you gid sa amigo taneo sa pag-ibig. Kag sa taga pag-ibig dira, good morning sa
2: nakakuang ka na to.
5: Nakaproseso na eh.
2: Proseso.
5: Oo, ti basta Julio Lazara ya tibay na. Sigad ayo tarbulon yo man nagapamati. Thank you Ma'am Gemma and nung Julie Navarro, kay pare Alex Caras nga nagapamati, kag si Manny Balasabas nagapangape sang Megaman, sa Ila Teres nga nagapamati, may unay nga radyo banat bumbahe. Si Kagawad Naldo Mandulusaga nagapamati man sa may Ugasan. Thank you gid sa inyo, good morning.
2: Sa Kagawad Ali Montaño dira sa may Palaypay Anilao, kag sa Montaño family kay Tatay Ulik dira, good morning gid. Subuan sa kay Brad Pitt Badira Bistuer dira sa Danao Haniway. Kaga sumuman sa kay Good Morning Man sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, kay Tatay ni Narciso, nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilao, no? Sa kay Junjun Tyson sa Karansanan, Badyangan, kay Sir Albert Labrador, no? Sang Badyangan, Bingawan, Badyangan, no? Sa magustuhan po obragali ka mga binakoko, sinuwak,
9: oh,
2: no? Pati mga bone na kwanbla, bone na cutter. Ano yung panawag na?
9: Namingko.
2: Oh, mga kampiyon ng mga himo sang barangay Bingawan, Badyangan.
9: Gin barangay na lang ang Bingawan sa Badyangan?
2: Oo, oh, gina barangay lang. Pero kung yung original
9: grabe
2: yung
9: mga subo nila. Ang, oh, alam mo, subo ang ginabasihan si Radyo Manirik mo. Pigadong subo mo gali. Ika katipik ka dyan, oh.
2: Eh, hindi pwede magkulang, hindi pwede magsubo.
9: Oh, pero sumbang ginabakalib lang yung nalibod, blaw. Oh. Paglabo mo sa flamingo, natudas.
2: Hindi galing na kwan, hindi na muli.
9: Tudas.
2: No, banta ko lata.
9: Tudas na yun.
2: Pero dahil sa Bingawan, Badyangan,
9: ibay kina sila.
2: Muli yung kining ila, yung kinay mo. Kagang ila, kumbaga ko sa mga restaurant, balang unaw, bla Radyo Madmintro, yung nakuha-kuha, ginas kamalaman pa nila.
9: Oh.
2: Ila na yung timplada sang subo.
9: Kampiyon gina.
2: Kampiyon gina. Dahil sa Bingawan, Badyangan. Kag siyempre may magagaman sa Tatoy's Manukanan Seafood sa kay Chotalan Tanay Kunseng. Good morning, Geto. To Hector Tamaritso. Good morning, man. Tatoy's Manukanan Seafood sa Rasamay Santo Niño Sur sa Distrito Sang Arevalo. May branches la sa Itria sa Mandurriao. Kag Subuman Airport sa Banawasang Kabatuan. Inyer Bibot Idra Solano, dira sa Canada. Good morning, Geto. Mayong hapon dira. Kag sa Bibot Armila sa Talabahan. Kwendo kaya, pagbalik ta, madarag ko na ng mga balita lokal. Alas 5:40 na sa kaagahon.
10: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihoy na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
17: Umaasa si baby kay nanay kapag nagpe-breastfeed pa siya sa unang 6 months at breast milk kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
16: Idol pa si nanay.
17: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
19: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian kugit ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayawid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
22: Oo, again, tungod sa online studies.
23: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
24: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aray ito problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.
4: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Santo Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
6: pinahusay.
0: Santo Plus Gold.
6: Sa mga butika
0: Santo Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingid yang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag-iskwilahan. Pangitao na ginatinira sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
26: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
27: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: Be MXtraordinary with MX3.
30: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
30: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
32: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
33: Imo nga blood sugar test.
32: Ila tong score gani?
33: 470.
32: Tiko 2
33: sa gabi, 2 sa
32: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
33: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
30: GTX 500.
34: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
35: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuking ng mga butika.
36: Iberry for a clear and healthy eyesight.
37: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
38: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Goodbye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Alas 5:48 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na pinamagkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin ni Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libreng medical consultation kaupod ang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag madako ang galastoson sa hospital gani magkadto ka sa Life Extension na Clinics nga namtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street, Sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro. Poblasyon sa may istansya, si Mino Gresit sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Sulita Street, dira sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
5: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Ginapayag ni Mayor Ray Satrenyas ang chairman sang Migidsi o kung ang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. Ngayon lang ipatawag Radyo Man Benroy ang nakailain sining mga transport cooperative. May kang tanan sa problema sa last trip. No? Sa Tionia sang kagabihon adri sa siyudad sang Iloilo. Namin ni Kaiti Metro Iloilo, mga baka Metro Iloilo, tanan nga mga adjacent municipalities.
7: Mga first town eh.
4: Mga first town. Tanan ni Radyo Man Benroy. Kaya tapos ang provinsya sang Guimaras. Kaya muna gani hambal naton sa naligad nga adlaw ang LTFRB, gin-suspend nila to ang lisensya sang driver. Kaya pagkatapos ang franchise ang amuto nga unit. Because nga nagbayolar sang overloading. Kaya ang mga pasahero nga nagapauli sa Kabatuan, pakadto sa Haniway, pati Kalinog, no? Lambunaw nagasakay. Tingnan ng una, Lambunaw or Kalinog?
7: Lambunaw eh.
4: Lambunaw, no? Sa punta pa Kalinog. Yung iba nga sakyan, nga mga taga-Kabatuan, nga pagkatapos mga taga-Haniway, nagasugot sila nga makarabit ng sila Radyo Man Benroy, ang importante nga makapauli. Kasi siyempre violation sila. Kasi siyempre ang safety mo.
7: Kaya delikado gimana eh. Imagine mo gapulong-ngi sila sa jeep. Hindi bala na delikado. Delikado kung sa delikado. Dali kayo muna gani, no choice abi ang tawo. Ti Radyo Man Eric, ano ang pamangkot? Ano yung natabo sa ruta sa Kabatuan? Ano yung natabo sa ruta sa Haniway? O ang sa Lambunaw nga mula ning unit, di bala may obligasyon kita ang mga cooperatives nga ini, may obligasyon ini nga ti i-cater inyong pasero until nga mata mati kung saan o ang kwanda eh, like for example sa last trips ninyo na sa last trip ninyo hasta saan o ang last trip ti dapat may bastante nga unit kay mag-cater. Ti karon kay ang isaya karuta, ang isaya karuta wala iyasan nga wala iyasan unit. Di ko naging cater sa isa ka ruta kay for humanitarian consideration. Di mga muna bala, pero hindi initani matabo. Malikawan initani kung ang aton sininga LTFRB, no, nagamonitor sa sitwasyon sa ground, no? Kung nakainsindi, kung nakahibalo sila, kung anong sitwasyon sa ground. Kay natabo naman ini isang previous pa nga, ti, amo man natabo sa tubungan, itong jeep nga nag-viral man. Why tiya nagabasol yara Juman Eric sa mga nagkakwa sa mga video niya? Hindi dapat nato ni sila pagbasolon because hambal ta, concern malang ni sila, why maniguro sila isang malain nga motibo, kaga concern ang ni sila iya sa mga pasahero nga ra sa jeep nga what if abi may matabo abi nag why tumang ina pa ngayon aksidente abi tiano matabo sa mga pasahero nga nagapulungi ila to sa ibabaw sang jeep di kundi yawa naman kita sinika kwan sila ka atipan yawa naman rescuehon mo atipanon mo sa ospital damo lang sa mangin problema kung may matabo ng aksidente.
4: Okay lang gaya na kung waisang kwan waisang aksidente nga matabo radyo man video kaya sa mga nag-upload ni salamat makita sini sa ila kaya ti bisan pa paano na monitor nga na nabalaan ta ni nakalabot ni sa LTFRB ko ni why ni mag-viral radyo man
7: nga mo galing ni nagkatabo hindi yun na sila yung pagbasula. Kay way na siya sa malain nga motibo ah.
4: Ang nato, ang bottom line gid sini dapat nga puro sang problema nga ini. Among solusyonan ta. Anong problema dere? Ang kakulang sang unit sa mga cooperative nga ini o sa mga transport organizations nga ini sa amo ning mga inuras. O ang mambangan sang ibang toti, kabalo ka, gamay na man ang pasahero sang amo na kon indi Bernes. Hindi kun sa Bernes nyo lang damuon ang unit or pertiriser ka mo na sa isang pagka unit kun Bernes lang.
7: Eh nato kay naga kay naga pinagusto.
4: Kasi why man lang tik undi indi ka mo magi-provide sang unit.
7: Oh, nato kay ni mga cooperative, ga pinagusto lang sila iya, do matyaga nila iya daw sila na yang kwan sila na yang masunod tanan. Tingil TFRB man, amo ni bala sa aton diri nga kwan sa aton nga local government units kay mga pumuluyo tani, no? Paras pasayo ni bala ng LTFRB da. Anong ginahimo sa LTFRB? Kadugay-dugay na nga uy gani kita kabatay na sang regional director na sang LTFRB nga nagpanaog sa ilalom ka nagtanaw sang sitwasyon sang aton nga mga transport ni sa ilalom. Wag kita ka balo kung ara pa ng director nila na, kung nag-exister pa, kung may director pa ang LTFRB. O, di, paras pasayo na, bala, naton paghulag ka na, kagtanaon mong sitwasyon man sa ground, para nga ti, masolusyonan tani, hindi ni bago sa ato ng problema, dugay-dugay na nga problema, ang kakulang sa nga jeep, ang kakulang sa unit sa mga terminal, during sang last hour sa mga terminal naton rajuman during last trip ti esta subong nga mo man Japan way man Japan masolusyonan hala man kita Japan ka pinangdakop asta lang kita sa pinangdakop pero wala kita sang solusyon sa mayor nga amo problema amo na gani
4: permi ang problema ta kay kurway sa mga aksidente di kita magsagad ka palak kun mga way sang may mag viral nga makasubong sini why man sang way man sa nagakwandi, way man sa nagapalak, radyo man.
7: Amo man sa mga bus, hindi man lang nagakatabo sa kwan, sa jeep, sa mga si Restan, awan nyo bala, itsakto to ang ambal sa isa taka listeners niya, hindi lang ni sa jeep, way lang mabidyuan ng si Rest, way kamo ka hibalo kung anong sitwasyon man, kaya nga, kulang man unit, hindi nga kulang unit, araw-araw pa, hindi ko magpating na kulang unit ah. Nato niya ining kabirtuldo gid sa mga transport organization. Way ini nga kulang yang unit. Tapos tanti ti sa unit.
4: May mga concern government agencies kita nga mapapatin ni sila kon seryosohon nila. Wala ni kon mga pareho sila nga daw sa way man lang sa aton. Ati amo na lang matabo eh. No? Amo na lang ning matabo. Di karuloy man niya na karon kon ang mga naga pasakay tungod na luoy. Suspendiron nyo, pero ang root cause ng problema, ay yung resolusyonan, inano nga klase.
7: Butang ninyo bala sang bastante nga unit? Kaya kung may aras ang bastante nga unit, kag may maghimo pagid sini, why na giniya, hindi na niyan
4: tsakto. Kaya panginiya, di na giniya.
7: Pa na giniya, pangwarta na giniya lagan sa utok nila. Hindi na niya konsiderasyon sa pasahero. Pangwarta na giniya ang aminatuod. Basta may bastante ka lang nga unit. Eh, pamangkot saan o matabo na?
4: Ano as soon as possible, ang LTFRB man tani, hindi lang nga mapatawag pagani ng migidzid isang mga transport organization or transport cooperatives.
7: On your own.
4: Kamu dira ang pinakamalasig na makaakto sini.
7: On your own, ipatawag yung bala mga asosasyon, mitingang mga asosasyon, on your own. Pwede yung mapatawag kay ano ang amon yung concern gani?
4: Isan gani, Radyo Man Binroy, matawag na lang ng LTFRB, regional director sa presidente ka transport organization na yung providan sa another unit, isang or dua ka unit sa last trip sa adlaw sa Biyernes or kung adlaw sa Lunes. Kapo sina. Kay ikaw ang kwanda, ikaw mayor-mayor na sa Hatagay Frankisa da.
7: Makot sinong LTFRB regional director?
4: Ay ko, balo. Sino gid man
7: ako? Ako kapalo.
4: Dari pala si...
7: Ang butot si Usmin niya pa kung sino na ninyo.
4: Siya mangguro, ito ay man sa Islam. Kiningon siya eh.
7: Gambalan tatuon bala kung sino nga regional director. May takabala kung sino ang regional director. Kaya ba takabate?
4: Siya
7: ah. Ha?
4: Siya. Or ba si Idi?
7: Idi siya. Kamusta na mga high-end da, mga salakyan da, mga speedboat da, mga yate da.
4: Damo ako. Mga manggaranong hindi man siya guro eh.
7: Ah, hindi, usmin niya mo. Ambat siya din man. Gito yung kapatid ito dyan, no?
4: Idi gan eh.
7: Idi siya.
4: Idi siya.
7: By the way, ano itong imo na? Hindi, ay na gusto ko lang ni Kwan bala. Dayawon ito mga traffic enforcers ta. Sige, post bala ni Mayor Raisa bala. Guwapo na kagwapa. Mga
4: nila.
7: Nami sila tulukon. Namian niya ako sini, Radyo Manere. Kay, makumudugay naman niya tiniyon nga kita mong traffic enforcers ta. Mga ugit nang ginasuksok nila, wala pa ni mga raincoat di ko nagakuan, pati al sa init, kagulan. This time, kay do HPG, no highway patrol group, ang ilang kami may mga butas ng aniban.
4: Kaya marami, sinin kay do, hindi ko gawa mag-inot.
7: Ay, hindi ni mag-inot. O may aras sila sang daw reflectorized na yung daw iyaka police pero...
4: Ano pag itani ang ginakuan ko? Ginahambal tani pirme. Ang reflectorized man tani ng uniform sa mga street sweepers naton.
7: Correct, oo, delikado.
4: Kaya kung gabi nga...
7: Ang sa West, di ba lang?
4: Aga pa sila nagakuan, aga pa sila nagabugtaw kag mga panilig sa tiyong nakagahon.
7: Oo.
4: Kasi hindi mo ba di parahan, nagpanilig na sila mo?
7: Base mo sa lakay, bala. Mayor, tagay, biniprovide mo ni.
4: Oo,
7: tara raincoat na. Raincoat ka, kwan.
4: Oo, na. Kahit kamalo ka, ulan init. Ulan or hindi, kahit kagahaw, mas nagpanilig, huwag man init.
7: Ang agyanta ni Permi sa West, bala.
4: Pero nasa ulan, Radyo Man Binoy, gapanilig.
7: Grabe din sa sakripisyo, ka-street ulan init, kaya kami kagahon, kami nagkakantodre, alas 3 media, ang sa may West di ulan init ka aras sa dalang ga panilhig wala na iya sang
4: may ikaw galingon ganin na sila iyang angkar-angkar
7: o oh, ilan na iya
4: ambot ko ni ginagastuan na kasudad ang gasolina
7: please mayor tagay sila raincoat reflectorized nga coat dra kaga
4: kung hindi man raincoat ang kwan ba nung kalob lang makita mo bla kung kung ikaw nag-drive ka?
7: Oo.
4: Parang, or na, may ginang daw jacket.
7: Oo. Pero nami, nagigit ako sini, among hiling dugay, naging manato ni nga ginambal, nga panapagwapuhon, kapagwapahon, taman, para presentable man, mapabugal, taman, ang aton sini nga mga traffic enforcers, tinami ganyang uniform, daw PNP mo, nga blue lang galing, ang ila sini nga bayo. Pero
4: daw, may kalopas na, no?
7: Oo. Kampiyon, the best.
4: Manabalan mo kung presentable man ang aton nga mga traffic enforcers.
7: Oo.
4: Ang respect Radyo Man Binoy
7: taas ang respeto
4: na mo, nagataas man na mo amo na gani hambal ko ang mga traffic enforcers naton uran inin isa gani gasuray na sila basa sila garmorban tiner
7: basulon pa na sila sang kung may kakulangan sa permi
4: businahan pa na sila sang mga driver nga nimo daw si mga sinobla
7: di mo na kung gamay malang diferensya pasensya hiyo na istorya hayo lang kung may diferensya
4: pero pamatsagan nyo kung what mga traffic enforcers di anong buwas ang aton nga mga dala nun
7: pero sa isnat di oso ayon si iya nga daga double park tapungulo niya yung traffic enforcer mayo bala na yung auto
4: pasakaan ginto ya kaso
7: tiara na file yun isang kaso so good job very good gini kay dugay tanan nga ginahandom para sa mga traffic enforcers naton nga mga good looking man sila sa ila sini nga uniform ti matrabaho ni sila sa mayo gid.
4: Amatin na kita user sang Life Extension na Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin sir ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginaminting ko.
9: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
4: Nabatian si Manong Bernardo Bailoses, no? Ang mga... kwalibla mga prostate problems ni sa gini sa mga problema sa aton sa nga mga kalakinhan ilabi na gi kung mga nag-edad ni ikaw 50 years old da pasaka Kani ka mo dira inumgid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, isa ini sa makabulig atap na sa sining klase sang baratian nga prostate, no. Gani mag-inom adlaw-adlaw at least duha ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Sa inyong paglipat, bisita kamo sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, sa Tagbak Haro, Iris Avenue, Poblacion Zone 2, Istanza, Iloilo, SM City, Iloilo, SM City, Bacolod, dira sa Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa Poblacion South, sa Baruasang Uton, kaga sa Buman, sa Davis Building, San Miguel, Jordan Guimaras. Mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ini nga may ara sa nga mga naga-duty nga mga doktor adlaw-adlaw. Kantuan nyo lang, no, kay handa sila nga magatubang kaga maghatag sa inyo sa nga resita o rekomendasyon. Magpila ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 ang inyo gamiton. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kami chimpo diri sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
6: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
4: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
5: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, fab, con.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka Blue sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
21: Oras alas 6:07 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center.
0: Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
2: Straight to the Point Headliners.
21: Mga barangay kag publiko, mahimo makapangayo sang bulig sa Infrastructure and Facility Conservation Office para sa declogging sa ilang barangay suno kay Mayor Treñas.
22: Titimoog inisyuhan sang citation ticket ang empleyado nga nagkuhan sang video nga nagamaneho sa motorsiklo nga wala sang helmet.
21: Libre nga maintenance nga bulong para sa mga senior kag PWD sa idalom sang Medicine Plus sa program sang Iloilo City Government malapit na nga ipatuman.
22: Assistant Regional Director sa Napulcom 6 ginsuspende sang isa ka tuig.
21: 15 ka pulis sang molo ginpaidalom sa pre-charge investigation sang Napulcom 6 kaginatagan sang 5 ka adlaw agud nga makasabat. Balita Nasyonal. DFA gin-confirm ang US extradition request para kay Apollo Kibuloy.
22: Pila ka miyembro sang Maleta Boys ginbawi ang akusasyon nga nagdulong sila sang maleta nga puno sang kuwarta.
21: Balita International, Iran kag Oman nag-sugtanay sa coordinate sa ruta pagi sa Hormuz suno sa Iran.
22: Sa negosyo numero sang wala sang trabaho nga Pinoy nagsaka sa 4.9% sa June 2, 2026 suno sa PSA.
21: Sa sports, Alex Ayala kag Gavino sa Williams magasugod sa ilang Canadian Open doubles campaign.
22: Sa showbiz, Chad Gamat ginsabat ang nagabar sa iyan nobya nga si Apple David.
21: Kag sa extra wow balita, 15 anyos nga genius nakakuha sang PhD sa quantum physics. Belgian na prodigy nagatuo naman kung paano mapalawig ang kabuhi sang tao.
2: Tatak RMN.
21: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
22: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Biyernes, Agosto 7, 2026.
21: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
22: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsyong mga balita, dire-diretsyong komentaryo sa straight to the point. Tata, RMN.
21: Nabasa man bala ka mo, aga pa? Kag kumusta naman ang inyong mga lagyan pakadto sa eskwelahan kag sa inyong trabaho? May mga lugar sa tundi nga ginabaha bisan pa nga kagamay sang ulan. Kumusta on tabi kung ano ang panahon nga nagahulat sa aton subong adlaw?
2: RMN News Panahon.
23: Ayon aga mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon, subong adlaw. Naghina na ang Bagyo Maymay kag subong isa na lang ka low pressure area sa ibabaw sang Philippine Sea sunod sa pinakaulihing weather report sang PAGASA. Ulihingan na si Platanay ng LPA sa kalayuan ng 620 km sidlangan sang Itiagi, Isabela, samtang ang Bagyo Dolphin nagapabilin sa guwa sang Par. Apang ang southwest monsoon nagapadayon sa pagbala sa mabaskog ng pag-ulan, mabaskog ng hangin, labi na sa mga coastal areas kag highland nga direkta nga apektado sang hangin ilabi na nga mabatyagan sa central and southern Luzon subong man diri sa aton sa western Visayas. Pangon sa nila uman na magalumon, tugtugmaulan nga panahon sa rehiyon subong adlaw. Makasarangan, tugtugmabaskog ang huyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan, tugtugmabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw ng butlak la 5:39 sa ninyo aga kag magatunod la 6:12 karon sa gabi. Ini ang update halin sa PAGASA Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
21: Mayugid kay magwa na si Bagyo Maymay pero tiyang ikog niya sini ara pa sa gihapon bu sa idol.
7: Bisan paano Radyo Manovi nagaulan kita kung gabi naman lang ah. Kung mga urod to karon daway naman gawa ulan. Hindi kita direkta nga apektado diri. Pero kung nagaulan ulan lang nga wagid man baha. Okay lang.
21: Amay ganit ani kung magulan sa udto lang. Kay kun aga blag bakadto ka sa opisina, kadto ka sa eskwelahan, eh kun hapon naman or gabi, papuli ka naman sa balay mo kay convenyente. Pero kun udto at least naka-settle down ka na sa kalatuan mo, sa eskwelahan mo, Kag ti mabuhin-buhin naman ng init. Kung nara ka lang sa balay mo, ti kakinot ka sa kuryente.
6: Good day, abis sa ulan kayo, hindi mo man isa yung mahambalan mo.
21: Ti tani gani.
8: Tatak RMN.
21: Sa balita lokal.
22: Ginpanugyan na ni Mayor Rice Atrenias ang barangay official so kung sino man sa publiko nga magpangayo sa bulig sa Infrastructure and Facility Conservation Office o kung IFCO kung nagakinanglan sa declogging o kung maintenance ang ilang mga kanal kag drainage systems. Inibilang kabahin sa padayon kag nga kalimpyo program sa Iloilo City Government. Suno kay Atrenias sa idalom sa programa nga kalimpyo sigisigi ang pagpaninlo sa mga kanal kag ililigan sa tubig agon mapanubong ang risgo sa pagbaha ilabi na. Sa tiun sa babas kung nga ulan, wala untat suno sa alkalde ang mga clean up drive sa sudad, builog ang Department of Labor and Employment o kung dole nga kabahin pagit sang uplan kung trabaha program sa gobyerno. Ginapakita sa records ng IFCO, makapatuman sila sa 421 kadiklaging kag drainage maintenance operations sa nagkalainlain nga barangay halin sa July 2025 tubtub June 2026. Nagasakop ini sang unang atuig sa pagserbiso ni Trenias bilang alkalde sang sudad. Kabahin ini sang rising livability pillar sang rise to action framework sang sudad.
9: Isa gani namin nga ginalan daw almost 421 ang atong nga nag-declog na since last year. That's including mga subdivisions kagtanan. I ask the public kung iara ka mo mga request for declogging, please let us know. We will have a dedicated siguro hotline for the concerns ng atong nga mga declogging.
22: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Rice Atrenias samtang nagalaom ang alkalde nga paagi sa comprehensive drainage master plan kapag-review sa mga drainage system, mas matagan sang long-term solusyon ang pagbaha-baha sa sudad. Kalakipman kalimpyo ang pagkaayo kag pagpintura sa nagkalainan nga pasilidad sa Iloilo City Government. Makita ini sa mga footbridge, pedestrian lanes kag sa mga government buildings para mapasiguro nga nagapabilin nga hiluway kag maayo ang kondisyon para sa publiko. Magluwas ni Araman ang Public Utility Group of Iloilo o kun PUGI nga nagabulig sa IFCO sa implementasyon sang Hapsay Kuryente Program. Isa ini ka citywide initiative nga nagatuyo nga himuon nga mas luwas kag mas organisado ang mga komunidad pagi sa pagtinlo kag paghipid sang delikado o kun ginapabay-an nga utility wire sa mga poste sang kuryente. Regular nga gina-inspect kag gina-maintain sang programa ang mga utility lines, ginahipid ang nagawagayway nga mga kable nga mahimo mangin kabangdanan sa aksidente o kunsunog kag naginahipid ang overhead cables agud mas matinlo kag organisado ang itsura sa mga dalan. Sa sulod sa isa ka tuig, 523 tanan ka post kag utility line operations ang natigayon.
21: Ginisyuana sang citation tickets sa Traffic and Transportation Management Office kon TTMO ang empleyado sang City Hall nga nakita nga nagamaneho sang motorsiklo nga wala sang helmet. Suno kay TTMO head da Oldarico Garbanzos natubod na ang duha ka empleyado. Ang driver assigned sa Facility Conservation Office samtang assigned naman sa City Health ang angkas. Patag sang duha nga may trabaho sila sa Sook Arevalo kag manyaga kuntani sa malapit nga kalan-an sang nakuaan sang video. Angot sinigin panumdom ni Garbanzos ang tanan nga empleyado nga mangin modelo sa pagsunod sang traffic laws sa syudad. Sa idalom sang ordinansa may multa nga 500 pesos ang madakpan nga nagamaneho sang motor nga wala sang helmet. Matandaan nga may isaman ka empleyado nga nakuhaan sang video sa Mueliloni nga wala sang helmet samtang nagamaneho sang motorsiklo, masubra isa kabulan na ang nakaligad.
22: Pabor ang mga bulantero nga mahatagan sila sa permanente nga lugar sa ibabaw sang Iloilo Terminal Public Market. Suno sa estudyante ka bulantero nga si Harif Batunggara, mas makapayo sa ila kung may pwesto sila sa merkado. Dugang pa ni Batunggara nga dako ini nga bulig sa ila ilebina nga siya ang isa ka estudyante. Nagapanawagan man siya sa kapareho nga bulantero nga mag-ugyon sa plano agud wala na sang problema.
10: Purpose ay mabitihan na lang kang mag-unite ang kanan para mabutang sa legal kag dakulig nga bulig ni kag beneficios para sa amon kag para sa bilang estudyante. Saka mga progress ang pagsakaon tanan nga bulantero sa third floor ter Iloilo Terminal Market. Para sa akong confirm na kay para hindi na kayo maulanan kag dakulig sa nga bulig sa amon kay may arrangement na di na siya magtalang-talang. Kag para sa akong much better nga mag-unite ang kanan kay kupawan mag-unite ang kanan dakulig nga bulig para makasakat kanan nagmaabuli gyud kami sa third floor sa mga negosyante ko kung kag-vendors to sa third floor sa makan nila sila kung mag-unite kami bakulin na nagmaabulig sa mga negosyante dalang ka mo para much better pa kag-wagid ka mo.
22: Ang kabahin sa ang pahayag ni Harif Batunggara matandaan nga sa manifesto sa vendors, inahingyo nilang hatagan sa permanente nga pwesto ang mga bulantero sa ibabaw sa Iloilo Terminal Public Market. Halin las 8 sang gabi, tubtublasingko sang aga sa masunod nga adlaw. Ilareklamo sa mga vendor nga apektado ang ilang nakita bangod sa market day sa ilang merkado kada simana.
21: Ginpapanaugan sang suspension order sa sulod sa isa ka tuig si Attorney Joseph Celis, Assistant Regional Director sang National Police Commission kon NAPOLCOM 6. Inagin confirm ni Attorney Michelle Yutoko ang tagpamaba sang NAPOLCOM 6. Payag ni Yutoko nga sang Martes, Agosto 4, nabaton sa opisina ang suspension order ni Celis kag ila inigilayon ginserbi. Suno kay Yutoko nga ang kaso amo ang less serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service nga nagugat sang 2020 ng insidente apang wala niya na ini gintumod. Ano ni siya nga kaso man? Hindi maning away nila ni Colonel Salinas.
6: Hindi ko sure kay way abi maplastar maayo eh. Pero ti do damo kuno sa sang ginatubang kay base damo man sa reklamo.
21: Attorney Yutoko, kon ordinaryo nga pulis,
6: tingadla nyo
21: detalyado ang palariyo ataso. Pero kung may poder gani pareho kay Celis, kulang imo detalye.
6: Nga nga ginatago-tago nyo ng kaso ni Celis na.
21: Nalakat-lakat si Atty. Yutoko.
6: Bye.

0: ng tao po sa idol mo.
1: Ate.
0: Mabudlay man nga mahilayo ka kung ga sinultiro ka.
2: Tikun bangod sa...
0: Why kita against na isa kung kay sinodi? Pero tani bala, patason ta bala ang kasuguan?
2: Well, sa ano kayo nga ginambal kung pulis ganit? Kung ordinaryo nga pulis sa gabulo kalilaway nyo kagpanugit.
0: Gani.
3: Tatak RMN.
2: Masubra or matapos sa masubra apat kabulan nga pagpungko bilang acting capacity ng in-full-fledged sa director na sa Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Randolph Tuanio. Ini matapos na naugang order gikan sa PNP National Headquarters nga pirmado ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga napitsan Agosto 4, 2026. Manahibaluan, nga una nga nagpungko si Tuanio sa Mayo 22, 2026 matapos sinigintal-usan si General Josefino Ligan. Napasalamat naman si Tuanio kanapasalig nga yahugton ang law enforcement operation pasanyugon ang partnership sa komunidad kag stakeholders pati na ang police service delivery.
0: Nagapadayon ang preparasyon sang COMELEC sa pagpatigayon sang barangay kag sangguniang kabataan election sa November 2, subong tuig 2026 sa Facebook post sang COMELEC o kon Facebook page sang COMELEC Iloilo City. Ginpanumdom sang komisyon ang mga magakandidato nga matamato na kumplituhon ang mga requirement para sa palabuton nga filing sang Certificate of Candidacy o kon COC. Kalakip sa mga requirement ang tatlo ka kopya sang COC form, documentary stamp, passport size nga ID picture kag ang birth certificate. Magluwas sini isa sa mga optional requirement ang biodata kag program of government. Una na ginpaig ni Mr. Jonathan Saino nga dapat nga i-secure sang temprano ang birth certificate sa Philippine Statistics Authority bago posible magapila mga magakuha sini nga mga aspirant bago ang filing period sa September 28 October 5 2026. Ibulan nga sang damlaglang isa kahag na ang ginaduso sa Kongreso para liwat nga ipaiway ang BSKE sa tuig 2028 kadungan sang presidential election.
4: So, hindi na niguro matabo kay may Supreme Court ruling, di ba? Nga unconstitutional na ang sagad nyo ka-postpone nga postpone.
2: Why na niya?
4: Sang constitutionally mandated nga election.
2: Dayon hindi ako yabla kumpurmi, Radyo Manuvi. Ang reason sa postponement kuno kay
4: wala budget.
2: Damo kita glastusan, mahal ang gatong, may mga linog, may mga biktima sa bagyo. Tinga sa 2028, gapati ka mo. Ang aton gatong manubuaw. Dayon mabati ka mo nga way kita gapamigado sa 2028 taw.
4: Kabisan hindi pa yung magnubo bo sa idol. Ang namando sang kasuguan, tumanon ta na iya. Tiko na yung dabi na karon, bululigan sa ospital, ano, ipospon mo man. Kay, well, tuod, lain-lain ni sila, pero parehas ni sila ng obligasyon sa gobyerno ng ipatuman, kay ginamando, inasang kasuguan. So nga ngayon, di mo na pagpatuman. Oras, alas 6:22 ang aga. Break anay sa balita. Mga pekita, Magsanton Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinentimprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga raw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, Magsanton Gold Coffee Mix.
2: Magkaradyo man ang lamok nga isa mo lang katampa, mapatay na apang sa subong madamo na sangkabuhi ang nadula bangus sa kagat niya. Alin January 4 to August 4, 2026, yara na sa 1,595. Ang kaso sang dengue sa probinsa sang Iloilo kag-anom nang napatay. May pinakadamo nga napatay ang naghalin sa istansya nga may duha, samtang tig-isa nagikan sa banwa sang Ahoy, Carles, San Dionisio kag-Dingle. Ang mga banwa nga may pinakadamo nga kaso among mga masunod, Galinog 145 cases, ginsundan sang Kabatuan nga 130, Istansya isa kagatos, Pasay City 82 kag Ahoy nga 79. Sunod kay Dr. Maria Socorro Quinion, hepe sang Iloilo Provincial Health Office sa ila pagpangusisa. Ang mga banwa nga may madamo nga kaso ang mayara man sa madamo man nga breeding place sang lamok. Padayon nga nagapanugyan si Dr. Quinion sa tanan nga kung may ginabatya nga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor.
4: Grabe man na yung imo yung graphics na yaya. Dako pa yung lamok sa kapitol.
2: Silid net na lang. Di para ma-emphasize.
4: Dako pa yung lamok ka. Bal sa kapitolo. Ama kayo mo ara na sa iya sa triport sa ngayon sa kapitolo. Kuna mo na makagat sa imo. Yaya, maading di kagidya eh.
5: Dako na
4: Oh, araw, bisa magsakay pa na si Gob kag si Doc Banyas. Yeah, dala niya.

0: Ayan,
1: grabe
0: mga klasik ang lamok niya. Tapos na hindi na yan, lamok ang itsura niya. Yan o, tanga na siya. Walang langol na yan o, kasag bang itsura sa yate niyo.
1: Gin-emphasize good ni Radyo Man Linet. Ah.
0: Gani man
1: yan. Rangapulbaan ka mo sa dingin.
0: Base man balaw. Ang balita ngayon na batihan, dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Di mo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mayko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Good news para sa aton nga mga senior citizens, so kon older adult. Naglabot sa 29,791 ka mga senior citizens sa Western Visayas na nakabaton sa cash gifts sa paidalom sa National Commission of Senior Citizens o kung NCSC program sa 2025. Rason nga ang Region 6 among pinakadako nga benepisyaryo sa pungsod. Suno kay NCSC Region 6 sa Director Rara Ganzon, ini nga numero ang nagalakip sang 191 ka mga centenarian sa kon senior citizens nga naglabot na sa edad nga 100 nga nakabaton sang cash gift nga 100,000 pesos. Lakip man sa mga nagsaulog sang milestone ages among mga senior citizens nga nagaedad sang 80, 85, 90 kag 95 anuman ang estado nila sa kabuhi.
2: Kung centenarians lang gid, last year may ara 191 sa bugos na Western Visayas, dala na ang Negros Occidental kag ang Bacolod City.
0: Okay.
2: Pero total natun, kay kundi dala natun subong,
0: yeah,
2: sa cash gift amo ang 80, 85, 90, kag 95, may ara total with the centenarian, 29,791. Kita nga nahatagan. That makes us the highest of them, the most number of grantees paid out bugos ng Pilipinas.
0: Sa unang quarter sa 2026, kung halin Enero to Marso, 4,160 ka mga senior citizens ang natagan sa cash gifts. Nagalakip ini sa 37 ka-centenarians. Samtang padayon pa ang payout para sa second quarter nga magkatapos sa August 10. Suno sa NCSC, 10,611 ka mga grantees ang natalana nga makabaton sang cash gift, lakip ang 114 ka mga centenarians. Ipay nga Director Ganzon nga ang Western Visayas kaupo ng Bacolod City kag Negros Occidental ang nalakip sa mga rehiyon nga may pinakamadamo nga centenarian sa pungsod. Padayon man ang pagpatigayon sang personal o kon face to face nga cash gift distribution sang NCSC Region 6 agud personal nga matamyaw kag makilala ang tag sa kag grantees, hilabi na ang mga centenarians. Kinatag ni Director Ganzon nga ini nga mga grantees ang lunsay nagalin pa sang 2024 to 2025 apang ginpasalig sini nga matagan gid ang tanan nga mga nakalabot sa milestone ages sini nga 2026.
2: Ang ginapayout namon subong 10,497, puro pa ni Mapatika, puro pa ni 2024 kag 2025 sa Gyapon. So sa tanan nato nga senior citizens nga nakasubmit na nga nag-birthday halin January to June of 2026. Hindi na nga October, tingbo na mo natag ang first kag second quarter ang 2026. Please, hindi lang maglining yung buhot. Kahit first, kumbaga, wala kita banwa nga gintagaan ma 2026. Kung mayara man, puro centenarians na.
0: Ang gabayin sa payag ni NCSC 6 Director Ann Rapunzel Ganzon.
1: Halos tanan na kada bulan nga hindi istable ang supply or halos tatlo na kabulan nga hindi istable ang supply sang kuryente sa Visayas suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Sa interview sang RM ni Iloilo kay Mr. Regan Alcantara, Lead Specialist sang Public Relations Department sang NGCP, Western Visayas, ginpahayag sini nga padayon ang ilang paghulat nga magkakonek sa grid ang dalako nga power plants. Suno sa iya nagabulos-bulos lang ang ginapagwa nga yellow ka grid alerts bangod sang forced outage sa power plant sa mga kalabanan ginapaidalom sa preventive maintenance. Base sa record, 5 ka plantang yara sa forced outage halin sang Agosto 2026, tag 3 halin sang July kag Hunyo, 7 halin sa Mayo, 1 halin sa Marso, 3 halin sang 2025, tag 2 halin sang 2023 kag 2024 kag 1 halin sang 2021. Magluwas ni 14 ka mga planta ang nagadalagan sa manubong nga capacities. Payag niya ginalauman nga sa katapusan pa sa Agosto makabalik ang duha ka dako nga planta sa Visayas.
3: all hands on deck kami, no? Especially during summer time. Galing, at that time sa March, sa May, amo pag itong nagdulungan og out, no? And unscheduled, no? So, amo na siyang medyo masaklap lang sa aton nga tanan, bilog Visayas grid, because we are experiencing this, ano, no? Together. Medyo this is one of the, practically, first time na amo ni kalawig, no? Labot kita daw 3 months na lapit na. Sige-sige. So, may gamay nga, no? May gamay nga pahuway, pero dugay-dugay, may ara naman nga mag-out naman. So, sige ang ato na grid alerts.
1: Ang gabayin sa pahayag ni Mr. Reagan Alcantara, ang yellow alert kinaiso kuni di bastante ang operating margin sa contingency requirements sa transmission grid, samtang ang red alert kinapagwa kun hindi bastante ang available nga power supply sa consumer demand kag kinahanglan nga operating reserves. Ini nga rason ang ginapatuman ang manual load dropping o kun MDL o kun rotational burnout sa mga electric companies.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:30 sa agam balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas, sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares ninyo ang Mighty C alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 100 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Mga karadyuman, ginpakigbahin ni Alimudyan Mayor Ian Kenneth Alfetse nga natapos na ang pagbutang sa Ilabanwa sa 102 ka mga solar panel nga may kabugusan nga kapasidad nga 60 kilowatts. Suno sa iya, katumanan ini isang proyekto ang ginpunduhan sa bulig sa provincial government of Iloilo sa pagpamuno ni Governor Toto Defensor. Sa interview sa RMN Iloilo, nagsiling si Mayor Alfetse nga sang una, naggagasto ang ilalokal nga panguluhan sang tubtob sa 3.2 million pesos kada tuig sa elektrisidad. Bangod sa solar power system, ginalauman nila nga mabuhinan ng ilang balayran kag gamiton ang savings sa iban nga proyekto para sa tawo.
5: Sa balawasang tanan, last week natapos na ang install sa naton nga solar system naton.
1: Okay.
5: Kag paagi sini, maka-save gid ang nuwa. Kag at the same time, makabulik man ta proteger sa atin nga dunang manggad. Susubong mga 50 mil lang aton ginabayaran na dira. Ano, hindi na madupo dira. Tig sigurado gid kita nga sobra 50% ang percent ang ma-save naton kung ma-operational na ini nga solar.
0: Ginaatag man sini nga konektado sa power grid ang solar system kun bastante na ang enerhiya alin sa solar panel. Ini ang paggagamiton sa munisipyo kun may sobra nga kuryente, mahimo ini nga ibalik sa power grid. Ginpahig man sa mayor nga ila ginamonitor ang production sa solar power gamit ang mobile application nga nagapakita sa kadamuon sa kuryente nga gina-generate kay ginakonsumo sa munisipyo.
5: Kag manami ni kay kung ano ang maliko niya nga alin sa adlaw, kag ang sobra niya mabalik na sa grid, mayara nga ara kito system nga makita naton adlaw kung pila ang na harvest niya, kag pira ang magasto sa load kang LGU, kag ang sobra pidi balik sa grid kag solely mangin income pa.
0: Gininggan niyo man ni Alfetse ang iban pa nga mga lokal nga panguluhan nga nagpain sa pundo para sa solar energy kung tugutan sa ila budget. Suno sa iya makabuli ini sa pagtipig sang gasto, pagpauswag sang serbisyo publiko kapag amlig sang palibot.
5: Sa Kondri sa 2nd District, no, kami pamalang ang mayara nga ginatagan sa kamuni nga solar system.
0: Si Mayor Alfetse.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:33 sang aga, ang balita ng inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Good news para sa mga malaa, mga karadyuman, libre nga maintenance medicines para sa senior citizens kag PWD sa idalom sa Medicine Plus program sang Iloilo City Government malapit na nga ipatuman. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
6: Malapit na nga mapatuman ang pagparagtag sang libreng maintenance medicines para sa senior citizens and persons with disabilities sa PWDs nga may hypertension kag diabetes sa ilalom sang Medicine Plus program sang Iloilo City Government. Inibangod gyud na siguro na sang syudad ang pagproseso sa pagbakal sa mga maintenance medicines kason sang launching sa medicine program nga isa ka flagship healthcare initiative ni Mayor Raisa Treñas. Nagpay ng Iloilo City Government sang 20 million pesos nga pundo para sa programa. Suno kay Dr. Marian Diaz, Iloilo City Health Officer, sa tiyon nga mag-abot ng supply sa mga bulong, ipahibalo nila gilayon sang CHO paagi sa barangay health workers o kon BHW kag barangay officials. Ang usini, kinapaluginan ang mga senior citizens kag PWDs nga magparehistro na sa pinakamalapit nga barangay health station o kon district health center agod malakip na sa listahan sa mga beneficiaries. Ang Medicine Plus program mahimong ma-avail sa siyam ka district health centers kag barangay health stations sa syudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:35 sang aga. Standby, dugidugay, si Radyo Man Flo Navarrete may balita sa aton live. Sa tatlo ka mga suna sa Balabago Haro, isa sa pinakadako nga barangay sa Haro, nga kada ulan galiya busay dol. Ordinaryo na lang sa ilay ang baha. Nagwala gid ini sang pamaagi pa asub nao. Kayang ila bing alute gayuhub manubo ti forma ng drainage system para ma-familiarize nyo sa kalapad sang Balabago. Kita mo ang higato Bisaya sa coastal. Antes sina may ara da sang suna 2-3 kag 4 sang Balabago. Ti kahapon busay dol kita ko gito ginapump iya mo. Ti santang gaulan, sige ya pampang barangay eh. Para lang, hindi matamaan ang mga tao, tos baha. Ti mga tao sa kadugay, hindi man magalalin sa balay. Kaya balay naman, ang inconvenience ang evacuation center, kabudlay magtulog to, maghimos. Dahil biyaan mong balay mo, basi isulod man sa kawatan.
1: Aguanta ka na lang, Radyo Manuvi, kung masaylo ka kabalay, anon muna abi, no?
0: So karon istoryahan ta na, live mismo sa lugar, kay ato na si Radyo Man Flo Navarrete. Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, dugang pa nga balita, 15 ka pulis sa Molo PNP ginpaydalon sa pre-charge investigation sa Napolcom 6, kaginatagan sa 5 kadlaw, agod nga makasabat. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miane.
7: Ginpaidalog sa pre-charge investigation sa National Police Commission 6 ang 15 ka pulis sa Molo PNP dala na ang hepeng si Police Captain Ryan Christ Inot. Iniaging kumpirmar ni Attorney Michelle Yotoko, tagpamaba sa Napolcom 6. Pahayag ni Yotoko nga napasa na nilang ila validation report sa ilagin patigayon ng moto proprio investigation kung sariin ginrekomendar nilang ipaidalog sa pre-charge investigation ang 15 ka pulis sa Molo PNP. Dugang pa ni Yotoko ko nga iniagod matumod ang possible liabilities ng kapulisan sang Molo. Ginhatagan man sang 5 kaadlaw ang 15 kapulis agad mag-submit sang ila counter affidavit. Pagpatpat niyo to ko nga iniway kaangtanan sa ginapahayag paggamit sa Molo PNP sa dismissed police kasi Jerry Villanueva nga may kaso nga murder sa ila drug by bust operation kagwala pagdakop sa iya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:38 sang aga.
1: Magaradyo man maestro, ginaako ang pabamahog sa Dumangas National High School paagi sa iyang social media account manunudlo ng pangayo sang pasaylo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
8: Ginako sang maestro sang Dumangas National High School o kon DNHS nga siya ang nagpost sang pamahog sa ila eskwelahan pagi sa iya social media account. Ang nasambit nga pamahog nagtugas ang kakugmat sa pila ka mga estudyante kag manunudlo suno kay Mr. Lionel Salvilla, Division Information and Action Officer sa School Division Office o kon SDO Iloilo nga nagpangayo man sang pasaylo ang among nga maestro bangod sa iya nahimo. Gindugang pa ni Salvilla na base sa pagsaysay sang maestro nadala lang ini sa iya emosyon bangod sa personal nga problema
9: sa mga reasons no sang teacher pati gin ako yaman it was release account. Tinayo pa siya sa pasensya. Kahit ito, siguro daw more on, ano siguro daw, nagtawag daw, gusto ng damdamin, lalo daw, lagi na control ng mga emotions, no? Probably may mga unresolved issues or concerns, no? Dito sa Espilahan, or kundi in Mandera. So,
8: ang kabahin sa pagpayag ni Salvilla, bangod sa insidente sang pagpamahog, temporaryo nga ginkansilar ang klase sa DNHS agon maportihiran ang mga estudyante kag school staff. Sa karon naka-leave ang among maestro sang tatlo ka adlaw. Nagpadala naman sang sulat ang DNHS sa maestro agon magpaathag sini ang iya bahin sa sunod sang 72 oras. Kahapon nga adlaw, Agosto 6, nagbalik na sa regular class ang nasambit nga eskwelahan kag maskin pabaskog pa sang otoridad ang ila security measures. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:40 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Armin. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulo sa naing online greeting sa aton nga Boss Idol. Paliog like, share kag follow ang liwat nga nag-active nga Boss Idol 3.0. Sa kasaysayan, buwang.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Anong gusto nyo? Magsa!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Sa MX3 Capsule, dito ako bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kini-clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi. Kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! I-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagandagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, I-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers, from day one to toddler, I-continue mo.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
10: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
11: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintindara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha kag pamula akong mata. Kag kun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulokan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
13: iBerry, for a clear and healthy eyesight. Pila, pila.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang lugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tatak RMN.
6: Oras sa 6:48 sang aga. Standby si Radyo Man Flo Navarrete. Sa detalye sang aton balita nasyonal, gin-confirm sa Department of Foreign Affairs ang request sang US nga i-extradite ang televangelist nga si Apollo Kibuloy nga wanted sa kaso nga child sex trafficking, fraud gag money laundering. Si Kibuloy nga founder sang Kingdom of Jesus Christ sa Church kag nag-proclaim sang kaugalingon nga appointed son of God ang nagapangatubang sang pila ka seryoso nga criminal charges sa US. Lakip na ang child sa sex trafficking kag engaging in sex with minors. Sa isa ka statement gimpayag ni DFA spokesperson Annalyn Ratunel nga ginendorso na nilang request sa Department of Justice. Gin-confirman ini ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez. Ang formal extradition request ginpadala sang July sang US Embassy in Manila sa DFA. Sabay naman sang abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio, wala pa sila sa may nabaton nga opisyal nga impormasyon.
7: Sa pinagkabahin ginbawi isang pinagkamembro sang gintawag ng Maleta Boy sa ilang akusasyon bato kanay Presidente Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez kag former Congressman Saldi Co. Suno sa 4-18 nga kag nagpakilala nga anay bodyguard ni Co, hindi matuod ang ilang mga ligasyon kag ginbayaran lamang sila. Payag sa mga ini, ginpangakuan sila sang kwarta kung sa diin hindi na nila kinahanglan nga magtrabaho sa sulod sang 2 ka tuig kag siguridad para sa ila pamilya. Dugang pa hindi sila ang nagsulat sang ginpirmahan nga affidavit kag ginpahog lamang sila. Bangod sang ila sunod-sunod nga revelasyon, nagapangatubang sila sang sampaw-sampaw nga kaso kag madamo nga pagpamahog. Magluwas sa ila, nagapanumduman ang iba nila nga upod nga magbawi na sang pahayag. Nagimo man sila sang bagong affidavit nga sila mismo ang nagsulat. Madunduman nga Pebrero sa gipakilala sila sa publiko ni Attorney Livy Baligod kun sa diin ginaligar sa mga ini nga nagdulong sila sang maleta nga puno sang kwarta sa pilag ka mga politiko kag personalidad lakip na sanday Marcos kag Romualdez.
6: Okay, sa mga fans sang 18 so ka mga ex-Marines, ari na ang mga idol nyo.
8: Te,
6: ipos ka mo subong. Kita nyo, mga hero ko nun nila.
8: No? Hero sa ano?
6: Bisan wala pa niya ang away ni Marcos kag ni Duterte. Wala pa niya ang malita kag flood control nga isyo. Sa puno, palang kung gagamit ka utok mo. No? Wala sang insakto sa mga Marines ngayon eh. Nag-baton man ang mga ginpagdelibira nila kung wala. Tuod man ni ang ginpagdelibira no kung wala. Ang pamangkot di balik kita sa puno. Ex-Marines ka, kagang iban active pabi, no? Marines ka, why nagakadula ang pagkasuldado mo? Ang gadaba-daba ang idealismo mo bilang abogado? Suguon ka ni Saldi ko manghatag bride money, mapati ka? Dayon nanay kay nanugid ka kung sinugid pagtagaan mo, tuod man na rin di, hero ka? Hindi ah.
8: Part ka
6: ang na... tuod yang hero? Why ka nagpati kung ginasugo ka mo, brasang illegal?
8: Dapat amo na Radyo Man Movie.
6: Itapos ka mo, bangod lang sa politika, hero nyo na sila. O, lantawan yung mga hero nyo. Kaapat na magbaliswa sa istorya nila.
8: Kaya ang bali nila, sinila may iban pang itong mabaliswa. Kaya wala ka baton.
6: Te, amo na, kag nagako sila, ngagin pangakuan kwarta. O, subong, kaya magtupa ang kwarta, baliswa sila. So, ang ilagali definition sang kamaturan, depende kung may matupa nga kwarta kung wala. Kung gintuman ang ihatag kung wala. Kita mo?
5: Tatak RMN.
6: Amo na, sado ka nubo sang inyo standard sa kredibilidad. No? Abi, erase nyo man ang standard nyo. Pero huwag igaliwat ang Pilipinas bangod sa muna ng mga mindset.
9: RMN.
6: Alright, standby. Kumusta on tablanay ang balabaguharo? Ti abi ko gani, kahapon mangkot ko kay kapitan, kag kay kagawad. Siling ko ti buwas kami mga kadto di, live. Siling ko basi umuntat ang ulan, kagway na ni buwas. Ah, hambal ni kap niya. Hindi ah, ara pa na, yapon. Ti kay umulan pa subong. Wara, lantawan niyo ang video.
8: Grabe.
6: Tiyamo na samtang ga kinamog kita tanan, pinangapin kamo sa inyo nga mga ginaupdan nga mga politiko. Pero lang tawan yung antos ng iban nga tao di sa aton sa matag-adlaw nila nga pagpangabuhi.
8: Grabe.
6: So, balikan ta ni. No? Kay amo ni kapara sa ako na mas gamater. Kay kung kamong sa lugar sa mga tao nga apektado ni, ano abing imuon mo? Are, latawan yung pentangan sa lugar nila. Check tabla si Radyo Man Flo Navarrete.
5: TYRI Radyo Man Report.
9: Radyo man na Novi, Radyo man na Reagan, no? Dinig-dinig man yung gadri sa taga-barangay Balabago, Haro, matapos nga ginsulod nila sa tubig baha, no? Kung tubig ulan, bangon sa wala, untas naman man niya pagtukas ang ulan, no? Sa Trisaton, sa siyudad din sa probinsya, sa Iloilo. Ang makita dari sa konsiling Facebook Live sa Central Servicio Iloilo, amoy ni karon ang sitwasyon sa mga pamalay, sang or 200 tanan ka pamilya no nga apektado sa sining pagtaas sang tubig no kag sunod diri sa mga residente nga apektado gid nila sining pagsinirayo pagpag-CR pag-eskwela sa mga estudyante kag pagkubra sa pila sini ka mga pumuluyo diri no kay di makwantas na eh masuksok pas na sa butas kun iban gani hindi na magsuksok sa butas inahubog na lang nila kay tama kadalom sa tubig no. Sini nga matriyon, mangingkupod naton si punong barangay Antonio Jacoba sang barangay Balabago Haro. At mayong aga, like sa sumong sa aramin ni Rido, po naton si Radyo Man Noving, si Radyo Man Rita.
10: Mayong aga.
6: Kapitan, mayong aga.
8: Morning, Kap.
6: Kapano nga mga sunan yung affected, ha?
10: Kung ka sunan yung tatlo, no?
6: Mm-hmm. Ano nga suna?
10: Sun 2A. Sun 2B, galing si Sun 2B.
6: Okay, tapos?
10: Sun 4. Kaga-porsyon sa Sun 3.
6: Okay, Sun 2B, Sun 2, kaga-porsyon sa Sun 3.
10: Oh, Sun 4 pa, Sun 4.
8: Sun 4.
6: Ah, may Sun 4. So, 2, 3, 4, no? 2B, 3, and 4. So, mga 200 kabalay ng apektado. Kap, ano ang sitwasyon na? Anong sitwasyon sang lugar raw? Nga kada ulan niya, galiya mo na yung sitwasyon nila da?
10: Ang sitwasyon nila na maglabador kami. Kaya nagharang ang Costa Road. Hindi nakatabok ang tubig naman pagkato sa mga punong, pagkato sa baybay.
6: Ah, okay. So bangod sa Coastal Road, di siyempre kay nagtaas ang dalan, nagnubo na ang mga barangay nga ini, o kung na mga lugar nga ini, mga suna nga ini. So ang tubig, imbista ni nga mo, soos to tabok sa dalan, kay tabok sa dalan, may punong dayon, ara ng dagat, wala na. So, amo ning kintangan. So may bagyo kag wala ka, why gid ni mabalaan na mo na, bisan kami sa nidya.
8: Why kami kabalo na?
6: Nga amo ni ang kintangan sa mga tao nga ini, nga arada sa sunang ini.
8: Ang madugay ako dakap nga nag-star sa landites mo, mga tatlo ko nakatuig, kapitan. Why ko kabalo nga mo ng sitwasyon sinaw? Oh.
10: Ang landites po ang bahaman.
8: Uy, kita.
6: Bawa kita mo. Hasta land heights, no? Igo man. Ting lain sina. Kung magsigisige, masalaka na to pagkanto sa Lucky Homes. Kagaltat sira, kapitan?
10: Yes. Yes. Ang naligal niya, dlaw nga nagtudo. At sa kira, Lucky Homes na night, pagkado.
6: Bawa kita mo gilang. Ting iniya, ulan-ulan pala ni Kap nga dala lang ni isang hangin na bagat, no? Kung masinturuan kita, di yawan ka mo. Pero ang problema mo, subong sa barangay, kaya ang tao, hindi man niya maghalin kiti kabudlay manabis ang inconvenience pag-abot mo to sa evacuation center?
10: Oo, hindi sila ti kapanawagan ko gani sa ayun, siya tanayan na kong gan. Ani manawag mo sila maglantaw kay kung wala evacuation, wala man sa ayuda mo.
6: Oo, oh, muna ang DSWD.
10: So, kung sila magkato ko makita, kasi anong mayo ni nga ibulik na sa pumuloyo.
6: Bululigan gini?
10: Sila pa ni Malay.
6: Oo, oh, taniliwato nilang guidelines, no? Bisan wala ka tuod sa evacuation, pero sobra pa sa evacuation ang kaintangan mo da.
8: Grabe ni sitwasyon.
10: Oo,
6: oh, Jesus, no? Ti, anong solusyon nyo lang sinikap kada muna? Kahapon, kita ko na, gakuan ka mo, nagpasuyot lang ka mo?
10: Sila yung tagiyas ang duta.
6: Ano kap?
10: Kung sa mera matamata na pasaka ang ilaw sa ran.
6: So gatambak na lang sila.
10: Tapos sila kay ilaman niya ang duta mo.
6: Bawa. Tiyo mo na eh kung...
10: Pero siya ti, daw hindi ito lang masaligan nga mo pasaka.
6: kung tanan-tan ni may budget patambak, magtaas da, maglapaw ka mo sa coastal road, pwede na. Tigaling sa kaintangan sang pangabuhi, sumungkap, sinabing may budget sa tambak. Kag kung mapatambak ka man, ang pamangkot, maula na da, mayad, pasulod sa truck.
10: Actually, sir, ang problema, gani, kay napatindog sa mga building sa tabog sa coastal, may mga tamburong ni kani ang aton coastal road.
6: Oh, okay.
10: Galing kay ina nga lugar na sakpan sa barangay na lain.
6: So hindi ka mo yaka intra to?
10: Hindi kami intra tapos at that time di mag-auto yung kapitan.
6: Why man to may istoryahan sa una? Tisubong ka pa nung temporary nga solusyon nyo? Para nga hindi matamaan ng tao na?
10: Ito na akong gagana.
6: Ga?
10: Sige mo pa bumba di.
6: Bumba? Sige, ano pila ka oras ng bumba na inyo da?
10: Tidaklob lang kadlaw sobra.
6: Hasta gabi?
10: So, hindi gumagastas domingo.
6: 24-7 eh?
10: O, 24-7 na ato motor.
6: Sus, mga kagusip, man.
10: Saga na ato na... Tupat balay ni Mr. Willie Grau na abunar sa pagiduha ka motor.
6: Mauti. Pumuluyo na lang na gambag-gambag. Bauti. Ano ni Kap? Ano ka... Sinong gabantay sang motor da? Nga nagasuyop?
10: Ang muni ang pumuluyo nga ginabahan dire, gabulibulig sila dito.
6: Ay.
10: Dito sa katulong sa atong family season.
6: Siyempre, hindi ni pwede kap nga mula ni Permi. Kung ako na lang guys, star kap, kung hindi mo lang ko pagpunggan, no maniro na ako sini.
8: Gabi, ganyan.
6: No, kabwilis ito?
10: Isa ganito, ginakantuan ko lang na di para magkalma sila.
6: Oh, ikaw gani, ginyaw-yaw ka na nila sa Facebook, di ba? Kaya out of frustration sa tao.
8: Ti ano na ni Abi, kay kagakad ako sa problema nga ni.
10: So, ang inakulbaan niya sa tao ko maghangin. Eh, di, galing yung muna sila eh. Hindi na po bayan na balay.
6: Oo. Oh. Ti, anong long-term nga plano mo sinikap? Kay ti, doari na ni. Hasta saan o yung pinasuyop pala na?
10: Ang panawagan ko, ako yan sa akong kapasidad. Mapadugang na lang ko yan, istir sa lagko ng motor para mapadasig.
6: Okay. Tapos?
10: Pero ang nainyo kumantanig sa itong mga insya sa gobyerno bago magatag permit na sa mga warehouse, naog sila katanaw ng libelasyon. Okay, kung na-check din nila, tani ang tamburong to, hindi ka po patabunan.
6: Tani, no? Hindi, hindi bala next year ka, hindi bala next year ka pa sa piyak sining video ang ginapakita na Monsubong kaysa coastal ining aside. Ang lapos sini isang iban kay kalapad sining son 234 mo, malapos na to pabalik sa Balabago. Ano tawag na da gani sa shortcut na da?
10: Dira sa
6: ano tawag sa Balabago highway na? Hindi.
10: Balabago road.
6: Balabago road, no? Ang highway lang muning spiak, di ba? Ang Balabago road mo hindi bala sun matindog na da ang mga eryang SM.
10: Na
6: kay ano pabaan tang SM? Amo na?
10: Ang SM galing ang problema dahil si SM kay 2 meters above siya nasa karsada.
6: Tapos. Ah, kaya mataas siya.
8: Tapos na.
6: Oh.
8: Lingin pag idulo na.
10: Ang tubig, guro, kung hindi madesignan sa mayos ang gobyerno, ta...
6: Ara, pagin?
10: Ang likod sa SM na da, makunog yung nakatubig.
6: Ah, mawawaw kung mabugang da.
8: Ubus ka din.
6: Pero ti, good lang sina, kung may dakong investor, base kung manumduman na nila nga magbutang sa mayong... drainage bla sa lugar. Di bla may widening pa kamuda sa Balabago Road, Ngobrahon?
10: Meron, sir.
6: Pila ka lane pa nang ibutang kap?
10: Dua? Magtimbang 5.5 meters. Mga 11 meters pang ilapan sa grasada ka. May existing.
6: Gayong yuhum subong si Busa Idol kap. Kaya tigagi sa dadlaw-adlaw. So mag 4 lane na nada. Manami. Then ti may SM pa, be. Pero while manami ang matabo sa karsada ta.
10: Pero may mamang kagyapon, sir.
6: Ha? Mabaha magyapon.
10: Kaya kung may road, wala pa yan mamay dineng. Ano ta to? Lapo si Muli Disma, gutok yapon.
6: Oo. At least, dira lang area sa Blabago eh. Pero ti... while to, gestorya kita investment, malaway nga antes ka magsulod sa SM, ginabaha ang mga barangay nara sa palibot sa SM. So siguro, kinanglang masolusyonan ini mayad.
10: Oh, sige sir, muna sir ang ako na panawagan. Pag bago tayo magatag sila sa mga permit sa mga warehouse di. Kung pinsip nga, panaugan nila bla. Kaya tanawon nilang libelasyon.
6: Na-discuss mo na ni.
10: Baka na lang kayo may mga budigan, hindi sinagtakan kang banuyaw side.
6: Na-discuss mo na ni kay Mayor, Kapitan?
10: daw wala pagiman eh dahil po sa matinawo yan wala na sa matawo yan nada.
6: Okay, anyway ka pa mati guro subong si Mayor kagtilayan na yan kung maradyo mo
8: may ano mga kagtuan ni Mayor
6: kasi Mayor may balita kami bago lang sila niya sa mga concern sa mga drainage sa i-report lang to kuno sa opisina nila ho. Ti hopefully kalabot ni kay Mayor kung gapamati subong si Miss Joy kag si Ma'am Lucy gapabalo kita subong ang Balabago Zone 2, 3 kag 4. Muning kahintangan nila permi media ang mga danaw-danaw ding mabalita permi sa mga urtes sa mga general luna kay why they make star dayon kakadula man dayon area gatin area inadlaw kapitan.
10: Oo kung okay. Wala ka sa bumping binulan.
6: Oo.
8: Ako hindi mo pag pasuyupan niya, binulan gidya kap, hindi gidya magwa ang tubig.
10: Oo, hindi gidya masalig na lang ito sa evaporation.
6: Eh, hasta san o kamo iya kapitan nga magginastos ang gatong, kaga magbinantay ang tao da sa danaw, kapitan?
10: Eh, muna guro, samtang magwantahan ka, pero ano sa kay nagdaog ka?
8: Nagaulan sa ulan.
6: Sangsano ka pa? Sangsano ka pa nagkapitan gani?
10: Tagbusaw
6: san munilang
8: na ten. Sinilang.
6: Pero ining kayong tangan ngayon, itugay na ne?
10: Adugay na niya.
6: Tiwag gid ninyo ini, way gid ninyo pang report sa mga opisyal niyo sang una. Isa pa may advice si Mayor, oh.
10: Wala lang ko ari na ni.
6: Oh. May panawagan si Mayor, sila niya i-report niyo kuno ni sa Infrastructure and Facility Conservation Office ang tanan nga kinanglan declogging o kun maintenance sa ila kanal kag drainage system. Ang inyo galing din ani maintenance lang.
10: Ay hindi na hindi.
6: Okay, nubo gid ang lugar pero they just the same baha ini kag ang quality of life sang tao ni apektado kapitan.
10: Ang apektado na din kuan ang tangki sang CR.
6: Harap pagit.
10: Bao.
6: Tek, galabot na to sa igato ang baha, wala?
10: Ang alambot, eh ang portion sa tubig si igato, kabalik pa din.
6: Ah, sadya.
10: Hindi ko pasulit namon.
6: So, nubo giniyang lugar
10: niya ni? Portion sa igato sa iyang warehouse.
8: Nagalingin ang ulo ko, Kap, kay permi ko na blaglabay. Nagalingin ulo ko, paano mo na maidiyahan ang problema nga na?
6: Budlay-budlay, Kip.
8: Budlay-budlay, Kip.
10: Nagbaubra ko pamping.
8: Kaya mo na lang gina, amo na lang ginanay, amo na lang ginang pinaka sitwasyon. Subo na tola, Radyo Manubiga tulo naman ang ulan. Ti atong gin pakwa nyo to, gin pasuyop.
6: Ti magyapon eh.
8: Ti madamo man nagyapon kapitan kaya ra nagulan naman oh.
6: Pero ang tubig nyo kap di nyo ginhaboy.
10: Okay. Diri sa drainage sa kustal.
8: Sa kustal.
6: Amo na ang
8: amo na makita mo.
6: Tatas karsada nga nagadaloy nga tubig.
10: Oo, amo sana.
6: Magagi na sa Maygato, Bisaya nga area, pabalik sa Sudan.
8: Niyara da.
6: Amo na siya ang tubig nga masugata mo, munang nagalabay, paka, ginamo nang ginapump ninyo.
8: Kita ko na.
10: Tubig. Sir, ang tubig nga nagtubi sa kondra sa traffic light.
6: Na, dira nyo ginaboy.
8: Okay. Kinala ko, kapitan, nga sa may traffic lights da, subong damo, dalong tubig, gyapon.
10: Hindi nga bali na din sa tuyok.
6: Araw-araw, ginapampo, ginahaboy na lang sa karsada. Di, sige-sige, ni 24-7, pero sa piyaksin eh, taga, almost, taga tuhod, yapon ang kamalay sa tao.
8: Di, sige na ulan eh.
6: Mag-report sa opisina, mag-eskwila mga estudyante. Gaano sila, kapitan? Kaya tayo naka-ilis ka na?
10: Kabalon sa ilislan, pagwali sa karsada.
6: Ay, Jesus, magamuniya, yakap, magamuniya. Hindi na kayo mag-start.
10: Pero, sir, kung hindi ka mapasuyo, puro tagawak na.
8: Ako na yung mapasuyok, hindi eh. Lang bilang yun.
6: Matig lumapaw pa na sa balay sa tao kung bayan nyo lang.
10: Sabi o, malibil na sa karsada.
8: Gani. Pero ba na, kapitan, draba na sa may atubang sang SM, sa dalan, draba lang na may traffic light going to Buhang. May project na subong ang DPWH, daw pila na kamilyon para sa drainage system, daw nagamat-amat na sila umpisa, kapitan. May idea kasi na?
10: May idea ko, tatlo ni, no?
8: Okay.
10: May impala ko sa Bloodway, sa Balangay Road, Balabago Road, kag sa C1.
8: Di makabulig na? Makabulig na? O malayo na siya?
10: Makabulig na, pero sa no pa.
8: Oh, dugay pa na eh.
10: Wala pa kasugod.
8: Wala pa, o kita ko pa lang, may mga tulutar pulin para sila na. Pero ang pinaka...
10: Pero, punubo yung panimalay, mapamping agad.
8: Mapamping.
10: Dapat ang solusyon na damo ng...
8: Damuon mo kap, siguro asub na o Radyomano, Vicky Kapitan. Bakal na lang ang barangay kap, sang daw dako-dako lang makina. Nga makasuyop sang dako man nga volume sang tubig. Daw mo lang ginagurong solusyon sumong kap.
6: Nako may budget ang barangay eh. Tay, ano malanas ang barangay, abe? Kinanglan niya, tabangan na niya sa national government.
8: National government, local government,
6: ha? Sige, o, pulikap, nakalabot sa manatungdan ini. Kaglang taon taman, kung ano man mahimo sa isang remen. Kay timing man ka, pang...
10: Oo, sige. Hangga,
6: oo, kay hangga pulungko subong sa programa, mga taga Kasimaryo mo. Pero malayo kami niya, Kapitan. Ito sa idol, taga dira manas balabago.
8: Batsagan ko nakap ang imo nga balatsagon kay ti siyempre sinuman abi ang mabibinuligay kundi ang magkabarangay.
6: Mugid niya. Sige, Kapitan, salamat kina. Kagmayang aga.
10: Mugid, salamat.
6: O?
10: Sige, sige, salamat. Naman na, Nobi, radyaman na rega, no? Si Kapitan Antonio Cuba, no? Sa nga barangay Balabago Haro. So, amun ni, no? Ang sitwasyon nila di subong, nakugit, ang ining nga problema.
6: May butas, Kap, lo? Makaulang ka na butas kay Kap?
10: May ulaman na
6: ito. Oo. Try nga, Abil. Mera, mami Diyosana ni Kap. Try, Abil, lo? Gamay lang nga sakripisyo. Sudlon nyo to ang mga pamalayang apektado.
8: Ma-interview kita sa tao to.
6: Ma-interview ato kung anong kaintangan sa tao. Kahit may mga malamda, may mga estudyante, may nag-aulubra, lo? Para nga ma-realisar bala sa gobyerno ta nga, ay... Di nila uglahog yung kakatabok, Lidayas, Balabago.
8: Wala ko nga problema. Kita ko lang ni Radyo Manuvi, abi ko, okay lang. Sini ko, may gatubod yung manipirme. Oo,
6: pero mo nasa sulod, galiyo.
8: Galiyo mo na ng bilangguan.
6: Tiko ni Kao, abi, sa sitwasyon sa mga taong ini. Why na to niya kay, why kita sa munang lugar?
8: Radyo Manuvi, ang sanitation, gid. Kay ang balgan ni Kapitan, tiyang-unti ang puso negro nila.
6: Tiyo, kung ang septic mo karon may gabaha na, may malik na.
8: Malik na, tiko nag-leak na karon tiyo, di makadto na, abi.
6: Oo, sige, ti.
10: Kung
6: one
10: pa mo.
6: Teka.
10: Iyaman niya pa rin, eh.
6: Okay, kabarana. Mabaragi na yung basin mo. Okay, kabalik ang tubi mo. Ay, Diyos ko. Ang kaintangan sa tao. Anyway, araman si Radyo Manplo. Si Radyo Manplo, gidni ba si ang mangin guardian angel?
8: Matsag ko.
6: No? Sini mga tao ngayon nga masulbar ini Radyo Manplo. Kung ka pamati, subong si Kwanabi, no? Si Congresswoman Barunda, kag si Mayor Raisa Trenas, sa... Anong imo English message sa ila, Radyo Manplo?
10: So, Congressman Jamjam Barunda and Mayor Raisa Trenas, please help them all here in Balabago because be difficult of this life.
6: Sakto man.
8: Difficult pa nga bu.
6: Their plight is very difficult. Sakto man. Gay improve. Nag-advance na ang vocabulary, Taplo. Dugasin so ta.
8: Pero Radyo Manplo, kantuan mo to karon sa sulod ha. Balikan ka ramon second part karon masin na pag-interview ka dito. Ang sitwasyon nga nakita ramon, video lang ning amo nakita dire pero grabe kayong tanga nila. Da.
6: Sige, sige. Salamat gin Tuto Plo.
10: Pagpapa mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manplo, Consumo Navarrete. Tata, RMN.
5: Tata, RMN.
6: Luhoy ko sa mga tao nga ni Bus Idol mo. Kita gani, kapon gani, nag-brown out lang medyo lawig-lawig. Pang muyayaw na ta. Brown out pa lang na.
8: Brown out na yan.
6: Kaya magagirabi kung ang baha. Ya, siniman na Bus Idol. Dayon, haruson kay mo bisan mangihi ka katahap ka kay ti way ka sang hian
8: gusto mo pa ya Radyo Manuvi wala ko kurinti mo
6: no
8: basta hindi lang ko iya mabahaan kagi kuya ginbahaan sang Frank mo muna nga maintindihan kung sitwasyon nila da
6: malay nyo sa mga taga Balabago blessing in this guys ning nagkadtugi ko to kang makwa sang barangay clearance kay kinanglanon ko
8: bala mo Radyo Manuvi magsunod ka mo sa Landait subdivision Kita nyo ng dako nga balay, nga tatlo ka panalgan nga puti ang kulor. Sa likod sina, amo na da.
6: Ah, sa likod sina.
8: Sa likod sina. Batsagan kong balatsago nyo mo. Nga amo ng sitwasyon sa mga taga-Balabago. Kay ara ang balay ko mismo dira sa sulod.
6: Kasi Mario mo. Gaya,
8: diba? Kasi Mario ko mo, si Kapitan, kasi Mario ko mo.
6: Balaban ang balon niya ni Balingang Mabulig sini, Dugong Arlos, Dugong Balabago.
8: Kapitan. Kung kapamati ka man subong sa mga taga-Balabago, nag-abot na ang solusyon sa inyong problema.
6: Ba, solusyon ba?
8: Ginapasalig ko kamo.
6: Dugong Arlos, Dugong Balabago.
8: Nga ang Dugong Arlos, Dugong Balabago.
6: Tinaw! Silingkong ginaw! Silingkong ginaw! Kay Mayor Reza. Kay Kung Jamjam.
8: Maluwi ka mo, abi.
6: Pagmumuha na ganyan, dugong Arlos, kagdugong Blabago. Takong gamugin ni kundi ni mo solusyonan.
8: Adlaw-adlawon ka mo daw. Sa kadugay-dugay ko nang gaagi-agi da Rajumanovi.
6: Why, abi mo lang yan, mo lang na?
8: Abi ko ya. Siling ko mga, siguro mga isa ka compound. Nga kapagwaan mo lang tubig.
6: Oo, gali. Kaya mo na yan. Kaya 200 ka pamilya.
8: Di ang tubig man lang to nga nakita ko nga nagasun. Kagamay man lang ahos. Di si Kanugis na masuyop niya nga tubig, abi. Dapat sinayag. Ang gamiton mo, inang mga pumping station blas ng sudad ni.
6: Dagkod-lagkod.
8: Mga sige, tapila ng kauras. Aray, ay tatlo kadlaw na kuno. Kung hindi gani, gali iya pag. Ang bali, kapitan. Siling niya, kung hindi na mo na pampasuyupan.
6: Taglumapaw eh.
8: Isa ka bulan. Hindi pa mag-ubas ang tubig. Kaya siling niya mahubas ang tubig sa evaporation.
6: Tiyo, eh, natural nga pag-evaporate lang. Tingin ko ikaw sa lugar sa mga tao da sa mga nagapalamati sa aton kung may classmate ka mo nga gay star da sa lugar nga naman kung tanyo ba sila kung anong kayong tangan nila.
5: Tatak RMN.
6: Sige adretso na kita sa RMN Network News. Bahin po sa idol.
8: Magkarajuman sa mata palamati na aton mainom kita na isang DTX 700. Ang DTX 700 ang muning food supplement ka para sa inyo may charantin nagikan sa margusong nga nagapanubo sa aton blood sugar di sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kagmataas ang antioxidant properties niya para ni kadali magtigulang ganit yoy kagtiyay sa mga tao palamati na aton inom ka sa DTX 700 pakonsulta ka sa doktor untatan mong kausang tam is carbocagkari kaysa mga tao palamati na aton mag DTX 500.
5: Life extension, vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
11: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, life extension.
5: Life extension, vitamin D3 for longer life.
6: Last 7:14, ang ibantang mga balita karon sa aton nga pagpangalagi. Diretso na kita sa RMN Network News. Soryanta karon ha, ang pag-recant na sa mga Maleta Boys. Ang pag-extradite kay Apollo Quiboloy kag missing in action na subong. Si Senador Loren Ligarda kang bata niya si Congressman Leandro Leviste.
8: Tatlo kadlaw ay katen sa sa ano sa impeachment trial. Di paano ka naka judge ra jud mo bigay
6: option. Sa ko gani mo sa idol na pananaw niya na basi bla kun may gumawa bla nga.
8: Di sa kalabot Disyembre.
6: Reswaran.
8: Kalabot Disyembre.
6: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guado.
8: Radyo Man, Reagan Sugabo Arlos.
5: Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
14: Kung saan naharang umano nila ang isang bangkang demotor na may kargang iba't ibang brand ng sigarilyo at dahil bigong nakapagpresenta ng kaukulang dokumento para sa pagtransporta ng naturang sargamento ang dalawang tripulante, tuluyan na itong kinimpisa ng kapulisan. Bakay sa kaya aabot sa 6.5 milyong piso ang halaga ng nasabat na puslit na sigarilyo at nasa pangangalaga ng Second Zamboanga City Mobile Force Civil Company at inaasahan namang ito-turn over sa Bureau of Customs. Kasama mo sa DHRG RMN Zamboanga, Rajuman Mirasol Montesa, Tata, RMN.
15: Maraming salamat, Rajuman Mirasol Montesa, live mula RMN Zamboanga.
16: 16 na minuto na ho nakalipas alas 7 ng umaga, hindi muna sisingilin ang toll ang mga provincial bus na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway simula sa August 10. Inanunsyo po ito ni Transportation Secretary Giovanni Lopez bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan para matulungan ang transport sector sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ay kay Lopez, nakiusap sila sa pamunuan ng mga expressway na i-waive ang toll fee at pumayag naman ang mga ito. Bukod dito ay pumayag din aniya ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na ituloy hanggang sa katapusan ng taon ang pag-waive ng terminal fee sa mga provincial bus. Habang hindi na rin muna sisingilin ng terminal fee ang mga pampublikong sasakyan na nagte-terminal sa mga branch ng isang malaking mall simula naman sa August 15. Bukod pa ito sa pangako ng DOTR na magkakaroon ng 20,000 pesos na monthly subsidy sa mga luhok sa Public Transport Modernization Program.
15: 7:16 ang oras ngayon sa iba pang mga balita. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na pangalanan mo ang mga sinasabing pro-China na opisyal ng gobyerno na hinihimok nitong bumaba sa pwesto. Ayon King Duterte, mainam na pangalanan ito ni Chodoro para maging klaro sa bawat Pilipino. Una pa ng bise, hindi maganda yung nagbibitaw ng mga ganitong pahayag ang Defense Secretary. Pagkatapos ay wala namang pangalang babanggitin. Sinabi ni VP Sara na posibleng suspect sa akusasyon ni Secretary Chodoro ang Pangulo mismo.
17: Hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita. Hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan.
15: Una ng binatikos ng kapatid ni VP Sara na si Davao City Representative Paulo Duterte ang pahayag o Davao Representative Paulo Duterte ang pahayag ni Chodoro at iginit na, ibinoto ng taong bayan ang mga nahalal sa pwesto. Gumanti naman pabalik ang Malacanang at kinwestiyon ang pahayag ni Congressman Pulong patungkol sa katapatan sa Pilipinas.
16: Meron daw naman pong mga kabaong ang ikinalat sa ilang mga lungsod dito sa Metro Manila. Babay, para sa kaya itong mga kabaong na ito?
15: Halloween na ba?
16: Halloween na ba? Kasama natin si Radyo Man Eman Mortega. Eman!
18: Papriki, inibistiga na nga ng pulisya kung sino o anong grupo yung nagpakalat ng mga puting kabaong sa ilang lungsod sa Metro Manila kanina yan, madaling araw. Partikular sa bahagi ng 7th Avenue sa Caloocan City, Horse Cross Circle sa South Avenue, Quezon City, Chinese Cross Street sa Bel Air, Makati City, at Plaza Santa Cruz dito sa lungsod ng Maynila. Nabati na base sa paunang investigasyon, una nakita yung kabaong sa Maynila, sunod sa may Caloocan, Quezon City at Makati City. Base naman sa kwento ng isang sakti na nakausap ng Manila Police District o MPD, isang banyong huminto sa kaibinaba ng tatlong lalaki at isang babae ang nasabing mga kabaong. Bawat kabaong ngayon ang mga mukha o tarpaulin na

0: sa Kamara. Ito ang tugon ni Vice Presidente. Nang Vice Presidente nang tanungin sa pahayag ng Malacañang ang napaulat na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na bahagi lamang ng umano'y pagtatangkang guluhin ang impeachment proceedings. Ayon kay VP Sara, hindi na kailangan palabasing ginugulo pa ang impeachment trial dahil magulo na anya ang impeachment proceedings simula pa lamang sa Kamara. At ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chiz Escudero.
1: Wala pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
0: Tumanggi ring magkomento si Duterte sa pagbasura naman ng Korte Suprema sa kanyang petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng pagpapa-impeach sa kanya sa Kamara. Nagpahayag din si Duterte ng pagkatuwa sa performance ng kanyang defense team sa impeachment trial.
1: Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Umaasa raw po Malacañang na mananatiling walang kinikilingan ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay na rin yan ng tanong kung may mga judge baga na umaaktong abogado para sa depensa dahil sa paraan ng kanilang pagtatanong sa mga testigo. At yung Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw ang tungkuli ng mga senator judge na magtanong ng clarificatory question at hindi nakikipagdebate sa mga witness. Kin na rin ni Castro ang tila pagwawalis umano ng ilang senator judge ng ebidensya para pagtakpan ng akusasyon ng nasasakdal.
4: Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Abangan sa aming pagbabalik, pagpapaliban muli sa barangay at SK elections isinusulong sa Kongreso.
3: Extradition request ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy natanggap na ng DFA.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.

0: Dagga, Pilipinas. Sa Igapos,
1: Igapos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Right. Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
5: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Mga balita mula sa lalawigan. Isang home grade 6 student ang patay matapos na malunod sa dagat sa Sarangani Province. Kasama natin sa balita si Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
6: Patay ang isang grade 6 student ng Sitio Linaw, Barangay Poblasyon, Maasim, Sarangani Province matapos itong malunod sa dagat. Sa inisang na imbestigasyon ng PNP Maritime Law Enforcement Team ng

0: PNP Maritime Group sa munisipyo ng Maasim. Kinilala ang biktimang si Jasmine Gimba Alisaka, 10 taong gulang, grade 6 student at residente ng Barangay Baliz, Maasim, Sarangani Province. Ayon sa report, nangyari ang insidente alas 11:30 ng umaga kahapon nang naligo umano ang grupo ng mga kabataan. Kasali na ang biktima sa may bayan na nasabing lugar at sa di inaasahan na luno di umano si Jasmine nang mapunta ito sa malalim na lugar. Isang gwardya malapit sa lugar ang rumescue sa nalulunod na biktima at agad itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Pero hindi na umabot pa at idideklarang patay. Kumbinsino naman ang pamilya ng nasabing biktima na walang foul play ang nasabing insidente. Nagpapaalala naman ang PNP Maritime Group sa lahat na mag-ingat, lalong-lalo na kung hindi pamilyar ang isang karagatan, para iwas disgrasya. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
1: RMN Police Report. Samantala, dalawang tricycle ang inararo ng delivery van sa Banga, Aklan. Makibalita tayo mula kay Radyoman Noreen Longares ng RMN Kalibo.
2: Maswerte hindi nasugatan ang driver at pahinante ng isang delivery van matapos itong bumangga sa dalawang tricycle na nakaparada sa Barangay Poblasyon, Banga, Aklan, na pag-alaman na magdi-deliver sana ito ng mga produkto sa tanghalan Aklan nang mangyari ang aksidente. Sa pahayag ng 43-anyos na driver na residente ng Iloilo City, nawalan umano ng preno ang minamaneho nitong van dahilan upang mawalan din ito ng kontrol. Dahil na rin sa impact, nasira ang ilang mga parte ng delivery van, pati na rin ang dalawang tricycle na maswerteng walang nakasakay ng mabangga ng van. Sa ngayon, nakatakda ng mag-usap ang driver ng delivery van at mga may-ari ng tricycle na nadamay sa aksidente. Kasama mo sa DYKR, RMN Kalibo, Radyoman Noreen Longares, Tatak RMN.
3: RMN 7:27 ang oras ngayon. Isinusulong muli sa Kongreso ang mga panukalang batas na layong ipagpaliban ang barangay at SK elections na nakatakda sana sa Nobyembre a 2026. Sa Senado, inihain ni Senator Chis Escudero ang Senate Bill number 2387 na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon sa 5 taon. Sakaling aprubahan, hindi matutuloy ang halalan sa Nobyembre ngayong taon at ililipat sa November 2028 at idaraos ng eleksyon kada 5 taon. Sa Kamara naman, 3 panukalang batas ang inihain kung saan 2 House Bill ang kapareho ng panukala ni Escudero na idaos na lamang sa November 2028 ang BSKE. Pero sa panayam naman ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco na magdodoble kayod sila kapag natuloy ang BSKE postponement. Magkakasabay kasi anya ang BSKE at presidential elections sa 2028, kinakailangan ng karagdagang pondo.
4: Pagdating po sa mga kagamitan, mga ballot box at iba pa, walang masasayang. Yun nga lang po, may nakikita po kami na karagdagan challenge. Bakit? Pag ipinagpaliban po natin ang halalan itong taon na to, mauobliga po ang COMELEC na magbukas ng registration ng mahaba-haba 2027 hanggang maaring first part ng 2028. Ang resulta nito, dadami ang botante, kailangan dumami ang presinto, dadami ang supplies, dadami ang mga teachers na magsaserve. So in short po, mangangailangan kami ng karagdagang pondo kung talagang ipagpapaliban at lilipat po natin ang petsa ng halalan.
5: Sa madaling sabi, tutol ang COMELEC.
6: Oo, parang kumbaga may extra effort sa part nila.
5: Oo, lang trabaho.
3: Sa ngayon ay tuloy pa rin ang paghahandang ginagawa ng poll body hanggat hindi pagganap na batas ang BSKE postponement.
1: Panukalang nagbibigay kalayaan sa DepEd para pumili ng paraan ng pagtuturo sa basic education, isa ng ganap na batas. Makibalita tayo mula kay Radyoman Chanel Salazar.
7: Ganap ng batas ang panukalang nagbibigay sa Department of Education ng kalayaang pumili ng pinakamabisang paraan ng pagtuturo sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa basic education. Nagkabisa ang panukala matapos itong maglapsing tulo noong August 2, 2026. Sa ilalim ng Republic Act No. 12322, hindi na nakatali ang DepEd sa iisang paraan ng pagtuturo. Sa halip, maaari na itong pumili ng pamamaraang mas angkop upang mas madaling matuto ang mga estudyante. itinago rin ng batas ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na dating nagtatakda ng paggamit ng spiral progression approach sa pagtuturo. Inaatasan din ng DepEd na repasuhin ang kurikulum at paraan ng pagtuturo kada 5 taon upang matiyak na epektibo pa rin ang mga ito. Magkakabisa ang batas 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonol Salazar, Tatak, RMN.
3: Natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang opisyal na kahilingan ng Estados Unidos para sa extradition o dalhin sa kanila sa US. Ang nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, ayon sa DFA, agad nilang inendorso at itinurn over ang hiling ng Amerika sa Department of Justice. Si Kibuloy ay kabilang sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong sex trafficking at cash smuggling na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy na nahaharap sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Samantala, handa naman ang kampo at legal counsel ni Kibuloy na idepensa ang karapatan ng pastor kapag opisyal na nilang natanggap ang mga dokumento.
1: Sa ugnay na balita, extradition kay Pastor Apollo Kibuloy pinamamadali ng isang senador sa Department of Justice. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
2: Idiniinis Senator Rizzo Ontivero sa Department of Justice o DOJ na madaliin na ang pagpapa-extradite kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Ito'y matapos kumpirmahin ni Philippine Ambassador to the US Babes Romualdez na nag-request ng gobyerno ng Estados Unidos na dalhin na sa kanila si Kibuloy para litisin sa kinakaharap na sex trafficking ng mga minor de edad, fraud at smuggling ng bulto-bultong pera. Gitno Ontiveros, panahon na para papanatagin ang buhay ng mga naging biktima ni Kibuloy. Ayon kay Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, hinihingi na ang hustisya sa napakaraming kababaihan at kabataan na naitraffic ni Kibuloy sa buong mundo. Git pa ng senadora, ang pananatili sa bansa ni Kibuloy ay nagbibigay ng tapang sa mga tagasunod ng pastor na iharas ang mga survivors na nagsalita laban sa kanya. Matatanda ang nagpatawag ng pagdinig si Ontiveros tungkol sa mga pang-aabusong ginawa ni Kibuloy sa mga babaeng miyembro ng religious group kung saan narinig mula sa kanila ang mga nakakadurog na testimonya ng dating televangelist. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
3: Kung pinapamadali sa Senado, meron ding pahayag ang Kongreso na yung extradition kay Kibuloy ay dapat nang madaliin. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
2: Pinamamadali na ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Iginit ito ni Sandania makaraang formal na hilingin ng Amerika na i-extradite o ibigay sa kanilang kustodiya si Kibuloy para litisin sa mga kasong human trafficking, sex trafficking at iba pang paglabag. Naniniwala si Sandania na kahit nakakulong sa Pilipinas ay nananatiling itong banta sa buhay ng kanyang mga biktima dahil sa taglay na impluensya sa politika at resources. DNS Sandania, karumal-dumal ang kahayupang ginawa ni Apollo Kibuloy, batay na rin sa mga testimonyang lumabas sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Sandania, dapat pagbayaran na ni Kibuloy ang kanyang mga krimen upang mabigyan ng katarungan at katahimikan ang kanyang mga biktima. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Alas 7.33, ang business tycoon na si Enrique Razon Jr. ang itinuturing pong pinakamayamang tao ngayon sa Pilipinas base sa Forbes magazine. Abay, pinataob po ni Razon, magkapatid na si, matapos umakyat sa $20.8 billion. Sana all ang mahigit 1 trillion piso ng net worth nito ngayong 2026. Halos dumoble ang yaman na negosyante mula sa mahigit $11 billion na net worth noong 2025. Kung kayo po'y curious, mga lawas sa pwesto, ang magkapatid na si, ang mga nagmana sa iniwanang negosyo ni Henry C. Sr. na may mahigit $9 billion net worth, kasama rin sa top 10 richest in the Philippines sina. Kuya Zander kay Abyab. Ay, hindi pala kasama. Hindi kasama. Nakamali yung mata ko eh.
6: May utang yun.
1: Utang. Ito pa, totoo po ito. Ito po yung kasama sa top 10. Ramon Ang, mag-asawang Lucio at Susan Ko, magkakapatid na Kunsunji, Lucio Tan, pamilya ni Jaime Zubel de Ayala, pamilya ni Ke
5: Azcona, si dating senador, Manny Villar.
3: Nakaligo ka na ba? Sa dagat ng basura?
5: Ito, dagat ng pera to. At magkakapatid na T. Oo, T. Wala rin ito sa pure chuchu.
3: Sa purong ginto?
5: Sa purong ginto. Parang wala yata, no? Hindi siya kasama. Ha?
3: Kuraw.
5: Ah, okay.
3: Number 4.
5: Oo, number 4. Okay, congratulations!
3: Ricky Rosales.
5: Wala, hindi kasama. RNN
3: Network News. Teka, meron tayong nagmamadaling. RNN Flash Report. Meron pong paggawa ng kandila sa Pangasinan na nasusunog ngayon. Naroon live si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan. Denise!
8: Mga kasama, patuloy pang inaapula ng Bureau of Fire Protection at iba pang mga responder ang malaking sunog na tumupok sa isang paggawa ng kandila sa Barangay Pao Manawag, Pangasinan ngayong araw. Nagsimula operasyon ng mga bumbero bandang alas 2 ng madaling araw upang kontrolin ang apoy at mapigilan ang pagkalat ito sa mga kalapit na lugar. Ayon sa alkalde ng bayan na nagsagawa ng inspeksyon, napagalamang isang pagawaan ng kandila ang nasusunog matapos makipag-ugnayan sa may-ari ng establishmento. Batay sa ulat ng may-ari ng pasilidad, nagising na lang umano sila ng kanilang mga manggagawa ukol sa lumalaking sunog at sinubukang apulahin gamit ang mga nakahandang fire extinguisher pero kumalat pa rin ito. Tinatayang nasa 6,000 square meters ang lawak ng pabrika. Wala namang naiulat na malalang nasugatan o nadamay ng mga manggagawa sa insidente. Gayunman, halos buong pabrika ay nilamon na ng apoy. Hindi rin naapektuhan ang mga kalapit na kabahayan, kabilang ang bahay ng may-ari na nasa loob ng parehong compound. Mga kasama sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na ulat ang mga otoridad hinggil sa sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon at ating aantabayan ang mga kumpirmadong impormasyon mula sa mga kinauukulan. At sa mamamala dito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Denise Brillante. Tata, RNN!
3: Maraming salamat, Radyo Man Idol Denise Brillante.
1: Samantala, ang Philippine National Police meron na raw tinitingnang lead sa nangyaring shooting incident sa Makati City na ikinasawi ng isang ina at ikinasugat ng anak niyang babae. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
9: May tinitingnan ng lead ang Philippine National Police sa nangyaring shooting incident na ikinasawi ng isang 63 taong gulang na babae at ikinasugat ng 26 na taong gulang na babaeng anak nito sa Barangay Poblacion, Makati City noong August 4. Sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Narapates Jr. na may mga good leads na sila sa nasabing insidente at iniyak na hindi sila titigil hanggat hindi natapos ang investigasyon.
10: Sample time to unearth everything. So malapit na tayo. We have good leads in these cases and we will not stop until we have unearthed and or finish investigation.
9: Kaugnay nito ayon pa kay Narapates, may tinitingnan na rin silang dalawang teorya para sa nasabing insidente. Una dito ay ginawa ang nasabing krimen ng isang gun for hire at ang isa ay posibleng may kinalaman sa trabaho ng isa sa mga biktima.
10: We are eyeing different theories, dalawa. Of course, it is perpetrated by gun for hire. And then, we're looking after kung ano yung trabaho nung victim. Victim is a beauty queen or a beauty pageant winner in Mindanao area, and she manages to work here. At dun pa lang makikita mo na why.
9: Samantala, nabatinip na liwanag ni Southern Police District na ang anak na babaeng biktima ay isang security personnel para sa isang lokal na hotel at ang ina nito ay galing sa Buanga patungo Maynila para mag-celebrate sana ng karawan ng anak. Kasama mo sa DZ XL Orlemen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, The Talk Orlemen.
3: Bangers na ang maraming Pinoy.
5: Yes.
3: Sa laban ni Alex Ayala sa Canadian Open.
5: Yes.
3: Ngayong umaga po sa sabak si Ayala sa doubles campaign. Alam mo kung sino yung katandem?
5: Sino?
3: Ang tennis superstar lang naman na si Venus Williams.
5: Ay, grabe yan.
3: Grabe. Oo, powerhouse. Sila po yung wild card pair sa round of 32 ng torneo. Sasagupain ng tambalang Ayala Williams sina Liudmila Samsonova at Miyu Kato. Maganda ang naging arangkada ng Pinay Tennis Stars sa Toronto nang masong kitang panalo laban kay Alicia Parks ng Amerika nitong Biyerkules. Naob si Parks sa tatlong set, 6-1, 4-6 at 6-2. Ay pinagbunyi naman ng marami nating kababayan na sumugod sa Sobeys Stadium sa Toronto. Bukod sa doubles, nakatakda rin ang laban ni Ayala kay Katie McNally sa Biyernes ng gabi. Ganadong ganado po ngayon si Ayala na fresh pa sa makasaysayang tagumpay sa Mubadala DC Open na nagbigay sa kanya ng WTA 500 title. Nag-akyat sa Pinay sa World Number 20 Ranking.
5: Ito pa ang sports natin, dalawang Pinay. Ito pa, nag-uwi sila ng ginto sa Jiu-Jitsu International Federation World Championships. Balita mo ito, Niel Santua.
11: Nagningning ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 Jiu-Jitsu International Federation World Championships. Matapos masungkit ni Kimberly Custodio at Annie Ramirez ang tig-isang gintong medalya sa kanilang division. Nasungkit ni Custodio ang ginto sa women's 45kg division dahil ano pang maitala niya ang kanyang ika-apat na World Championship title sa naturang torneo. Samantala, muling pinatunayan ni Ramirez ang kanyang husay matapos magwagi sa women's 47kg division at maiuwi ang kanyang ikatlong JJIF World Championships Gold Medal. Dahil sa kanilang tagumpay, nadagdagan ng medalya ng Team Philippines at muling ipinakita ng mga atletang Pilipino ang kanilang lakas sa larangan ng Jiu-Jitsu sa pandaigdigang kompetisyon. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, Arimen!
3: Time out muna! Dahil si Barbie Forteza ay time out nga ba muna sa kanyang pag-ibig?
5: Mag-inig na time out ba dyan?
3: Mm-mm. Para sports na nga.
5: Sports na nga.
3: Myra J. Nasaya, good morning!
12: Mahigit isang taon matapos ang breakup sa aktor na si Jack Roberto, ni-reveal ng aktres na si Barbie Forteza na hindi pa siya ready ulit na pumasok sa bagong relasyon. Ayon kay Barbie, gusto niya raw munang ibuhos ang lahat ng pagmamahal sa kanyang sarili, career at pamilya. Dagdag pa ng aktres, dahil sa pagiging date to marry niya, gusto niya raw na kung magmamahal siya ulit, ay siya na ang the one. May pabirong hirit naman si Barbie tungkol sa kanyang dream wedding. Say ng aktres, gusto niya raw ikasal sa Las Vegas para raw may divorce. Maaalalang nagtagal ng 7 years ang relationship ni na Barbie at Jack bago sila maghiwalay noong 2025. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Arimen.
3: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Cayabyas.
5: Ano yung profesor ng bayan, Ricky Rosales.
3: Mula rito sa Arimen Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Bayad nga timprano, maupay nga aga mga kasama.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tono para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
5: 743
13: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Gig

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bangut sini, permi na kuhagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs. Nag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akon bangut sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun eh. I envy ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbor ko sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
15: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home.
15: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Mga ka-radyo man, na 7:47 na, andang na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
23: Good morning, Boss Idol.
24: Good morning, Boss Idol. Good morning, Red. Good morning, Red. Good morning, Ulo.
22: Mabuhay!
24: Mabuhay!
22: Ang?
24: Bagulpina.
22: Kamusta hunta sa aton nga pagpangalagad subong ang aton sinimabian nga walang pag-asa forecaster. Live nagikan sa...
24: Digig.
22: Din ka subong?
24: Bigig.
22: Ha?
24: Bigig.
23: Tagig.
22: Live lang sa ano, sa may Molo Plaza.
24: Molo Plaza.
22: I-check natin sa may Molo Plaza ang aton nga walang pag-asa forecaster. Si Engineer, cute na guy. Engineer, good morning.
24: Good morning, Boss Idol. Boss Idol.
22: Location?
24: Harap, ano, Molo Plaza.
22: Molo Plaza. Kamusta subong sa Molo Plaza?
24: Damon dyan, tedi.
22: Damon dyan, tedi.
24: Wi-Fi gila, tedi.
22: May ano?
24: Wi-Fi.
22: Ah, free Wi-Fi.
24: Oo, Plaza.
23: Okay. Sa Plaza.
24: Oo, Wi-Fi, nan.
22: Gaulan subong.
24: Ah, wala, ulan subong.
22: May baha.
24: Ah, hindi man baha.
22: Way baha subong.
24: Tapos na bagyo.
22: Tapos na bagyo. So, kamusta na subong? Gainit?
24: Init na subong.
22: Ano ka init?
24: Ah, grabe ng init.
22: Gapa, daw impirno?
24: Oo.
22: Kanto ko na sa impirno, ha?
24: Wala pa man.
22: Oh, hindi ka tambal nga mula kainit sa impirno. Ah, ano pa ginaman nakita mo nga sitwasyon sa May Molo Plaza?
24: Ah, pulili na sila. Pulili.
22: Pulili
24: na sila tapos nagaw. Pulit diyon.
22: Ah, okay. Okay. Tika, musta ang kapi-kapi na?
24: Okay man, damo man.
22: Damo man. Kanong kapi mo?
24: Nice coffee.
22: Nga, gainom ka sa Nance Coffee?
24: Nami, amot na ite, brato pa.
22: Sa mga suki natin, mag Nance Corn Coffee na, mag-radyo man, ang kapi para sa imo, kaduwa mo imnon kay naka!
24: Tibag.
22: Sino ang kay ang Nance Corn Coffee para sa mga tapalamati naton? Anong kapi ko?
24: Nice coffee.
22: Anong kapi ni Rajuman Mags?
24: Nice coffee man.
22: Anong kapi ni BBM?
24: Nice coffee man.
22: Anong kapi ni Inday Sara?
24: Nice coffee man.
22: Sa mga tapalamati naton mag Nance Corn Coffee na mag Rajuman, sa mga tapalamati ta, anong imo balanyos?
24: Just that.
22: Nga nagapamanyos ka sang soft
24: pass. Amot na nete.
22: Sa mga tapalamati naton mga karadyoman, may ari ni some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
24: Ubusan na!
22: Mag soft touch wonder oil, kay sino birthday subong?
24: Rejoyman, Joylene.
22: Joylene?
24: Hmm.
22: Mga batsyag mo, mga pila ng edad ni Joylene, matsyag mo lang ha?
24: Oo.
22: Wala abi, binuting mga pila edad ni Joylene?
0: 30.
22: Pila?
0: Pila?
22: 30. Final answer, final answer. Pila edad ni Rajuman Joylene, buro banta mo lang.
24: Betala ko lang.
22: Oo, banta mo lang.
0: Matik lang, matik lang.
22: Amo na na. 30?
24: Mm-hmm.
22: Okay ka na idugang?
24: Wala na.
22: Mati, okay. Kung kapamati si Rajuman Joylene, anong...
0: Message
22: mo? Message mo sa iya? Oo, message mo sa iya sa birthday niya.
24: Birthday, ha?
22: Anong message mo?
24: Tani, malakol manok?
22: Binakol. Ano pag-in?
24: Malakol manok, salad.
22: Salad?
24: Mingo plot.
22: Okay.
24: Bigete.
22: Okay.
24: Muna
22: na. Muna na. Tiyas, kuwan may wish ka pa sa iya nga, ano?
0: Wish.
24: Ano? Wish ka?
0: Ano? Na-wish mo, wish sa, mo iya? Sa iya?
24: Tulog ka tayo may hindi lang pulaw.
22: Okay. Ano pag-in?
0: Very good.
24: La na, muna na.
22: Muna na. Ito ka
0: namin. Ang
22: ang imo iya kalabanan niya, mabatian ko niya, kaon ka gamay, jogging ka.
0: Friends
22: sila, Abby. Cute na guys, anong tabiawan mo sa
24: mata? Ay, good morning store. Ayun pa, good morning. Good morning pa daw, good morning. Paribot, Nick Pasales.
22: Buta ni man pari.
24: Pari Nick. Good morning.
22: Okay.
24: Tuto Bidyo, good morning.
22: Oo, si Nunoy.
24: Nunoy Bidyo, good morning.
22: Nunoy Bidyo, good morning. Si Boss Ingo, Boss Ingo, Ingo Andres, good morning. Good morning. Okay.
24: Bambe, good morning. Pipada, Majib Rias, good morning. Okay. Muna na.
22: Lamat kita kay, mga karadyuman, si kita kay.
2: Tatak, RMN, RMN News, Diretso Headline.
22: Isyo sang overloading sang last trips nga naga sa pampubliko nga mga salakyan hambalan sa Migidzi, sunog kay Mayor Trenias.
3: Sa Showbiz SB19, magabukas ang wakas at simula pop-up store sa Japan.
22: Sa hinampang AJ Obiana, nagkakuha liwas ang gold medal sa Germany. Inikiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life extension, vitamin D3, kung vitamin D3 ang inyong ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
22: Mga karadyuman, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado gani sa mga suki naton kadto na kita sa aton mga butika. Pangitaon ta lang ang Tatak Ili, Tatak Original. Hindi kita magbakal sa wala Tatak Ili. Gani sa mga suki naton mga karadyuman, ano pang inaulat ninyo? Inom na kita sang Life Extension Vitamin D3, 11 pesos lang for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
3: Rajuman Magi Arasuelo Maleriado.
2: Tatak RMN.
22: Bal, maluoy ka kay uhan yun na ni. Last 7:52 sa antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa detalye na sa aton mga balita. Pagahambalan sang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council o kung Migidzi ang isyo sang overloading sang last trip sa mga pampubliko nga salakyan nga nagapauli sa probinsya. Sunod kay Mayor Isa Trenias, bilang chairman sang Migidzi, dalon niya ini nga bagay sa ila sinapol. Pa isang alkalde, hambalan nilang posible solusyon sa problema kangay sang pagduso sang duga nga unit sang salakyan sa tiun sang gabi. Ginako man ni Trenias kabisan sa sudad, problema man ang kakulang sa salakyan kung gabi. Ginatudlo niya ang hindi napagbiyahe sa modernized buses kung gabi gani makita sa mga mall ang hilira sa motorsiklo nga nagasugat sa maempleyado nga nagapauli. Ginkonfirma ni Trenias nga ginatawagan niya mismo ang transport cooperative sa kung mahibaluan ang rason kung nga wala na sila nagabiyahe.
1: One of the discussions kinamon siguro kung paano mahatagan sa additional na mga ruta or additional number of jeepneys ang aton na mga last trip mo. Isa na itong kakonsider, kita na itong gani kung kisa sa mga malls wala. Kung alas sis na, masugat sa tanan ng motor, anak na no?
22: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Trenias.
4: Ang ining abahin giradunon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nga nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobrang nabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Foods Center. Nagpapanawag sang Executive Order Number 076 si Mayor Raisa Trenias nga nag-regulate sa pagbaligya kag pag-inom sa makahulubog ng limnon sa sulod sang 500 meter radius sa Central Philippine University o CPU sa September 5 to 6, 8 to 9 kag 12 to 13 2026 bilang kabahin sang preparasyon para sa Philippine Bar Examination sa syudad. Suno kay Trenias, luyag niya mapasiguro nga matawhay organisado kag hilway ang palibot sang venue para sa bar examinees. Payag sa alkalde nga pamaagi man inisang Iloilo City Government sa pagsuporta sa integridad sa bar examinations kag sa pagpakita nga ang Iloilo City responsable kag masaligan nga host sa isa ka importante nga national examination.
22: Magkaradyo man ang oras, la 7:55 tana sa aga, ang balita ang inabatian na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay para ini sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Nga mas pinabisa, mas pinagaling, mas pinatibay. Gani sa mga tamparamati nato ng food supplement para sa imo. Imnon mo ini para protektado ka. Ang balay nga wala kudal, sudlon ka na yung kakawatan. Pero kung may kudal, masulod ka man, pero yawan siya. Gani sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, inom kita sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ini ni Dr. Remil Oy.
21: Tatak RMN.
22: Sa biyag kabahin, patay ang isa ka taxi driver sa nasapuan sa sulod sa iya taxi unit samta nagahula sa guwa sa isa ka mall sa Mandurriao sang Miyerkules. Ang biktima ging kilala kay Crisanto Sevilla, 50 anyos ang edad, sang haro kag driver sang Julix Taxi. Suno kay Atty. Felix Agulino III, bata sang operator sang Julix Taxi nga si Sevilla, masubra pulo na nila katuig nga driver nga may ginasuprer nga diabetes. Payag pa ni Agulino nga magahatag sang bulig ang ila management sa pamilya sang napatay nga driver.
4: Ang ining abahin giladunon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Ginpasakaan na sang kaso ang driver nga nagsumbag sang isa ka traffic enforcer sa Quezon Street City proper sang tinalikdan nga adlaw. Kaso nga direct assault ang ginpasaka batok sa 50 anyos ka driver sang salakyan. Suno kay Police Major Melchor Tolentino, ang hepe sa Police Station Number 1, nag double park ang pribadong salakyan sa tubang sang isa ka auto shop. Kinkatuan sa makapila ka beses ang traffic enforcer and driver bangod sa pagbayolar niya sa traffic rules sang syudad. Dugang pa ni Tolentino nga nanaw sa salakyan ang driver kag dito na natabo ang pagsumbag sa enforcer. Gilayon man nga gintambagan sa mga tao nga yara sa lugar ang nasambit nga insidente. Nakaagom sang lagob sa iaitsura ang enforcer kabangdanan nga porsigido gidini nga mag-file sang kaso. Sa karon yara na sa kustodiya sa Police Station Number 1 ang driver sang pribado nga salakyan.
22: Last 7:57 mga karadyuman, mainom kita sang Evergreen.
21: Evergreen Herbal Capsule.
5: Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako sa sinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Magkaradyo man sa mga tapalamati nato mag Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton nga mga butika.
19: Arbenin, arbenin, arbenin.
22: Magabalik sa 4-day on-site work arrangement ang local government sa Tigbawan, Opisa Agosto 10, 2026. Inibilang pagsunod sa Memorandum Circular No. 114 Series of 2025 nga gin-issue sang Office of the President sa Marso 6 nga nagamando sa tanan nga national government agencies kag instrumentalities nga mag-adoptar sa istrikto nga energy conservation protocols kag temporaryo nga 4-day on-site work week agud mabuhinan ang electricity kag fuel consumption kasunod sa padayon nga pagtaas sa presyo sang gatong. Sugod sa Lunes, mag-umpisa ang opisina sa LGU Tigbawan na 7 sang aga tutubla sa isang gabi. Iga-deklara naman nga non-working day ang adlaw sang Biyernes samtang magapabilin sa normal nga schedule ang frontline services sa nasambit ng LGU. Lakip na ang Tigbawan Primary Care Facility, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Market and Slaughterhouse Office, kag Traffic Management Office.
21: Tatak, RMN.
7: Ang ining abahin gidadulon sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyong akolon, pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
22: Pagkaradyuman sa mga taparamati naton, tandaan nyo lang kung gusto nyo mapacheck up pero huwag ka mo kwarta, sulbaron kung problema mo subong aga, kadto ka. Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kaya ang check up dito, ang bayad, thank you lang. Kag smile. Pag sukot sa imo, smile ka lang kag thank you.